adunay gihambin nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.

0: Nemo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tapak, yes to health. Kay kini, aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Simbahan na ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marino, kari sa kong atlibo. Marino ko na sakit. Bayan mo ko ni inagpoog Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangini. Pili na masakit akong pusoog. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
2: Mabili-bili nga ba? So masakit yung pusoog ko. Marino ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
5: Ah, sakit kaya kong tiyan lula.
4: Nga naman.
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Ang sumading kape ang dapat inom.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
8: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
7: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kay na.
8: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita mga ginasiya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
7: Ayya!
9: Exciting!
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay alira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantong Biyernes. Alas 9 hantong alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sa Patera Bilin.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
2: Sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 8:15 na mga katropa, kining maong time check. Itong ginigan nato sa Santhone Gold Coffee Mix, ang kape nga doon ay glutathione o collagen. Kape nga makapaputi, and of course, pagkabahamis sa tuwag panit. Santhone Gold Coffee Mix.
3: Kasikas es palika. Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ila sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-an na yung paghitabo sa katilingban. Bullseye! Bullseye! Bullseye!
4: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
3: Natuuna sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud. Atong tutukan kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
5: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa barangay Binaliw? Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
3: Bullseye! Mga tropa, ania ang inyong mga anchorman. Teruhano sa Bullseye!

0: Dos libertas. Data popole. Nesese nonese. Mamahimuway pulls ang kagawasan sa pagpareag. Kung ang gihatagan ni ini, why pagpakabana? Bullseye. Mga katropa nato dinhi sa Sugbo o sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga nabot nining itong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na, Cebu! Bullseye! Welcome sa itong pag-uban-uban, nining atong tulumanon ang Bullseye. Adlang Lunes, mga katropa. Monday the 13th. Pizza 13 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Bullseye! Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman. Ako di ice katropa nga John Lay Menchoves Viking.
1: Bullseye. Yonas Nansolom ios Lukindi Est. Sid Itcham ios Odinde. Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makaistorya, kun dili ang kagawasan nga kini madungyan sa kinabag-an. Bullseye. Mga katropa, mayong buntag rin ito rin yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrohano.
2: Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrohano sa Bullseye.
0: Good morning! Tara, kape! Kumusta mga katropa?
1: Kumusta mga katropa, kapita?
0: Matay ako, not feeling well ko ron katropa, Philip. Gumikan kay, unsa naman niya, kung paan.
1: Gumikan na sa abog, gigas, vulkan.
0: Grabe akong, kuhan katropang rap-rap mo ni Port. Katugon pa kayo katropang Philip, kaya inom kong tambal. Kaning anti-allergy ba?
1: Correct.
0: Niya, so the effect mo diyan ako no katropang rap-rap nga, semi-katugon mo diyan ka. Pinahol akong lawas ron. But anyways, good morning sa mga kiks. So una na, may nag-views Facebook Live, katropa ka Philip. Kumusta, maintaon mo? Kumusta inyong tagsa-tagsa kapag kabuntago ni ining nindot kayo nga Lunes sa buntag, mga katropa.
1: So, Y-O-1, balik normal na ito panahon.
0: Yes. Kumusta, mang Bini? Bini ba? Talawang muno ka. Pag-grind ko nung Bini kulit. Pinagsirahan ng kapitok-pitok ang mata.
1: Ay! Wajibong kita. Kailang kinsa na sila.
0: Mahiwagan sa lamin. Kalirap na ba?
1: Nindot ko, no?
0: Ka nag-basher rin ang Bini. Sari? Tanaw ko sa mga post ka. Dahil na, daghan mo yung kayong nag-post sa trending man. Kaya murag mo, ito'y pinaka-una nga.
1: Labing una. Onya.
0: Dako-dako nga.
1: Uy, naman ito, debut ito, di ha, squad.
0: Oh, concert diya sa, sorry, SM Seaside
1: SM,
0: Arena.
1: SM Arena. Arena Cebu.
0: O, sa'yo pangalan na. Basta, diya. May SM Seaside at bang.
1: SM Seaside. Wala ito akong building ka.
0: Wah, pag yung kasodya, katropa ka Philip. Wala pa.
1: Parehata.
0: Wala pa kong kasodya.
1: Mag-concert ka dito. VIP ticket na ko, ha?
0: Asa ko?
1: Concert ka ba?
0: Matay labot. Yan, matanaw naman ko.
1: Siguro, mas nindot pang imong concert.
0: 20 ka to, ay gikan na karun. Wala pa, ha? Wala pa ko'y tickets na nakuha sa mga, wala mo kabawag sa'yo umaabot concert.
1: Wala pa.
0: Na ay, there is a waterfront, kaning umaabot concert sa Click 5. Na-click 5 ba? Kaso ito ka na.
1: Click 5? Sa kalima ka mo click, ano?
0: Para international na siya. Kanang, Next year pa to. Next year, Metallica akong concert morning. Wa, biya kos mga

0: pumahawrog pa din to. Sa on to man. Kantam sa gigog sa dbentro. Mane ko tanahan, pinalikat. Sa next year to, sa lahi man tong lugar.
1: Manila nga to?
0: Manila eh. Nila na, basta na gano. Singapore.
1: Singapore.
0: Pero karon next month na concert ni Click 5.
1: Click 5.
0: Basta kanay waterfront mo, may soke.
1: Yung kanay ko na-pirme. Pero by this year, posible mabahin na siguro ni katrapang dyan. Basta ko palang kapirma kontrata.
0: Sinuon ba ka tong Bruno Mars na wapa masay ticket?
1: Wala
0: na
1: sila.
0: Na ako'y umaabot tanawang nga concert diya sa arena di ay Hillsong.
1: Hillsong.
0: Sa arena di ba? Diya siya.
2: Mauna na.
0: Wala na naman ng ticket. Sold out na magalera. Hillsong katropang Philip Morag sa patong buwana September dugay pa dugay pa next month katropang Philip Click 5 ako tanawon
1: Click 5 every month tama kay tanawon
0: kung na ay concert nga kanang mga bandas gawas pero luka-luka lang mangitara ko kanang for example napit ay kuhan na TJ Monterde ko aray na lang ko sa mga libre gasto ba yun ko makita man na daghang patag chance kung makakita anak nila katong mga
1: talagsaon rah once
0: a year gawas kay bahalag magkautang-utang tamo bitaw nila lang ang kitliram o sana malang ay nagkakamali huwag ko kito good morning katropsos kontraming Alex Comendador kung nakalabay si Malat na kontraming pero nami kau nami liga nga kauban sa mesa 35 pataas sa kaning LBA namo sa katong open nga liga nga wala limit to bisa pag 20 basta musukol kag madako kontra mi adtong nakalabay si Mana ah grabe rubuha Alex may naboros digs kapinpin may buntag
1: ay katrapang digs good morning
0: si Angie Remo may morning diha Haley Giotoro may buntag si Danny Almendra na may naboros si Ate Rose V. Ambao good morning
1: tropang lista tadinog meng bunta kog sa Hulbot Sino Boys. Yan ang tantik mga katropa sa Tabuan. Good morning.
0: Si Duds, sa mga Dudsie. Good morning. Attendance ko niya sa mga taga Inewan. Ingon sa Alex Comendador nga gilubong mamini niyo. Hulay, hulay. Lubong ko tao. Nindot kaya mong duwa katropang Philip. Nakabiyabiya na hinon media sa last quarter na. Pero dili ingon nga bawa na kaning Alex humble sa kayo. Wala, lubong ko taon nga. Lupig mamistapad na itong duhaan. Ang halang isahay nga. Matay mingas. Buy na sana. Si, good morning po. Ganto kang Albert Clyde Aris.
1: Oy, Gaw. Good morning, Gaw.
0: Good morning, Gaw. Iba niya. Sige, magang pangangko, no? Iba niya, Gaw. Good morning, Gaw. Morning, Gaw. Yeah, si, kung ano, Brother Jesse Tiam. Good morning.
1: Brother Jesse, good morning.
0: Ayaw magstoryaan ang basket kaya kusog kuno kay sa maniko. Kasi may, kusog de kay ka maniko. Philip Serrano, di man ni maniko.
1: Ay, maniko eh.
0: Nga, shooter man eh.
1: Pitala ko gamay. May rabana, may tutun. Ikaw mami,
0: saon na itong mata-mata pa ka. Pero kusog ka ni Indian 340, bro. Gino man ni kusog glow.
1: Sir, lait-lait na sa ka. Mga ginagamabasas. Kaya pag lait-lait, yun na po hindi bullying dari sa Facebook.
0: Ay, kung kam mo to, naputos puwa-puwa. Kumahitay na eh, pero
1: patutuhin na dito. Patutuhin
0: na dito.
1: Kapantay ka to, nagpatutuh ka?
0: Ah, lawak na. Sa una.
1: Oo, patutuhin na balik.
0: Good morning po, gato kag, sabi ni,
1: Kenny Larcosa.
0: Oy, good morning, Sir Ken.
1: Good morning, Sir Ken.
0: Matay, gidalan yung ni Sir Ken o bagong kuan.
1: Ay, time string ka ng presyona.
0: Ay, may beran na na kuan to, Sir Ken.
1: Salamat na. Ay,
0: liman lang niyo sa ni pagtaod. Kamao kamo taod mo, screen protector. Kamao kamo taod.
1: Amatik.
0: Ay, ay, ay kamao commercial. Karon ni
1: sa diya. Mga salamat ya
0: tropa. Bailuan ra ko nag guan rap usa ka ko dere ko ka ka.
1: Usa ka pamahawan.
0: Dili. Pero ala ko nag di sa ka pamaha abuso sa na. Kuan lang usa ka sa niyang kanang birmi. Katong manok kay gibot tinunuan ba?
1: Pwede nag chicken curry.
0: Chicken curry.
1: Dela kanay.
0: Asa?
1: Chicken curry, dog rice.
0: Abis sa pagtulo. Rap, paliw ko. Kung apaliw dyan, nasa kong lamisa, rap. Kaya, tagsara kita kasunggo. Ano mo, kaysa basketan, manikko mo ka.
1: Good morning, Rita. Good morning.
0: Sorry, paliw. Maluoy ka, rap. Dararap niya. Naan ito, lamisa na ko, rap.
1: Lamisa na ito, screen protector.
0: Bailo ka na, tigang manok.
1: Ah, manok, manok.
0: Elgina. Mike Kagas, good morning.
1: Tira Drive, Dulcina Yawan.
0: Okay, salamat, ha. Salamat.
1: Good
0: Katropang Ribax.
1: Batistel Pusa. Good morning.
0: May mata na si Katropang Ribax. Huwag kita tigaig chocolate. Katuwa tsuko sa Cloud 9.
1: Apit na ni mo balik pa.
0: Next month, next month, next month. Mula nagbalik.
1: Uy, si Katropang Sianyo tas Vancouver, Canada.
0: Nilalaga si Sianyo?
1: Nilalaga na day.
0: Ay, mubalik pa to dire.
1: Last weekend.
0: Mubalik pa to.
1: To anas ka na na, mubalik pa.
0: August pa siya mong larga.
1: Wala ay, wala to na. July, July, July 11, July 12. To na.
0: To na rin, pas na siya.
1: To na sa Vancouver.
0: Vancouver, Vancouver. Vancouver. Vancouver. Vancouver.
1: Ow, uyum na, no? Vancouver, Canada.
0: Si Baby Fred, awa, nagikuha ng rap-rap. Sinti na kayo. Karoon ako na kuna-una. Nga, di yaman na is katrupang rap-rap.
1: Ayaw, batik.
0: Taon ka maom ni matao de ako banga kay ko na mga ingon nanay
1: isa magay ko buak na ang screen protector ikaw mataon
0: si banga kay ko na sa mga ingon nanay kadro pag pile pa wa jo ko na to talent
1: ikaw na kay talents basket og siko kana strap rap na asa na siko
0: may talent man sa basket sad siko siko lang Jordan Lepasana, good morning.
1: Oi, Jordan, good morning.
0: Pizza 23, pa kono mo larga dahil si Katropang Ribax.
1: Karon, 23.
0: Murag next month, madigali. August month. Oo, murag one month
1: rin siya. One month kasi, ha? Okay, pag June, baya. Duwa man
0: so, kung na magpaniko, karon, wala na. Kasi dito na nagbalik. Si Gene Works Class, good morning. Salamat. Mga tingnan ako ni Snaga.
1: Naga
0: ni Ilaha. Naga, nagkabantay ko siyang comment last time. Jimla Francisco, good morning. Michael Tampos Senior. Nagtanaw ko ninyong behalter. There is my Agos Lapu-Lapu City.
1: Right, good morning.
0: Dagan ang nang matag sa iyo, ha? In fairness, kada pa pagkabili.
1: Lunis, man. Lunis. Monday the 13th.
0: Michael, inauli-uli, ana. Kay last week, wagod ta ka-Facebook Live, mga katropang. So, ayan ka na to, no, nga. Di na ta mag-live sa Facebook, YouTube, ta? Sa Bullseye lang ba?
1: Ulian naman, ulian naman, Tanya.
0: Okay, paano papahawayon ba? Pwede, magod?
1: Pwede, sugulog ma.
0: Pwede ra, ugma. Lorna Margarita, ma'am. Good morning, ma'am. Salamat kayo, ha?
1: Yan is isang pag-dose, katropang Charlie. Anya, murag na, Jody, ebidensya sa naniko.
0: Isa man, si Brother Jesse. Niko, dahi ka, kanan niyo doduwa, dahi ang mabirnis. Ay, nagduwa dahi, pagpakaulaw.
1: Ay, nako ni duwa, man, kapoy-kapoy, masad.
0: Ay,
1: ako sa... Masad na mo duwa, Brother Jesse. Mabalik siya duwa.
0: O sa kasiman na, maduwa ko rog katulo na. Katulo. At least katulo. Minimum na, minimum. Pero liga, dili ingon nga ka ng... Sa bull club, ni Bia ako sa bull club na.
1: Kaya bull club, kaya dito kasiko-siko.
0: Kung maduwa pa ko bull club niya, maduwa pa ko sa liga, portinang kapuyas kong lawas. Mayol, nagwa tayo trabaho. Maghanoy, Joshua, good morning.
1: Hoy, ako na magkumangkon. Magkumangkon na. Ah, ako mga parinte.
0: Matay ko to sa mga comment. Imo naman ang nangipang-angkon.
1: Ay, natural ka lang. Akin sa gimension ni Alalay pa, shout out, iyo.
0: Ayo yo
1: may king.
0: Ah wala sa Dio yo Philip.
1: Eh?
0: Oh. Matewa pa may magyoyo. Ako magkuya mga tao na ko sa mo.
1: Hindi, kwal man lang. Tahod man lang.
0: Ayo yo, sino mo? Yo!
1: Ayoan ba? Ayoan. Hindi ako pagkumangkon.
0: Siya. Yo, isera niyo. Yo, ka na mong live. Yo, nangkaw ni Serio.
1: Rasa Villa, Villa Moore, good morning.
0: Naminaw po doon sa katropang Anthony Akla. Yes, my Dimyaw Buhol.
1: Dimyaw Buhol.
0: Di mo sa ringo yuan.
1: Dilisan, kaliwa talaga. Paisano na ko. Kabuhol man ko. Ikaw ni mang kakaangkong tikabuhol.
0: Asa mo ko ka nakabuhol.
1: Buenavista mo, Barangay Hunan.
0: Sa lungsod, sa Buenavista.
1: Buenavista mo.
0: May tulog. Ka mga asawa. Dalaga na
1: eh.
0: Ako, di pag ikot taga-Bohol ka trabang Philip. Pero, daghan o biking sa Bohol nga mong kaliwan. Kay si Uncle na ko Arman, mang hindi papa, naamas Bohol sad. Naamas Bohol.
1: Sama, napadpad sila dito o dito gisla na tao?
0: Di sila dito ginat. Akong papa, nagapayo pag Bohol. Akong tiyo, kaniyad to, kunsihal man nga to sa Bohol ka trabang Philip. Ang tiyo ni papa, mahuog na ko kapuan sa tiyo islaw.
1: Matay lumad.
0: Di po siya lumad. Taga-Mindanao, magigit akong papa niya pag panahon sgubat ng layas. Ng layas. Ang uban, na-address Balamban, nas pinamungahan. Ang uban, na-apod sbuhol. Taga-kibawin na akong papa, bukid nun lang ila.
1: Akong papa.
0: Imong papa. Mao ba?
1: Si Lolo Hiso Senior.
0: Di ka magdag kalamay lagi dito.
1: Asa tagsaram sa mga uli ito. Actually, wami balay dito.
0: Pero, nga no mga, di man ka mo idya lagi. Mao, ano
1: na di hasbol? Mao, magkuna tao dos bujol.
0: Mao, sad lagi.
1: Hindi naman ko si Bo.
0: Ah, ako.
1: Si Papa, dito na tao sa Buhol, edad siya mga otso,
0: si Balin po siya
1: dito. Si Pat siya dito, kay di man ito kinakasamaan. Uuran mo kayo ito. Sakay isang pambot.
0: Oso
1: abot siya sa karbon.
0: Oso mang Les Layas ka nito.
1: Abot siya karbon. Abot siya karbon. Na itagaparil nga nakakita niya. Kailangan man. So man doon, goy kasama mo. Amo to abot si Karel.
0: Bata kasi. Iyawag yung story sa papa niya.
1: Bungoy, ito, bungoy ito. Si Bato nito sa buhol. Ang iyong mga igsoon,
0: ito ang is buhol.
1: Ang buhol, ang nakapadpad sa uban. Niya karon, awa na yung nakabili nila, mga Diyos.
0: Maayo man day mo mga antari mo dres Agus Proper. Asa man ang Agus Proper?
1: Lapu-lapu.
0: Layo. Sige, katropa kay Philip. Kay og ari pa inong nagnaga, mingla ni Liam Soroy media.
1: Dool
0: ra para nako. Kay busy in town tas panginabuhi mga katropa. Kay gining kabos in town tang ipakitao ni kalibutana. Inang lang kinitaon tang maginabuhi katropa ka Philip para magkapatid-patid lahat ba? Josephine Pakunlas pagkataga tangke talisay, good morning. Shout out kuno kusog kita sa mga e-bike des tangke.
1: Hey! Makinibike driver, good morning. Des tangke katropa ang jalis wito sa kudya. Tangke talisay kay katong dito pa minsa na 20.
0: Ay, ikaw, basta tangke talisay.
1: Wala, ikaw, sige, okay, kadya. Kapuyo kong tulog ka tayo dito.
0: Mo ba?
1: Dito ko, tupang. Dito man ang DYRC sa una.
0: Karamligya.
1: Kaya, wah, sad. Pero na yun ikang buwan.
0: Ano yun ikang buwan?
1: Buwaran man ang tangke.
0: Tangke talisay. Diha, katropag Philip.
1: Tanghan gina, sao na?
0: Ang kapitan niya, suod yung kayo na ko.
1: Karan.
0: Si Attorney Jared Cabilte. Maestro na ko sa law school. Nga nahimu na kong barkada po.
1: Babae na kong kapitan na mo. Sa, kapitan dito sa una. 2008, 2009, 2010. Babae ito.
0: Babae, karon. Si Attorney Jared na mo yung kapitan niya.
1: Involved na yun. Grabe na kapapulos katropang Janli ang tangke. Anya, wala amot ka karon og napabakagyapon di ang daghan nga mga ginadili.
0: Ah, wala na, wala na. Dahil amin ang tangke di gira pa hindi ko.
1: Ay, na yung kakayan yung mapa. Good morning, Bon. Kamusta niya, Bon? Sa Upper Seran Association, kinasang Antibus City.
0: Ingon si Maghanoy Joswab, dala niya na si Sir Janli dito sa bukit, kaya ito ng paduan. Sas di ko makuyawan ka na, madunggaban pa lang to dito sa inyo, ha?
1: Dalawa si katropang Albert Nadari. Siya, go, Phil! Naghiwalay man sila mama at
0: okay tiyo nila.
1: Jesus 25 years ago bago siya sila nagkita.
0: Ay, saka no, baby!
1: Man na!
0: Pag-unag cover,
1: ano? Na privacy sa kayo. Mahal naman ang privacy!
0: Ang uno, di ba? Baby, pakita ko na to screen, baby.
1: Kita, ito ba nga?
0: Dito, di makita ang kilin, no?
1: Privacy na, mahal na.
0: Privacy tawag ka nila, privacy na.
1: Privacy
0: na. Amoon, din eh.
1: Mahal na, tagnil 5 ang usana.
0: Looy kay Scotty, yan eh. Di naman ni mo kita akong fingerprint. Ano, masa na,
1: masa na.
0: Yes. Thank you, katropag rap-rap. Ano, ondra din eh. Isa na mga patawad ng screen niya.
1: Anto mo nito ang katropang kinilap ko sa
0: Rade, labi na kaya kung meron na naling katropang
1: kinilap. 1.5 na, mahal na, labi na, og kinini ang Ultra 26 na, no?
0: S26 Ultra, fully paid.
1: Fully paid, total
0: night. Wala bagay utang.
1: 1,005 na, 1,005.
0: Naminaw po na J.E. Bacalso, good morning. Onya, morning, si katropang paring Mark na ko, pre. Good morning, dia, pre.
1: Bernard Fernandez, good morning. Og sayang wife nga si Adela Fernandez maing buntag.
0: Good morning, good morning. Ania Deray.
1: Grabe, greetings pa ganita. Pit naman maabot 300 ato ang viewers.
0: Okay, ni atong nakalabay.
1: Uy, ang YouTube na to, katropan sa Lili Adia. YouTube na to ba? Okay, na naman din rin. Bernard, ha? Bernard ako. Kaya ka si Bernard.
0: Greetings na yung asawa. Manata, greetings.
1: Ay, YouTube ba pa? Tantawad na lang YouTube.
0: Tantawad na lang YouTube, katropa ka Philip. Karoon na ito nang gitingob manggong greeting sa Facebook, mga katropa. If you could recall, last week, katropa ka Philip, wak man tala ka greeting town diya sa...
1: Kuan,
0: diya ta sa Facebook, gumikan kay... ang buta ko, sa'yo nahitabo ato, sige magkaputol lang itong Facebook live. Pero pasalamat na ron. At least, wak na iputol-putol rap.
1: Wala pa.
0: Wak na iputol-putol. Ayon na sa intawang, kaya sayang kayo. Looy po kayo itong mga listener. Magkatibuaag, mag-asa punta.
1: O niya, naka-like na mo o wak mo naka-like. Like na mo sa itong Facebook para manotify mo once nga mo go live na ta. Labi na sa ito ang tuluman ng bulsa.
0: Anyways, katropa ka Philip, dito maglangay. Arita sa tuwang
2: Bulsa. Bulsa.

0: Nag-una karon sa to ang mga hisgutanan. Bullseye. NBI Director Melvin Batmatibag mo'y nangunay pag-anhi diri Sugbo. Subay mga katropa sa giingong Ghost Project. Diha sa lungsod sa Balamban. Bullseye. Kanimoy ang ayan pa nato di sa taingon nga pataka at tagsakay katropa ka Philip. Ah, kay basin unya kay timan eh kinsa may congressman diha sa Balamban.
1: Congressman.
0: Si Congressman Pablo Jan Garcia.
1: Kana.
0: Now, unsay background ni Congressman Pablo Jan Garcia? Wala mo pirma ni impeachment kaduha.
1: Wala.
0: Now, kinsa man na si Director Matibag?
1: Director Matibag.
0: Loyalista ng BBM karon. Ha? Katropa ka Philip. Di tapataka o sagsakay kay basig mauna ni ang ilang giingon nga pagpanggukod baga katropa. Ngatos mga di mo pirma sa impeachment. Kaya ang asawa, wala mo pirma. Tinood Garcia siya, exon silang Gov Gwen. Pero, public knowledge, nga di sila magkasinabot.
1: Correct.
0: Ilabi na sa baruganan sa politika. Although, si kanis PJ, di maningon nga, dayag yung kayo nga, Duterte supporter katropang Philip.
1: Wala, wala sila dayag.
0: Pero di sa kakaingon nga, DDH siya, kay, duha ka! Pirmahan sa impeachment. Wa siya.
1: Bullseye.
0: Ah, katropang Philip, matod pang Director Matibag, ilang gisubay ron. Ah, nag-imbestigar sila ron des Balamban kay allegedly dunay mga ghost project.
1: Bullseye.
0: Now, ako di ko ingon nga automatic sa kayo mo to, okay, pasensya kay ka, Director Matibag, labeled manggugas politika. Daghang nakaingon nga ikaw gigamit ka as political tool sa administrasyon.
1: Bullseye.
0: Kay before pa ning isyuha katropang Philip nang gawas bianing istorya no nga og mupirma ka
1: hayahay
0: gawas nga dunay kwarta ingon tampo nga luwas-luwas kas kaso kay tanawang nahitabo Senador Rodante Marcoleta una pang napriso. Itandi katropang Philip sa dayag kayong dunay partisipasyon. Una pa kung siya na prisong Martin Romualdez. Unsa isa ni Rodante Marcoleta, alleged, gipasangil niya.
1: May dawat siya og campaign funds.
0: Campaign funds. Kisa ighatag sa campaign funds.
1: Private entity or private person.
0: Ano ba? Naprisos Marcoleta's plunder, pero why kwartas mga taong involved nga naman? Nidawat siya yung donasyon, angkon man sa siya. And ang pagdawat og donasyon, especially og mudagan ka, dili na illegal. Common practice na. In fact, now, mahimo lang na siyang ngilad katropang Philip kung ang pagdawat ni mo og donasyon, doon na kay gibugti na nga, magadaog, gob, imo ng projects gobyerno.
1: Ha? O niya, katropang Janli, sa imong pagdawat, sa iyang pagdawat ni Marcoleta, sa iyang wala pagtugan, kasi siya nakadawat, nawa pagdeklara dito siyang susi, dili ka na illegal.
0: Di mo na illegal.
1: Ano ba? Nana may bagong guidelines?
0: Yes.
1: Ang Commission on Election with regards to the acceptance of public, donation.
0: Maobitaw ka tropang Philip, nga ang kasong Marcoleta, gidismiss this sa ingon na kung kumilik. Ingon kumilik, huwag man ay kalapasan. Okay raman na.
1: Even ang kaso karong bago ni Chis Escudero. Kung basura sa Supreme Court.
0: Malang gini na kadaglisod. Kaya ang ombudsman, giutilize pag-ayo. Giweponize baga katropa. Sandigan bayan, ambut lang. Kanya kiniron, di ay gipa-floating. Lisod masagpasangin lang tanas PJ. Kay, akong, naaman ko nung kasuhan.
1: Siniguro ang DPWH.
0: Ang klaro kayo nga na ghost kan mga project nga substandard, porte kong daghana. Ang Balamban, wa magkakadungog na gibaha.
1: Wala. Hindi na, hindi baha niya ito.
0: O niya, timan eh, katropang Philip, kinanglang matanta ini, gumikan kay ang issue ron number one, na yung mga project ipanggutang sa usaka lugar nga dili ang congressman mo nagbuot. Ang nagbuot, kining mga party list, nga mga duol kayos presidente. Saldiko. O saan mo na saldiko di ay? Di ba party list representative?
1: Pag-espikol?
0: Na ay project diri sa ato. Mga diskaya na abot diri sa ato.
1: Tanawa. Mas diskaya ron.
0: day wa man mabalita pero giingon man to nga nakapiya makanang
1: balita pero
0: nabalita nga nagrant ang piyansa pero wa ta kay baog nakapiyansa na ba pero katopang Philip ha matod pang direktor matibag ni submit na kuno sila og results nilang investigation sa duha ka mga ghost flood control projects sa 3rd district of Cebu ngadto sa mga government prosecutors nga mo determinar whether sufficient evidence exists aron makapasaka sila kasos korte. Timing gyud nga sa kadaghang distrito diri Sugbo ang 3rd district wa na mo pirma sa impeachment duha ka higayon. Ang 7th district
1: ano? Nga maayon nakakuha og
0: pinakadakong paldo
1: 12 bilyones gikas 25 bilyones nga budget sa tulo ka to ay gano'ng jadli nga tuwa pa ditong grabe dito na
2: wa may investigasyon wa may investigasyon
0: kala mo'y nakong pangutana
1: nangaanod pa dito ng flood control
0: kanihinong wa mo pirma wa pagyoy pondo mo'y giimbestigaran. Kaya naalagi ko no, matod pa'y ghost projects. Hinoon, wa pa niya gi-identify. He declined to identify the municipality o asa kining maong project na butang.
1: Alam ba naman na? Pagawa sa mga local NBI na to dire.
0: Dugang niya nga ang mga individual, di pa set usab nilahingan land. Pero diha kanang balamban third district the timing yun na sa congressman nga wa mo pirma
1: bullseye ikaw sunod ani na napos north district Cebu City
0: then iniguman no
1: ha
0: kang kuan sa doon dere sa
1: no
0: bitaw nga kakani ilang ilang bigit sa corruption good of course og mafailan ka dere ka tropag Philip sa unsa man ang kasuha de relation na ning ghost projects
1: whether
0: corruption yun na
1: evidence or wala abasa manud sa ning kagwaran
0: wala guba na imong pangan o niya nakadaglo o yan iba ang atong gipang silutan ang atong gipang duot og maayo katong mga tao nga ingon tampo nga matalayo magistinood Jinggoy Estrada mo'y unang napriso
1: paita
0: o sa may partisipasyong Jinggoy nga wama siya ilabot in yung ghost project si Caligius Marcoleta naunan og lusot og warrant in relation sa corruption nga mo'y pinakasaba against corruption o niya wapag yung public funds involved pero mao'y na priso. Ang obvious kayo, Martin Romualdez, nga klaro kayo, wak yung mapriso. Ang dagang kang kadudahan, Ralph Tulfo, anak ni Rafi Tulfo, pagumangkong Irwin, pinakadakog pondos flood control sa ila. Unsay nahitabong Ralph? Kasi gilagbudyong ditong imnonon nga tos gawa sa nasod, minilyon ang gastoon sa imnanan.
1: Uy, greet sa Ralph kay birthday na tos bado.
0: Ralph, delete na happy birthday, Ralph, ha? Or delete ka Ralph nga baring. Itong Ralph Tulfo. Ato lang iklaro ba? Ha?
1: Rapi,
0: Rapi. Pesa men, hey, tabo. Itingog ba sa Idol Rapi? Kabantay mong saba, baka ning, ang may numduma na tong Irwin Tulfo, no? Kinirag yung sometimes you have to bear the law. Pero ayan, pagkumangkod. Nga dako pagpundo, bilyones ang pundos flood control.
1: 1.1, 1.2.
0: Ha?
1: Nga lugar nga di bahaon, Skison.
0: Lugar nga di bahaon. Ipundo ang portin dako, ah. Wagi, sus, Ginoo ko. Medias Manila, wagi, kisaw. Besan ba rin dadad? Di
1: ba kayo kontrobersyal ang pangotala?
0: Ayaw! Di wason tali sa pikas nga bahin.
1: Dinis ato katropang Janley Arentas ni Gusto gamay. Kaya ako makarelate man
0: ko. Sige mo. Minalang ko ni mo.
1: Ang probinsya sa Sugbo mideklara na. Na pagban sa mga baboy ngadto sa mga ESF infected areas. Daw so, ang dakbayan sa Sugbo, katropang Janley misunod na. Nganong ibuhat man is dakbayan og sa lalawigan? Pagprotektar katropang Janley sa hog industry diris ato. Naaman eh, ani mga positive o negative impact. Kaya di naman makasulod ang mga baboy katropang Janli under byproduct gikan sa ubang lugar ng mga infected labi na didos Negros Island or Negros Island, mga katropa, sa Occidental o sa Oriental. And other area, nga adunay mga kining, kuan ba, virus? Mm. Kay matakdan katropang dyan, grabe biya ito, panahon ni Gobernador Gwen Garcia.
0: Di ba spamporte mang saway ng Gwen sa una?
1: Saway siya! Kay iyang gitrangkahan ang mga ganghaan din sa Sugbo. Mm. Pero karon nakita naman ni Gobernador Pamela Baray 4 nga, uy, kadako man di sa hag industry business. Diri sa Dakbayan o sa Lalawigan sa Sugbo. So, may patuman sila og ban og 45 days. The same with Cebu City. Kaya kung masudlan si Bako katropang dyan, gawas ni Ana, ako gamay raman ko nga, pila raman kabok ako anay. Pila raman na kabok kong baboy. Pero ang binilyon katropang dyan nga negosyo, pila man kabok dinidag ko nga mga farm.
0: Ikarigin na kibaw, kaya di man kung ano suwito ng baboy-baboy.
1: Dito sa, kuan, kining, Farm.
0: Mm.
1: Ang Virginia.
0: Oh,
1: mali ba kadagko gyud gayo.
0: Yes.
1: Ang pila ni ka ektarya. Unya ang nahitabo karon, bisag kinsang baboy, bisag gikan dito sa Luzon, makasulod diri sa ato.
3: Bullseye.
1: So karon, ang Dakbayan sa Sugbo to protect their industry, mga katropa. Kini man kag makasulod dani katropa diyan, simba ko.
0: Mm.
1: Wala. Hurot ang ato ang
0: so crisis na pagtanan nako o sa may epekto ini ngadtos mga local hog raisers. Ako katropang Philip langkahanti ka, wa kay ka concern anang mga binilyon ng ilang baboy diya. Ang akong concern is ang kaning mga kaigsoonan na to nga kani bitang backyard lang namuhi intawag baboy. O sa may epekto ana,
1: ang epekto ni ana makapadayon gyapon sila,
0: padayon sila,
1: okay ra gyapon. Kay ang,
0: ikaw okay ra nimo.
1: Was okay.
0: Okay. Mahal mo no. Okay, komsa ni mumahal mo sa
1: ni. Mumahal.
0: Supply and demand, supply and demand, mumahal gyud ka gamay.
1: Not necessarily, pero depende na sa kay ang Cebu. According to their latest survey,
0: yes.
1: 20 billion industry naman ni sa
0: aboy.
1: Kay daghan naman ang nagnegosyo nga mga dagko. Kay mga backyard ng pila raman na kabuok. Kapalo ka na mga backyard lang atro pang Janley. Mao ni nagsuporta in town sila mga nag-eskwelang mga anak. Kay duha ka buok, tulo, upat ka buok baboy. Kaya mga anak, dako na nagtabang makasupply, makafinance sa imuhang panginabuhi mga katropa, o niya, o garon, sudla na. Simba ko, adunay sakit. Kala tanan mapapa.
0: Kaya kinomdom ka last time, sudlan mo kita katropang Philip.
1: Sudlan, ay grabe.
0: Cebu
1: City, karkar ko na.
0: Karkar mo kita, grabe kayo.
1: O niya, alam mo, dagay
0: din sa Cebu City. Di ko malimot, gibas, pag-ayo, tos gugwin.
1: Gibas nilang maayo, pero... That was the best way possible.
0: Oh, pero tungod sa dag na amas ako to sila babuyan ko na
1: ang mga man ay sismes. Pero wala mong kadumog ni Gwen yan na sila babuyan.
0: Oh, sismes na sad. May istorya sad. Kaya, otong gibas.
1: Ang dako kayong mga babuyan na asa barili.
0: Kaya ang pasangil na to. Ato'y klaro, pasangil ha. Pasangil na to kaya ito nga. Di makasod ang uban, pero ilaha ko na makasod.
1: Maulag yun. Daghan niya pong kayong mga pagsmagol katropang dyan. Ano man. Kay ganahan man sila. Kabalo kag giseloy kayo. Ang taga Negros in town nga palitan lang dog 1,500, 2,000 ang nya malitso na. Nya parihara na og gipangkaon nga mga feeds ka tropang Janli. Ang ila lang dito, ang ila mga baboy Bisayaon. Mao man ang advantage kanang Bisayaon nya imong litsonon. Lamig kay mga nagpanit. Crispy kay nagpanit basta mga Bisayaon. Pero mga katropa, whether we like it or not, og atong pasagdan ang pagsulod sa mga baboy bisan asang dapit og suok dinis ato ang nasod. Nya wata kabaw. Og dili mo patuman og mga protocol ng ato ang mga LGU. Og dili ta mo patuman og ban. Kay naa basta infected okay. Di kasod. Pero og dili infected sa ESF katropang Janli. They are welcome to enter Cebu as long as nga motuman sila sa mga protocol.
0: Bestan Byron Todd, hatagan ta nag-igong pagtagad samtang sa Pikes Bahin, mga katropa. Check on at pag-asa maktan katropang rap-rap kay na ako ng bag-og LPA na sigpatas nasod. Yako ni chance mamahimong bagyo.
1: Bullseye. Wag ka sa tong oga no, katong pa pasulod diri. Wa makalandfall.
0: Wa to makalandfall katropang Philip katong
1: grabe kayo. Dito sa kwan ha.
0: Dito sa Kauluan, dito sa Luzon, mga katropa, grabe baha
1: og Mindanao. Dito sa Davao region, grabe katropang Janli. Baha mga katropa.
0: Davao Oriental to. Dili, Davao City yan. Ay, ng Davao. Dako, kanin Davao.
1: Lipa malang ka. Dili, just Davao.
0: Dito to sa Davao Oriental, ang grabing baha. Ang Davao City, magbaha, pero na may drainage nga tarong.
1: Dili kayo, dili kayo.
0: Dili sa mulahutay. Mubaha siya. Ba't dili mulahutay? Ipariyan rin sa ato.
1: Ipariyan
0: rin sa ato. Wala naman tayo.
1: Grabe man, nakasaad si then Councilor Nestor Archibald. Sa wapas siya mapili pagkamayon. Nga, number one yan tutukan, ang pagsulpad sa baha sa dakbayan sa Subo.
0: Pero sa Picas Bahin, check on natag weather forecaster. Naka-standby na sa katropa ka, Janina Marte.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Katropang Janina, good morning.
4: Good morning, sir. O sa itong mga talking si Paminaw, batong latest weather update. As of 2 a.m. ganina, natagyapang ginamonitor na LPA gawa sa itong Philippine Air of Responsibility o naatid na sa may 1,535 kilometers east of northeast Mindanao. And for the next 24 hours, na ani medium chance na may mong usaka bagyo. Sa laing bahin, patayang gapong nakapektar kining southwest monsoon, kabagat din ha sa katibukang Luzon. O para naman sa itong weather condition din sa, sa may Kabisayaan, makasinati kita ng general fair weather nga nalay chance sa aning mga mulalabay na pag-uwan sa tugdog o kilat tungod aning mga localized thunderstorm. Kapag kita'y active na gale warning, Monte Bog Visayas, kay makasinati o hinay nga ito sa kasarangan ng pagurot sa hangin, diin ang kapagkata na sa hinay nga ito na sa kasarangan ng mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay Mutaog, karong alas 9:09 sa buntag o gumuhunas na unya sa alas 5:19 sa hapon. Temperatura na ito magduwa kini sa 26 ng sa 33 degrees centigrado. Atong haring adlaw kay musalop po niyang alas 5 dyan sa gabi. Og matong latest weather update, gikan di rin sa Bataan sa DOS sa pag-asamaktan. Kini si Janina Marte, mayong buntag o dagang salamat.
0: Salamat, salamat kayo, mamha, mayong buntag.
4: Bye sa pente.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Oras sa XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 8:59.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
5: XFM.
6: Si Joel, dili ko katarong tulog bilang nakasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santone Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santone Plus Gold.
3: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Grace, sa una,

0: kape nga herbal. Ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw og acid ba? Ako gisulayan ang Sampun Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong acid karon. Tuig na ug enjoy sa pag-inom sa Sampun Plus Coffee Mix.
1: Sampun Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Sampun Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sampun Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Sampun Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligon. Para gimik man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad na nigamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress. Di mag, dili makuha na kong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Sampun Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sampun Vitamin C.
3: Ako maglibanaon pa doon. Mangabang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko nga babaan bayaran.
4: Hi sir, mangabang ka?
5: Yaks, kaluod.
4: Manong luod man, sir?
5: Di ko ni mo eh. Parihan mo gagnaong sa kong asawa.
3: Ayaw!
6: Exciting!
1: Balanced diet?
7: Check.
1: Regular exercise?
7: Check.
1: Vision X Plus?
7: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Samsung

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Alas 9:05 na mga katropa. Kining mong time check katropang Philip Gitot Grikanato sa Santhone Vitamin C. Ag alkaline base nga vitamin C pabalikon sa immune system ni katropang Philip. Aron di tadaling taptan sa baga sakit-sakit sa maning ubo, sipon, hilana, tuguban pa. Ang naka-unique sa itong Santhone Vitamin C na nasidik mga ni katropag Philip. So, ingon tampuga baga katropa, di maghilab ang imong tiyan, di magsakit ang imong kuto-kuto. Mag-Santhone Vitamin C! Ang alkaline vitamin C!
3: Bullseye!
2: Anyway, sa di patamuan to sa itong kapag-aisgutanan, pecheck ta dayong magabalita sa iyo sa Yohana to. Umikan kay day na palgan nga ulos tao. Posible ning gibuag-buag islawas. Posibleng gichap-chap mga katropa. Standby kay unahon na to pag-checks katropang Benji Talisik. Kung asa man ni Dapita makaplagi.
3: Bullseye!
2: Sa kuyawa na sa panahon. Salvage di katropang Philip. Grabe ka brutal in town nga hitabo. Diin man ni Gilabay. Sayro na to ang kompletong detalye. Pinaagi ni katropang Benji Talisik.
4: Live report.
5: Dagang sila ba't kinabag jelly kinabag Philip ay kakabalisan sa talisay handog karoon pa rin pang blanco kung naasa aga lawas o kanyang sumpay sa kanyang ulo kagatong nabalagang ulo kaga na itong adlaw sa mano diya sa may kanyang Dawis Road sityo Kimba Barangay kanyang Kersong sa Talisay City ang matupadi Police Attorney Colonel Humabuno Sayon ang hepe sa Talisay PNP nga iyan nagimanduan ang iyang mga investigador sa pag kanyang sumsum niya pag follow up labi na kanyang maong nabagang ulo na itong sabado sa kanyang unto nasiran niya usa ka RJ nga kanyang nag usa ka e-bike driver kisa nangyay tayo naglata nabit sa kanyang basuhan ka naman sali kay ang himog ka ng muna pintal ba o niya mato nga yung iyan nga pag itaglata dito nakita ang kanyang maong iyan pagtong iro mato nga sa pag-check niya bahor kayo medyo mga itinispesya sa itong naminoron nga ang kini maong ulo sa mga baba, sa babae kuno sa babae kito manjali nga anda na sa state of decomposition so mato nga pag check niya pag hiling kito manjali ulo magyud sa ang ganin tao kay ang mga ulo medyo na kanang medyo na nibukog gamay apan makita gini mo nga tao ulo sa tao tuot kini buhok o nya nay kining gipon ang kini maong gwan ang kini maong ulo so pa nga dali kini nga gipahibaw niya ang iyang tiyo o nya pato paguman di gibabaw dayon ang mga gisukuman sa barangay sa Gasok o ang atong PNP sa ilang pag-check ato man dali ang kini maong gun ang kini maong ulo o di gipangita ito kay basigya na nago baga na ibot o nakikita ng pasiro apa luwa gidikitan nga lawas gawa sa kini maong ulo mato nga gatali si PNP ron mo ilang napaso sila kung asa aga ulo so posible sab basis sa mga na-interview ng mga tao dito sa palibot posible nga kung baga rin kikitag-katag ang lawas ang uga ulo ninimbawa ka biktima sa ato ang panginabi hindi palang dugay katabang jali ni Kansuhong Barangay Captain Venis Vicente Oberes sa cellphone iyang ibutyag nga basis sa inakuha nga ganyan mo mabay gingong o sa ka-caregiver nga nagtrabaho diya sa barangay sa Isidro
2: o sa ato pagkatropang Benji na ilahan na ang identity ane
5: Money ko wapati pangan kato ba sila kay ato bigi pababot siya
2: kay yun sa manila paghibaw nga caretaker ni sa manila ilado di diyan lugar ilado
5: yeah money agarong palagi kato ba sila kay si Cap Oberes matupan niya amo ni ang nakuha ng impormasyon, pero sa panglintungan ng pagpalam nato po sa investigasyon, ato pong kwaon o gagyo sa pag-identify considering away lawas ang kanimawang kwaon kay Agingon nga ang kanimawang babae o sa ka babae tapos nagrabaw isip caregiver diya sa kaning barangay sa Isidro o lumad ni nga taga Mindanao katapansyali niya. Ato pagpabuto pagkaroon ang kwaon ang statement sa Telesepen bila-bila ang statement po ni Police Lieutenant Colonel Humubuno Sayon ang hepe karon sa Talisay. No, balis mo mag-story ka naman dali. Okay, di mo. Hindi mo. So, mato nga, ang kanil si RJ, mato nga, nagkukas si mato nga, iyang gagawin pa yung mga tiyo. Atong mapanungo ka ron, ang kanil niyang usasan sa mga taga dito, taga dulo sa debit, o kanil taga napuyo sa lugar, niya si, kwan, kanil niyang Reggie Lastimosa, kanil sa, mabundi ang, nakita, during time, nakita ni RJ, ang kanil mong ulo sa babae, nga gilabay diya sa akin may basurahan dapit sa barangay o sityo Kimba Dawis Road barangay Kasuhong Dag Beselese palagaw kita marap
1: pwede sa invite o niya buwan siya nga nangita sa ganang kuwan balata si Mamintal na siya
4: okay
1: ano yung pagkita niya habi nagiro karon kaya pagdungo niya tanaw niya mura mag ulog sa tao ba so nawag siya yung tiyo kay para pasyon ba trangwa niya pagdungo siya yung tiyo din ha. O, tanimus lang ka ng guwan. O, kisa, tao ba? O, ito na lang mga tao, nakagumpos ha.
5: Ang ulos tao ba? Ako simpon man niya ka ng, murag ka ng kalabira lang, murag hapit na magumpos. Pero may lang gabo siya?
1: Ah, mag-isa niya katapos, gumpos na.
5: Ay, mima, may lang siya bayar paglaki?
1: Gamay man siya, jogod.
5: So, basa mo babae?
1: Oo, gamay siya jogod. Murat akong makuha, ito sa buhok.
5: Pero ang galing at, na, taga diri ba medyo digi maghibaw nga doon yung ulo ilabay na no? E siyempre ba sinama?
1: Nakakuha na boss kayo na may mga patay na yaro din na sa ilabay ko.
5: Ah, I see. So, kamo ito ba kita nga paghibaw ng ulos to pero nangibaw yung mahibaw yun? Siyempre, wala lawas. Iyon ang lawas yung napalga na.
1: Wala eh. Ako man doon, so dati giro kan.
5: Ayaw, ayaw. Ulo rin eh. Ulo rin. Ang pamahayag ni Reggie Lastimosa o sa mga residente sa debit kundi naman nga nagkita ni RJ kayo mga ulo sa kanyang tao siya ba mismo nga ito ba dito kay Atbar naman sila ang kapanimahay ang kanyang mga ulo nga nagkitaan kanyang pag-jelly kanyang pag-apilit o niya balik na sa pag-dugang pag-informasyon kay ato pabuto na statement o sa telesipente regarding na sa
2: ang lawas ni Katrobang Benji hay naman.
5: Mauni pangutahan ko po
2: kaya gulo rin nakitaan magpangutahan natin ni asa mang lawas na any day wala rin away na ni Maho des dool
5: kagagahan po dito sa mga katapan jali di ang nakitaan ganing maong ulo pipila ka mga kanilasidente ang tanod o yuman ato ka PNP Stalisay ilang nag-score sa area labi na kanyang dool basa kanyang dapit kay labay na may basura so bato nga ilang gi-check dito wak mag-inakit ang lawas so ang karon dito sa
2: pero tagadiha ni bayan na lumad karon ning tagadiha
5: taga San Isidro do no trabaho isip kay giver ka tuban jelly but lumad nga taga Mindanao
2: osa kisa may iyang getiman
5: tawagan
2: kisa may iyang getiman
5: law mo na tong ako mo na tong kwa karon tuban jelly mo na tong gusto may buang karon sa atle si Pinti
2: kay sabado ba ko niya hangtod karon wa pa sila update
5: yes we believe kay labi na nga lulunos karo ka naman dyan.
2: Awa din na, eh. Wada investigasyon basta Domingo Subado.
5: No. Wada yun ba? Wait na ka naman dyan. Kay,
2: na.
5: Ang atong pepe. Wa man yung putol ang investigasyon.
2: Away putol din na din. So, saan naman yung late? Sabado pag ninagit ang ulo. Hay namang lawas. Iwa may tao nga puros ulo. Namgay lawas in town eh.
5: Yes. Ang katalin si pepe.
2: Ipatawag ng iyang amo. Kaya dito magkani magtrabaho. Ato kita mga utaw na.
5: Yes. Usa sa tuwing pagkita na katapang siya ligyos, pag-identify nga nung akin siya caregiver o inuman nga taga-Mindanao. So, ligyos pag-identify siya, considering nga ulo na nakitaan o niya way lawas.
2: Asa maron ang ulo, katropang Benji, asa maron gihimutang? Hay manirong ulo ha?
5: Ang ulo katropang siya ni Anaros Bunaria, kung this may ko, Sir Francis, butang ko na ang ulo sa akin mo ba katropang siya ni?
2: Ang tod karon pagtawag nimo ang lawas wala pa.
5: Negative ba ang lawas nga nakita sa mga nga atong actually dito sa Talisay ni atong score po di ang area ito pala sa tabi sa crime scene, na yung mga baho ito katropan dyan, posible mga suto mga...
2: Dugo ato, katropa Benji. Ang pagkakitaan ng ulo, sabi niya, gisod niya sa ako, or exposed lang siya?
5: Exposed lang katropan dyan, ang ganyan mga ulo niya, mura gilabay ba niya, na ano to'y plastic sa kilid gabahin, nga posible yung mga to'y gisod lang niya. Kaya kailan mo kong kuhagin, namo kayo mga ero pa rin katropan dyan, nga, muhala niya, niya magpatagalag ka ng kaapit ako, nga mga ero, nga ganyan mga askal ba, asukal niya. So man nga, posible, wabutin ka mga ero, so, ayang gikaon, kung ito rin part na sa lawas tao okay, ng ulo katapan dyan eh.
2: Wala sa'yo nagpa-blatter katropang bental sa ilahang sakop sa pamilya nga nawagtang?
5: Na ito'y nakapost ka rin Philip at atong gi-scroll ka rin atong Facebook ay medyo ni pop-up sa itong account at atong gi-pagita rin kaya natin nagpagita ka rin inahan ang kanyang maungkuhan anak niya atong gi-verify ni atong i-check kanya ato pag isubay well sa itong napalain nga kuan nga investigation sa patuban ng nuntan niya atong pangitaon ang possibly pamilya ingon man kaysa po kanang identify o giyos sa pag-identify para magkompleto ang
2: atong pero, report pero katropa Benji atong balikan ba ang iyang amo o sa may pong
5: wa patag interview katropa dyan sa amo o niya maligin ang bitong sagot
2: mo ni kinanglan at toonin mo katropa Benji kay yes. Naman yung trabaho nila o di ni taga-dress ato so naani ilang kustodiya ni naani nila niya agwa sila mahibong awa na ni mo balik karong adlawa na magkapangutana tago sa may rason yes. Ikaw sana amo ka bisag mo wagtang lang ako sa kaadlawa na imong sakop pangutana gyo ka anong absent pa ka
5: ya yeah. Man ato i-verify ka nagkoto madyalik kini mga itong liho kron o niya mabala itong kay dito tagigas parang kay kasuhong but unfortunately si kapitan mo man ito kay nahigila ka ba atong itawagan Trosel po mo tingingon nga siyang informasyon na nakuha ang kanyang mong biktima basic ingon na nga ang kanyang mong biktima o sa caregiver na yan akong informasyon o okay, kailman lumad nga ito kami din ako mali sa ito pinakalitis nga mga nakuha ang informasyon agigaw sa authorities
2: katapos so mabalik pa ka nilang taon at tuwa ko nung amo ini o taga-asa man niya asa man nga caregiver asa man barangay at tuwa ko no
5: yes
2: kaya kaluoy in town na ni Katropang Benji abikig di taga-dari sa ato taga Mindanao man masagdan na ni sa bando pa ko ni supposedly karoon doon na ni update karong buntag pila na ni Kaadlaw niyawa pagipoy update
5: yes ato lang alag po ka naman dyan eh agigindi sa ito pagipanghimo ka ng mga kaning lakaw o regarding kaning maong insidente o kaning maong ulo nga napalgan interviews mo sa may barangay kasuhong sa Dagbasali sa Katropang Benji well noted mo baltaw niya atong update ang ato mga dugang mga nako ng mga developmental information sa kaning maoga kaning hitabo karon jali kita man Philip
2: go ahead Katropa Benji
5: gikan sa talisay PNP regarding aning maoga makayuntag linuog nga krimeng ang pagpatay nga posible gituhan nga gitagatag ang lawas sungo sa kaning napalgang ulo sa babae diay mismo sa may sitio Kimpa Dawis Road barangay Kasuhong Dagbaya sa Talisay. On board, kaya sa patrol ka, balik ka tropang General Ribrado. Alam sa regresyon Pilipino, para sa Pilipinas si katropa, Benji Talisik, XFM News.
3: XFM Report. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, para sa araw-araw na resistensya. Bullseye!
2: Salamat ka tropang Benji Talisik sa imong report. Katropang Janley, ato ang isunod ang report. Gikan ni katropang Eric Amaro. Gumikan dia doon ay uyuan, mga katropa, kagingong nangumot o dughan.
4: Ay, goy!
2: Sa iyang pagmangkon pa.
4: Suspeita.
2: Ginakop sa ito ang kapulisan din as Mabulo sa Cebu City Police Office. Katropang Eric Amaro, sa dugang detalye.
3: Live report.
6: Katropang Janli, katropang Philip, mga katropa na paslak yun no, sa Selda, sa Mabulo Police Station, kining Osaka, 40 anyos na uyuan. No? Aya sa lang ito ni alias Kinipoga Joe, ha, nga taga Kinipoga Barangay Apa, siyudad sa Subo. Kiniumansap nga agi pasangin lang siya sa iyang mismo pagpanton nga nangumot o dugha, no? ang kining biktima usa ni Catherine Anyos for grade 8 students sa usa ka public high school sa mausab ka barangay diin matod pa ang kini pong suspect matod pa kinsa likod sa pila pang kahigalaan nga niadtog minabay adlaw ang kining suspect ni kalit og duol kaniya og nihirap sa kini pong iya usab nga dughan ni tao dayon ang kini pong biktima nga tuno sa kini pong iya gagrikan ang kinsa mao nosay ni report sa Mabolo Police Station ang Mabolo Police pinangulo usab sa kining WCPD personnel no ang violence against women and children das personnel unta gani manini dakop usab sa kini pong suspect tungod usab sa kaso nga kini pong acts of lasciviousness o kay 13 anyos ang kini maong biktima so do na bagi kaso nga kalapasan sa RA 7610, Special Protection of Children Against Abusive Frustration and Discrimination Aga Katropaga at Sanli Bagaka Higalaan. Karong adlaw, adlong Lunes, ikatakta, no? Kung gigili mo atras ng 3 anyos o gaingin man, kining kinikanan ani, karon ipasaka among kaso batog sa maong uyuan. So, Mark Thrensen, ikaw ang pilip mga kinamadugas.
2: Katropang Eric, kadiyatsa, nga na nakalugar man siya?
6: Namalagi trust and confidence ning 3 anyos kay Iyarmang Uyuan katupang sali niya.
2: Ah.
6: While ang kining bata naglingkod-lingkod lang katupang sali mga higalaan, kalit ni Dool ang maong uyuan o nihiram sa iyaw sa
2: mga why dagang ingong basa kalid, Ritso, langad?
6: Why ingon nga kanapikap ako?
2: Di ni adik-adik ni Tawana?
6: Gituhaan katupang sali nga either hubog o naka gamit ato higuna ang kining maong
2: pero uyuan, gituhoan nga hubog or nakagamit so sa ato pa may background ning mo gamit
6: na ay mga kini pong istorya pero sa siguro confirmation pa kato pag dyan ni mga kaigsuunan po no? So man yung di i-check pa na ito ni kato pang dyan
2: first time pa niniyang na priso
6: ang atong ibuan first time pagkat pang Zenly pero ato pang i-double check no kung wa ba gid sila ing record pag kaniadto nga basin og na dakpan apan later on na settle the bubble for katapang ganjan katapang Philip morning nakagawas ra ni kini mong 40 anyos nga

0: na ni sila. Pareha ra gipuyaan sa man.
1: Dugol ra mga kini laging kadugo ra pod, maralag ka nang sikit-sikit ra mga
0: grabe kursuha anin tawhana na good. First time pa to niyang gibuhat siyang pagumangkon.
1: Maoy kani akong mao nga pagumangkon kadto kang sandali, maoy kana pong istorya nga katong higayon na gihimo. Pero watang hibaw po sa uban po nga mga pagumangkon ini katupang sani. Kaya ato pang sayron po, ato pang hinabion ang kining suspect pag gimedikal pa man katupang sani or gi wapaman diri sa Mabulo Police Station.
0: Wala naman kung natahe niya.
1: Maragwa man kayo masahe diri na pita basta sun na sa silda katupang sani.
0: Ade ba, sawa pagida ba? Sa makaraw, waybonog, tanaw ni mo? Kayo na aning yung mga sa katupang Philip, kasagaran. Imbro giniskulata. Although kini, sakop mas pamilya. Pero sayang sad ba? Na CCTV ni Rick, kuha CCTV.
1: Ako ani, katro mag chan lipod, no? Why, o pata kakuha aning CCTV kung naamang gani, katro mag...
0: Pero apa ka kapangutan na, sad?
1: Oo,
0: may... Ayun na ni Rick, kasagaran, di na magpa-interview.
1: Inang ani nga sensitive, katro mag chan nga issue kay... Mag-resolve yung tagkuha aning mga
0: information
1: nga nasa WCPD katapag
0: nandiyan
1: ni kay di magiging sila muhatag o information, no?
2: Ang so, bata ron, katropang Eric, asa man in town?
1: Atong i-check kong ni Estrella ba, katropang Janli, katropang Philip kayo. Sabang ko ni siya ka kining grade 8 student in town, katropang Jan, katropang Philip, kining maong...
2: So, unsa man nagidana ni sa ospital, nagpahiling na ni ang bata, or unsa may gibasihan?
1: Ako lang, kanang acts of lascivious niya. So,
2: okay.
1: Kung ano man niya siya, kanang hikap-hikap lang man. Hikap-hikap
2: lang.
1: So...
0: Pero wa, mahisgote, diag doon na ba yung CCTV? Kay, karon, kasagarang balay, bisa kung sa pagkapubre ni mo, naging CCTV.
2: Ah, labi na, og na kay baligya.
0: Ay, ya! Pagka naman tindahan.
1: Pagka Philippon, no? So, ato lang yung siren po.
0: Lain nakasaksi ni Lain Rick, wala.
1: Sa kaning...
0: Paghitabo ba, pagkumot?
1: Pagkumot katupang dyan, ang kuhan na yun, kinirag yung 13 anyos, mo ni kuhan po,
2: isay-isay
1: nga, mo ni Gimo, siyang uyuan, katupang dyan ni katupang Philip, mga kikilan po, da?
2: Paita.
0: Alas, sige, salamat kay katupang Eric.
1: So, dugang balita po, katupang dyan ni, katong
0: na... Aksatong pagbalik!
1: CCTV, ang... nang lugos gito katong sa kalaki
0: pareho sa ato at
1: large ato tong sa to magbalik ato lang ihatag kompleto detalye katong
0: yes.
1: Katro pag Philip mga kaigilan so gikan lang report sa may Cebu City Police Office Station 4 Mabulo Police Station mga katropa para firming update like si condition mo mga kaigilan Aritas kape nga tambal kaping makahealthy basta kape Aritas sa Santo Plus Gomex ang sambog ni mga kaigilan wa ni kape na ang sambog ani kinipong soya powder nga good for the heart mga kaigilan kabunggay rich in vitamins kini po nga at sa mga mangustin no? Taas kining anti-cancer properties mga kaigalaan Santo Blas Corpus alang sa ligusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa pa Eric Amaro XFM News
3: XFM Report Bullseye. This portion is brought to you by Santone Vitamin C paalala sa kalusugan mag Santone Vitamin C ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
2: Oras ng sa FM Cebu, Filipina, Standard Time, alas 9.26.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
7: Marling, Achia, nasiyot akong bumiyan piging gasiyot. Nang wala akong mabungod. Binom akong Santon Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Senator Garcia, taga-puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kayo, wala magbisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, ubinom. Mga duha kadlaw, tulo kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po kong iba pa akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nagay panahon na magluya ta. Kasi, ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga karyan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo.

0: Durango, basta tinuod kini kay nasulayan na jud nako.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: May buntag? Mo-apply yung takong pagkabarbero?
3: Dali mo barbero mong ipagita. Parlor lang eh.
2: Mo ba? Parlor din eh? Kanasaw ko magsiyogod!
3: Ayaw!
4: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms present. Call your doctor.
10: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
16: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
17: Ug matag Domingo.
18: Libre na magpakonsulta sa doktor.
19: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
5: Ug mapalit nimo dinhi
11: ang mga produkto sa Yes to Health.
4: Yes to Health Clinic.
3: Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
9: Dilid sa Barangay Hall.
0: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9:30 na mga katropa. Kining maong time check, katropa ka Philip. Yatod ka na to sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga walay sagol caffeine, kape nga magkabusog, lami pag yung edig timpla, katropa ka Philip.
15: Of course.
8: Doon na kay problema dahil si mong kuto-kuto. Dako kining tabang ang Santon Plus Coffee Mix kay puslan mang mga pita. Mangita kitag kape katropang Philip nga dili makahatag og kalautan sa tong lawas. Mutabang po ni alang sa tong kasamtangang gihambin ng mga balatian. Doon na kay ulcer, matabangan ka ini. Pagbangil man ni katropang Philip, mukot right sa ato ang tinae mga katropa kay kasagaran rabas mga kape no. Makahilab ginastian mo ning ay kumpiyansa. Dati kape ay nga pwede mo ang partner sa tong panginabuhi. Santon Plus Coffee Mix kape na! Gamot pa!
6: Bullseye!
8: Anyways, check na kapag dugang balita!

0: Doga ka balita ka tropa ka Philip. Diay ex-con. Balikan na to dayon sa tropa nga Rekamaro. Diay ex-con nga matod pa mihilabot o milugo sa minor de edad nga cashier. Sod pagid mismo sa convenience store. Unsa ka bagag naong. Wait, naapagay CCTV. Ito, grabe, hawag yung kapugong. Bullseye. Now, atong ipakita ni rong CCTV, tawad-tawad. Pero atong i-blur ang certain parts katrobang rap-rap. Pero at least, bakaning lalaki, atong makitanog asa ni rong tawhana. Bullseye. Grabe, has tao ron. Ay, murag, di, sus, ang uban, magtago CCTV rap. Magbunit pa. Pero kane, why ka ikog, ay. Ayaw. Namas tayo, may humduman na ni katropag Philip, kaya why ka ikog sa CCTV ba? Ayaw. Maghimog. Kahiba, may isa pag kahiba, o kanang di ka pugong sa gitawag nilag BIGA ba?
1: No.
0: Siya na nag-sold sa convenience store? Nahimo na ni mong maong krimen? Wah, nag-gede? Nagkuha na dito ba? Nag-leaking na ito tingali. May ato i-check. May balikan na ito sa katropang Eric Amaro. Live report.
2: Mayoga, buntaga, pagbalik katropang John Lee, katropang Philip, mga kaigalaan. Parang ipangita ka ron, no? Sa atong kapulisan sa Mambalik Police Station, kining usak ka Hinganlan o Clark David by Tihedo by Ubay, katropang John
0: Lee. Pasak, Clark! Kanay maone, i-zoom ko na pala yung katropag.
2: Clark, ah,
0: okay.
2: David.
0: Kuha naman ni alarm sa skandal naman na ginisya na dakpan.
2: Sa mauni una niyang kaso po.
0: Ah, okay. Mauni kaso niya sa una.
2: Oh, nadakpan niya siya, naserban po niya siya kuwaran tani katropin sa mga kaigalan niya ang or kaning kaso niya. Niya na po yung mga kaning tropa nga ingon na naserban po niya kuwaran katropang John Lee. So, marag sa bani, residipis po ka na tawkana or sige rin ka, daghan na gini siya kalapasan katropang John Lee. So, karon ang iyang atubang mong kakaso katropang John Lee, mauni, kaso pagpanglugos niya 13 anyos maning kasir. So, paano na? Bang kapag Conford, RA 7610, katupin saan ni mga kaigilan. Kayo man eh, maka kinipang hilabot, dugos matod pa, uga usak ka, 13 anos ito nga dalagita sa convenience store, no? Dari sa barangay Basaka, sa Nicolas, Cebu City, katupin saan ni Sibat, maling suspect, no? So, mauning kinipong ato ka kabulisan sa police station kinipong 11 padayon ang manhunt operation batok aning suspensado kay makita katuban sila gikan ni sa CCTV kani ang ubang video pa rin pang delete na social media pero kita kwarta usam tas nakakuha katuban sila mga kaigalaan po i-blur lang siguro katubaga rap ang kinipong sabunta ning video po no hindi makita po ning kwalintod pag guyod aning bata katubang dyan li mga kahigalaan bumautog ka paani kana pang hinon sa sulod katubang dyan li sa kwarto di na makita ang kinipong panghilabot yun ang pagditan nila kay murag CCTV ni gikan usab sa lobby sa musab ng convenience store katubang dyan li sulod sa kinipong suspect ang maong waan hingan lipod no kwarto 30 anyos ang gala to ni Kinday katubang dyan li mga kahigalaan iso dito o sa convenience store niya makita na to na kana pong gibira paingon sa murag kwarto sa mong convenience store katubang dyan li matod pa dito na itabo ang kinipong pagpanghilabot, pagpanglugos sa 13 anyos na kuha rin taon ang bata katuban dyan ni mga
0: kailang edad, 13 anyos pang bata ini katuban Eric?
2: Oh, kining dalagita katuban dyan ni
0: naninda ni diha sa convenience store
2: meron siya cashier or nagbantay ito higayon na katuban dyan ni kani ato pa rin ipangita
0: kaling CCTV nga mong ipakita nga nagkao siya puha maunin nga maramanig imnanan.
2: Murag imnanan.
3: Alas 3 sa kadlaon, di ba?
0: Alas 3 sa kadlaon, anong kamata pa man yung batangan, anong ninda pa man eh? Minor man eh?
2: Kana, Domingo, kwan man, sa murag weekend, katropang Zanli, mga kaigalaan po, da? Tumaning, ato na
3: murag imnanan, gina ni? Katropang Eric, wa may komosyon kayong nahitabo?
2: Katropang Philip?
3: Wa may komosyon nga nahitabo?
2: Kuan man kana bang posible depende ni sa hulga na kay gibitan man ang bata o gibitan o murag ni
0: gibita then asa man ni uno diha na tindahan no
3: aso tindahan
0: pero mura mag imnanan ni katrobang Eric
3: oh convenience store siguro na ni imnanan sad
0: unya 3 anyos asa man niya gidapa dong
2: anang suok katropang Zanli no mo
0: pa pa naman
2: ko hala naman ni seconds ang kining CCTV
3: last 344
0: ni naon sa makapangutan na punta ng tindahan na kanong nag-hire mamog minor
3: di ba kani anak sa tag-iya
0: dini anak sa tag-iya Rick
2: mao na ato nga siren katropang Zanli kay kasagara mao gina basta kini pong
3: either
2: panisa anak sa cashier or anak sa caretaker
3: katropang Eric di ka ni sila kailang daan
2: daily no kun initially po daily ni kaila mo adto lang ni panagsa ang kini pong suspect siguro mo palit lang kanang ilim noon katubang san ni mga kailan po no pero toy kayo na sa matag kanlaw naka mingaw katubang san ni mga kailan yun naka execute yun
0: pero abay ba mo ya kung pagutan na lagi ini o sama ni nganong ni dawat pa lang 13 anyos dia kadlawong dako
3: kani og di ni kaliwat katubang san ni stag iya
0: abisan pa kaliwat
3: di, wa man eh, kwan, og ditabang rani din.
0: Og inato rani, pero muramag, di man ingon nga basta-basta, nga kuan ka nang, di man eh gamay nga tindahan, oh. Ano ba, kaso ka, puwa pa'y color, ako duda ko, imnanan gini.
3: Nani imnanan kay convenience store man.
0: Oh, pero mo, lagi.
3: Gawas, pwede makainom.
0: Tanawa, oh, di man eh, ang ilang paligya nga mga tinda, sirya man na, pulutan. Sakot na, sa CCTV, eh, tanawa ang CCTV, oh. Ang normal convenience store dili ingon na nagpurma. Tanawa na yung mga tables, na yung mga bangko. Tanawa rin, kaya ito CCTV. Una tanawa ko sa baligya niya, may namang na maligya, nagbugas niya.
2: Imnanan.
0: Imnanan man eh.
3: Oh, na yung nagi na imnanan, nagi na imnanan.
2: Marapag na yung karaoke, okay.
0: Na yung permit na diya nga, maligya ginom. Lay, baya, katropang Eric.
2: Oo, marag, kuhan niya siya katropang Sanli day, no? Kanang, naa siya kana po mga tinda-tinda pero more on imnanan.
0: Inom, imnanan yun. Ne. Tanawa, tanawa yung kasi kitinda na poros man at sisirya. Ay, datok na isagol niya. Mga bugas, munggo, sardinas. Makingunta ka, patay ka ni convenience store. Pero tanawa ni mo, mas dako pagpuisto ang imnanan. 13 anyos mo igabantay. Na i-bouncer niya?
2: Wala, katropang Zanli.
0: Tanawa, katropang Eric, na yung mga speaker.
3: Ang sitwasyon, katropang Zanli, ano rin kayo niyang gikuhan, gikuha?
0: Kuha ang bata, ay, 13 anyos
3: ba? Gikuha ba? Kana ba, kaman, kayo, kana bitong di ka kaila, or bisag kaila mo niya, ikalit kag daadi ha, medyo, ano na yung resistance, katropang Eric?
2: Dakoon sa din tawhan na.
3: Oh, dako, taas yun eh, but this time, makita man na to ang kuhan, ang CCTV, nga dili blurry, katropang Zanli,
0: mura magwa sila agi gaway.
3: Why resistance?
0: Alay sa dire. Di sa ni hubog ni bata.
2: Dili sa katropang Jan, no. So kani ato ni nga
0: sa magwa og giano ra manig pita do.
3: Resistance wa gani ingon nga misuway sa ikyas sa pagbunlot niya.
0: Awal lain ni suway gikyas ni ko ano ni break sa
3: sentil. Pero pagikan sa kuan ba? Pagikan sa
2: break pero
0: hadlok ko de kentao niya kani 13 pagida ni bata. Ni break oh. Di man mo ni lakuan ka tropa ka Philip sa kanang kusang loob bitaw.
3: Duda ko ani na anis ka ilan ni sila daan.
2: Oh kani ka tropa jano ato pa ning siren kay
0: ay man ginikanan de ni bata. Anong naam ni siya diha alas 3 kadlawon.
2: Ako pa ning pangitaon kay humandri sa station ko. Ako ning pangitaon asa gid ning imnanan diha.
0: Kay magka-question po tas na maligya ako kaning tindahan. Ay, tanawa. Tanawa. Nay convenience store na puno na misa. Ibalik ko ra. Balik ra. Nay convenience store. Imnanan eh. Convenience store good town. O tanawa oh. Convenience store. Asa mga convenience store kay nanay mga lamisa?
3: Sa may tawag ka
0: rin. Imnanan eh. Dinita.
2: Ako din sa imnanan. Na po yung bidyukihan ka ito pang zimbal.
0: Bidyukihan eh. Imnanan. Tanawa ang suga, puwa!
3: Drinking and singing store.
0: Ha? Gamay ra kayo, tanawa tong tinda nga na CCTV. Diba ang tinda ka tropang Philip?
3: Hindi siya ingon nga purely
0: kuwan. Hindi convenience store. Ang uban magod, itakuba na para ang permit. Gamay kay kuwaon. Ah, imnanan gini siya. Tanawa, ang color sa mga suga. O, tanawa o.
3: Siksik ang color.
0: May kay inyong convenience store kay mas daghan pang lamisa kaysa tinda. Convenience store, palitra ka diya. Wala na yung mga lamisa. For example, 7-Eleven. Kana, mo na yung convenience store.
3: Na lamisa as gawas.
0: O, na lamisa na as gawas. Gamay sa kayo. Pero kani, tanawa o. Pidyukihan man eh.
3: Ano yung bidyukihan?
0: Bidyukihan? Imnanan yun eh. Imnanan yun eh. Ay, nalanta ng convenience store. Imnanan eh, nga ninawat og mga empleyadong minor de edad. Kaya niya, may punin pasirhan.
3: O niya, ang isang
0: people. Si Honsan ni. O niya, why bouncer? Kaya napay bouncer, kaya niya bataa. Di ni mayano yung tawag bitad aning tawana.
3: bata?
0: Ha?
3: O sa ba?
0: So, nakagibabantayan rin na ninyo diha. Nya mag-inom na diha. Mga hubog. Kadlaon dah ko. Alas tres kadlaon. Normal ba guna? 13 anyos, magbantay si Imnanan, alas 3 kadlaon? Di ka makapangutana, ana? Asa ni Napita Lugara, Katropang Eric?
2: Basak sa Nicolas, Katropang Janli.
3: Dool ra ni dia?
2: Ato ning, kan, tabok-tabokan.
3: Nara na dia, naharas mambalik, Rick?
2: Oo, oh, naharas mambalik.
0: Pasti lang paitain tao, no?
3: Unsa may ingon sa pulis ka tropang Eric kaning suspect taga diin man eh?
2: Kuan ani ha, ato pa ning i-background check ning suspect kay nilakpa naman ni kani adto niya atong check kung i-check kung kuan ni asa ning unit ang nakadakop gyud ani katubang jan ni katubang Philip.
3: Ana dakpa na ni kani adto kaning picture on dili ni mao kaning alarm
0: sa. Dili na mao, lahi ni. Nangasa ini kani adto tingalis imnanan sad.
2: Posible katubang jan ni, ano nag kuan po skandalo ba?
0: Pastilan. Ya, karon gipangita na ni tawhana. Sa man ni positive gas pink chrome tinod ni.
2: Akong i-confirm ang gyud katro pagay jan li akong kuan ba kay matud pa nakuha magyud kuno bata. So ato pa nang
3: sa man ang bata ro nas gusto dias dias.
2: Oh, sakto na katro pagay jan li katro pag Philippines. So atong
0: i-check. Hay man gini kanan de kuno ni bata.
2: Maunay kuan pa katro pagay jan li no kana bang sayro na to i-confirm kung kuan ra ba nagtrabaho ra ba aning maong imnanan bijukiha.
0: Kay di man ko mo normal man ni Katrobang Philip, huwag na ito mga tindahan, labi nagsari-sari. Kanara mga kaliwat ito po pantayo, no, saya itong anak normal na. Normal, normal na siya. Binalay ba kanang inato bitong inato, tindahan?
3: Inato.
0: Pero ingon na ni Katrobang Philip, huwag tanawan ni mo, imnanan gini siya. Ay na nataing na di convenience. Dili na siya normal, nga may normal yung magbantay ini. Bulsa! Dili na siya normal. Labi nag, imnanan gali. 24 hours ka drobag Philip, most of the time, obligado na diyang mag-butag bouncer or guardia baka. Bika ng tawag makainom, makahatag biya na grabbing courage ka drobag Philip. Di na mauwao ang upan, magmahoy, unya mora ni mo bantay. Ilabi na nga, sabi ni, child labor ni. Di magkikumuto, og anak sa tagiyak, buang-buang ang ginikanan mo, babantay sa iyang anak na 13 anyo sa imnanan. Gawas, huwag naamay mga kanang, bantay ka dito sa probinsya, Katropag Philip nga, na yun, natay bidyukian sa itong bahay, yun, natay tindahan nga kanang sari-sari, ana. Pero kanila, hey, mag-uni.
3: Wala na na.
0: Purely imnanan eh, kaya ang ilang baligya, wala, ibalik ko CCTV, rap tanawa, huwag bugas. Ay, bugas ko daw, nga si Sirier, na naade, makita naman ang bildo. Ha, tanawa. Na, mayroon ito, may bugas, mga sardinas, kani mga kuhanra ni, kanang pulutan katropang Philip. O niya, tanahan niyo mo tong mga lamisa baga katropa. Ah, partig yung klaruha, imnanan yun eh. Di ganingon nga convenience lang. Imnanan yun. Ambot, ang permit, ano eh, imnanan ba?
3: Kana ako na i-permit.
0: Mano, eh, nakadaglisod. Niya, looy in taong kaayo ang mga minor de edad. Kani matalo eh, kani eh. Wagay siguro, gwalagin ni choice katropang Philip. Why, mga ginikanan, baka ha? Kay kanan 13 anyos, supposedly, napanas eskulahan, high school. Bullseye! Paita, pila ka mong trabahante ni Eric, ano?
2: Mao pa na itong siren, katapagka dyan lang, kaysa aksamtangan, ito pag iningipangita nila, kay basig ma...
0: Kasoy ni Ignatius WD, pagkasoy, appeal ng tag-iya ng imnanan.
2: Sakto na, katapag dyan lang, sa mga tag...
0: Ilan man nang abuso ni pagpangabuso, na, patrabahoan ni mong bata, 13 anyos, imnanan, i-expose din mo kayo nani.
2: Mga minor de edad kay lagi ubang minor de edad budawat rugi barato kay sweldo tabang jan ni balag
0: uban bakan on ra gyud
2: sakto na
0: mga minor de edad boy trabante nya imnanan sus Ginoo ko
3: paita
0: usay kag mao na ni bata expose kay sa ingon aning mga butang pwede di di magita pwede mo palit minor ta palit ang ilimnong makahubog how much more ning mamaligya maligya na probably sigarilyo.
3: Bisang sigarilyo, di pa gani pwede.
0: Di pwede. Nya karon ni noon, ano, anak 7-11, minor ka. Tigaan pa ka o ilimnong magkahubog. Di man na pwede. O di kini noon, mo'y nagbantay, mo'y namaligya. Kaya kung inanggaw. Kisay, tag-iya. Usay panganan ng imnananarek?
2: Kuha na, Katropang Jan Lee. Baho pag ina itong, kuha na, ibalikon at doon sa akin pong area. Barangay, no? Kay Kuan Man Good.
0: Tanawa ko na, patanaw ko na, naapag ko na yung mga permit niyang kay painom sila diya.
2: Oh, okay, diri magtanaw na sa mabulo.
0: Ipangutan na po ni Kapitan o sa sunod nilang lakang.
2: Atong lakbitan na niya, no? Atong bisitahan po si Kapitan, gato pag dyan ni kay, kung kuan eh, sa mga tagawas doon, paano ba niyong maong kinipong suspitsado, gato pag sadly, basig magka-biktima na puglaing kuan in town niya, kani mga minor di edad. So ato ning kuan pod kinibang siren kinipog lakang sa barangay katubang dyan ni subay ani mo nga insidente.
3: Sige.
0: Go ahead katropang Eric.
2: So manito ka kasikas gikan sa Mamaling Police Station mga tropa para lagsik kay medyo niinitam si magduka mo dyan pagmaneho mga kilip ang apisa mo mainitan yung kiyan bubas kong pa inyong kalawasan Santo Plasco Max ginamahas kasaligan ng Yes Wealth Incorporated. Alex Rikusog Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Eric Amaro, XFM News.
4: XFM Report. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Bullseye.
0: So ay kano katropa garaprap o ga makontak pa ba nato sa katropa ga Benji Talisik? Nanaba siya update mga katropa atong iyang report kaganiha. Kaya at least, subando pa gunto. Yan until karon wa patay update. Wa ka, iyaasan niyo diaguan niyo maadtong amo. Ha? Subando pa nakita ning ulo. Yan trabahante ni Dias Unahan, radiay. Paano niyo atuag yung amo? Saan naman na? Sa may pangahan ini. Imposible sa kayo ang amo, katropang Eric. Katropang Philip, magkaibaw nga. Ang akong trabahante, wala ni balik. Di ka mahibong, be. Atong balikan sa Katropang Benji. Live report. Katropang Bental, saan may latest update?
5: Yes, good morning, Katropang Gadget, Katropang Philip. Katropang Tungura, si Police Colonel Hubor Sayon, tuharo sa Prabes. Pero sa itong mga...
3: Asa pa ingon si...
0: Asa siya pa ingon?
5: Kasi, ang... Tuhasuan, tuhas sa CPO kay... Kaya tuhas sa Prabes.
3: Toa si PPO. Okay, si PPO.
5: Doon ay mga kalihukuhan karon.
0: Pero nama investigador, di man ni sisaring siya.
5: Ya, tas PPO. Basta magkata si Katropang Eric Amaro para sa mga kuhan.
0: Toa man to si PPO. Ang Katropang Benji, ang investigador mo ato, ang hepe. Ah, okay, toa ka na to.
5: Ang situation mo ko sa kuhan karon sa tugang PNP.
0: Go ahead.
5: No. Ang Katropang Jali, sa sitwasyon ko kayo sa itong PNP Katropang Jali, nalay-directive ba ito sa PNP na kung doon mga information o doon mga interview, ang mutubaga na ang HEPE o ang City Director or Professional Director. So sa sitwasyon eh, atong pabuti yun ang
0: State... O wala ang HEPE o ang City Director, hindi naka-update?
5: Ito mga gagipang sumpay-sumpay ng mga...
3: Sabot pa sabot ka tropang Bentas, why manubag ni mo din ha?
5: Mali, kung gano'n sila eh, mawag yun ang negative ka tropang Jenny, karabilip, bata.
0: O sa may mo nakuha di, latest information, asa man ni nagtrabaho ko no?
5: Na, usan to pa, sumpay sa balita, karo ko, ganyan mga information ka tropang Jenny, karabilip, ato nakuha ka ron, nga information kay, ang ganyan, dilip, pag yun nga, ang kaning babae kailang taga Mindanao kay dunay niyari nga nagpailang kabanay o niya nga ilang pa rin dito Katropang Jali nga taga Sambuanga at nga istalisya nababato sila niya at ilang i-claim nga ilang kining parinti o ilang kabanay ang kaning magnapal kaning babae o katong ulo but sa kwan kailang legal matters ang PNP mahimo pa sa pag kwagswag
0: pero nanrabaho ko nun ni Estalisa yun. Regardless, Mindanao, Manig, Sambuanga, Asam, Rina, Pita. Ang ito, lintungan na ini, nanrabaho ba ni Dias Talisay? O niya, kisa may ang amo niya?
5: Yeah, mo na itong gusto ko magkuha ko rupan dyan ni. But sa kaning mga persons nga itong gusto ko ano, informasyon, I'm sure to tell nga, wak pagkit sa pagkakaroon. Mana nga, ang ito lagi pagkuha ng informasyon, atong ipang-tagpi-tagpi para pa masumpay ang ito balita ni Matungura. Regarding ano mo, atong i-full up karon nga, ang kaning napalgan nga identity sa napalgan o pasyong identity sa napalgan nga ulo sa tao Katropang Jali, Katropang Pilip.
0: Until karon wala pa ilawas na kita.
5: Negative pa, Katropang Jali, Katropang Pilip.
0: Ang katong amo niya, Katropang Benji, wa pa nila gipatawag sa police station?
5: Ang amo, Katropang Jali, Katropang Pilip, we do believe nga na mga na ni mga kanang gihimo ron niya possible nga pagkat
0: pata- ano no ayaw lang na possible ang facts giba kay Sabado pa mangod ne Lunes na ron ni agi nag almost tulo ka adlaw o duha ka adlaw kapin so lousy kayo og wa pa gid nila mapatawag or wa pa sila update.
5: O sa nasa itong gilihok, Karapan Jalinga, kung hindi mag-usap PNP, kita may mo mga itagway nga magkuha ang mga information, labi na Catholic Lane, nga kanini ang sila may pariente sa katong anabagang ulo, isa o sa gabay, Karapan Jalinga, Karapan Pili, para nga karon among gi-work out ang mga possible nga mga tao o yung man ang mga duga po information nga magkuha ito regarding aning baong pagkakaplasyo sa kaulo para matagal ito gustisya kini mong lawas kini mong tao Karapan Jalik Karapan Pilip
0: sige Karapan Benji balikan ka na mo lang niya murag o di ba eh update lang ni Facebook kay grabe ni kalinoog nga krimen Karapan Benji giput lang ni ulo niya Sabado pa Lunes na ron wasa may mahitabo na to ani
5: yes of course yeah dahil ko sa imo kong point Karapan Jalik ato mag ato i-give work out nga ma-identify mailhan o kisigid ni mong babae o same time o say possible nga nung ipatay pa ka ni or o sa mga klase niya ganang krimen ang nagihimo ani mong tao nga nung ibuwag man ang ulo nga doon siya lawas Karapan Jalik Karapan Pilip
0: sige salamat Karapan Metals
5: balik kung dapat oras balik taon niya at same time ang pagkatawag information available sa update sa itong Facebook sa XFM mga Karapan. On board sa patrol, kaoban ni katropang John Rene Blado, alang sa regresyon Pilipino para sa Pilipinas sa katropa, Danji Talisik, XFM.
4: XFM Report. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
0: Bullseye! Ejo, pikis oras, katropang Philip. At tanging musunod nga tulumanon. Wanted, kilig! O ba ni DJ Reyna Chinita? Partner nato, Dress Master Control, katropang Rafael Baring. Newsroom, tuwaros katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Kudais katropang John Lay, Men Chavez by King.
6: Bullseye! Ako sa mga katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrojano.
0: Salamat kay sa pagpaminaw, maing buntag sugbo katropa mo. Exciting.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Southern Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
0: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit ni diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lang din ang madugayan pagtutok sa computer. Magluha o magsakit akong ilong sa'yo dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kayo morag aksyon mapod o pula sa'yo dili sa ilalo. Buto, wala kong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yun ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health.
0: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, bonus puno o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hikay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
5: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting!

Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 10:20 na sa kabuntago ng oras. Atun sa iyo ng Windsor Win from Within.

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pina la kas, mas pina di bay.
2: Textile by Trendetris Anyers, taga Marco Deng. Kini akong tutunlan, ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ko si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan

0: sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next. Daghan na ang natumangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na akong Sore Eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
8: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Woo! Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Amlak.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: XFM. Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. It's 10:49 in the morning. Time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Katropa ang atong oras sa tusenyo sa mga produkto sa Yes to Health. Kung diin makahatag o kabas kung kahimsog sa inyong panglawas, munang make sure to choose the right one when it comes to your health routine, katropa. Ang atong produkto mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store nga nadiri ubos sa station. Sa Z Plus, a building open daily from Monday to Friday, except Saturday, and will be back open during Sunday nga nagpagayon og free consultation and general check up mga katropa. Wanna make sure to choose the right partner. Santon of Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Katropa, alas 10:49 na sa to ang orasan. Upadayin lang yapon sa pagpaminaw sa Wanted Kilig. Kaoban na nga ito mga nindot nga sunata. Wanang ayaw lisoan yung mga radyo.

0: Aduba, exciting!
1: Santo Basol.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko sa'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan matok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Nakuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Seven Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga panit.
10: Mahamis nga kutis.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 11:18 in the morning. Time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Katropa, I know some of you now maybe drinking your favorite coffee, but do you make sure na every coffee you drink has its own benefits? Nagapangita mo kape nga doon ay binipisyo nga makuha every time ng inyong imnon. Well, the product, ang produkto sa Yes to Health, ang Santon Plus Coffee Mix, doon ay malunggay, soya powder o mangustin, tulog kasagol ni ini, nga lang binipisyo ang inyong makuha. Ooh! Try the best one, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa ato ang physical store nga natin ubos istasyon sa Z Plaza building, open daily from Monday to Friday, closed during Saturday, and we'll be back on Sunday. Pahigayin po ta og free consultation and general check-up every Sunday, mga katropa mo. And pwede kanyong bisitaon ang ato ang physical store nga nagapahigayon ng free consultation every Sunday. And nadya si Doc Bernie o gato mapabihon ng mga staff, si Mamuela, nga always yun na nasa din ha mo. And pwede kayong bisita din ha, especially this coming Sunday. Sa Tone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Nga itong oras, alas 11:20 na sa kabuntagon o aniagyapon mo, naminaw sa itong programang Wanted Kilig. And of course, anapod itong mga sunatang yung gandam karong buntaga.

0: Smith. Sam Smith with the saddest song as all time. Leave your lover. Sa Bisaya, panibiyay mo uyab. Ayaw ko biyayin niya kay. Mabalik yung gapon tayo niya ala. Unang kita na stress. Muna ay, listen yung mga radyo. Pabili ng gapon sa Pagpamina. Musulong ang mga programang XFM News Nationwide. And ang ato ang Secret of Health. Ayaw liso ha? Kaya ba makabante na ba jug ko?
1: Ayaw!
0: Bantay ko na liso na. Pikas Law partner sa Pikas Law. Actually, duha na akong partner sa Pikas Law. Kung puli-puli na sila, lahilahig na.
1: Ayaw!
0: Mag-shape-shifting man tawagan. Sa mga niuban day sa kuwari. Thank you so much! Anyway, time check brought to you by sa mga produkto sa Yes to Health. 11:52 in the morning. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas. Naamagod ko yung TI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to, kung gitistingan ng Santon Plus Gold, naulihan ko sir. Pero wala na ko yung TI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Nagana kayo ko na kilowatt na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ragyot na kape akong ganahan nyo na uyunan yun na.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako niya si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, working na give ko everyday, less stress. Tapos, di na ako dali umhon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di upload na ako ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako pa siya nakatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga plan ko trabaho, sir.
3: Uso ba ibang nahibaw, Wanday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Sir, dili naman ko kabaoan, ha?
3: Mo ba? Uso mag-ideay posisyon ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag kung sagot na posisyon, sir. Basta lang, importante, musunod. Ay,

0: hisgutanan tungod kay pakyas na og labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. nga sinaw. Baw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium T3, ang bago.
2: Si Alvin, biker nga sige kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Lako ginasipun o nasubawan.
1: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kapoy, always nag-apply tayo para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centrum Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
9: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
10: Ug matag Domingo.
9: Libre na magpakonsulta sa doktor.
10: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
9: Ug mapalit nimo dinhi
10: ang mga produkto sa Yes to Health.
9: Yes to Health Clinic.
10: Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
9: Hilid sa Barangay Hall.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: XFM. Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at
12: mga
11: kalidad.
12: Mga katupa, exciting!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, katropa. P-Box muling nakapagtala ng uson sa Mayon Volcano kaninang umaga.
2: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Presiding Officer Jesus Escudero minungkahing baguhin ang oras ng impeachment trial.
2: Pag-aangkin, umano ng China scholar sa Batanes, bahagi ng mas malawak na strategy ng China ayon sa isang analyst.
0: Pilipinas, mga katropa, nauna pa rin bilang global number one seafarer supplier.
2: Septic shock, dahilan ng pagpana umano ng grade 4 student matapos ang school deworming activity sa Cavite ayon sa DepEd.
0: Balitang regional, bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya sa Davao Occidental. 3 ang patay at 6 pa ang nawawala.
2: Sa balitang international, 27 na katao patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand.
0: Balitang showbiz naman, anak ni Julian Santos, kinilalang player of the match sa isang football tournament sa Spain.
2: Sa balitang sports, Converge Fiber Source Justin Arana inaasahang makasama sa susunod na Gilas Pilipinas Pool.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Mga katropa, panangalian po tayo ngayon ng Lunes, 13 sa buwan po ng July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, muling nakapagtala katropa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng tinatawag po na pyroclastic density current o mas kilala bilang Uson. Sa Mayon Volcano sa Albay kaninang alas 9.36 ng umaga. Sa ngayon, nasa 189 na magkakasunod na araw na ng effusive eruption ang nararanasan ng vulkan na nagdudulot ng umaagos na lava, uson at mga pagguho ng bato. Dahil dito ay nananatili ang alert level 3 sa Mayon Volcano. Ipinapaalala na mahigpit pa rin pinagbabawal ng PBOX ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng mapanganib na aktibidad ng vulkan.
2: XFM News Nationwide.
1: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
2: Report.
1: Sasala sa witness stand ngayong Lunes, July 13, si NBI Senior Agent Jeremy Lotok para sa ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the President. Ayon kay House Prosecutor at Akbayan Representative Chel Jokno, magbibigay si Lotok ng karagdagang detalye mula sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente. Si Attorney Verhil Liguta naman ang magsasagawa ng examination kay Lotok habang si Iloilo Representative Lawrence Defensor ang mananatiling lead public prosecutor para sa naturang artikulo ng impeachment complaint. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, inirekomenda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Cordero ang pagbabago po mga katropa sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang podcast na Cheese Whiz, iminungkahi ni Scudero ang isagawa ang paglilitis mula alas 9 daw na umaga hanggang alas 2 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Anya, ipinutupad ang bagong schedule sa pagsimula ng second regular session ng 20th Congress sa July 27 o matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong PBBM. Pagkatapos sa impeachment proceedings, susunod naman ang regular session ng Senado mula alas 3 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules rin.
2: XFM News Nationwide.
1: Inanunsyo naman ni Senate President Win Gatchalian na maaari na ma-access ng publiko sa online ng mga dokumento kaugnay na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, layunin nitong hikayatin ang publiko na makilahok sa proseso sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsusuri at pag-unawa sa mga dokumento at ebidensyang inihain sa kaso. Makikita ang mga naturang dokumento sa impeachment tab ng official website ng Senado. Hinimok din ng Senate President ang publiko na gamitin ang online access bilang paraan upang maging mas bukas at transparent ang impeachment proceedings laban sa ikalawang pangulo.
2: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa kaugnay pong balita, mga katropa, ibinaba na ng National Capital Region Police Office, NCRPO, sa heightened alert status ang seguridad sa Metro Manila sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, epektibo ang pagbabago alas 12 ng madaling araw noong Sabado matapos manatiling maayos naman at mapayapa ang sitwasyon. Sinabi rin ni Aberin na kalmado ang paligid ng Senado ngayong ikapat na araw ng paglilitis kahit nabawasan ang police deployment sa lugar. Gayunpaman, nananatiling mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad at inspeksyon sa lahat po ng pumapasok pa rin sa Senado.
2: XFM News Nationwide.
1: Maaari nang ilipat sa detention facility si Senador Dante Marcoleta matapos ang kanyang antibiotic treatment ayon sa Philippine National Police General Hospital. Batay sa medical assessment ng PNP General Hospital, sapat na ang kondisyon ng Senador upang mailipat sa detention facility matapos makompleto ang iniresetang gamot. Wala pang ibinigay na eksaktong petsa kung kailan isasagawa ang paglipat ng Senador. Patuloy namang susundin ng mga otoridad ang itinakdang medical protocols kaugnay ng kalagayan ni Marcoleta bago isagawa ang kanyang paglipat. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na walang mangyayaring special treatment kay Senador Marcoleta.
0: Si Pangulong Marcos, mga katropa, muli po iginiit ang paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. Katropa natin sa balita, Derdy Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live Report.
3: Muli iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa pagunitan ng 10th anibersaryo nito. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi magbabago ang posisyon ng bansa sa pagtatanggol sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang paninindigan ito ay hindi lamang tungkol sa tama at batas, kundi para na rin sa proteksyon ng buhay, kabuhayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy na isusulong ng Pilipinas ang kapayapaang nakabatay sa katarungan, paggalang sa international law at respeto sa isa't isa. Pinagtibay ng 2016 Arbitral Award ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea at idirect na lang walang legal na batayan ang malawak ng maritime claims ng China. Patropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong patropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na dapat seryosohin ang pahayag ng ilang Chinese academics na nagsasabing bahagi umano ng Taiwan ang Batanes na pareho umanong pag-aari ng China. Ayon kay Teodoro, bagamat hindi ito opisyal na pahayag ng pamahalaan ng China, maaari itong ituring na quasi-statement o quasi-state statement dahil sa istruktura ng sistema sa China kung saan ang mga pahayag ng mga akademiko ay maaaring sumasalamin sa posisyon ng Estado. Tinawag naman ang kalihim na ridiculous o katawa-tawa ang naturang pag-aangkin, ngunit iginit na hindi ito dapat baliwalain dahil maaari itong maging bahagi ng information campaign ng China. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela na mahalagang kondenahin ang ganitong mga pahayag upang hindi ito manormalized, habang hinimok din niya ang Chinese Embassy na linawin kung wala talagang balak ang China na angkinin ang Batanes.
2: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Professor Rene De Castro, International Security Analyst at professor po sa La Salle University, na hindi dapat baliwalain ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholars na bahagi mano ng mas malawak pa na strategy ng Beijing. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na maaaring may kaugnayan na nasabing pahayag sa tumitinding tensyon sa Taiwan Strait, lalo na sa layunin ng China na palakasin ang impluensya nila sa rehiyon bago ang target nilang timeline sa 2027. Dinagdag po niya, mga katropa, na mahalaga ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kakayahan sa sandatang lakas dahil mas mataas ang defense spending ng China at maging ng ilang karatig bansa gaya po ng Japan at Vietnam. Iginit din ni De Castro sa interview na bukod sa pagbili ng makabagong kagamitang pandepensa, dapat ding pagtunan ng pansin ng Pilipinas ang maintenance, pagsasanay ng mga tauhan at pagpapaunlad ng mga shipyard upang maging handa sa pangmatagal ng pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, iginit ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor sa De La Salle University, na patuloy na ipinatutupad ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng pagpapalakas ng maritime cooperation kasama ang mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na malinaw na idiniklara ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China kaya't patuloy itong ginagamit ang Pilipinas bilang sandigan sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Gayunman, sinabi ni De Castro na patuloy umanong binabaliwala ng China ang naging desisyon ng Arbitral Tribunal at ipinagpapatuloy ang paggiit ng malawak nitong pag-aangkin sa South China Sea. Dagdag pa niya, ipinapakita lamang ng mga hakbang ng China na taliwas ito sa sinasabi nitong peaceful emergence dahil nagpapatuloy ang pangimasok at pag-assert nito sa mga pinag-aagawang karagatan sa rehiyon.
4: Pagkakatiwalaan mo pa naman isang makapangyarihan na bansa na pipirma sa isang kasunduan, sisirain yung kasunduan. Peaceful emergence. Na huwag kayo mabahala. Pero ngayon, nakikita natin, unang-una, yung pananakop niya sa South China Sea, basta lumabas yung ruling, sinasabi ng ruling, walang basihan yung pananakop mo. Pero binaliwala niya yan, tinuloy niya yung pananakop. At hindi pagsunod ng China sa ruling, nasiga ang China. Na hindi talaga peaceful yung kanyang emergence. Kasi talagang nananakop siya, tapos papalaga natin. Ang nananakop na bansa.
1: Yan ang tinig ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Profesor sa De La Salle University.
2: XFM News Nationwide.
0: Muli namang kinilala ang Pilipinas bilang naungunang tagapag-supply ng mga marino sa buong mundo. Ayon po ito sa Seafarer Workforce Report 2026 batay sa datos na ibinahagi ng Maritime Industry Authority o Marina. Ayon sa ulat, may tinatayang nasa 203,179 na Filipino officers na nagtatrabaho sa pandaigdigang merchant fleet, mas mataas kumpara sa India, China, Russia at Indonesia. Buo ang limang bansang ito na mayigit sa 56% ng kabuuang seafarer workforce sa buong mundo. Nanguna rin ang mga Pilipino sa parehong officer at rating categories ng mga seafarers na sertipikado sa ilalim ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers o yung tinatawag nila na STCW. Ayon sa Marina, mga katropa, patuloy nilang pinapalakas ang maritime education, training, assessment at certification systems para mapanatiling globally competitive at pasok sa international standards ang mga Filipino seafarers.
2: XFM News Nationwide.
1: Nilinaw ng Department of Education na septic shock na dulot ng impeksyon ang paunang natukoy o initial findings na sanina pagkamatay ng grade 4 learner ng Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite. Matapos itong ma-hospital kasunod ng sinasagawang deworming activity sa kanilang paaralan. Ayon sa DepEd, isinagawa ang routine deworming noong July 2 sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Kinabukasan, isinugod sa ospital ang mag-aaral matapos makaranas ng pagsusuka. Sinabi ng ahensya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga health authorities upang matukoy ang buong detalye ng insidente habang isinasagawa rin ang pagsusuri sa umiral na health at safety protocol sa mga paaralan. Tiniyak din ng DepEd ang pagbibigay ng emotional, psychological at iba pang kinakailangan suporta sa pamilya ng bata kasabay ng panawagan sa publiko na umasa lamang sa beripikadong impormasyon mula sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Balita muna tayo dyan sa Malabon. Nasa 3,000 na residente po nakatanggap ng bigas sa paipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Gayun din po ng national government. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Tinuot ng Malabon City Mayor Dini Sandoval ang patuloy na pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan matapos pangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pamamahagi ng bigas para sa 3,000 Malabono sa ilalim ng programang Hapag Sigurado Rice Distribution para sa Malabono. Nakatanggap ng 10 kilo ng bigas ang mga beneficiary kabilang ang mga persons with disabilities at iba pang sektor na nangangailangan ng tulong. Ayon kay Mayor Sandoval, malaki suporta hangatid ang national government upang mapalawak ang mga programa ng lusod para sa food security at kapangalan ng mga residente. Bahagi ang programa ng bawat bayan makikinabang program sa ilalim ng local government support fund. Sa ngayon, nasa 15,799 rice pots na ang may pamahagi ng Malabon City mula sa target na 20,629 beneficiaryo sa unang bahagi. Patuloy naman ang distribution upang matiyak na mas maraming pamilyang Malabueño ang makakatanggap ng tulong. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News!
2: TXFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. TXFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide, sabay din po na live na napapahinggan sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7. XFM Palawan sa 104.7. At sa XFM Gel Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa bahagi po ng Davao City. Si Bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya dyan. Sa Davao Occidental, 3 yung patay, 6 ang nawawala. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Patuloy na lumalala ang bilang ng mga biktima ng matinding pagbaha sa Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos kumpirmahin ni Municipal Mayor Jason John Joyce na umakyat na sa 3 ang bilang ng mga nasawi. Batay sa pinakahuling ulat, 6 katao pa ang nanatiling nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad habang isa ang matagumpay na naisalba at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa panayam ng XFM Davao kay Office of the Civil Defense Region 11 Director Edna Dayanghirang, sinabi nito nga umabot na sa 13 barangay ang naapektuhan ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Pinakamabigat ang pinsala sa barangay Tanuman kung saan naitala ang mga nasawi at mga nawawalang residente. Ayon kay Dayanghirang, ang malawakang pagbaha ay dulot ng southwest monsoon o habagat na lalo pang pinalakas ng bagyong Inday. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang search, rescue at clearing operations kabilang ang paglilinis sa mga baradong ilog at mga kalsadang natabi bunan ng landslide. Samantala, nagsagawa na rin ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDANA ang mga Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga apektadong lokal na pamahalaan sa Davao Occidental upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsalang iniwan ng kalamidad. Samantala, matapos ang trahedya, ikinagulat ng mga residente ng Barangay Butuan, Jose Abad Santos ang umano'y paglutang ng isang office matapos ang matinding pagulan. Marami ang naniniwalang isa itong masamang senyales. Bagamat wala namang siyentipikong ebidensyang nagpapatunay na may kaugnayan ang pagitaw ng naturang isda sa mga sakuna o kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: 2 lalaki tinangay ng baha, patuloy na pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
3: Rin pinaghahanap ng mga otoridad ang 2 residente ng Sampuang del Sur na tinangay ng lumargasang baha dulot ng walang tigil na pagulan sa Laloigan. Kinilala ang nawawala na sina King Amer Montila na inanod ng baha sa Barangay Dalapang Labangan at Joel Umpok na tinangay ng malakas na agos sa Barangay Baklay Tukuran nitong Laloigan. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa natagpuan ang 2. Nagpapatuloy pa rin ang sinagawang retrieval operations sa pag-asang matagpuan sila sa lalong madaling panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Motor rider nasawi sa Bangaan, lalaki patay po sa Pamaril, at pasintabi may pugot na ulo yung natagpuan din sa Basurahan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Kahiwalay na kaso ng pagkamatay ang inimbisigahan ng mga otoridad sa Cebu kabilang ang isang aksidente sa kalsada, pamamaril at pagkakatagpo sa isang pugot na ulo. Nasawi ang 27 anyos na si Jigar Jaime matapos mabangga ng kasalubong na Toyota Hilux sa Transcentral Highway, Barangay Cantipla, Cebu City pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungong Cebu City ang Toyota Hilux na minamaneho ni Ramil Dico, 42 anyos, habang bababa naman ang balamban ang Yamaha Inmax ni Jaime. Umano'y lumihis sa kabilang linya ang motorsiklo sa kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa pickup truck. Tumilapon ang rider at namatay sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Samantalang isang 28 anyos na lalaki na alias Jojo, residente ng Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, Cebu, ang nasawi matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa sityo Bangkal, Barangay Ibabaw, Cordova, Cebu. Ayon sa pulisya, kapwa umano sangkot sa illegal na droga ang biktima at mga suspek. Tinitingnan ng motibo ang hinalang itinuring siyang police informant matapos mahuli ang ilan nilang kasama. kasamahan na. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkakakilanlan na babae na tagpo ang pugot ang ulo sa Dawis Road, Barangay Kansuong, Talisay City, Cebu. Kaugnay nito, nagpa-DNA test ang pamilya ng 48 anyos na missing na live-in caregiver na si Pilar Basilio, kilala rin bilang Kafa sa Avidra, o pamatukoy kung siya natagpo ang biktima. Huling nakausap ng pamilya si Basilio noong Hulyo 4 at iniulat na nawawala noong Hulyo 8. Hindi pa kinukumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ng labi habang hinihintay ang resulta ng forensic examination at DNA.

0: Isabela nitong mga nakarang araw kasunod ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Ilog Cagayan. Kwento ng mga residente sa mayang pag-init ng tubig at matinding init ng panahon kaya maraming isla o manok ang hindi nakayanan ang kondisyon at namatay. Dahil dito, kinawang daing naman ng mga residente ang mga islang lumulutang sa Ilog Cagayan bilang ulam upang hindi anila ito masayang. Dagdag pa nila, hindi mo rito ordinaryong pangyayari dahil hindi pa mo rito nararanasan sa mga nakaraang taon. Kapansin-pansin o manok ang pagbabago ng klima taon-taon at kung magtutuloy-tuloy ay posible na madagdagan pa ang mga patay na isda sa Ilog Cagayan. Bukod sa mga patay na isda, marami rin ang palutang-lutang at tila nanghihina dahil sa sobrang init ng tubig. Nakakabahalaan nila sa mga mangingisda, samantala hindi lang pangingisda ang epektado kung saan pinangangambahan din ng mga magsasakang kanilang mga pananim na unti-unti nang nalaranta dahil sa tagtuyot at wala pang malakas na ulan na makakatulong para madiligan ang mga sakahan. Dahil dito, umaasa na lamang ang mga residente sa pag-ulan upang muling tumaas ang level ng tubig sa ilog at makatulong sa mga pananim ng mga magsasaka. Anila, malaking kinhawang ulan para sa ilog at kabuhayan nila. Sa ngayon, patuloy ang pagmamonitor ng mga residente sa kalagayan ng Ilog Cagayan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: At panguli katropa, meron pong lalaking patay matapos makuryente sa bayan ng Toboso, Negros Occidental. Katropa natin sa balita Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Sitio Kanangkaan, Barangay General Luna, bayan ng Toboso, Negros Occidental noong hapon ng Hulyo 11. Kinilala ang biktima sa alias na Bitoy, 20 anyos, empleyado ng isang construction company at residente ng Barangay Buena Vista, lungsod ng Himamaylan sa Negros Occidental. Batay sa investigasyon ng Toboso Municipal Police Station, kukunin sana ng biktima ang kanyang cylinder molding ng aksidente o ano nitong nadikitan ang isang live wire na naging sanhi ng kanyang pagkakuryente. Agad pang isunugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na isang aksidente ang nangyari. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon kung saan pwedeng makaranas sa mga kalat-kalat na pagkulog at kidlat. Ulan, thunderstorms din ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro at Oriental, Mindoro at Palawan.
3: Katropang Bati, abang localized thunderstorms naman ang magdadala ng kaparehong lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao.
1: Sinabi po ng PAGASA mga katropa sa pamagitan ni Weather Specialist Alzar Aurelio na hindi na makaapekto ang habagat bukas at sa susunod pang araw dahil hihila na siya at maging dominant weather system na po ng bansa yung Easterlies.
3: Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras.
1: Sumikat ang araw katropa 6 or 5:34 ng umaga at lulubog mamaya 6:30 ng gabi.
4: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagmalaki ni Judy Ana Santos Agoncillo ang kanyang anak na si Juan Luis Agoncillo o mas kilala bilang Lucho matapos itong hiranging player of the match sa isang international football tournament sa Spain. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi na aktres ang mga larawan ni Lucho habang naglalaro at sinabi niyang labis niyang ipinagmamalaki ang dedikasyon at pagsisikapa ng anak sa football. Ayon kay Judy Ann, bukod sa pagkilala bilang player of the match, nagtapos din sa 16th place ang koponan ni Lucho mula sa mahigit 70 international teams na lumahok sa torneo. Tiniyak naman nilang mag-asawang si Ryan Agoncillo ang patuloy na pagsuporta sa mga pangarap ng kanilang anak. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
4: XFM News Nationwide. Balitang international.
1: Atin sa atin ng Santon

0: old katropa, aabot na sa 27 katao ang namatay. 63 ang nasugatan, kabilang ang 22 critical na nasa kondisyon ngayon matapos sumiklab ang sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand nitong Sunday ng gabi. Ayon po sa otoridad, mabilis na kumalat apoy hanggang sa kisame ng establishment habang pininiwalang makapal na usok din ang paunang dahilan ng pagkamatay ng maraming biktima. Iniimbestigahan na kung may harang sa fire exit matapos matagpuang malapit dito ang ilan sa mga nasawi. Batay sa paunang impormasyon, napansin umano ng mga musikero sa bar ang usok mula sa isang circuit breaker malapit sa entablado bago mawala ng kuryente at magkaroon ng pagsabog.
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports sa didaman sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Umasa po si Converge Fiber Sixers Head Coach Delta Pineda. Matatanggap ng tawag si Justine Aranya para makasama sa susunod na pool ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifier. Ayon kay Pineda, matapos mapasama sina Juan Gomez Dilianio at Justin Baltasar sa national team. Panahon na rin para mabigyan ng pagkakataon si Aranya na magsuot ng Gilas jersey. Malaki po ang kumpiyansa ni Pineda kay Aranya matapos itong magdala ng 14 points, 5 rebounds at 3 assists sa panalo ng Converge contra Titan Ultra. Kung saan kinilala rin siya na player of the game.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayon pong Monday, July 13, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyo mga katropa o si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Nines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Tamang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekretong malusog na buhay dito lamang sa inyong paboritong istasyon.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa kanan po natin butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin po mga kapanayan ng dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Peller at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Dok.
1: Isang malusog na araw and welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. It's Monday today and of course, panibagong information na naman po ang ating pong ihahatid sa inyo dito sa ating programa at kung saan malalaman po natin maya-maya lamang gano'ng importante itong hangin at ano yung connection ng kapag nag-exercise kayo, sumasakit ang katawan in connection doon sa oxygenation ng ating katawan. Yan po ang inyong abangan, mga ka-wellness dito po sa ating programa ng Secrets of Health.
2: And welcome! Welcome sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Especially sa ating ding mga taga-subaybay sa Facebook Live. Welcome po. At sana po inasa maayos po tayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng sakit at problema sa ating pumbuhay. Bakal di po ito ha at tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan today sa The Secret of Health.
0: Tayo po napapahinggan sa ating po mga XFM stations nationwide, ganyan din sa ating mga Solid FM at sa lahat ng mga FM stations na nakahook up po sa ating pong program. Ayan. At tayo po ay live na rin ngayon na napapanood sa ating pong Facebook live streaming. At kung kayo po mga ka-wellness ay nakatutok na sa ating pong Facebook live, ayun ako, napakaswerte ninyo dahil may handog ka agad na regalo sa inyo ang Yes to Health, ha? Sa mga ka-wellness natin dyan na nanonood sa ating pong Facebook live streaming, ayan, para maging mas lalong maging exciting at kapakipanginabang ang inyo pong panonood sa ating pong programa, pwede kayong makisali sa ating pong Healthy Katropa giveaways at pwede kayong makakuha o marigaluhan ng ating pong Santum Gold Coffee Mix Gift Packs. Pero yun, mga Dok, nakikinig lang sila, nanonood sila.
1: Tapos meron regalo.
0: Pwedeng regaluhan ka agad ang ating pong mga produkto, especially yung Santum Gold Coffee Mix Gift Packs natin. Ano? Para makasali mga ka-wellness, i-share nyo lang ang ating pong live streaming. And then i-comment po ninyo ang mga good experiences ninyo patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. Ha? Marami tayong produkto na pwede po ninyong masubukan or nasubukan ninyo. And at huwag na huwag nyo kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ha? Para maging valid yung inyo pong entries, mga ka-wellness. Ha? So mamaya pipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ng ating po Santum Gold Coffee Mix Gift Packs. Welcome na welcome po mga ka-wellness sa inyong mga katanungan sa mga listeners po natin sa ating pong mga himpilan. Pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi gawin ka masaya ng inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At sa mga ganais naman pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabilihan ha, sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at ganyan na rin sa mga local pharmacy sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong niyo ang ating mga produkto. Ha? Pwede rin mabili ang Santum Gold Coffee Mix natin sa Fisher Mall Supermarket. At soon, mga Dok, ano, ay magiging available na nito sa lahat ng branches ng Pure Gold. Mas accessible na para sa mga ka-wellness natin ang pag-avail ng ating pong mga produkto. At pwede rin ma-avail yan sa ating online shopping store Shopee. I-search na ang Yes to Health 2011.
2: At sa mga nais naman, makakuha ng special discount. Pasyalan po ang Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Kung kayo po ay senior citizen, pwede po kayong maka-avail ng ating pong discount. At kung pupunta po kayo sa Yes to Health, samantalahin nyo na ano, ang ating mga consultation. Meron tayong mga consultant na pwede pong kausapin at ipagtanong ano yung mga nababagay na mga healthy modalities sa naturopathy. Katulad po ng cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, meron tayong lugok mo yung Korean therapy, herbal therapy at iba pa, ano, na pwede po ninyong i-avail sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Pero tayo mga special therapy gaya po ng BioZapper, meron ding yung iDetox, and yung Terahertz therapy. Okay, puntahan lang po yan sa mga Yes to Health Wellness Clinic dahil libre po ang consultation sa ating po mga Yes to Health Wellness Clinic.
0: Yun o, sa mga gusto pong makabisita ha, makapunta sa ating pong mga wellness center, eh narito ang ating pong mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA.

0: 1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Panitawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Panitawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208 DCRM Plaza, Barangay San Manuel Port, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Panitawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Panitawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng Zainet. Panitawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Panitawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Panitawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, 48 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagong City, Davao del Norte. Panitawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Vault Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shop Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Panitawagan sa 0964-157-6120.
1: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katawang pwede sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Alam niyo ba mga ka-wellness na tayo po ay pwedeng mabuhay ha? In a survival state ng 3 to 5 weeks nang walang pagkain, Doc Ron, na Doc Algie, ano? Pero 3 to 4 days lang, hindi tayo pwedeng mabuhay na walang tubig. Ayan. At most important sa lahat, pinaka-importante sa lahat, 3 to 5 minutes ay hindi tayo pwedeng mabuhay nang walang oxygen, walang hangin na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ano? So, ang pag-uusapan natin dito sa atin pong talakayan, etong kahalagahan ng hangin o itong paghinga o itong oxygen. Ano ba yung mahalagang papel na ginagampanan nito sa atin pong pangangatawan, Dr. Ron?
3: Well, iniisip natin na oxygen, yun lang hinihinga natin kapag humihinga tayo sa, sa ating ilong. Ngunit ang oxygen ay hindi lamang basta ang hinihinga natin. Ito po isang pinakamahalagang sangkap, isa sa pinakamahalagang sangkap sa tinatawag po natin na pagbuhay o yung tinatawag natin na life doon sa bawat cells ng ating katawan. Ito ay isang tinatawag natin kailangan na medium, especially sa pagtimok ng ating puso, also sa function ng ating utak. Kaya mapapansin niyo yung mga taong kulang sa oxygen na bigla na lang nahihilo, nawawalan ng concentration. Also sa paggalaw ng ating kalamnan, we were thinking na ang oxygen is sa baga lang. Ito pala kaysali yung mga joints ng ating katawan, even our muscles. And isa sa pinaka-special na kung saan function ng oxygen is doon sa healing ng ating mga sugat at mga damaged cells sa katawan. This is how important, what kind or anong quality ng oxygen ang nilalanghap natin araw-araw.
2: Ayan. Kaya sa episode na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan natin, ano nga ba yung oxygen? Bakit ito mahalaga sa ating puong katawan? Paano ito nakakarating sa bawat cells or sa selula ng ating puong pangatawan? Ano ang nangyayari kapag kulang po tayo ng oxygen? At paano po natin mapapanatili na sapat yung oxygen na dumadaloy sa katawan po natin? Simulan natin yan. Doc Algie, umpisa natin dun sa basic information about sa oxygen. Kung ano nga ba ito?
4: Yung oxygen, di ba? Ang kanyang chemical symbol is H2O. Ibig sabihin, what I mean is H2O tubig. Then yung oxygen is O.
2: Is O.
4: Kasi sa tubig may oxygen eh. Mayroon two hydrogen molecules and one oxygen molecule. So ang oxygen, O. So itong oxygen, humigit kumulang sa 21%. Ito yung pinakang masasabi natin na optimum na eh. 21% ng hangin na ating nilalanghap is composed of oxygen. Pero ang nakakalungkot ngayon, kung titingnan mo yung mga nakikita natin na sa ibang mga lugar, especially sa mga syudad, mababa na yung
3: mas mababa
4: percentage level ng oxygen. O mas mataas na yung mga ano. So ang problema dito, yung katawan natin hindi kayang gumawa ng sarili niyang oxygen. Kaya every seconds of our life, we are dependent on oxygen that we breathe every day. Napaka-importante ng healthy lungs kasi doon pumapasok yung oksigeno na kailangan ng ating cells sa katawan. No? So isang araw, ayon sa pag-aaral, humihinga ang isang tao, mga normal rate na ito na nasa 20,000 times. Diba? Kaya kung bakit natin kailangan ng oxygen dahil ito po ay nagpapanatili sa atin na alive and healthy. Ngunit dahil ginagamit po ito ng ating cells upang makagawa po ng napakaraming natural chemical katulad ng ATP or adenosine triphosphate, mas lalong dapat na accelerated yung ating oxygen intake. Hindi pa pwedeng magkulang mula sa required ng ating katawan. Ang ATP po, pangunahing pinagkukunan po ng energy ng bawat cells ng ating katawan. Ano? O, lahat ng ating ginagawa, even yung ating simpleng pagsasalita lang, yung ating paggalaw, even the blink of an eye, yung kisap ng mata natin, it consumes energy and also it consumes oxygen. Even yung ating pagtawa. Ito na yung mga tao, tawa ng tawa. Kinakapos ng hininga. pagtawa na lang, kinakapos pa ng hininga. Then, kailangan yan ng ating katawan because yung ATP is needing oxygen to generate power or energy. Parang ano yan eh. Kumbaga kung hindi natin ito masusuplayan, ang mabilis na epekto nito sa katawan, panghihina. Kaya di ba, pag ikaw napunta sa lugar na sumisid ka lang, ito na patunay. Sumisid ka sa dagat, sa tubig. Wala pang isang minuto, aahon ka na. Because hindi mo na kaya dahil wala kang oxygen.
2: So, ganun kahalaga, Doc. Kumbaga parang ano siya eh, kung kinakailangan siya ng bawat functions ng katawan natin, parang fuel ng isang sasakyan.
3: Well, meron tinatawag na combustion analogy. Parang makina bagaya. Kapag walang hangin, pumapasok doon sa makina, hindi masusunog yung fuel at hindi magkakaroon ng explosion. Pag walang explosion, wala ding tinatawag natin na movement yung machine. Katulad din kapag ka nagsaing kayo na sa kahoy, kapag ka hindi nga masyado nasiga, hihipan ninyo para para mag-apoy. Same thing naman sa ating cellula. Ngunit sa ating cellula, it requires yung tinatawag natin na ang trabaho naman ng oxygen sa cellula natin is to oxidize yung carbohydrates in order to be used as energy ng ating katawan. Ngayon, doon sa combustion is explosion. Dito naman sa katawan natin is constant burning. Yun yung pag-burn para magkaroon tayo ng energy. So, oxygen is really essential in order to produce yung sabi ni Doc Algie, yung tinatawag natin na ATP or adenosine triphosphate para maging energy sa ating katawan. At ang exhaust o yung byproduct nito is yung tinatawag natin na carbon dioxide. So when we inhale and also when we drink water and also pagkakain tayo ng mga green leafy vegetables, there is an intake ng oxygen. Kapag ka nag-exhale naman tayo, nagagamit yung oxygen pumupunta sa cells that forms an energy so that we can perform our job, ano yung gagawin natin sa isang araw, and ang ano nun, ang tinatawag natin yung byproduct is yung carbon dioxide.
2: So, parang talaga siyang literal na ano, no? Na machinery.
3: Yes.
2: Kaya ang katawa natin, living machinery.
3: Living machinery.
2: O, living machine na gumagawa po ito, mga kaibigan, ng may pagkakaisa. Ano? Dok, Algie, paano nga ba naglalakbay itong oxygen sa atin pong pangangatawan?
4: Actually, ang oxygen, kaya, kumbaga, pag humihinga tayo, sa baga yan.
3: Uh-huh.
4: So, sa baga, yung baga natin, may mga tinatawag na alveoli. So, umpisa muna sa ilong. O sa bibig. Pag huminga ka, sa ilong dadaan, dire-diretso sa ating baga yan, meron tayong lalamunan, meron tayong windpipe or trachea, meron tayong bronchi, meron tayong bronchioles. Kumbaga, kung titina natin, may pathway talaga siya. No? Hanggang makarating yan sa maliliit na supot, yung mga tinatawag na air sac or alveoli, na doon sa alveoli, meron tayong humigit kumulang na 300 hanggang 500 million na alveoli sa ating pong dalawang baga. At kung pagsasama-samahin yung lawak ng kumbaga yung spaces ng mga alveoli, maaari itong umabot sa halos 70 square meters.
3: Okay.
4: O, halos kasing laki ng isang tennis court. Ano. Mm-hmm. So, yun yung ano, yun yung pathway ng oxygen o ng hangin. Kaya alinman dyan na magka-problema, liba, barado ilong mo.
3: Mm-hmm.
4: O kaya barado yung, o kaya sumaray yung ano mo, yung bronchi mo, because of asthma.
3: Mm-hmm.
4: Eh, magkakaproblema ka doon sa daloy ng iyong oxygen.
3: Oxygen.
4: Kaya hindi dapat siya nagkakaproblema.
2: Mm-hmm. Doon sa alveoli natin, Dok, Algie, bakit ganun kaya kadami? Ano? Kailangan ng katawan natin na mga alveoli doon sa air sacs ng ating pong lungs area?
4: Dahil doon nagaganap yung gas exchange. Eh. Mm-hmm. Kumbaga pag nag-inhale ka, papasok yung oxygen doon sa mga alveoli mo, iti-take up yan kasi may mga blood vessel doon.
2: Mm-hmm.
4: So kukunin yung oxygenated blood. Papunta sa puso kasi from the lungs, yun yung transfer ng oxygen.
3: Mm-hmm.
4: Then, it will be pumped by the heart to the different parts of the body. Then, ang doon din nangyayari yung mga exchanges of gases, yung carbon dioxide. Kaya kumbaga, doon na nailalabas natin yung carbon dioxide sa exhale na, pag-exhale natin at parang pagpasok naman ng oxygen, doon din dadaan. So, yung baga natin is very important. Ano? Pumapasok sa dugo natin yan. Kaya dapat, isa sa dapat ingatan natin yung baga natin na hindi magkakaproblema kasi alam mo, ang dami kong pasyente yung nakikita na kapag baga yung tinamaan, talagang hirap na hirap sila.
3: Mm-hmm.
4: Kasi compromise ang oxygen na supply ng katawan dahil yung baga halos barado na.
3: Mm-hmm.
4: For example, may emphysema ka, hindi ka makapag-exhale, makapaglabas ng carbon dioxide ng mas maayos. So, problemado talaga sa pag-balanse ng oxygen sa ating katawan. No?
2: Mm-hmm. Pagkarating ito sa lungs area natin ng mga dok, ano, mula sa ilong natin or mula sa ubig, down to our lungs area, paano naman nakakarating yung mga oxygen na yun dun sa mga cellula ng ating pangangatawan?
3: Mm-hmm. Dito sa ano, naman natin, sa ating circulatory system, kasali yan, tinatawag natin yung hemoglobin. Kung titignan mo sa microscope, parang bangka yan. Meron siyang parang halo sa gitna.
4: Halo concave, parang ganyan.
3: Yan, parang halo concave. Doon yun sumasakay yung ano, yung oxygen. And then oxygen, of course, yung hemoglobin is ipapump ng puso papunta sa mga iba't ibang parte sa ng ating katawan hanggang doon sa pinakamaliit na mga ugat sa ating katawan na tinatawag po natin na capillaries. At ang ginagawa nito, ano naman ang ginagawa ng oxygen sa loob ng selula? Sa loob ng selula, merong tinatawag na mitochondria. Doon sa mitochondria, ito yung pinaka-powerhouse ng selula. Doon yung nag-ano, yung processing na tinatawag natin na energy. Dito, pinagsama ang oxygen, sustansya mula sa pagkain tulad ng glucose at taba upang makagawa ng tinatawag natin na ATP or antinasynthetized phosphate sa pamamagitan ng prosesong cellular respiration. At ito ang dahilan kung bakit ang oxygen ay napakahalaga sa buhay kasi kapag hindi umabot doon, kahit na merong ano, merong tinatawag natin na merong fats o merong glucose, pag walang oxygen, yung raw materials na yun, hindi pa din yun magagamit ng katawan at unti-unting mamatay ang mga selula sa ating katawan.
2: Ayun. So, ganun po mga ka-wellness, ha? Ang, ano, ang biyahe ng oxygen sa ating pong pangatawan. Not just simply na nai-inhale natin yung hangin at pumapasok yan sa katawan po natin at naipapalabas sa pamagitan naman ng pag-exhale natin. Ano? So, napakarami pa lang, ano? Napakarami biradaanan pa nitong oxygen na ito sa ating pong pangatawan at yung mga processes nito. Yun ang pinaka-importante mga doko, ano? Na mahalaga na maintindihan ng ating mga ka-wellness kung paano gumagana itong oxygen sa ating pong pangatawan. Ngayon, alam na natin yung kahalagahan nito at yung takbo nito sa katawan po natin. Ano? Eh mamaya, pag-uusapan naman natin kung anong mga problema sa ating pangatawan ang pwedeng mangyari o mag-occur kapag kulang tayo sa oxygen. O kapag hindi tayo nakakuha ng sapat na oxygen mula sa ating pong hangin na nilalanghap, mga ka-wellness, ha? Kaya napakahalagang bagay yan na dapat nating malaman. Babalikan po natin yan, mga ka-wellness, dito sa ating pong programang
5: The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na, susubok na, at aprobado ng mga eksperto. Sample Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Sample Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang at laban sa buhay. Sample Plus Gold.
8: Mabibigay sa
9: Healthy habits, healthy life.
10: The secret of health.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text mo lang yan sa ating pong numero. At upon sa X-Line 0969-609-6545. Balikan natin mga dok yung ating pong topic about oxygen. Ano naman dok ron ang nangyayari po sa katawan natin kapag hindi nakakatanggap ng sapat na oxygen ang bawat parte ng katawan natin, especially yung mga cellula ng katawan natin.
3: Ang term, ang medical term, kapag ang isang tao is lacking or not enough yung oxygen sa katawan, ay tinatawag na hypoxia. Ang hypoxia, ito yung kung saan ang kulang ang oxygen sa ating cellular level, at kapag kulang ang tinatawag natin na oxygen, of course, bumabagal ang production ng ATP or ng energy source ng ating katawan. Ang nangyari, napipilitang gumamit ang katawan ng ibang paraan upang makagawa ng energy. Ngunit, mas kaunti ang nililikhang ATP at mas maraming tinatawag natin na lactic acid ang naiipon. Kaya mapapansin po ninyo, doon sa mga nag-e-exercise, kapag hindi nila alam ang breathing method o yung tamang paghinga during exercise, mapapansin ninyo, lalo na pag bago pa bago or kaka-exercise lang nandun sa habang panahon na hindi nakakapag-exercise o nakakapagtrabaho ng mabigat, sumasakit yung mga kalamban. Kasi dumadami yung tinatawag natin na lactic acid sa katawan. Kaya mapapansin ninyo, kapag doon naman sanay na nag-exercise, of course, kapag ka nasasanay tayo ng exercise, nasasanay din yung tinatawag natin na breathing, pamamaraan ng paghinga natin. So the more na maraming oxygen ang pumapasok sa katawan, mas bumababa yung pagkakaroon ng production ng lactic acid doon sa ating katawan.
2: Ayun. So ano yung mga bahagi ng katawan po natin, Doc Oggy, ang nagsasuffer or naapektuhan ng gusto kapag ka nagkukulang tayo sa oxygen na ito? O bumababa yung oxygen level sa katawan natin?
4: Una-una, sa tingin ko, no, tayo din sa mga pag-aaral, yung ating utak. No? Kasi yung utak natin, bagaman halos 2% lamang ng bigat ng ating katawan, ang kabuang bigat ng utak, ba? E gumagamit dito ng napakaraming oxygen, 20% ng kabuong oxygen supply ng katawan ay ginagamit ng ating brain. So, kapag kulang tayo sa oxygen, una, nakakaramdam ka ng pagkahilo. Parang sudden na dizziness. Yung iba, parang nabablanko. Di ba? Tawag nga nila doon is parang hirap mag-isip.
3: Nananaginip ng gising, nakatingin sa
4: kamalan. Oo, ganoon. Tapos yung iba naman, parang parang confused. O kaya di ba pag may mga tao na yung in shock na bakit sila ano ba sila parang confused at pagkira, kasi nga yung breathing nila during the shock hindi maayos kaya di ba yung mga ano asking for more oxygen ano sa kanila. So another thing is kapag nawalan ka ng ano ng maraming yung sapat na oxygen pwede kang mahimatay. Oo. Kaya kapag tumagal po matinding kakulangan ng oxygen sa ating brain maaari po magsimulang magkaroon ng pagkamatay ang mga cells sa ating pungutang.
2: Ano naman dokro ng epekto nito sa ating mga kalamnan bukod doon sa ating pong brain or sa ating heart area? Ano yung epekto nito sa ating pong mga muscles?
3: Well, basically, kapag kakulang ng ATP, kulang ng energy. So, kaya mapapansin ninyo, mabilis mapagod, mahina, tapos yung tibay or yung energy ng katawan, humihina, at mas mabagal ang paggaling pagkatapos ng mabigat ng tinatawag natin na yung trauma sa ating katawan. Let's say, nasugatan o di kaya nagkaroon ng damage sa katawan. At pati paghilom ng mga selula doon sa loob ng ating katawan kapag ka na-damage ito during sa tinatawag natin pag naapektuhan yung ating katawan. Now, hindi lamang yan, hindi lamang doon sa energy production and also function ng mga kalamnan and also healing sa ating katawan. Oxygen has very, tinatawag natin, may malaking tinatawag natin malaking trabaho especially doon sa pagbuo ng collagen. So ang collagen yan po ang ginagamit ng ating katawan doon sa mga joints natin sa ating balat at doon sa ating mga ugat. At makikita natin kapag ang tao is hindi masyadong nakakahinga makikita ninyo nagre-wrinkles may mga asthma makikita ninyo matanda tingnan yung lalong-lalo na doon sa mga naninigarilyo. Mapapansin ninyo bakit sila tingnan mo mas 10 years na mas matanda sila compare doon sa mga hindi nagsisigarilyo at nag-exercise palagi. Kasi yung oxygen is hindi masyadong madami. So that means kulang din ang production ng collagen sa

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:05 in the afternoon. Katropang oras hatod sa inyo ng Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, pampaligon sa inyong lawas. Ayaw kalimot nga, doon natin mga produkto sa Yes to Health na gunadihan nga to ang Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa. Nang make sure to protect yourself against viruses and diseases with our vitamins. Nga adunay alkaline base katropa. Right, ha? Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Help, mapalit sa itong mga butika nationwide, labi na sa itong physical store nga na di ubos sa itong istasyon sa Z Plus building nga open daily from Monday to Friday, closed during Saturday, and will be back open on Sunday. Nagapahigay po tag free consultation and general check-up. Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa X-rated na!
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingaw kay ko nimo.
7: Promise?
6: Promise.
7: Ako po, gilingaw na nimo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
8: Pero diba, give up naman ka, diba? Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
9: Ay, mahal lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayaw! Ayaw na.
2: Sabon. X-Rated.
10: Morris!
11: Uniyang karon, pahila.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at gaw. Pibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may inumog kape. 3-4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, lugasukasukan ako. O kapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani, akong immune system rikuso, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha ko ang uli maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
8: mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
12: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:39 in the afternoon ng oras. Hatod sa inyo ng Windsor Color Run 2026. Get ready Cebu, the biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at Cité de Marie, and you can choose your challenge from 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Ooh. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Nail laptops, four iPad A16 tablets, and four Sony wireless headsets. 4 Huawei Watch Fit 4 Smart Watches, and 4 JBL Go 4 Speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. May sobra ka to kirok. Putlon ko ni anumat tagbo ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.
4: Buntag Cebuano, may buntag Kabisayan, may buntag sa mga suking tigpaminaw. Ilabi na sa mga kasikbit nga isla, ilabi na sa Bohol, o kasikbit nga probinsya. Maying hapon sad sa ato ang mga katropa nga nakakaroon diya sa Mindanao. Hinaot ko nga nakamu sa maing panglawas o paminsar. Paminsar. May mas panglawas. Lain na pong sugilanon ang akong pasahon karong hapon na. Tagaalan ako pagtimbayad ang ato mga katropa nga naadira sa Davao, sa Tagum, Jensen, o Bukidnon. Ilabi na ang ato mga katropa diha sa Mati. Sarot kay katropang Master Inday Tanini. Wala lang, nibawi ra ko. Hinaut ko sa mga katropa nato din ha. Nga naghinoktok og sugod. Gihatag niyo ta inyong una ang inyong panahon og oras din hinako. Kay tungod sa karong higayon ha. Naghinaot ko sa inyong mga tambag ni ining atong sugilanon. Nagikan pa sa Cagayan de Oro City. Suwatampong atong hatagan sa pagtagad kining usa ka babae. Naitago nato sa pangalang Jaja. 25 anyos. Miyembro sa LGBTQ community. Kining iyang problema nga mahitungod karon. O kaning problema nga iyang gipadangat dinhi karon. Sitwasyon kini niya nga hinaot siya nga matambangan o matambagan. Pero mas maayog masabtan nato ning tanan pinaagi sa paghatag kinabuhi niyang suot sugilano. Nga tong giuluhan na shot sa tarong.

0: I love you, Sheila.
1: I love you too, Cha.
0: Thank you, Kayo, ha, She. Nga, wag yung kamubuhi sa atong relasyon. Bisan pa, o, daghang babag sa atong relasyon. Kay lagi, di ko tinuod nga lalaki.
1: Gitugbangan lang ako ang imong gugmala ko, Cha.
0: Maunang, dako kaya akong pasalamat ni mo, She. Maunang love ka ikan ako. Grabe ka in love.

0: O bayra?
1: Kuy.
0: Mansarero namo. Ah, mau ako siyang atagan ini.
1: Kuy. Kalami, kanais.
0: Ato detas ilahao niyang gabi iha. Tagay ta dito.
2: Oh, uma. Pagay, balibaran. Uy, di kumuilaw, balibaran.
3: Ah, sige, sige. Ato lang niya ko dito. Unsa ba kuna sa?
4: Hoy, Jaja, asa naman sad ka, ha?
0: Eh, ato ko silang sila, ama.
4: Hoy, Ja, hangtod ka no sa ama ni magsigig tambag si papa ni mo. Nabuwagin na lagi ka na si Sheila. Tungkol kaya dili ka mo ang alang sa usag-usa. Nga di ba gini mo dawaton? Nababay ka o di lalaki?
0: Mama Saboy, balik na sa taan ng bahina, ma?
5: Kami si Mama Limuja. Nangandoy na gid biyong kapo. Bugtong ka na mong anak. Yan niya, saan man mo sa paghatag na mong kapo, ha?
0: Papa, di ito maghisgutan na, Bi. Kapoy na kay Pamanaw. Sige na, adto na ko. Merab, salamat kay, ha? Nga wag yun minimo pakyasa sa among imbitasyon ni Sheila nga lab na ko. Nga, niagyod ka sa among mansari.
1: Oo, oh, kisa magoy magtinampagay, ay tinampagay, mag-inimbitaray, kita ramagot. Barkada, biyata. Ha? Suod kita, maong bisag unsang oras nga taugon ko ni mo. Pakanon, paimnon, awa ko balimba, noy!
0: Salamat kayo, Bay Rab, ha?
1: Oo, oh, okay kayo.
6: Og, salamat kayo, Rab, ha, nga. Todo ang imong pagsuporta sa mong relasyon ni Chacha.
1: Awo, oy! Basta! Munaan lagi na, unsay makalipay aning akong migo. Aw, kalipay na sab na ako.

0: inyo medyong kontra si Sheila, ma?
1: Ay, natural. Nga mo lang gininga mong reaction siya. Tungod ka di magand makatarunganon ba? Hangtod ka nos amang kamakaamgo nga pulos mo babae si Sheila.
0: Ma, lalaki nga kong kasing-kasing.
2: Binuang ka na, Alja. Ha? Ikaw lagi nagtunto sa mong kabalingon, ana. Dako na pagtunto.
0: Pa, ngano'n di man mo musuportan ako? Ako ning kalipay. Ngano'n di man kunyo hatagan sa mong kalipay?
1: Hoy, hangtod buhay pa kami si Papa Nimo dyan. Degid ka makapaabot na makadawat kami anang imong pagkatao. Dele!
3: Murag dako yung kayo ng problema ro na to, ma.
0: Sinasmamag pa pa lagi. Dako yung kayong supak sa kong pagpaking relasyon ni Sheila.
3: Kunya, sa kamo na ni Mona?
0: Anong butan man ko nila nga? Dako naman ko?
3: Usap.
0: Angay pagani, no? Musuporta sila nako. Pero, ilaman man akong kumpugnan.
3: Aita sa bitawan na eh.
0: Maglagot gani ko, no? Mubiya magyud ko sa amo ba?
3: Sir?
0: Mulayas ko!

0: gisakitan ko go sa gibuhat nila mama. Labi na ni papa. Dinhi na ko DJ RC. Dako naman unta ko o nganong wala sila mo suporta sa akong pagkaako. Sa akong desisyon sa kinabuhi kung asa ko malipay. O niya, maukini ang sumpay sa nahitapo.
1: Niya, unsa naman sa'yo problema?
2: Ay, yaw-yawa na sab ko nilang mga magpapa.
1: Mau ba?
2: Unsa may akong waton? Aron makadawat sila sa mga magpapa sa akong pagkatao.
1: Bayja.
2: Di na ko sa nga naingon ko ini. Pagbuot sa Diyos kining tanan. Pero nganong, anong ilaman kong babaga ni mga magpapa? Anong against mas sila sa akong pagkatao?
1: Bayja, sige lang. Makadawat talaga na si mama ni mo, papa ni mo sa kinugayan.
2: Pero hantod ka nos akong makadungo kong mga sakit nilang sulti, Bayrab. Hantod ka nos ah!

0: Sheila, noon sa man ka?
1: Dako kay problema siya.
0: Problema? Unsa man ang problema, Sheila?
1: Sila si Mama ug Papa. Di na sila masugot sa itong relasyon.
0: Unsa?
1: Si Mama okay raman ang siya. Gani, wala man siya bisag muadto pa kasamo ah. Pero sa diha miabot na si Papa gikan sa abroad. Dako kay sugsupak sa iyang pagkaibaw nga naging relasyon ko ni mo. Pero tig-away nila ni Mama. Ngano ko nun si Mama mitolerate sa itong relasyon. Baumway na himo si Mama. Gawa sa pag-uyo na lang ni Papa nga. Ngapotlo na lang itong relasyon. Sheila. Diyan ang libog ko.
0: Sheila, please. Ayaw pagbuhi. Mga pagsuway lang kining tanan. Please. Ayaw biyak yung pagbuhi, ha? Mga pagsuway lang ni. Dili ta magpadaog. Nagkahigugma ay tangduha. Dili ta magbuwag, ha, Sheila?

0: sa... Huwag na pagawa sa si Sheila sila.
1: Oh, bayrat. Saon man ako ini. Higpit na kayo niyang mga ginikanan. Unsaon man ako ini, bayrat. Pagpalabay lang usap ko.
0: Anagyod. Pahuwasi lang sa ninyo ang tensyon ba? Unya na lang sa traka kung minaw niyo, okay na?
1: Ewan, tod ka nun sa abay.
0: Ngunit pag-iignon nga, agdon lang na to ang sitwasyon.
1: Ah, bayrat. Atatasin nyo na. Tagay ta. Gusto ko magkalimot sa kong problema.
0: Okay.

0: Giyarok mo ko na din mo. Sure ka?
1: Dugay kay ta, mahubog kung magbaso-baso ta. Mao nang yarok na lang, aron dali rata mahubog.
0: Oh, sige, good.
1: Tagay pa ta?
0: Tagay pa ta.

0: Unsa man ay wanay tagay? Palita, palita.
1: Yarok, yarok man. May tagay, yarok man. Bilay. Ubog naman kay ta. Tuhog na ta.
0: Ay, punaan na ito kapat kabutilya na lang, good. Last na lang. Gusto kong makalimot sa tanan.
1: Kaya ikaw, good.

Morning, da kong problema. Naay nahitabo na mo ni Rob. Pagbata niya, gikulatan ako. Pero sa tinunanay lang, pulos gid ming duhang hubog. Pero dili na ako madawat. Ang iyang katarungan nga wala siya makahibaw sa nahitabo na mo. Ang mga pangutan na maukini. Problema ani karon kay wala ko tunghang i sa ako ang binuwan nga sakit. But pasabot, posibleng mabdus ko. Ako bang ipakuha ning bata? Galibog ko kung unsaon ni nako. Unsaon nako si Sheila tungod kay mahal kay nako siya. Makihab ba nako si Rob sa nahitabo na mo? Palihog tambagi ko. DJ, dili man love song niya akong ipa-play sa imo, ha? Gusto ko nga mo na yung i-play nga music. Sige, maumang ka. Gikan kay Maroon 5 featuring SZA. Kato lang, DJ, para mo gaan-gaan ang akong paminaw. Dinghalang ko ito mga konsulat sugilanon. Ako si Ja, ug mao kini ang akong X-rated story.

And that was Caesar. No, that was Maroon 5 with Caesar. Time check, it's 2:10 in the afternoon. Hello po sa inyo, adia sa Tagum City, XFM Tagum, and of course, XFM Davao, XFM Mati, and XFM Jensen, XFM Bukidnon, XFM Zamboanga. Hello po sa inyo, ha, maing hapon. Tropa nato din ha. Andam naman mo sa inyo ha, ginatawag nato mga advices. Kay ready na po na nga to ang linya para open ang umanawag. Oo, atong 0928 nasa screen ang number ha. Nasa screen ang number. Pwede nyo rilion. 0928-5508-727. DJ, nagtanaw ko sa live ni mo, DJ RC. O, guwapa man day ka, DJ. Kasi pa pa yung pangit ko. Ano siya, DJ na ko nga guwapa, buotan o kugihan o pagmahal sa katawhan na usa ka, DJ RC. Da, sabi niya, barangay kapitan eh. Actually, ano na lang. Actually, naabot. No. Naasa ko ang kagwapa, pero ang pagpangga sa katawhan, 50-50 pa ko. Alis kay RC. Baby ta, uy, wala. Pagpangga sa katawhan, kaya kiniyako ang trabaho. Pag sebisyo man eh. Oo. O ba niya, ah, kuha naman na ila, isa istorya sa radyo. Uy, kapoy kayo magpakatawag tao. Kapoy kayo din mag-istory-istorya. Ay. Hello DJ, shoutout, nag-duty ka ron sa guardhouse sa Daniel Vergara og si Ferolino Jeribel og Mario Ricafort sa Kandugay, Barili, Cebu. Barili, Cebu. Oh, may hapon, shoutout sa tanang ingon man ni Ma'am Charlene. Salamat. Tambag ko ron. Tambag! Magdanyon. Wilfredo Tamara, shoutout Bonjing. Og natoy, Benji Robin. Arvin, shoutout po na basin di ay ikan kay Wilfredo. Ayan, you know, shoutout sa inyo. Of course, pwede ba sa mabasahan lang na to? Mantay problema, ay. Malit na bagay. Hindi ganun kalaki. Ayan. Oh, anyway, ano na, ongoing man dahil karoon ang impeachment trial. All you 13, 2026. Grabe ka, Bibo naman yun. Kanawang simana na ron sa impeachment trial. Atong gobyerno, wa nag-ihoras o panahon para sa paghatag o mga proyekto sa ubang matang ay.

0: Alright, open ang atong linya. Pwede na mo manawag anytime. Anywhere. Hello po! Good morning! Good morning.
1: Hello, may hapo.
0: Good afternoon.
1: May hapo na, eh.
0: Yeah, sige lang, Gwet. Magbuot man mo, eh. Ako aman, eh.
1: Mainit na hapon, diha.
0: Yes, mainit na hapon. O, kumusta naman mong hapon niyo rin, ha?
1: Init kayo yung taon. Mm.
0: Inom mong tubig, ha? Stay hydrated.
1: Oo. Inom yung tubig para maiwas dehydrate.
0: Yes. O, unsa may matambag nimo sa atong letter sender nga si Enjoy Ja Ja.
1: Ja Ja. Kuhan niya po. Adam ka lang. Namagoy na itabo sa ila sa laki. Sa po na lang iya.
0: Tao na?
1: Pwede naman sa pag-ausun si Kuhan. Sheila. Sheila ba to?
0: Oh, si Sheila.
1: Pwede nga. Di po bunga naman po to sa ginikan lang kay... Tupak man ang ginikanan ba?
0: So, inaana di, ina di ay? Anao na para masupad na lang.
1: Dagan maghadlang ko atong babae.
0: Tuod sad. Dahag mga babag. Kumbaga.
1: Dahag babag ba? Di matakagi ba sa naibabag ko?
0: Tinood. Matod nila.
1: Matod ni mo.
0: Ah, ako naman yung pasangin lang. Nila
1: din.
0: Abita, unsa may makuha na problema mo kunya din hinay na itabo nila.
1: No, gani, no?
0: Oh.
1: Nasa kahubog ba yan? Nila tong duha?
0: Oh, pakasuhan ba doon yung kaso? Nangutan na siya, pakasuhan ba doon yung kaso?
1: Ambot lang, huwag mo patakahan ko na kay...
0: Okay, wala kuhan man to, no? Kanang, huwag man to yung gipugos siya.
1: Ah, wala eh. Wala. Lahan ang kuhan. Lahan ang kahubog.
0: Diba?
1: Kamang siguro to, gitamang.
0: Gikamang di ay?
1: Gikamang ko. Ha?
0: Gikamang di ay?
1: Siguro. Kayo po kung silang tuwa.
0: Kung man to gikamang, kay, kung man to ginusto.
1: Para ipi.
0: Ginusto man to nila, oy.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Kayo po man sila. Pero wakabalo doon laki, good?
0: Ay, makaagi man dyan ka na sa kahubog ni mo. Ma-out of control naman, good ka, good. Oo. O nang drink responsibly gyud dapat.
1: Dapat yun.
0: Drink responsibly ba dili mo magkanang
1: kay kuan sa ulong da ba sa kuan. Una-una kung sa makadaghan. Sige mo kung dunga gud.
0: Da. Sige, pangasaba, pangasaba.
1: Sige, abot sa panahon. Mahay-mahay na.
0: Na, ingon bitaw mo.
1: Na, maulog ina.
0: Mauna.
1: Mauna.
0: Nga nung ni Inter?
1: Inter pa mo.
0: Ang yamang ko diri kay ana siya nga, pwede ba doon niya kasuhan? Kung ako pang patubago na ni Diri, man po niya pwede kasuhan. Okay, huwag man to siya gipugos.
1: Wala man siya gipugos. Gustuhan man na nila nag-inobesta.
0: Diba? Oo. Okay, tayo ka nang kuan. Ang istorya din he, kay ka nang gipugos siya. Huwag man.
1: Sige lang, pag ginahinay lang, basta mga babae, rin nga, kasi yan anak ko. Nalabay mo yung bata, ay po nga ipakuha in town po.
0: Oo, ayaw ipakuha. Di po ta kaingon ng mababay.
1: Ay, ipakuha ang kon.
0: Di po ta maingon nung nga ka na mapugos siya nga mababay siya, pero... Bisa pa, di ba, kung gusto ka, dili, ano yung gusto kay kana tungod, manta, wala manta siya ang tiil, no? Manta siya ang kahimtang.
1: Wala, bito, oo.
0: Pero ang ako lang maingon ni Muday, kanana
1: naman
0: good
1: na. Nana, di. Yan, kanang sala po na rin yung ipakuha yung bata. Dako ng gabang, kinuog, diba?
0: Dapat make sure yun mo nga, iyahang piliyon ng husto nga desisyon sa kinabuhi.
1: Ano yun?
0: Correct.
1: Kaya ilaman ang binuhatan.
0: Bisang pag-uha sila
1: ka... nilang bata pagkabot sa panahon.
0: Bisang pag maingon sila nga ka ng... Tawag ani, bisang pag maingon sila nga ka ng wala niya tuyo ah, ana-ana. Wala, muna
1: man
0: na.
1: Ilan naman na. Muna man na, nalaman na.
0: Ano pa ating gagawin?
1: Ano pa ating gagawin?
0: Ano ang gagawin?
1: Gagawin.
0: Puso at...
1: Natiya.
0: Mauna.
1: Ayaw!
0: thank you, kaayo. Dahil salamat. Asa ba kinsa ganin eh?
1: Arnel, taga Kapalong.
0: Arnel, taga Kapalong. May hapon diya sa taga Davao de Oro, o Davao del Norte, Davao del Sur, Davao...
1: Davao de Oro.
0: Oh, isa pang isa. Tulong na.
1: Davao Norte.
0: Oh.
1: Davao City.
0: Davao City. Ang sentro na. Daghang salamat sa pagpaminaw. Thank you kay Arnel. Unsa man to?
1: Kuhan. Gugmang giatay.
0: Oh, gugmang giatay. Kisa ganun nagkantaan na. Enchi?
1: Bisaya. Oh, bisaya man.
0: Oh, sige. Thank you kayo Arnel all the way from Kapalong, Davao del Norte. Katropa mo?
2: Exciting.
0: Oh, lang. Basta lang. Ayan. Oh, that a younger sick requested song ni Gugmang Giatay. Sa amo atos Mindanao, dili pa kailai paminaw ng giatay, pero pag dili lai na mapaminawon. Gugmang Giatay big and cheer.

0: and she gugmang giatay. Mm-hmm. All right. Anong chika natin diyan sa kabilang linya? Hello. Mayong hapon.
1: Hello, Cross.
0: Ay, ano, 'di ba crush ako pangalan? Chinita man.
1: Cross Reina Chinita.
0: Oh, what? Di, Reina Chinita, walay crush. Ikaw ba bago ni mo ako pangalan? Dili ko ganahan ani ay.
1: Ada ako nang wala. Wala na lang.
0: Buot po sa akong pangalan ha. Buot ko undangon ako ni mag DJ.
1: Ay. Ayaw
0: sad oy. Wala. Ay. Sabog undang paminaw oy. Sad. Unsa may matambag nimo kay Ja ani Ron?
1: Kano kanang kanang medyo difficult kanang yung story but nagpa-advise mong ka pero taganti ka kung sa taganti ka kuan taganti ka kanang
0: unsa mangyod
1: taganti ka option

0: Inano niya ang lalaki ng mga katungan ng ginikanan si Adan. O gagikuha ang iyang gusok. Kunya, gitak o pangunod. O ang mga gusok, gihimo niyang babae. Sumala pa sa versikulo 22. Dere sa New Testament sa Mateo, chapter 19, verse 4, nagingan. Wawa ba ka mo makabasa? Nga siya nga naglalang kanila, naghimo kanilang lalaki o babay. Ako nang gikwansa, ako nang gikwansa mo dili sa pag sa pag-judge. Kaya kinsa mabud ko nga mo judge kita or mabud.
1: Kore!
0: Ang mahatagan ka guide. Kaya naging mamungod ka kanina nga, kwan, doon na kay gilitok nga katong nag-istorya mo sa mong kumpare na yan nga nga. Unsa man ni ako nga pakuwat man sa Ginoo king tanan. So diyang dapita medyo medyo i-correct lang tika diyang dapita. Kay according to Jeremiah 79 nga ang kasing-kasing labaw pang alimbungan. So karon arita sa imong problema. Kwan kuno cha i-try kuno kwan. Itay ko na ba si makatuna ni mo sa pagmahalin mong kumpare. Kay, sa gingong bitaw ni Carlos kanina, o sa color nga, kanang dilikit ni mamakiha kay, di man po ninyo kagustuhan. Kaya poros man muna ulipon sa ilim ng makakubog. So, yung unanin na lang, tsakwan. I know nga, gimahal ni mo si Sheila, pero, kanang, i-try lang, di ko mo ngayon nga, imuging buhatan. I-try lang, i-try then pray. Nga, katunan ni mo, higug may mong kumpare. Kay, nabalaka ko sa imong, sa dagan sa drama kanina, kay medyo may pagkaastig ka baksikon. Naadlo ko nga, basin, tungkol na, permi kang kasapan sa mga ginikana, basin, makuan ka ba? Kanang, naadlo ko nga, basin, kuan ni mong utok na ang imo nang ambatan ano nang mong mapahimungtan so imo na anong ipalaglag ang bata ba ya kuan kanang blessing ba ni God according to the Psalm 137 verse 3 so kuan lang sa i-try pag kuan pag sulti mo sa mong kumpare then kuan basin doon na po na safe feeling sa imo ha kay giunungan mangit kaniya. So, ito lang nga, Asia. Pero di ko may nga buhat na isuway lang. I pray to God. Kaya, para sa ko, sa ko, based on my opinion lang, no? Mas maayo kung kanang ang imong kumpare gid ang imong pilion. Kaya, gawas nga siya ang amahan sa inyong anak. Siguro, mahatagan po niyo kalipay ang mga ginikanan. Ang nakasipiat lang po sa ginikanan, mutagaw tao, pero wala'y pagpasabot. Kana mo sayop nila. So dapat bansayon unta ang bata sa gamay pa sa mga dalan, sa mga resulta. Dili po, dili angin bunalan. Dapat kanang yahani mo. Resulta ano ba? Sa resulta kung ano yung buhat, dili kayong mga sabak ka dito. So ano na lang ka, salamat kayo.
1: Alright, okay. Ayan. So, wala tayo mahimo ano, Dayja.
0: Hindi,
1: gini mo na siya mapakasuhan, Dayja. Kaya at the end of the day, gigusto man ni mo.
0: Pwede man, Kras. Pwede ito niya ikiyato ka itong naninda sa ilim nun.
1: Kaya nung ibaligyaan. Anyway, thank you so much. Katropa mo.
2: Exciting.
1: Oh, diba? Nakakuha ka to dya. Gigamitan ka niya o mga bersikulo. Dapat imo nang i-take note. Oo, pwede mo i-rewind na nga ko ang live. Ayan. Actually, sa imo mga pangutana nito dya, no, ako rin yung maingon sa imo, ano. Alanganin ka ano mga gustong buhaton. It's not. Oh. Hello, maing hapon.
3: Hello, maing hapon.
1: Kinsa man ni?
3: Si Vince Bra.
1: Ha?

0: ¿Quién son ni?
1: Sí, Vince Brian.
0: ¿Sí, Vince?
1: Brian.
0: Brian. O sea, may matambag ni mo sa tong letter sender. Taga-asa mo rin akong caller.
1: Taga-Brangalina po.
0: Ha?
1: Brangalina po.
0: Asa man na? Ha?
1: Eh, wala-wala pa na ako.
0: Okay na, madungog ta ka.
1: Ah, di eh. Sorry kayo. Pero ang advice na nato siya. So, naitabo na mag-into sila dyan. Siyempre,
0: nga naman na.
1: Putol-putol ba?
0: Sige lang, istorya lang.
1: Next time na lang, next time na lang.
0: Madungog ta ka.
1: Maka-advise sila ito, katong naitabo sila lamang yun. Siyempre, sa lahat naman ito na doon, hindi mo akin na kasalaan ito kay sila may nagtagay sa ilang kahubog. Nagbunga pag yun. Kung gusto lang na ay mayong kugmao nilang anak na ilang nahimo, ay padayon nilang ilang sa tinuod ang ilang pwede mahimo, mahimo sila ginikanan sa ilang anak. Bora ko, salamat kay DJ.
0: Sige, daghang salamat. Katropa mo!
2: Wala. In.
0: Wala mo
2: to. Exciting!
0: Wala ka ba sa lyrics? Ako apag sabot to kay love song man to ang gugmang giatay ngayong girequest dili reggae. Ako sa to, gugmang giatay. Say love song. Dili reggae. Kaysa ba de bisrak ba to di po to reggae? Pataka, karub. Ah. Balintungon ko yung computer.
3: Ay, no!
0: Oh, may gugmang giatay diri. Ambassador po na, may love song diri yung gugmang giatay. Cowboy mix. Ambassador. Siya, ako apag sabot dol kay love song man to ang gugmang giatay yung girequest. Riggy rin ang kwaday. Hindi ba? Minaw na ko balik. Riggy ba rin? Hindi ba ni Riggy? Bisrak man siya din. Wala na Griggy. Adit, no, it's not. It's a mixed up. Oh, duha man ni kabok rin hi. Oh, ang importante na play na ko ang gugmang giatay. Aka ni.
3: Panumpaw.
0: Adit na ako nasala. Kay baka mo mag-request mo. I-specify ninyo. Daghang gugmang giatay ninyo. Kamuron ah. Hindi pa kong hasol-hasolon ha. Akong ikatambag sa suwat ni Jack. Dili Jack, Jack ni ha. Chinita, salamat sa iyang kaagi no. Nahitabo na og di na makabakwi. Ang Ginoo na nag-ingon nga ang babay para sa lalaki. Sa nahitabo niya, ano yung Ginoo ba kay sa Roman 1, versikulo 26. Oo, para ka magiyahan ampo og ayaw kuhaan ng imong gisabak, ayaw dungagi imong mga sala. Oh, nakalimot ko sa ngalan sa sender. Si Jato siya, Jato yung pangalan. Ayan. Sige na, okay naman na. Pasailo na to na. Kagamayran na si P.
3: Ay, no!
0: Masayo. Ayan, day. Gipang glataran ka nilang mga versikulo diri, day, Jato. Alas 2:34. Open gapo na itong linya mga katropa. Pwede gapo mo manawag. Ano siya, maunay resulta siya shot-shot da. Maka-shot noon. Tama, munang shot sa taro. Hi, Kiltons, Daw di Sena. Shout out for Javitan Birili. Hello po. Shout out Davao di Oro. You can kay Master in Chico. Ayan sa inyo, hadi may pagpaminaw. Ayan. Ito paminaon daw, Mini B. Kung saan tungo pa nanawag, B. Gikan kay The Ambassadors. Saan yung sa mga Bisrak Bandery sa Cebu? Actually, sa Cebu na ako nisa nakitaan. Ano ba Cebu? Bagi ni sila. Para ma-play na itong tama ang gusto nilang ipa-play. Ganyan daw, dito ka ng reggae. Muna, maglaro mo. Sa inyong gusto ipatugtog. Okay. Sa putun kay tanga DJ. Soko na po si Chinita. Ato sa ni i-play, bigay. Gusto na ko paminaw ni nga kanta. Bigay mo raga.
3: Halik ko.
0: Oo. makarelate nga ako mga tigpaminaway aning nga. Nakaagi man gud mo aning inaanay nga gugma ba ka na gani mga gugma way klaro. Aminaw sa inyo mga katropa ha. O balik ra taud-taud.

Ayan, 2:37 in the afternoon. Okay, open niya pa itong linya ha sa mga gusto mo advice. O sa mga dili gusto mo advice, advice na lang yung taon ninyo. Kaya para ako na po yung mga advice, huwag ka. Puli-puli lang good ta. Oo, kaya para masulba din taon yung problema ni Ja. Di man yung masulba doon, pero mahatagan to siya idea. Unsa man niya pagtabok ng iyang kaagi karon na na problema ang itaon ni si Ja. Lison dyan nagamay yung problema dyan, no? Pero sige lang. Hindi na to maingon ng mga nani nga sitwasyon. Di na to mabantayan kung kung saan to pag-atubang sa mga sitwasyon nga unpredictable. Mga gani ka, unpredictable. Mabantayan. Sa kamansalit nita. Wala na pagtaas sa diesel, no? Umuusbaw ang ato ang presyo sa diesel. Sabi naman, no? 5 pesos per litro. 2 pesos per litro sa kerosene, samtang peso per liter sa gasolina. Para ni sa mga katropa nato din hang gamonitor. Okay, ha? Open nga po itong linya, ha? Dawaton nga po itong tawag 0928-5508-727 na as sa screen ang inyohang ang caller line na to kung ganahan mo nga dili mo kaapas sa kung ginayaw-yaw diri hala dito ato ang screen para sorry kay kaapas pasar man din ako ni. Here's another song from Toni Braxton. Stay tuned in and don't shade your dial.

0: guys, Toni Braxton. Another song, a sad love song. Ayan. Okay, let's go down to the questions ni Miss Ja. Ay, ni Ja. Hello, Ja. Maying hapon sa imuha din ha, karon sa Cagayan de Oro. First of all, do not consider abortion. Second of all, do not file a case. File a case kung dili niya barugan ang iyang pag-aamahan sa anak ni mo. But if barugan niya, choose your kid. Oo, ana. Simple ang tambag nako pero lisod. So karon, do not focus on the idea of solving your end. Focus ka kung saan nimo pag-settle ang imong anak nga end. Mo na yung kinaingon nga sa mga ano, sa mga wala pa'y anak, do not comment sa ha. Anak, wala ganin mo'y anak, wala pa mo'y anak. I'm not trying to say ha, wala may karapatan mo speak. Pero for me, manggod, lahi ang perspective pag nanay anak. So if wala pa kakabaw unsay feeling nga magkaanak, shut up. Ana, maldita no. You would never understand until the day you had your own. So, sa karon mang gooday, this is not the time for you to be selfish. This is your time to be selfless. Kay nakamugna man ka and sala ba niya nga nagtagay ka? Diba? Dili sala niya nga nagtagay ka. At the end of the day, it's not sala sa bata ang nahitabo mo nang always make sure nga you choose the right pattern, the right path, I mean, sa kaninga desisyon nimo. So kung imong unahon ang pagsulbad sa imong pagkatao, I don't think masulbad na nimo. I know na mga verses nga gi-recommend sila nga para imong guidance nimo. But kung dili pa nimo kaya i-settle ang imong kaugalingon, do not, sabi saya pa, ayaw dala ang tanang problema sa usa ka alsahan. Mura na nang pagdala og mga basura, mga gamit. Kung imo nang isahon tanan bisag kabaw kang bugat di ni mo kaya, ayaw. It's not recommended. That would frustrate you, overwhelm you. Posible pang mo na hinungdan nga imong ikasakit sa imong tanang kasakit ihapak nimo sa imong anak. So choose your battle at the moment. Kabaw naman kasi imong pagkatao. Para nimo, dili babae ang imong gusto, para nimo lalaki imong kasing-kasing. Okay, fine. Oo, dili ka gamit ang verses. The reason nga nung dili ko mo gamit is because it's not my story to tell. Oo. I know you know. Kabaw ko nga kabaw ka kung unsay angay nimong buhaton. Kaybaw ka kung unsa man ang nasa palibot. Wala ka nagkuwang sa pagsabot sa unsay tama o dili tama. But sometimes ang tao manggod, we are aware, kabaw na ta sa mga di mao o dili. Wa ko niyong madautan ka. But at the end of the day, labi na sa niyong desisyon yung gibuhat niya, nabuntisan ka ni Rob. You know exactly nga, saan ni mo? Nahubog man ka. And possibly, ginakay nga naman lalaki si Rob, babae gihapon ka. Di mausab ang istorya nga mamabdus gihapon ka kung naay chance nga mahitabuan mang kagaling sa usa ka lalaki, and that's what happened. That's what happened between you and Rob. Again, dili karon ang panahon para unahon nimo imong kaugalingon, apan unahon nimo ang imong anak nga naa sa imong tiyan. Sure gyud kung namabdus ka ani, kay feeling nako una pa man gyud nimo si Rob. Kung wa man kadat ni sa duha ka buwan nang nilabay, consider yourself magpapiti. Oo, para maatiman imong kaugalingon. Kabaw man ko nga lisod panindigan ang bata. Lisod jud day. Mo nang moingon ko sa imo ha. Pili a kay wa gyud ni sa sugod pa lang. Oo. Yes. Nga kung kihaon man nimo si Rob, di nimo siya makihaday kay voluntary man ang nahitabo ninyo. Wa po kanya gipugos og patagay, wa po kanya gipugos og paghubo. Tanan man to nahitabo, it's because nakatagay mong duha. Ana, yagat pa. Bitaw, seryoso lang, no? Seryoso lang. Ana siya din. DJ RRC, request ko og itatago na lang lyrics by Montemayor. Sa oy, lyrics by Tanya niya, Gilbert, saan mo ka Montemayor?
1: Ayaw!
0: Mga taga, di man na taga kuan. Pataka niya naman. I-relate ko niroan.
1: Ayaw!
0: Sapot ko di Doc Gigi, ha? Tanya, Chinita nga, di man na taga dire. Tagalang istasyon.
1: Ayaw!
0: Samang yun. Dili man taga diri da, dong. Montemayor, Gilbert. Oo, dili siya taga diri, ha? Lahi may Reyna Chinita may nadere dito. Lahi na siyang istasyon, ana. Bansaya mo advice ni crush, ah. Alangan ka, agi man niya. Ito, ay, actually, mubansay gitag tambag. Basta dili sirado ato mga utok.
1: Ayaw!
0: Basta sirado yung utok yo, dili magigkaingong kuan, dili magigkaingong makatambag ka. Kaya kung sirado kag utok sa mga potensyal nga mahitabo sa palibot, ang imo ramon kung insist din ha. Katong mga naa sa imo hang una-una. Oo. Ayaw ka sab EDJ. Ah, mga saba magita pirmi din ni. Nga saba jog ko kay kamu ha, magkumi-kumi mog tagala yung istasyon din ni. Dibi na pwede.
1: Ayaw!
0: Masaba jog ko. Ayaw lang sana ko, Ana. Wala na inana nga kanta diri Montemayor Gilbert, ha? Dili na taga diri, ha? Kana imong i-comment. Tagalain na siya.
1: Ayaw!
0: Kaya okay, mama, foul play, masatani mo. Ma-foul play, ta. Okay, klaro, Gilbert, we. Ibutan siya kunyos kaalautan, ay. Anyway, wala ito igong oras. Dagang salamat sa pag-uban-uban sa programang X-Rated. Gikan alauna hangtod karong orasa. Ugma puhon ni Martes na po sa ato ang mga sugilanon sa kinabuhi nga atong madunggan ining atong programa mo. Nang atangin gyapon ninyo ha. Kay, kung di nyo atangan, saon na lang man ni Ron. Kaysa naman minaw. DJ Chinita, naara ko i-share niya nga verse. Roman verse 18 to 32. Romans 1 verse 18 to 32. Daghang salamat DJ sa pagbasa. God bless. Ayan. Alas 2:51 na sa kahapunon. Ananas si katropang Eric Serres Monait para sa ato ang asintado. O musulod na po ang uba pang programa o niya taod-taod mo nang ayaw ginyo pag-alisoy yung mga radyo pabili ng gyapon sa pagpaminaw sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo. Exciting! Ako di pa rin ako pwede outro di ay kayo mo yung pamanikog alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: Caboo. The biggest and most colorful running event of the year is near. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: Yes, Toyos!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahibo? Suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan, maong dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula na adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Santol Plus Gold o Santol Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santol Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santol Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
7: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Guyawan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sumod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kong dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nasamtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako dyan, saka tricycle driver. Pantay ako sa adlaw-adlaw na biyahe.

0: Sangfong Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sangfong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TG og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na gugo. Kaniya ito dili man. Basta mag-inom ko yung Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Co.

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ako, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang imo?
3: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
4: Katuri ay, gibayra na matika.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ay,
5: exciting!
6: Hi, it's me, your Mamo Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: anytime.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabagyan!
4: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Santhan Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Estrella. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gaming hod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibot pa yung Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
5: Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Yes to Health Clinic.
13: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
14: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
15: Ug matag Domingo.
16: Libre na
15: magpakonsulta sa doktor
16: dinhi mismo
15: sa Yes to Health Clinic.
16: Ug mapalit nimo dinhi
15: ang mga produkto sa Yes to Health.
16: Yes to Health Clinic.
15: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
16: Hilid sa Barangay Hall.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
18: XFM.
19: Oras sa XFM Cebu, alas 4:07 na mga katropa. Itong time check, andun ka na kanato sa itong Santhan Gold or Santhan Plus Gold. Ang itong produkto nga pagkatabang usap sa itong mga kaigsunan, diha maghihiga lang doon ay high blood, no? Palihog lang yung taon, ang pingin panglawas. Kaya diba ang itong maghihiga lang ang kining high blood o sa katrydor ng sakit? Peligro kaayo. Katos mga nagkumpiyansa las ilang panglawas, mga amigo, ngayon pasig muterik tadi. Ah, pari ang sakyanan bitaw baga kay Exonan mo overhead tirik. Ang lawas pud magigalag di gani ampingan. Si kwate gyud. Yabong bahaw baga kay Exonan. Ha? Ah, diskwido gyud mao na magigalag nga kamo diha karon sa mga katropa natong dunay diabetes. Ha? Ah, ay mo ka kumpiyansa kay di gyud dalim nang maglingkod ta magigalag 4 ka oras dito sa dialysis center. Ah, balik-balik matag semana sige gasto. Dumikan kay kumpiyansa kita kay perting ulita pud nato magigalag og tamis. Diyatay Santhan Plus Gold. Adunay paliya. Duna pag-iahos na espirulina, mangustin o kamungay. Pagkatabang usap ni pagwagtang sa mga free radicals o mga toxins sa itong kalawasan. Gawas pag-iigalang na makatabang usap ni pagwagtang sa mga bukol-bukol, mga sis o tumor o mga kaigsoon. Santhan Plus Gold, 14.50 lang ang book nini. Proven tested mga kaigsoonan sa mga nakasuway na nini. Nagsige na sila balik-balik. Isip ila nitong adlaw-adlaw ga food supplement. Santhan Plus Gold aprobado sa FDA. Mapalit ninyo sa inyong mga suking pharmacy. Santhan Plus Gold, it supports your health.
20: Eric Serras Manait, Asintado.
19: Resulta sa King Dragon, alas 4 nga bula, 4-0-1, alas 4-8 na. Ikaw sa di pa ta maghihigala mo padayo gisgot may labot anay nga ikaw pat nga adlaw sa impeachment trial dito Senado. Diritas ato maghihigala sa dakbayan sa Sugbo ang Chinese Consul General mga kaigsunan there is ato mag-iigala in the name of Consul General Zhang Zhen of the Chinese Consulate Office sa Cebu. Mag-iigala may tubag. May labot na sa ipahigayon mag-akaigsunan yan itong July 12.

0: Sugbuanon o ang kinatibok ang Pilipinon magsaulog magigala nining ingnon ta West Philippine Sea Victory Day kay dia magigala si Chinese Consul General Zhang Xin nag subli magigala sa pagpahibaw nga ang Beijing wa gyud mo recognize magigala nining gipagawas nga ruling or UNCLOS ruling no over the South China Sea.
1: Sintado.
0: Da? Timing po kayo kay karong adlaw ha. Ibisita po diri si Defense Secretary Gibo Chudoro. Ah, tarawa mga igala. Kaganihan ni mga kaigsunan perting kuganga sa mga empleyado sa Cebu City Hall kay usas mga pinasidugang dinapit ang atong Defense Secretary. Da? Mga kaigsunan. O niya, sa di pa na to i-play ang video, kinini ang si Jay Tarila o ang Chinese Embassy dito sa Manila, mga kaigsunan, nagbinailuay po nito hanga istorya. Da, ang Chinese Embassy, mga higala, nag-post po sa ilang Facebook page, niingon rin, if there weren't people, o wa pala'y mga susamang tao, aning Jay Tarila, who lies, namakak, sows discord and incites hatred every day, China-Philippine relations would be much better. Sigon pa ng deputy spokesperson of the Chinese Embassy nga si Go Wei. Ah, ugwa pa lang kuno susamang tao magigala diri sa Pilipinas aning J. Tarila nga magsigi kuno og sabwag og butbot. No, uga insights hatred sabwag og kalagot. Kining ga ang relasyon kuno magigala sa Pilipinas og China nindot. Ningon po si Jay Tarila, mga higala, kung ang China, mga kaigsunan, mo sanong lang unta po sa international law, muundang sa pagpangharas sa mga ordinaryong mga mananagat na Pilipino, muundang sa pagpangharas sa mga taga Coast Guard o taga VFAR, muundang sa pagguba sa marine environment this West Philippine Sea, pinagis reclamation, and abandon its illegal claim over nearly the entire South China Sea. Murag, layo-layo, ginuntag maabtan ang relasyon sa Pilipinas o China. Mao po na dito itubag, magigalang J. Tarila sa Philippine Coast Guard, mga kaigsunan. Naalarma ng Chinese nationals, mga higala, ning atong ipahigayon o pagsaulog sa West Philippine Sea Victory Day. Labi pa kay diri sa Cebu City, doon na yun magigala dito ginuso nga ordinansa may labot, ani, o resolusyon, mga kaigsunan. Now, kaganihan ni bisita magigalas Gibo Chudoro. Ang Defense Secretary og nagpasalamat ganto magigalas mga Sugbuanon. Kay kinini ang kita diri una magihigala ang nagduso og ingunana mga tigpaminaw resolusyon. Atong i-play Double J ang kini pamahayag ni Gibo Chudoro dia paminawa ninyo magigalas sa ni bisita diri Sugbo kagana butag.
1: Asintado.
0: Dara. Kagarebutang ni.
2: Malayo-layo yung mga.
0: Ay, di. Ano ba? Stami ospin niya. O, sige po.
3: Sa akin, ano, resonating from the center of the Philippines, it gives magandang mensahe kasi yung awareness na hindi lang West Philippine Sea. Of course, awareness ng importansya na hindi natin ipaglaban ang West Philippine Sea. Baka may mawala pa eh. No? Kasi baka ang susunod na iyakin nila yung archipelagic doctrine. So napaka-importante na maliit na bagay pa lang na kuni-question na ang mga implikasyon ng UNCLOS. Tayuan na natin at hindi pwede hindi tayo tumayo dito. That is why napaka nakataba ng puso that Cebu stood up, no, in the face of a direct provocation by foreign officials.

0: officials here, and they stood their ground. And that is admirable. No, nakakapuri-puri yun.
1: Secretary, with the passage of the resolution of Cebu City Council declaring the victory of West Philippine Sea, would you also encourage all LGU to replicate this?
0: I would like the LGUs to replicate it in practice. It is more important than practicing, than passing a resolution to cascade and actually purpose this West Philippine Sea victory into creating their own resiliences. That is why after this resolution with the City of Cebu, we will enter into more extensive resilience building measures with the City of Cebu.
1: What does it mean?
0: Well, number one is how the OCD can help the City of Cebu be more resilient against natural disasters and calamities. If there are natural disasters and calamities, naturally the investment climate is affected. And if your raw materials for building your infrastructure do not come from reputable or secure sources, then your infrastructure is compromised. Thirdly, you have to secure Cebu in different levels, particularly if Cebu is going to be a technology hub. Why? Because if this is not secure, there will be intellectual thefts, compromises, and nobody will partner in an unsecure environment in the digital space.
2: Secretary, you mentioned po kahapon na within the next 10 years, we need to double time dahil lumalaki yung banta sa ating territorial and sovereign rights. Sa natitilang halos 2 taon sa administrasyon ni Pangulo, paano na pa natin itutulak yung security na there?
0: Napapansin nyo, walang humpay ang dalawang bagay na nangyayari. Number one is speeding up yung modernization natin. At ang importante sa modernization, hindi lang ang kagamitan, kundi ang kasanayan at ang mga babahayan nito, ang mga strategic bases natin. Okay, foundational yan eh. Useless ang kagamitan kung hindi natin kaya patakbuhin. On the other hand, pinag-iigting pa natin ang partnerships and SOGFAS with like-minded nations because this is an international fight. And just like Cebu, which is in the center of the Philippines, we find common cause with India, with France, and with other European countries who are also challenged because their supply routes through the South China Sea are threatened. Australia, New Zealand, Canada. So, yan, walang, kahit na may politika or whatever dyan, hindi namin tinitigil ang pace, which is actually very taxing yung pace with which we are institutionalizing these resilience measures.
2: Pero yung condesor natin, kailangan bang kalakay?
3: Okay, salamat, Dr. J. Lang so, inyo nabati, kada magigalang Defense Secretary Tos Gibo Chudoro. Gidayag niya, no? Dere magigala na sugod yun sa sentro sa Sugbo. No? Ang kining-ingunining resolusyon, diin magkakaigsunan, gipasas konsiho, declaring magigala every 12 of July nga West Philippine Sea Victory Day. Nga gikasuko usab sa mga taga-China, mga kaigsunan. Now, kinsa pa man maghigala yung manghingusog. No? Alangan mag-ato ng isalig ng tos laeg nasod. Ang uban gani maghihigala ng mga citizens sa uban ng mga nasod, very patriotic, very nationalistic. I don't know maghihigala diri sa ato o hinahina na baka ng nawagtang, no? Mga kaigsunan. Nga, kada ba maghihigala ang dipinsahan na to ang atong nasod kay uban maghihigala, di naman dito mag ingnunta kanabitang way paki o di nalang po manggilabot kay nahi mga pressing problems pang naguna. Like for example, mga kaigsunan paginabuhi nila. So, sometimes makadungog ta maghihigala nga da ilan ta magilabot ano ay kay detay mga problemas ato wat na dito karoy para pangluto. Watay para pamlite. No, ingon na ingon ini pero hain raman ang atong pagka patriotiko. O kang atong pagka nationalistic niya na mga amigo. Atong devotion. Laom na tong paghigugma. No? O ato maghigalang loyal support sa atong nasod o pananglit maghigalang dita muhimog ingon ining lakang kanos apa.
4: Asintado.
3: Ato man na. No, mga kaigsunan, so kini maghigalang gipahigayon po nga priskon sa Chinese Consul General diri sa Sugbo, kaganiha mga kaigsunan, in response sa gipahigayon po nga Victory Day na itong July 12. No? Aning kadaogan maghigalas Pilipinas sa West Philippine Sea, bahala na og ang mga insik mga kaigsunan magtagawtog maayo. Importante maghihigalang kining maong resolusyon dias konsiho sa dakbayan sa Sugbo na pasar na ni. Da? Magakaigsunan and pangutanas media kaganiha o mo-replicate baka po ni Soba mga LGU, I hope so. Da? Magakaigsunan nga kining di lang ang Sugbo, apil ng Mandawi, Talisay, Lapu-Lapu, the province provincial government of Cebu, sa Bohol. Da? O lukop na sud. Kay at least mangigala di ni mawagtang. No? Baga kaigsunan kay giingon ni Gubot sa duro, kinanglan ato ning barugan. Ang diri magigala sa pagsigig pangharas o pangangkon sa mga insik nga ila ditong West Philippine Sea. Kay basig ila na pong bulabugon magigala ang kining ato mga probinsya sama ng ilang pangangkon nga ila na puguro ng Batanes. Di ba? O di tamulihok, manghihigala, mugara, magiging insik. So, sakto rapod nga di ang manghihigala, magsigig saba-saba ang taga Philippine Coast Guard, ang Department of National Defense, o niya, karon di na, ubanan na gitpod sa ubang mga LGU, hinaot paunta nga doon ay musunod manghihigala sa dakbayan sa Sugbo.
4: Asintado!
3: Alas 4.22, mangigala, o niya, sa Pikas Gabahin Day, akong ipaibaw diyan ninyo, nga di ay tropical depression o sab nga monitor ang pag-asa, although gawas ranis Philippine Area of Responsibility, atong tanahon, mangigala, o onsay dogang unyang update, mag-iigsoon sa pag-asa, kalabot, aning maong LPA, makasodis par ba, mangigala, mamahimo ba gining bagyo, or malusar ba po ni, sige, kay di ay tropical depression, monitor ni mag-exhaust pag-asa karon. Bago pa ganit, mag-iigala itong bagyo mga kaigsunan, miagid rin sa atos na kalabang simana, nagbilin itong pito. Oh, sorry, 17 or 18 ka magpatay. Itong bagyong inday, di na po ilain. No, mga kaigsunan, nga nagdanga-danga, dautang panahon. O niya, by the way, sa di pa po gumalimot, di resign ako no mag-iigala si Secretary Ted Herbosa sa DOH. Og ipulihan na kinikaroon ni Dr. Jose Pujalte Jr. isip bagong health secretary. Ah, ang rason ni Ted Herbosa mag-iigala ng anong miresign is ang iyang panglawas mga kaigsunan. Di baka mag-iigala anomalia. Yan ah, ang ipuli mag-iigala kinis Dr. Jose Pujalte Jr. bagong na-appoint isip Secretary of Health. So, mauni mag-iigala dito karon ang iyang profile mga kaigsunan. Gikan Japanese Department of Health since 1991, appointed Medical Center Chief 2 of the Philippine Orthopedic Center or Orthopedic Center in 2014. Masters in Hospital Administration at Ateneo Graduate School of Business. Alright, sige. So, di atay bago na sekretary sa panglawas. Ambot mag-iigalag unsay labo ka nining Dr. Pujalte Jr. Alas 4.24 sa Pika Susam nga bahin ang BGMP. Naglaraw ko no mag-iigalag nga magdugang pa dito tukod og jail facilities. Aron ko no pagsulbad aning congestion nga naitabo mag-iigalas atong mga bilangguan Central Visayas mga iksoon.
4: Asintado!
3: Sama po din tao ning ato mag-iigalang mga kaigsoon ng Bisaya, nagsige mag-iapog pabadlong nga, baong perti ng piota, mag-iigala, silda karon. Na-pressure na hinoon ng BGMP, mag-iigala, magtoko na pong kunugdog ang mga presuhan. Do? O saan tamaning daghan mga mga badlongon? Ondal na ganin mo's pagpabadlong aron di mo magsiradinas niya pag-iigala sa prisuhan. Gasto na pong gobyerno pagtukod mag-iigala dito prisuhan kaysa on tamanin nagkadaghan mga mga badlongon. O sa pagganahan magin mo masin pabadlong. No, ga... wak may lami in taon ni mag-iigala ga ikaw i-deprive kas imong kagawasan. No? Ngano ba in taon ning uban mag-iigala ang ganahan mga magpabadlong? Tanawa ron ang BGMP. Naglaraw mag-iigala o magtukod na pagdugang jail facilities. No? Aron pag sulbad ano yung congestion mag-iigala dari Central Visayas. Oh, naunsa ba ni pagkaunsa? Mura man ni mag-iigala dito karo guwagi ni undang ni pagpabadlong sa mga Bisaya hinoon ni kalaki ha?
4: Asintado!
3: Stilan, gasto na pong gobyerno. No? Sa may angin buhaton, mag-iigala ni mga pinariso kini mga badlongon. Baga kaigsuna na binagyod kantong kahibaw sila nga sa ginang ilang gihimo mag-iigala. No? Kantong mupatay, kantong mga manulis. O uban pa niya mag-iigala ng mga krimen ng lugos. Ha? Angay pa ning buhion. Anyway, atong oras, alas 4.26, may pagpaminaw sa itong mga viewers dari sa YouTube, sa Facebook Live. No? Si Angie Rimo, ilawag lang kuno na stirong matod pa niya sa Italy. Diya sa inyo sa kining Italy, madam. Kumusta man, wa kayo nagpabadlong? Okay, naunsa na may in-town dari sa ato, mag-iigala nga ang taga Bureau of Jail Management and Penology. Na problema na gyud kay ang ato mga prisuhan Central Visayas nagtipunog na yung mga piniriso. Ha? O sa may maayo aning buhaton Engineer Prince Canono? Ha? May laki mo yung kadya, engineer mo, disenyo diha karong mga prison. O sa may maayong disenyo na itong prison, aning orbin ng daghana ng mga piniriso mag-iigalang naglaondo ko niya. Kaya ba mo mag-iigala sa Osaka Silda? For example, ibuta na to nito ang Osaka Silda doon ay so 20 or 30 pinakadaghan. Karoon mag-iigala nagdubli-dubli. Oh, talawa lang guning ato mga police stations niya. O kung sa kapiot mag-iigala soon sa Silda kay perting daghan ang padlungon. Numero unong rason, ang uban mag-iigala ng labni kay wa dito'y palit og pagkaon. Oh, nangawat kay way pagkaon. Nadagang pagkaon dito per 4. Bida, paita. Dahil mga rason nga, klaro kayo tungod sa ilang pagka bangag sa droga. Maingon siya nga, nanulis ko kay way pangaos pamilya. Pamilya ko rin taon. Parang yung spesyo. Oh. Kaya ka na, mag-iigal lang maingon nga, nanulis ko, nang labni ko. Nanguot ko. Oron sa pana kanang mga klasiya, mga igsos binuhatan, sa'yo pa yun na. Pero ang ila dito karong gihimo is, maunay dipinsa nila. Kay para kuno sa pamilya, kanaghan na dakpan mag-iigala kay nangawat mga igsos mga tindahan. Oo. Nangawat na mga convenience store. Ang rason, para sa pamilya. Na ipagkaon dito sa per 4, taga DSW din nagsigay pang libre. Ha? Oh, mauna, baga kaigsunan, paita, maghihigala, mga tawhana. Anamon na nagpatay si Rarek, maing hapon, mga katropa, gikang I am Will, Fortaleza. Ha? Anamon ko nagpatay ko. Magdota buwada, nindot paminaon ang mga abogado magdebate, idol. Makakita, makita ginyo mo kinsay, mas maayog kinsay ka mao. Mo sikot-sikot ba? Ikang makumusta mo diha mga gwardiya na to sa Labangon Science High School, ha? Katropang Macdo Tabuada, mga alerto kayo. Susama mag-iigalang Chief Patak Dres G Plaza. Lorna Margarita Pabadlong Pamor. O si Tatay Diggs Paana. Ang minteryo mo ay padak ang sirarek. Ikang Gumir Diaz. Kana ontang Shell Island mao ni himuon og bag-ong prisuhan o mangitag laing island Parayabas Alcatraz para malayo sa city. Di pa ego siguro ng Shell Island katropang McDo kay gamay-gamay ra man na onya tanawa ng CPRD CPDRC dako kayo. Giatbangan po dito mag-iigala sa Cebu City Jail, no? pwede ba siguro tingali magigala o magkuan ta? Kaya nabito baga kaigsonang magama ta dito ang artificial nga island? O niya ato dito ipambutang ni mga badlungon sa katilingban? Karong sabdi mang reklamo ning diri magigala sa kalunasan nga perting bawang ihi? Itong amigo magigala o say, mureklamo yung taos kabahos ihi. May pagpaminaw, Mac White Sweater. Greetings, sir. Nature's Raw Lichon and Nature's Raw Honey. Sige, Mac White Sweater. O niya, Ulysses Alferi Sayago, Jesper Lopez. May pabalik tagisgot sa atong naandan si Rick Kapoy. Paminaw, anang ilahang mga duwa. Uy, usapod na pangtabo nila sa flood control. Kining ato gining i-play, no? Whether you like it or not. Baga, kaigsunan, ato gining i-play, dili po noong tanan ang maong impeachment trial, pero doon ay nasabutan, mag-iigala o subdiri sa network. No? Baga, kaigsunan, so, iunana na mag-iigala ang ilat, ang pagpakita na to dito sa video. Duha ka oras man itong programa, pero dili po tanan, mag-iigala hinoon ang ato, baga, kaigsunan, i-play. Bas, at least, baka dungog mo, no, baga kaigsunan sa trial karong adlawa, lain na po ugma pohon kay kini nga tong programa na tunong man yun. Baga kaigsunan, nagstorya po mi diring manager John Lee Viking, dili po magigala tanan, no, i-play na to. Pwede good po. Gako lang po magigala is basing mapula na nga to mga listeners, o na nga putlon po na to magigala. Although, nindot paminawon yun, no, baga kaigsunan ang the whole nag cross examination, pero na may uban magigala nga medyo laayon ba, no, or di sila ganahan magigala maminaw kay gusto sila dito karog laing mga issues ang hisgutan ta. Well, bao na nga karon atong giputol na mga ating paminaw. Alas 4:32 diri sa tas mga reports magigala sa itong mga katropa, Ma'am Mary Sindrias Lamoste may pagpaminaw, o at the same time ni Boss Joffring, sir. Kaya karoon mag-iigalas Plaza Housing. Always naminaw mag-iigalas XFM. At huwag i-check mag-iigalas mag-report ni report ni Eric Amaro, lalaking ng ulatas asawa na maak sa responding tanod na dakpas mabulo pulis. Ganyan, lain na po ni mag-iigalas ang kandidato mapreso. Preso naman yun eh. So nagsunod-sunod. Everyday si Eric Amaro magsiig balita mag-iigalas mga taong gusto mo sunsilda. At huwag i-check ni report ni lalaki ng ulatas asawa.
4: XFM Police Report. Police Report.
5: Katulad kay Rex, magkakigilaan, baslak, no?
3: Masampirasyon, aning, ay. Nga ito, nakalabang si Mana, nag-report po ka dito, karog, ng ulatang asawa, karon lain na po.
5: Tungod lang kay Maton, pa katulad kay Rex, bangug, no? Sa agwa di Patalanta, kining mangunga 42 anyos niya, nalay gaming lalis, no? Sa kinipong iag, kinipong kaipon, katulad kay Rex niya, nasuko naman, nag-rumentado naman niya, ang mausap na suspek, sumutong nag-respondihan ng mga tanod, apan ang tanod nga usangay, maugi, kanan, may ninaug-uguna, maugi ni respondi, suspakan, gintang tiyan, katulad kay Rex, mga kikilang.
3: Ang tiyan, gipaan?
5: Di pa kang tiyan ngay, no? So, ano ni nga, kwani, kana bang, upay ni kaso, ito bangon, kini mausap nga lalaki, kaso malicious mischief, physical injury, o kalapasan sa Article 151 sa Revised Penal Code, no? Mula niya siyang direct assault ngay, no? Kay ang mga tanod in town na...
3: Yan, ni Doc, gingay po ngay, is tiyan?
5: Agi ka ng bite mark, kumbaga, ito bang Eric, mga kaigalan kay...
3: Nalaksig yun, ang panit, wala po.
5: Wahi noon yun ngay, pero kanang klaro, gingay kayong pinakan, kay lagi ni dipinsa po ng aspisado, ang atulgot sa dumugdumog, marag klaro king tiyan gay kon nga kanabang murag na paduol sa bakbas puntoy ang ipaaka di ko no siya kanag yung hubog no nakainom lang katapang Eric ning 42 anyos motong murag na kanang wa pag kasilim tanay niya siyang kaipon iyang yung nakulahatahan katapang Erika mga kaigsunan
3: no importante no di na gyud mga sawa dito pala hubog siguro ngay.
5: That's right, katapang Eric mga kaigilan kay delikado no no kon gyud ngay kanabang mamunog niya worse kung anong ito, no? Sobra pas nagmalan ang ilausap ng mga kaipon ka pang Eric mga kaigalan. Ang incident, tinitmaw ni Dris May City Neville Hills, no? Parang gailahog siya sa Subo ang kining napasnak na karon sa Seldas Mabulo Station morning si Acertin Cipriano lag, no? Nga taga City of Santo Niño, Brang Apa, Cebu City. Ang kinipog katapang Eric, yag reklamante, ang yara pong kaipon ka pang Eric, ha? So ang gala to ni ang kinipog iyang kaipon o si Kuala ni Katurbang Eric no ang kining babay Katurbang Eric mga kaing suunan 42 so morning kuan pa ni Katurbang Eric ha ang kining ni dakop niya kuan ni 46 anyos no ang grupo ni Rodilito Hermoso Katurbang Eric mga kuan ni
3: dara na mo tani sila oi no 42 nya 46 anyos sakto na magid untas pangidaron no sa na bitaw nang yung nana
5: sakto na kay no
3: so sa trabaho ning suspek kay
5: ang suspitsado Katurbang Eric Minyo driver driver ni siya kuan siguro public utility vehicle Katurbang Eric ang kuan siya
3: PUC driver Katurbang Eric busar kang gasolina magbagbolbol niya mga ayuk ayodas gobyerno ya karon ihubog hubog lang itaw ni kita
5: kanang ang ang
3: asang ayuda kay perting mahal ang krudo gasolina niya karon to hubog dai
5: kalisod so ban gay no kay di igbali no ang kanipog
3: di nung tanan ha di nung tanan atong komentaryo ng tos ubang mga drivers taro man puning ubang mga drivers sport pero nagi ubang malahubog di no
5: ah sakto na gay no ya malig ni nakalisod gato ng Eric makikilan kay di man presento na to kay bahubog ta kay mangitan kita tag panik mangitan kita tag
3: kay wala ta mag inom wala man ta mag inom sa una noon sa una noon
5: occasionally ba occasionally kay naka yarok kan tag ginak tog ra kita ta mangitan dito mitag oi
3: mangitan okay, ana, bijoke.
5: Bijoke kana. Unsa gito bilibag na kon mo mugawas may kamaayo bisuki ngay basta kana kainom inom ka kamay.
3: Ara, kadohar gud ang joben. Kanta
5: mo sa microphone, kanta bang Eric.
3: Love me with all of your heart. Mo na, sa mo na.
5: Nakakanta gyud kay na nakakita gyud naka dungog gyud sa
3: sampo. Dili gyud ingon mo lata, mamaak binuang kalaki.
5: Sa tara kay no. Kay to.
3: Kay ikaw nga, ikaw every day magsige mi gyud kagadto police station pag kuha dito mga police blotter na monitor gyud mo pretty po puno ah ato mga jail facilities I mean kana ato na
5: detention cell aside sa na magi lain-lain nga mga violations ko to mga aside ng drugas kaning mga kinipong
3: puno gyud ngay.
5: Naagin ngayon, gani, no? Ubang mga istasyon, maghuhot ka ito pang Eric, paspasan lang yung mga kaso para naay commitment order, masaka sila dito sa Cebu City Jail, kaya maghuhot naman sila sa kinipong istasyon sa kapulisan. Kaya balagi na, marag, sakto ito magingon ngayon, no? Marag, pait man ba, alimuot, igang, wakay, daghan yung ganahan mo suit sa prisuan ka ito pang Eric, mga kahigalaan. Butang, sa kay, kuhan po na, kasunod ngayon, no? Kita, feel mo na ito nga, nindot ka yung free as a bird pero ang uban kato pa nga eh marag siguro na dapat siguro sig balik-balik marag di na exciting ba ang kon kato pang Eric or di na cool ba no ang pagsud sa prisuhan so maning uban yan no na kimusud kato pang Eric so maning nga eh no itong kasikasigikan sa Mabolo Police Station na huwag mga katropa para magkaunaw na gimudang digid lalim no masud sa prisuhan mga kigalan pangapi mo Santong Plus Complex kaping mga sexy at the same time good for the heart memory and immune system mapalit sa mga dugong puti kasi napit kuha na dagan ni mo sa Estel Pharmacy Click na sa ground floor C plus sa building di ako sa lapis mga espatera Cebu City alang sa ligos ng Pilipino para sa Pilipinas ng katropa Eric Amaro XFM
4: XFM Report.
3: Hi, good morning. I'm ang hapon dayeng Sir Gadi Gumira o ni Ma'am Aubrey Gumira. Nandun DJ sa Asia United Bank may hapon sa mga gwardiya na to diyan naka Santon Gold Cofemex. SG Madson. Huh? And Boss Ricker Albarico, Ma'am Sheila Albarico's Ma'am Speecha. Mayong hapon. 73 anyos na ligsan ko nung nasa series Patay. The reports may G-Talisik.
4: XFM Police Report. Police Report.
6: Usak kasi 35 anyos nga tigo ang babae ang nagalas kinihuman maligsan sa Sirius Bus Damidabok din sa Pedestrian Lane sa nasunodundalan sa Barangay Poblacion sa Lungsod sa Linuan na hitabo ni alas 11 just antag na sa Sabado sa Gabi Hulyo 11-2016 ang namatay nga biktima gila nga si Marilyn Paz Almindras 73 anyos o mulapio sa Barangay Luoka sa Lungsod sa Linuan ang driver sa Sirius Bus gila nga nagaligis isa maong biktima nga si Francisco Tibar Valiente 52 anyos og lumad nga taga Escalante City Negros Island Region nasiran nagadawat ang Linuan Police Station og tawag kalabarosaba sa Osaka disgasya nga naglibis sa Osaka Series Bus ang traffic investigator sa Linuan Police nga mo'y nanguha og kasayuran sa hitabo libutyag nga kinimaong biktima ang hitabo sa dalan din sa Pedestrian Lane kinimaong driver o Series Bus giingon nga patuyan ra ang iyang kusugsiyang pagpadagan hangtod nga diha miabot sa pedestrian lane. Mao sa pagdabok sa biktima hunan nga naigugid sa serious bus og nalagpot. Pag-responde sa mga sakop sa Emergency Medical Services kon EMS sa Liloan, ang biktima giswe pagkini og pagdala sa tabla na pan. Pag-abot ini, gidikalan death on arrival ang suspect nga driver sa serious bus. Gidagap usab dayon human na sa maong hitabo samtang ipasakya nga kaso bantog sa driver ang kasong kalapasan sa Article 365 of the Philippine Revised Penal Code o kalapasan sa reckless imprudence resulting to homicide ngadto usab sa piskalya. Balita nga nahipo sa Liloan PNP. Katapos sige ba mo kilimot sa Baga Plus Ganunayo Santon Herbal Oil magatabang matag adlo matanan hinimo sa Yasto Health Incorporated mapalit sa Pharmacy Botica sa inyong lugar. Alas sa Regyo sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News.
4: XFM Report.
3: A report, magigalang Eric Amaro. Ganina, nangulatang asawa, bana, dakpan. Karon di apod magigala dito sa Naga. Di lalaki, gitigbas kay di ko numuhatag og mangga. Ang suspect na dakpan, sus ginoo ko mangga. Observing tao ng iunining mga issues, mga police, no? Balita, bagikas PNP. Magpapriso lang ka tungos mangga. Sana may taon ng dagas utok suban. At ang paminaw report, gika John Cator.
4: XFM Police Report. Police Report.
7: Yes, naangon kining 19 anyos nga ulitao, humanig itigbas niningo sa 33 anyos lalaki dito sa may sityo Ugan, Barangay Lutak, City of Naga as alas 12:55 ni kaginihag kadlawon Hulyo 13, 2026 giilaki ning suspek nga si Matias Mabanag Inihada, 33 anyos adunay kapuyo, residente ni sa may sityo Sindulan Tinaan, Naga sa investigasyon sa City of Naga Police Station na matod pa na ngayo kinigmangga kining suspect nga si Inihada ngadto sa biktima nga si alias John 19 anyos ulitaw residente ni sa Ugan na Lutak. Giingon nga nasuko kining suspect human giingon wa kinihatagi og mangga nining biktima. Mibalipad matod pa kining biktima tungod kay kanayon siya nga dili iyaha kining mangga og iya sa iya kining ian. Nasuko kining suspect og kalit nga gitigbas kining biktima sa iyang tuo nga paa gamit ang usa ka sundang wa ino kini magkasaman o ni makadot tungod kay adunay mangga suod sa tuong bulsa nining biktima nga mao'y nakasaw sa maog tigbas misway og paliw ang biktima paingon sa ilang balay apan giingong gisundan siya sa suspek o gitigbas mag-usab nga gitumo nga to sa ulo. Nakalikay matod pa ang biktima apan naigo ang iyang wang bahin sa iyang liog nga mao'y hinungdan siya nga pagkaangol. Midagan ang biktima o ganangayo kinigtabang siyang mga pariente samtang dali nga misipat usap ang suspetsado. Pagkanawad sa report, alas 4 skadlaon sa kapulisan, may respondi dayo ng kapulisan o gilusad ang hagpuros at operasyon na dakpan ang suspek dito na sa Purok Talong 3, Barangay South Poblasyon, Naga. Ang kining sa suspek karon gipreso na ni Karos Custodial Facility sa City of Naga Police Station samtang yan naman na kining kasong attempted homicide. Mga katropa, yung kalimot magtumarog sa anton, vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, sa inyong katropa, June 14, XFM News.
4: XFM Report.
3: Mga baboy nga gikan sa Negros Island ug uban pa mga ASF affected areas gidi na nang makasod sa Cebu City. Na report Crystal Joy Filerca.
4: Live report.
8: Gididaan ang pagpasulod og mga baboy ug uban pang pork products dinhi sa syudad sa Sugbo nga gikan sa Negros Island ug uban pang mga lugar nga apektado sa African Swine Fever sulod sa 45 ka adlaw. Kinihuman ni Pagawas og Executive Order Number 86 Series of 2026 si Mayor na Sir Archival ni atong Hulyo 10 aron nga maprotektahan ang mga baboy sa syudad sa Sugbo og di matakdan sa maong sakit og magpabiling luwas ang mapalit nga mga karne ngadto sa merkado. Gi-adapt sa syudad ang issue ni Governor Pamela Baricuatro nga Executive Order Number 39 nakalatid sa maong EO nga kinahanglan ang tanan merkado, slaughterhouses, meat shops o uban pang commercial establishments na may kalambigitan sa pagbaligya o baboy o mga produkto, kinahanglang adunay mapakita ang mga permit sama sa veterinary health certificate, shipping permit, meat inspection permit o uban pang kinahanglang permit ato sa inspeksyon. Samtang adunay gimugna nga task force pinanguluhan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries nga mo'y magpahigayon og inspeksyon, monitoring o surveillance sa mga pantalan, checkpoints, merkado, slaughterhouses o guban pang entry o exit points aron nga strikto mapatuman ang maong executive order ni Mayor Archival. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
4: XFM Report.
3: Sa laing bayan kagamanan sa probinsya sa Sugbo, may padalog mental health team sa baga dapit sa Mindanao nga naigo sa linog. Reports Greggy Magdadaro.
4: Live report.
9: Yes, ang kagamanan sa probinsya Sugbo, may palapad karon sa ilang tabang sa mga komunidad nga naigo o grabing napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog dito mismo sa Mindanao, human mag-deploy o mental health o psychological support team, human usab nga mitunol na ang Kapitolyo o makabat sa 35 milyon pesos nga financial assistance sa mga local government unit kung LGU nga grabing napiktuhan sa buong katalagman. Niadto Hulyo 8, 2016, ang Mental Health and Psychological Support kung MHPPSS team o sa Cebu Provincial Health Office pinagi sa koordinasyon sa Department of Health, DOH Central Visayas Center for Health Development ang gipadlana dito mismo sa Rangana Province aron usab ang kapahigayon og psychological intervention sa mga survivor sa linog nga maigo sa General Santos City, Sarangani ug uban pang bahin sa Mindanao. Ang team nihatag og counseling og psychological support sa mga apektadong individual og pamilya samtang nagbarbar usab og essential nga mga tambal alang sa dili ang panginahanglan sa health og emotion, matod ni Capitol Health Consultant Dr. Nikki Catalan nga ang pagdeploy sa maong team ubos sa direktiba ni Governor Pamela Pambariquatro isip kabahin sa panayong tabang sa Sugbo ngadto sa mga disaster hit community. Sa yunini, ang kagamanan sa probinsya Sugbo ni hatag ug mukabal sa 35 milyon pesos nga financial assistance sa mga apektadong dapit dito mismo sa Mindanao, 10 milyon pesos sa General Santos City ug Sarangani samtang tag 5 milyon pesos sab sa Davao del Sur, Davao Occidental ug South Cotabato. Dugang panikatalan nga ang uwahing misyon pagpakita usab ng disaster response di ilang kutob sa paghatag o hinabang pinansyal o pagtabang sa rehabilitasyon sa mga infrastruktura, kundi importante usab ang mental health care sa pag-recover sa mga komunidad sa epekto sa katalagman. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom ka nun ay o Vision X Plus of Gel Capsule, gumikan kay kinikumplito sa mga phytonutrients nga mo pagtar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
4: XFM Report.

0: Alright, wala tayong oras sa itong pagpinaguman, pag-iigala ni nga itong tulumanon. Pag-ultag-balik, mag-akeksunan o mapuhon, samang taknag, samang istasyon. Kaobara ko dres, Master Control, si Katropang Juveni Menes sa Newsrooms Almimata, Manager John Limi Chavez Biking. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, akos Katropang Eric Siras Manait, manamilit og magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw katropa mo. Exciting!
1: Asintado! XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon, hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C. Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ang kunti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain.

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Dok, kung sa magiging akong sakit, dok, kung sa magiging akong sakit.
2: Doon na ba kayo kwarta?
3: Wala ro ba, dok?
2: Wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime Osaka, retired ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Mga katupa, exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 4.58 na mga drabas kahapon. Time check. Hatid ka natin sa Premium D3 Soft Gel. Like this, ito mga drabas. Nagadali rin kapuyon. Or kung ganahan baga, wala kay dugang inerhiya. Tungkol kay grabe ka busy. Wala ka na human ng mga trabaho, mga trabaho. Pag Premium D3 na mo. Paligod is itong kabukugan. Ang itong Premium D3, gaginama sa Yes to Health. Of course, appetite control, di ba balik sa itong gandas kaon para kuhan, kininiag, di po tabo daot. Katrabaho niya, instant energy. Mapagawas po niya sa mga excess fats. Gawa na kinhanglan na sa itong lawas para magkalikay po tas diabetes. Sabi na sa kita na. Premium D3 na. Sibigan ang inhanglan na o grabing energy. Yeah, kusgan ka tibuk adlaw. Premium D3, ang instant energy. Sagsad na!

0: lang sa XFM sa Philippine Standard Time. Malang 5.28 na mga tropa. Kini nga itong time check. No, hatid ka na ito sa Sunphone plus coffee mix. Ang kape, mga tropa, dili magkapalpitate sa itong kasing-kasing. Dili po di makahilab sa itong Diana. Dili magkaaslom sa itong kuto-kuto dungod guy. Walay kafein, mga ikala. Sunphone, moringa, o gasuya, reginaan yung mga tropa. Pwede sa mga bata gani, no? Dili siya isog, mga tropa, nga kape. Tambal nga kape. At doon ay Sunphones nga makuha na ito. Nga mo, importante kayo nga mabalanse sa tuang mga hormones, mga igala. Lang Sunphone plus coffee mix, no? Pwede gani isay pa inyong anak. Pwede kayo. Dos anyos pataas. Pwede kayo nang magkainom. Kasama po sa kuha nga baby, mga tropa, nga kanatimplan ako Sunphone plus coffee mix. Alam mga ayaw ka to nga. Yan, natimpla na sa mga mahiligon din na o kape. Sunphone plus coffee mix, no? Kape na. Gamot pa. Hello, may nga adlaw nga Monday. Happy Monday, mga katrapa. Welcome to the show. Welcome aboard. Welcome one. Welcome all. Welcome sa programang Sad-Sad sa Katropa, kaobaan eh. Sa to mga ex-video DJs, we got DJ JNs and DJ Jip Jip. And of course, your captain, DJ Butch. And DJ Butch, kumusta, kumusta? Happy, happy Monday, July 13, 2026. Ako ba na itong mga tropa din, haga? Luya kayo, basta inaning Lunes, luya kayo sa nan. Maunang giingon, mga tropa, nga maunang luya kayo mo permanente, no? Maunang kapoy, kanunay inyong lawas, kay bisan sa inyong mga damgo ng ngita, kaya po mo kwarta. Ayan, no, pasinsya kayo, kaya itong live ganiha na putol, no? Gi-off yun sa Meta. But you know, is, dibalik na ito, nag-live taglain, mga tropa, di ana? Ha, sa mga wa-nag-greet ako kaganiha, ibalik lang itong comment, please. Ang inyong mga comment kaganiha, inyong mga greetings, para ito agbabasa, mga katropa. Yan, di ana, bago na po niya itong live, no? Ayan, yan, ito nang pang-greet din na natin, katropang, Lorna Margarita, no? Di ako doon sa may nagtanaw siya sa may Sambagados, Cebu City. Welcome back, Sad-Sad sa Katropa. Yan, salamat kayo sa kanunay kapag-kapamino, Katropang Lorna. Yan, si Katropang Ronnie Ponsica. Mayong Lunes, nga kahapon ng DJ Butch. Watching here, there is my city opuso, Buhisan, Cebu City. And also, good afternoon ni Katropang Rohinyo Boy Tagsip, no? Kumusta din na Katropang Boy! Boy Tagsip, man! May hapon niya, singko tagunog kayo, Mig Sinayaw, no? Hawak mo ang beat, gikan sa sityo Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Kaya salamat kayo sa kanunay kayong pagpaminaw o sa pagpasingot during Sad-Sad. Katropang Rohinyo Boy Tagsip, ha? Katropang Lorina Gabato, hello! Ngayong hapon, ninyong tolo din na sa station. Ganun ay kung nagtanaw, there is my asan yung Pasak San Nicolas. Yan, there is my Sherwin Vulcanizing. Thank you kayo, ha. Salamat kasi ganun ay kapagpuminaw, Lorina Gabato. Dina sa may, Pasak San Nicolas. Thank you! Arita ni DJ JRs, pre, buwaga greetings.
1: Yes, may hapon mga katropa, di sa may puntahin ganyo, no? Labi na sa mga papa. Nga naminaw sa SFM, o kang Bibi, no? Bibi Chidora. O sa mga anak sa may luwaan, Alcantara. Yeah, Jenami, and Papa Marcy, and Papa Matia, and Arman Tordos. May paminaw to all malbago family di sa may luwaan, Alcantara. O sa mga salingan di sa may Mandawi po, may paminaw na. O sa mga gagaw di sa may Carmen de West Norte. Salamat pre.
0: Ayan. Hello ni Alberca Rachel. Hello mga katugwa, mga gwapo ni Jen. Nakuyawan ko din ako kay Bombasa. Tanaw ko nanay kay gwapo. Hello sa mga gwapo nga DJ. Shoutout ko ni Jip Jip Diha o ni DJ Renz sa Last Show daw. Yara, commercial sa tama katrama. Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. It is now 5:32. Atong time check, mga igala, hatod ka na ito sa Vision X.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw.
3: XFM.
0: Mauna kung gusto ni mo, nga mahimo kang opisyal, sama na ko. Ganon di na ka mahadlok sa gubat. Tanawan na yung lawas. Kahit na kayo sa sige na mong jogging. Napayamuntiyan, no? Mura nagpandisal. Stand straight. Tiger loop.
3: stomachin. Mo ni kung gusto sa kong anak. Tunay gyud nga lalaki. Kasabot baga?
4: Yes sir.
3: Louder.
4: Yes sir.
3: Louder.
4: Yes sir.
3: Pigtan ko ni imong diyan kung unsa ni kagay.
5: Agay. Ayaw.
6: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong disulayan. Suabi Georgia tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade. Ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
10: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Hala, unsa man ni? Kaluod ba?
13: Ah, sir!
12: Unsa man ni?
13: Unsa man na, day? Aka na, mauna siya kitawag og kondom, day. Safe sex ba? Safe. Sa inyo, hade, de, wade sex?
12: No, man. Pero, dili na ni ka grabe, uy. Nga sa mga panit, mga tang-tang! Ayaw!
6: Exciting!
14: XFM.
0: Oras XFM Cebu Philippines Standard Time. It is now 5:37. Nagatong time check mga tropa hadit kinato ni Windsor. Andam na ba mo mga tropa tugod kay ania ang pinakadako, pinaka-colorful nga running event karong tuiga. Apila sa Windsor Color Run 2026 karong July 18, 2026 nga magsugod sa alas 3 kadlawon dinha sa City ni Marikina. Kita din ha. Kita kagunahan mo magkita ni DJ Butch. J Turbo, uguban pa na mo diri sa XFM. Kita kinsta na gadlawa. Ha? Karong July 18, no? Choose your challenge, no? Pinakagamay na ito mong ipili. 16K na ito mo, DJ Turbo. No? Choose your challenge, mga tropa. 6K, 12K, or 16K. And run for a chance to win amazing prizes. Ha? Upat ka mga swerteng mananaog ang magkapauli nga magdaog brand new Honda Click 125. Version 4, nga motorcycle, mga higala. Dugang pa niya na doon ay upat ka iPhone 17!
6: Exciting!
0: Upat usab ka MacBook Neo, upat ka iPad A16, upat ka Sony wireless headsets, upat ka Huawei Watch Fit 4. Grabe ka
6: excited.
0: Upat upat ka JBL Go 4 speakers ug daghan pang upat mga katropa. Ha? So unsa pa inyong gihuwaten na pagparehistro na? Bisitaha ang buong registration booth nga lamay butang sa Biliana Sports Complex matag adlaw gam Miyerkules hangtod sa Sabado. Niya para sa online registration, i-message lang ang Windsor sa ilang Facebook o kaha, bisitaha ang windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026, run, celebrate, and win!

0: sa XFM sa Philippine Standard Time. Balasays, uno na giyot, mga katropa sa kagabi. O, nagkaling atong time check. Atin ka nato ni sa Santon Plus Gold, no? Kaling atong Santon Plus Gold, mga katropa. Money mo at iman. So, ato ang atay. Mga nagalikaya na to ang toxin sa toang lawas. Ang garlic, spirulina, o mangustin, makatabang sa toang liver protection, mga higala. Golden shell sa ato ang kahimsok. Papalikon po ni mga katropa ang atong Santon Plus Gold. Ato ang mga baga mo na, no? Ato ang respiratory system, ang garlic ug malunggay, makatabang sa natural nga proteksyon batok sa mga impeksyon. Ginhawa nga ligon adlaw-adlaw, Sunthone Plus Gold, mga katropa. Gama sa yes to health, supports health. Nagipaningot na isa may lagoyawa nilang pasingot. Yaw. Wow! Kada kumbate, pakosgi ang radio. At ang ipag-read din ng mga katropa sa mga nag-comment ka rin. Si katropa, Will Byron Lianto. Shoutout mga KHB boys. Silang Wewe, B. Badong, Ogni Butchoy. Anya si Gigello Gitgit na. May hapon na DJ. Shoutout ako diha sa Orhilio. Sila ang Beth Dai Jisan, Dai Roros, Dong Jib, Ogni DJ JR. Salamat kayo ha sa mga tika Orhilio. Yes, si Acho Abais, shout out DJ. Akong amigo nga si DJ Achao. Basta din doon tagdokar, guwapo ang DJ. Of course, address DJ Jip Jip. And then si Mark Nino Oreo Duran, shout out me diri DJ Butch. Hello nyo tanan din ha. Natropang Mark Nino Oreo Duran, huwag siya mo mga kaupan. Ginsa panig na adri. Hindi na ma-scroll akong cellphone. Yes, may pagpanihapon sa mga nanihapon na ito di mga ikala. Tanawa ha, basi ka na ang bulaka o nakabaga di kakabayan. Nainana, no? Makalimot mito ka, inang daghan kay kaguna-una naon ka. Siguro, nakasuway mo na nga, ikuman yung kaon, di tsura mong lakaw. Hindi na intensyon ninyo nga dili ibigin bayra. Tagi na na, mga, nang malimot ka, ikipagot na sa tindera. O sa kito yung mga kaon, sir, hala, nalimot, rabasan ko. Kuan na bi kana ang kwaleho lang kong x-ray sa kuntiyan, ma'am, kung kung sa'yo kong ikaw. Aboy, kinaangata nilo, nalimot po ko ma'am sa ato sudana. Lagi. Ala, ipaleho lang kong x-ray ni kuntiyan, ma'am, kung sa'yo kong ikaw, nalimot yung kuma. Maing hapon ka tropa, shout out na Mina Coron while nag-drive medyo traffic yun. Giga di ka tropa ka Carl, no? Alam mo din ka tropa Carl Omega. Amping-amping lang, hinihini lang sa pagpadaga, no? At least maabot lang kita ng adlawa. Karan, grabe ng traffic rin naroon mga orasa mga tropa, di pauli na. No? Hinihini lang din na niya. Hindi niyang ayaw gipadas ka na ang kwan. Ini niya usay sa putong tas traffic ano na mo dit di mo gwan mo git kita to ana eh mga motor sok lang kalit skilid ala di amping ha katropang Carl Omega ay tani DJ Jeb Bus ay mga gawin yung mga vloggings greetings go
1: may gabi sa tanang naminaw karon og shout out dego sa Pinubre Motor Parks di sa Barangay Bunbun og shoutout ko ni Almera, Ace La Rosa, kaning si Gigilin Kevas, og Eric Obrador. Daghang salamat sa pagtanaw sa live. Thank you. Yeah.
0: Yung mga umabot yung mga gigs, boss, na sagubo pa to ni mo?
1: Daghan man to. Sunod lang.
0: Okay, may problema. Ayan, commercial na mga higala. Atong oras, oras XFM sa Blue Philippine Standard Time, alasize. Asinko na itong time check. Nuhatid ka na ito ni sa Santhon Gold Coffee Mix. Ganun ay glutathione o collagen. Ginama sa Yes to Health.
2: XFM.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Ochia, gasiyok. Ang bumuntiging gasiyok. Nang buwa ko babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga-Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells, aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Butch, unsa kini toy apelyido nimo?
7: Kada bang pirmi nimo kapitan magabi sister ba o nya gamito nimo igdayon nimo katog.
6: Sabi pa ang imong apelyido ang palaya.
7: Ay dili sister Roy, Rosario ba, Rosario.
6: Ay.
8: Exciting!
9: Sakit ng katawan?
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Pictibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Mga katupa, exciting!
15: Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6:10 na mga higala. Kining atong time check atong ginatunan ni Sis the Pain. Mani mo wag dang magatrapa sa kids to aglawas, no? Hindi, maayo po ni sa mga duri bughat karo din, ha?

0: ώρα σε XFM σε Philippine Standard Time. It is the 6:29. Μαγατρόπ, μαγαμπίνα. Ειδικά τον time check, ατέτια να τονίσεις αν θον plus herbal oil. Είναι ανοπικά ωράσα, τα κακή μαγκάουα σε μεγάλα μόγκ, είπα. Ayan, ipinag-1-1. Ina-na-na, paghaplas mo din ang mga tropang sang zone plus herbal oil tungkol kay Sanisya ka mosquito repellent. Hindi na magdubli mong gasto. Pag haplas mga tropang all-in-one. Ano? Pwede sa pagka doon ay sakit-sakit sa lawas, magpamasahe, magpahilo tungkol kay doon ay mga piang. Money manage, mga tropa, manage ato ang stress. Kasi ito ang mental fatigue, no? Malutsuhot, nagka-humot, bugnaw, kahangan niya ito ang haplas. Sunfilm Plus Herbal Oil, ang pamahina all-in-one. And dance with me. Yes, my destiny. Shut up and dance with me. Hello, good evening, mga tropa, ang Chang C4. May hapon niya, DJ Butch, JNs and DJ Jip. Solid me now, that is my na ay fifth element, element ko yawan, you know? Sorry, that is my new low bender. Ay, kamabugoy, ginigisa ka tropang Chang C4. Okay, ilan na ko tiwason? Dito na kukutom ka tropang Chang C4. Sad-sad na, may hapon sa mga mga media, sa mga tikalapo-lapo. Alam na ni Chang C4. Neil Antonio, hello! Good evening! Arita DJ, Jayans, pre, kumbati, pre, si Pong Gagwan. Greetings, go!
1: Yes, may hapon na shot at DJ Tatsuki sa Teo 7, with audio sa may Paknamandawi. And also, Gina Dati Sound sa may San Miguelino, owner of Rick Boy Gamboa and Ma'am Adin Gamboa. Thank you so much for being on to all Gamboa family sa may San Miguelino. Mara, pre.
0: Ayan, salamat kay DJ Guan, Jayans, mga trabaho. Commercial set, ha? Oras, XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6:31 na. Itong time check. Katot ka natin, mga katropa, sa Sunthone, Vitamin C. Ang Vitamin C, nga alkaline base, mga igala. Ha? Dili aslom sa toang hindi, ha? Dili po magka trigger sa toang mga ulcer, hyper, mga katropa. Vitamin C, Sunthone, Vitamin C, the alkaline Vitamin C.
2: XFM. Father, natatuin ko pisan ni mo.
3: Unsa man kanana? Sige, isugit.
2: Ngano kanino? Basta makadungog kog lalaki nga mamalikas. Lamhig, isang gaksun. Ug hagkan, Father.
3: Iya tira, pagkapanhoy gud.
2: Aya.
4: Ang tingin ko, Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sunthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sunthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Ariston, usa ka lang umam. Ibang adlaw dyan kong kapainit kung niya magsige pa dugugdo ko. Kung gibate po na ko ang paglaban sige sa akong ulo. Ibalitan ko sa akong Mrs. Aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana na wala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight, take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit na sa mga butika.
8: Turbo supplement for
9: ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone ah. Inakapay ba ko ha? lapyo pa sa pinula sa trabaho, wala man siyang negative effects, mabigayin. Kamutol, testingin bala, kampiyon ka dyan, Turbo.
8: Turbo, supplement for men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clamuwasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Ma, mabdos ko, ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, desa ka niyo, si Congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up ti ka, ugma, ha? Ipa-check up ti ka.
12: Ayaw!

0: XFM. XFM.
1: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. Malasay sa 35 na mga tropa. Itong time check atin kinato ni sa Premium D3 Coffee Mix. Di ay kape mga tropa. Ay gawala yung sukar. Gipatampis lang sa stevia mo. Nag-save kayo. So mga katropa na itong mahadlok yun. Yan ang problema sa diabetes. No? Way tawag. Kiniang di mahadlok ka ng sakita diabetes. Pero ay monitor sa lawas, way control, grabe kay intake sa mga tamis ng mga pagkaon, grabe ka mga asukar, mga nang magbuti ka niya napita. Mga naglikay, mga tropa ang sakit ng diabetes sa mga coffee lovers at ulinari. Ay premium D3 coffee mix nga doon ay Sunthone, vitamin D3, o nindot ng kape, kitambal mga tropa. Gama sa Yes to Health, premium D3 coffee mix. May kape ka na, may Sunthone at vitamin D3 ka pa.

0: Ed Spinner, DJ Chip Tip.
1: Sunset, saca tropa, sa XFM.

0: You see that girl with the big tick tie, she said, give me the head to the floor, girl, give me the.
1: Ora 6:05 sa Buffalo Beach Standard Time. Alas 6:56 sa mga tropa. Nakinig ato ng Dime Track. Hatid kina ato ni Some Phone Plus Gold sa mga nagnuda din hanga. Doon na sila itagkas ng presyon sa dugo. Tugod kay ito ni mga panahon ng magpanglipong. Ina na mga katropa, sakit ang tanggugo. No? Wala ka. Basig high blood na ka. Okay pa. Check up. Yan ang iwag dugo mga katropa. Pag Some Phone Plus Gold po din ha. Nabila sa mga doon na mga bukol-bukol sa lawas. Sa mga Some Phone Plus Gold. Ang bulawanon ng proteksyon gama sa yes. Ayan, wala tayong ikong panahon mga tropa, pero arito sa ang final greetings. Pang-greet ni Nikos Katropang Nord na not feeling well. My toothache, did you put? Sikit niyang ngipon. Pagkuhan din na, sis the pain, Katropang Nord na. Sikit niyang ngipon. No? So, mga gisakit na niyang ngipon, pwede rin kayo mong gamot tomorrow sa Zone Plus. Kuhan, sis the pain, no? Pain reliever plus para sa ito mo. Isa pa rin na deri, si DJ Jandrens Duheg Bunal, diha mga boss. Ano na, itong i-greet mo doon, balik. Kisa may una ninyo. Jeep.
2: May gabi sa tanan, no? Greet sa ko, tanan sa naminaw karun. Nagkasalamat. Og shout out ko sa Pinubre Motor Parks, diha sa Barangay Bunbun. Nagkasalamat.
3: Yes. Yes, once again, oh, shout out din sa isang barilyo sa McMactan. And shout out ni sa Torres Disco Mobile, owner by Rito Escoton and Papa Felix. Yes, so may kwan. Day as Cordoba, may pamino at all Escoton family.
1: Panamig ang panahon, mga tropa. Salamat kay ha, DJ Jayan sa DJ Jeff Jeff. Huwag para pagkat lawas sa magtak na og ka istasyon. Alang sa nagay usang Pilipino para sa Pilipinas ang kunyong katropa.
3: DJ Jayans.
2: DJ Jeff Jeff.
1: Katropa mo!
4: Excited!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Bit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120 over 80. Kung moabot kini og 139 over 89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140 over 90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Santo Blas Gold.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake, tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santo Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
3: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom mo kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kanay jeti ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang nindot pa kay Zazamzam Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Maunga Zazamzam Plus Coffee Mix sa dito ko.
7: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santhon Plus Gold Herbal Capsule og Santhon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Gold Herbal Capsule, Santhon Vitamin C og Santhon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 7:09 na sa kagabion. Atong time check at tropa Greggy gihatod na ato sa atong Bulawan. Santong plus gold.
2: Na, kaming gitawag ang king of all food supplement, mga katropa.
1: This is the matter that addresses the more important katropa Greggy nga concern.
2: Kuplitos Ricardos ni.
1: Ang atong bandi, mga katropa, ang atong maayong panglawas. Ang ngayon itong ampingan kay ang tao nga responsable sa iyahang kagalingon. Importante kayo ni nga itong kagalingon atong giatiman. Sige tag pa-upgrade. Sama ni mo. Si kagli-li anang. O si katropang Eric di ay. Pa-upgrade anang iyang motor. Tanang pisa, ilisan o kolor Bulawan.
2: Tulison na siya dito. Iyang motor. Motor nap
1: ang tumong og toyo aron nga maprinda ikabots panahon.
2: Nagtukog dai.
1: Di ba kini mga
2: nagtukog tuig tumong kay para naay mo angkas.
1: Oh!
2: Mas ganahan mo angkas iyang kapikas.
1: Given na ka tropa Greggy, pero akong punto diha, kung atong butang, atong kabtangan, ang atong mga kahimanan atong i-upgrade.
2: Himoong gold.
1: Himoong gold niya.
2: Premium gina siya.
1: Himoong gold niya ang atong lawas. Nagsangkig!
2: Wala mas may para sa lawa si Mongko.
1: Yes!
2: Pag-inom og
1: Santon plus gold. That's the point, katropang Greggy. Kaya tanawa, katropang Greggy.
2: Okay, may ngita gold, pasabot.

0: mangustin, garlic ug spirulina. Wala ka na nga hanap-hanapin pa. Muna nga kato makigsuna nato. Perting testimonya gyud in taon katropa pagrigi kay kutob sa nakasuway. Why nagmahay? Makatropa. San town plus gold makaalim sa ato ang mga balatian.
1: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo gikan sa tibuok puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita, sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: kailangan nagapabilin sa pagbakilom. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagtingog. Di na makahimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagbakilom.
1: Headshot!
0: Sugbo ka Bisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen! Welcome og welcome na usab sa atong pagpanag-uban ning matahom nga kagabion. Adlaw nga Lunes, July 13, 2026, mga katropa. Inyong makauban o inyong masinati, mga katropa, ang intensity sa ato ang pagyagyag, pagsaw sa mga nagbagang isyo gisgutanan. May labot ato nga lungsod o ingon man ato nga mga lungsuranon. Pinagi, mga katropa, sa di na ma-deny nga tandem nga grabing nabantog na karon. Dos dimpulis, ladies and gentlemen. Kami inyo mga ubos nga lagas kang inan. Ako na si katropang Atty. Paul Gino Lopez.
1: Headshot.
2: Ang kagawasan sa pagpariyag, maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Ako si katropang Greggy Magdagaro.
1: Headshot.
2: All right. May gabi eh kaninyo.
0: Good evening.
2: Kumusta to ang unang adlaw? Human sa inyohang weekend. Matayang uban nga, matayang weekend. Mura na mag 5 minutes ka to pa to report.
0: Oo, mukilab ra, mukilab.
2: Amor po yan po na ito si Mana. Lunes ra, kalitra po ni Kabirnes.
0: Mukilab ra masag gihapon.
2: Inana kadali ang panahon.
0: Muna mga katropa nga.
2: Muna nga dito ka siguro.
0: Matngunan yun ato atong tagsatagsa ka panimalay, kagalingon. Kaya hasta kita mukilab ra sad.
2: Kaya kanabi itong umabingon nga. Ganiha. Ganang in love pa ko niya karon di na ina na ba
0: lahi sa nang imong kilab kay na may love man na yung spelling
2: dali na kayo
0: ang akong kilab katro pag gagregi mo butho mawag tang kalit ba
2: sa dali na kayo
0: imo love din ang imo ha di ay
2: kita mo mo na ingon ang bad ko dali na kayo kuno mausab kay pasauna pinangga kaya karon di na
0: lahi nang imong kilab kay love din ang imo pasinsya na mga katro pa akong partner di man gud maka avoid ning gugma
2: ano man
0: Ligis ko tagkilab, bagi mo kilab, di ay.
2: Di na lang mga paspas ko, no? Di na lang paspas ko ang mga sitwasyon.
0: Nakakita lang kang Ma'am MJ, ngaling agay.
2: Ano,
0: tagkilab, noon sa masadang

0: Anyways, ma'am, katropa, ang mainiton nga pagtimbaya ka natong tanan. Welcome sa atong pag-uban, another dasag nga episode sa ato ang Headshot.
1: Ining sabne
0: ubay ubay lang atong excitement katropa Greg.
1: Bikan kayo ubay ubay tig sikutanan karon ato tekan pagtagad ni katropa Tony Paul kining atong nagpadayon nga kwan na ikaupat ka adlaw na. Sa impeachment matay na to kog lain na poy topic mura man gyud poy topic day katro gyud pong video.
0: Lisod gyapon katropa Greg ang pag move on gumikan kay kini mga abogado manggod. da ginuton gyud kung asay mga suok nga maka pabor. Ana man gyud na.
1: So bahala na kwan mahog nga murag mahog tanga dili tactics na. Bahala na.
0: Dili tactics. Kaya nga tactics.
1: Tactics lang.
0: Kaya
1: taktika sa kining pagkumbate, ha? Paglantugi mo yung katrupa. Sobrang sa mga tagapagtagad ron.
0: Para hago na nimo, nga napugay mga tactics.
1: Kasama na mga tactics ako rin.
0: Mga taktika.
1: Kaya ako taktika. Ako na nahibawan. Ito na nang kwan. Katrupa mo si Jubin. Ako na nang katunan.
0: No, onsan. Pero mga katropa, speaking of, karong kagabiun ato pong isgutan ang change of leadership.
1: Bitaw!
0: Is this a tactic or what?
1: Usam na eh, kanang dili ka na itukon ato yung giluwatan nga pamahayag nga akabaw ko nga sa imong tanaw, basi kuwa maidukar ng uban re, ako kasagaras mga Pilipino, maidukar para sa health system, pero daghan ng atawa. Katong ni Bungat siya pamahayag, katong pa ato ni Paul, nga ato ang health system din, gikopya sa ubang lugar.
0: Lisod kopyahon?
1: Ha?
0: Lisod kopyahon?
1: Ang tawa, gumika kayo na. Ay, sure mo niya. Kopya rin ang may klaro na tuwa. Ha? Di ba ka lang mo yung rason? Di siguro. Kaya ang gibutang ngayong rason. Health reason man.
0: Katropa Gregin, Alina, to provide context. Sa way pabor-pabor ng ato, ha? Way pabor-pabor. Ang system as introduced, kini bang mga programa nga gi-introduce sa ato ang kawani sa pangkalusugan? Ang yumaong si Secretary Hurbosa. Sa tubang Tagalog, yumaong.
1: Yuma.
0: Ning taliwan naman siya sa iyahang buhatan. Nya bag-o na sad ang gipuli. Naagid siya mga programa nga silbi
1: na taliwan siya buhatan ha, tuklarohon ha.
0: Sa iyang buhatan. Lagi siya mga programa katropa Greggy nga silbi wa diri wa didto gyud nga silbi pabor gyud sa mga tao. Unya kanang miingon kang health system in general di kayo nimo ma-feel. Gumikan kay ang naitabo manggod ka tropa kining ato manggog ng mga members sa Congress.
1: Okay.
0: Atong mga 1990s. Katropang Greggy, nagpalusot manggod aning ato ang local government code.
1: Mo na.
0: Ang atong local government code mga katropa na ay provision diha. Ngang ato ang health programs is devolutionized.
2: Headshot.
0: Okay. Ipakanaog nga rin na sa LGU Katropa Greggy ang kaakuhan ang responsibilidad sa pag-atiman may labot sa kahimtang panglawas.
1: Okay.
0: Ang programa nga gikan sa kauluhan. So unlike sa
1: gipunduhas kauluhan pod.
0: Unlike Katropa Greggy sa other programs, for instance, kining pagpang og suga. Dili. Unya nata nang suga kay mahal ra ba kay kuryente ron?
1: Paungon mo sa nila niya, pasigak usab mo na, mamahal gyud sa mot. Ipalabtik ba?
0: Lisod man katro pag hindi kay inig mo gain man gunag traction ka ng grid kung imo pasigaw usab.
1: Mo gani.
0: Mo na nga mamahal.
1: Paung, minit, ibalik mo na yon. Ngano man ito yon niya?
0: O kamo kung na mo aircon ba? Daghang tag sa
1: ikaw, mapaung. Unya, di pa gani. Imo tag paungon, kasi uyo sigaw balik.
0: Lagi niya, kung imong pagngon, imong pasigawon og balik, mo require man na siya katropa Greggy voltahe.
1: So gituyo lagi. Gituyo na.
0: Muna nga mamahal man katropa kay
1: muna diskarte na. Muna tactics ko nila dai.
0: Oh, tactics na. Pero padayon sa tagamay kay medyo tungod manggo sa katabunok sa pangunahon na tambok manggo digma idea ning si katropa Greggy. Maglisod ta og ganang nabigar sa ato ang tulin.
1: Daghang jog mga hapit-hapit.
0: Daghang mga hapit-hapit ba?
1: Okay, sige.
0: Mapit man gyud siya ang silingan.
1: Balik ta ni squad.
0: Balik.
1: Anya.
0: Devolution. So, palitan ka ng Bureau of Fire. It is retained in the national government. Palitan ka tropang Greggy ang ato ang law enforcement. Atong PNP. It's not devolutionized. DILG gyapon na retained sa national government.
1: Tino.
0: Sa unang panahon before this local government code, ka tropang Greggy, ang kanang health national gyud na siya nga programa.
1: Okay.
0: Gipakanaog diri sa LGU. You know, ang kultura diri sa LGU, politika manggod kaayo.
1: Tinawag
0: na. So kung ikaw kawani ka na ka sa barangay health unit. Nagtrabaho ka katropa Greggy niya, mahanas na kay ka sa imuhang pagpaanak.
1: Kana.
0: Unya karon na imulingkod nga bagong barangay kapitan.
1: Unya di ka feel.
0: Nya maingon, uy. Sa previous man siya nga pamunuhan, oh, okay, di man ni supporter na ako.
1: Ano
0: siya? Ano ang mahitabo? So ang mahitabo, manggod, may competition niya, maamong, mahimutang kolateral.
1: Tinon,
0: kaya kining health katropa Greggy, dapat din ilabdan. Kaya critical kay ni. Wala na hitabo karon. Kaya ang pundo, gamiton dere, ano nga programa. Pagpulay sa lain nga administration, lahi sa diyang programa.
1: Which is mo po na rason nga, mo na rason, o mag-isiguta o pamulitika lang, mo na igito yung rason nga gipa lugwayan ang, o gipatasaan ang terminos mga barangay opisyal. Gikan sa tulo, pais upat. Kaya para mo na sakto-sakto na kuno nga doon ay mapatuman nga kwan.
0: Sakto-sakto nga maka-gain og traction saan.
1: Oh, sakto nga maka-kwan. Maka-hinay po niyang kwan.
0: Maka-bawi sa gastos eleksyon.
1: Ano mo gina? So mo na yung rason. Kaya bisag kung saan ito katumatulong, lain-lain yung mulingkod, ha? Lain-lain yung mulingkod sa ito pamunuan. Bisag ka na silang mga nangulo sa ito ang Department of Health, na agad ka po na kinsa po yung mulingkod nga presidente.
0: Katropang Greggy, bisag unsa pa himuon, kung di gani kung unsa pa himuon nga programa, kung dili gani usbon ang legislation, ang overall legislation nga may kalabutan sa pag-implement sa maong programa, maglisod yun og lusot ang programa. Balalitan. Isgutan ti Katropang Greggy, di man jud ka makalilong ani.
1: Oh.
0: Kanang CCMC LGU man na.
1: Oh, kana unya. Ngawan. Oh.
0: Nga dagan. Ano mo na human ron?
1: Pertindahanang kasugat o kaning ka kadungan.
0: Oh,
1: kuwa ko masayop ang kanang Cebu City Medical Center. Kuwa na kining nag-una pa na og sugod og panday diha kay sa SMC side.
0: Oh,
1: ha? Kunya nag-una pa nag panday sa Cebu Cordoba Lake Expressway.
0: Oh, si Silex.
1: Karon ay bago kanang arena diha sa SMC side nga dako pa sa kining Muwa Arena dito sa Kauluhan.
0: Oo.
1: Nibarog na, gi-concert atong miaging Sabado sa kining imong idol.
0: Idol, kisa ganitong idol?
1: Bini.
0: Binihin?
1: Mga idol mo ba? Bini, gi-concert. Same, huwag ipang mahuman.
0: Huwag ipang mahuman.
1: Mo na ang nagawas ni mga, kuan, mga, kailan mga Rudy Baldwin, ang kining kuan ba? Kasi ma-imbutante lang, managna ako ng mga.
0: Baldwin ako na ilan itong sigutan karong taon-taon.
1: Baldwin, sige. Wapo na niya matagan. May tabo pa rin ta Baldwin, ang nilangatan ta Baldwin karon. Kasi parin din ta sila. O niya karon, si CMC, balik ta si CMC.
0: Balik ta, sa LGU.
1: Inana ka langay.
0: Langay lagi.
1: Atong basihan ba?
0: Okay.
1: Di ba kagpila ka, although maingon ang uban katupator ni Paul nga, ay kikumpara ang gobyerno o ang privado. Kaya ka ng privado, normal yun nga, dali gyud na makalatas o ingon man dali gyud makapagawas og pundo kumpara sa gobyerno nga proseso pero sobra pud kalangay ug
0: sobra rasad
1: ha kay og 2014 wa ko masayop kay nahitabo ang linog 2013 man 2014 na nagsugod ya kanang piso ko hospital sana
0: piso mo hospital ko hospital mo hospital ko
1: karo asa na nun
0: asa na
1: asa na may bunsa pa ka
0: mo na di aron
1: ay lana ba oh nga nang wa ko magyapon na matukod. Pila na kamayor ang nagpulid, ha? Rama, Labilia, balik sa Rama, Garcia, karon si Archibald na.
0: Oh,
1: dapat yung Tomas Gray. Unong kamayor ang nagpulipuli, ha? Wapag yung kahumanan
0: sa kagator
1: ni Paul. Oh. Sumunay nagpasabot nga inana kalangay ang gobyerno.
0: Okay. Inana lagi.
1: Inana dyan ang kalisod o kining hagit karon nga masugatan kung nung galing magpatuman ta o mga programa.
0: That's correct.
1: So, kani, ipakita ko itong katama mo si Ben ang katong kwan, yung katong akong game, kuha niyo ba? Matod pa niya nga ang ato ako ng healthcare system, matod pa ni Ate Herbosa katropato ni Paul, gisunod ko na sa ubang naso. Tinood na? Sa imong tanaw?
0: Katropang Greggy, in terms of programs, naglisod ang ubang naso kung saon pagsuon. Kaya ka na lang da ang katropang Greggy ka ng ZBB. Familiar ka ng ZBB. Siya may nag-introduce ana kani si Secretary Herbosa.
1: O niya?
0: You know what is ZBB? Zero balance billing.
1: Anya pagkaw na mo reklamo lagi na gipabayad lagi gihapon mi diri.
0: Naturally kay di man makapture sa national government ang LGU.
1: Ay. Ngano makadot sa pug reklamo ay ran nga. Makayuan lagi mi diri bayad lagi ka tropang Greg. Ngano man na?
0: Kay na ay programa ka tropang Greg with utmost intention ipatuman.
1: Okay.
0: Di man masustener ang funding. Gumikan kay Katropa Greggy, di man siya supported. Di siya legislated. programa ra man wa man siya balaod. Mo na ang giingon lagi ganina. Bisag unsa pay programa nga imong himuon, kung wala siya balaod or legislation.
1: Pwede ra, pwede ra.
0: Nga maoy makatabang aron ma-implement na.
1: Pwede ra ibaliwala.
0: Imong sabot. Di yun masustener.
1: So pwede ra ibaliwala.
0: Dili siya mabaliwala. Oh. Dili siya mabaliwala, pero dili siya mapatuman. Kay wa may kwarta.
1: So kaya yung kwan, may ingon tao.
0: Tanawa ko, panalitan, may ingon kakaroon og zero balance billing. Anong ninduta na daghan man pong mga nakatagamtam na katropa Greggy at in fairness. Pero daghan pong nga maka-question, nga naman eh, nga gipagasto mamiyan eh. Kaya naman goy mga items pod, nga wala na cover mga katropa, panalitan ka ng mga kining mga cancer drugs. Mahal naman kay na. Kanya kung imuhang tion ang hospital gilubagan na nimo og resources, wa nay resources
1: pero
0: gamiton aron makapadagan sa tibuok nga operasyon.
1: Pero kaning iya pamahayag ang giluwatan nga ang health system nato hinangaan at gustong kopihan na ibabansa, tinuod ni presidente tanaw gyud
0: qualified ang programa. Pero kung imo tan-aon, kung imo nang ibutyag diri sa mga tao, di kayo na siya.
1: Ipakita ko itong graphics.
0: Di kayo na siya katuhan, katropang Greggy. Kayo mo yung unigag health system. Overall man na. So magtanaw ka karoon sa interplay, unsa may role aning hospitals. Na ay gobyerno, na ay privado. Sa gobyerno, na ay DOH. Na apoy LGU run nga hospital. Sa pagkakaroon katropang Greggy, may ingon ka ang health system. Ang iarang gisgutan ang DOH hospitals ra. Unya ang health system nag-include man na sa atong mga LGUsan.
1: Mao lagi.
0: Ya wa man na niya na di man na appeal sa iyang jurisdiction kay di man na cover na sa Secretary of Health except lang sa licensing. Ang pagpadagan sa mga LGU hospitals.
1: Pero di ni mo rason nganong resign siya. Basig ni resign sa tungod ani gibas ba siyang maayo ani.
0: Katropang Greggy na nagyoy kinanagyoy hugon-hugon.
1: Hugon-hugon
0: nga
1: or unsa ba? Or gipik-pik lang ang baga nga pahuway lang sa.
0: Maray na na yun, Gay, na may... Di mo, nagkanaman. Siguro yung mga deliverables na...
1: Huwag niya makatag.
0: Na siguro po.
1: So, kinahanan. So, ang pinakasayon nga rason, ang health reason.
0: Ha?
1: Ang health reason, may pinakasayon rason. Kung
0: may mutang yun siya katropa Greggy o preemptive siya. Preemptive yun siya nga rason. Nga, mo-resign ko. Mura, mag dress ato ang stasyon. Nga na itaktakonon.
1: Inan lang nga, kuha na lang.
0: Inang manager niya.
1: Kasi ito ka na eh. Delay forced to resign. Kanyang ibutang ka.
0: Delay terminate.
1: Terminate.
0: Delay terminate. Delay resign. Ni resign. Ano man. So, may mutang ragyan po ginana.
1: Tender na resignation. Para kuha na. Inan lang.
0: Okay. Courtesy resignation. So, ang yung giingon rin katropa Greggy before tamo add to sa ato ang mga greetings.
1: Kato. Ano ako yung isa na katropa Greggy? Ipakita itong graphics na to.
0: Na siya, minsahe, Dreo. Today,
1: okay,
0: I tendered my courtesy resignation.
1: Ganina.
0: Karon eh, ganina buntag.
1: Ganina buntag. Okay.
0: As Secretary of Health to PBBM. Address ni namo. Address ni sa mga kawani.
1: Okay.
0: Sa DOH.
1: Appeal mo. Okay.
0: My operation had made realize that I also need to take care of myself. Basig nakadungog siya katropa Greggy sa itong Sibya nga itong atimanon itong kagalingon.
1: Tinod.
0: I will be on an extensive rehabilitation for 3 to 4 months. And I find it unfair that I will no longer be able to devote my full time and effort to important matters of DOH. Okay. Kaya mong tinuod sa dyan eh. Kaya naman lang siya problema siyang tuhod katropa Greggy. Magkaangkaang man siya mulakaw.
1: Okay.
0: Basin si PBBM, iya pong kita na, ba Department of Health ka niya, hindi ka healthy.
1: Yung si PBBM, healthy.
0: PBBM, nang hagad mo ganito siya, magkikuntis mo ito siyang push-up. Kasi musukul yun eh.
1: Nag-jumping jack mga
0: nito. Jumping jack mga nito, katuin yung ipasanginan nga. Nagtinga na.
1: Nagriya, anya. Sige.
0: I don't know if PBBM will accept my resignation for health reasons.
1: Gi-accept naman po.
0: But I, sa pagsuwatan ni Wapa.
1: Wapa.
0: But I would like to definitely thank you all for the full support you have given my programs.
1: Okay.
0: Please continue working hard for the health of the Filipino people. They now appreciate a DOH that has specialty hospitals with ZBB. Yaman eh.
1: Zero balance billing.
0: Oh.
1: Pero nagkalagi mo palaga na ito pa naman. Ingo lang, zero balance billing. Di paningla naman ito.
0: Di lagi makapture sa tanang hospital. Kaya di lagi, o sa Tagalog pa, hindi saklaw. Hindi saklaw ng Secretary of Health ang LGU. Eh, tungod lagi na aning atong local government code nga gi-devolutionize, tanawa ng MC, CCMC ron. Mm. Antod karong panahuman.
1: Panahuman. Oh. Yung pagkaman, nahuman na ng arena, na-concert ng Bene.
0: Asa na ko ato?
1: Okay.
0: Ha? Purok pangkalusugan, bukas, kanang bukas, katropang Gregi, iya na. Okay. Yakap, gamot, sa PhilHealth. Nutrition and immunization. I am leaving a DOH that is stronger than when I had assumed the leadership. I guess you have seen the direction I have given DOH and hope you will sustain and institutionalize all the positive changes. If I have failed anyone during my stint, kung aduna ko'y gipakyas sa akong panahon, sa akong paglingkod, I apologize.
1: Silo.
0: Tao lang po. All the best sa bagong Pilipinas. Bawat buhay mahalaga. Mabuhay DOH. It has been my pleasure to have served as your 30th Secretary of Health.
1: Okay. Sabutay ang pamahayag. So at least kiklaro to. Okay. Ang uban magod, I don't know, timing ba? Kani, niluwat siya na yung pamahayaga. O niya, napurog bas ka to ba to ni Paul? Munang ang mga tao, basi nagtuo ba, basig mo ni ang rason ngayon. Do, pahuway na sa do. Kay, gi-bash mo na ito yung mga pamahayag. Kay, dagawang kong niluwatuan eh. Gali, karon sa imong pamahayag dre, nga murag, nang, sa ito, kani, figuratively, sakto rin ang pamahayag.
0: Yes, and so far as the programs nga iyang gipatuman. Unfortunately, katropa Greg, hindi siya ma-implement, Giyod.
1: Ang pag-implementar, may pamahayag. Ang hawagin na ma-implementar dire. Pero may tag-program, naa ang programa.
0: Partial ang implementation.
1: Ang pangutana, ang pagtuman.
0: Dili, absolute. No?
1: Murag sa balaod na ito ba? Nga? Natay balaod ane, ang problema, ang pagpatuman, nasunod ba? Importante lang, kanang, dagop sa butso sa una. Ngano nawala naman na ron?
0: Bitaw no. Nakusaba niya ang balaod.
1: Katong, naabot pas punto nga, ang katong naigil atos balay, kaya nakitaan ra nga, na in a picture. Nag-drive ang motor nga, ano, namingaw lagi.
0: Nag-yaw-yaw ta dali.
1: So, mo na din ang pasabot niya, ang ganing health system, plano yung kopyahan sa uban, gumikan kay, ugbay yung tag-sistema lang, nga to ang programa, na agyon. Ang pagpatuman, may pangutana.
0: Katropang Greggy, sa mga congress, members of congress, ganaminaw karon, guwapo kay ni, kini, daring ni nga move. Ibalik ninyo sa kauluhan kining health, kung di na to masustener, sa ato ang LGU nga capacity. Kay mo may nahita mo, good katropa Greggy, kung nakay tuluman nun, nakay programa sa imong hospital, as mayor, or as a governor niya, dili ma gustuhan sa nagsunod ni mo.
1: Wala gyan.
0: Mapikas man. Kunya hasta katropa Greggy ang imong investment nga gigasto diha. Ang funding nga imong gigasto diha. Palitan. Hindi na pwede nga dili na imo sustain. Palitan mo. Palit ka karon. Tanawa ng CCMC. Naman na yung mga mahal kang ekipo. Nga mo gasto ka o personal nga imong i-train for that. Pag lingkod sa lain na po yung administration, hastang personal tagatangon. So, magsugod na po kagbago hangtod katropag Greggy nga maabtas punto nga ma-obsolete na ang imuhang ekipo. O di na mapuslan. So, sayang kayo ang kwarta niya. Ang nalaot, ang sa Tagalog pa, ang taong bayan. Now, kung congressman ka, daring ka, makadare ka nga ibalik ni mo sa kauluhan kining health, tanawa nang sa Talisay, kanang district hospital.
1: Cebu South Medical Center.
0: District mo na sa una.
1: Okay.
0: Pero silang digul katropa Greggy, ang mga gulyases, ilang gibalik na sa DOH. Nga naman, aron nga ma-insulated siya, gikan sa mga political nahon, ng mga tumong, o mga laraw, nga makadaot tinuon, maalaot tinuon ang mga tao.
1: Okay. Sa to pa nya pagkaman na kamo niya mantang pa stress na minaw na improve bar bagyan. Na improve bar ba nga gitugyag pa sa DOH?
0: Ang usa man.
1: Ang kanang Cebu South Medical Center.
0: Level 3 naman aron.
1: Okay. So mo na rason kay
0: wa para ni mo sa una ka tropa.
1: Wa para gitugyan, mahulog na nga kuan gidiha. Kining magpabili na nga perting laaya diha.
0: Hinganli ko og LGU nga hospital be. Hinganli ko.
1: LGU hospital?
0: Oh.
1: District yung pasabot?
0: O district. Hinganli ko. Ikumparar.
1: Kwan, kining Dakbes Karkar. Cebu Provincial Hospital.
0: Niya.
1: Ikumpara nimo sa Cebu.
0: Ikumpara nimo DOH nga hospital.
1: Asa sa motyo?
0: Ikumpara og
1: bisit isuto.
0: Oh, national ug kana national nga. Diferensya kayo.
1: Kumpara ato sa una Talisay, mamaoras kuan minganili sa district hospital. Pero mo maoram gyapon. Kaya ang mga tao, may nga mag... Aring gid, Ritsu, kaya mas bisinsuto eh. Ina na ba? O, oh, gana yung mga amigo, Ritsu mas bisinsuto.
0: Ha? Ay, ay! Ay, ay! Ay,
1: hindi kasi mo sa medical center.
0: Mabitaw, mabitaw. Man, ati man, no? Mawasan lagi. Ay, namasan mga katropa. So, kana mo ato, ah. Wa po siguro yung congressman kay katropa Greggy, nagamit na maguni sa tumong politikanhon.
1: Mo na.
0: Ang health. Himo na man yung agenda, God. Nga ako, kung ako'y mulingkod, ako ni ayohon. Nga, ang nature man, God, sa health programs.
1: Wala, klaro na.
0: Dili pwede na katropa Greggy nga himo i-subject ni mo sa politics. Kaya na-negotiable na ang pagpatuman sa mga programa may labot sa panglawas. So, di na lang mabalik. Di na lang mabalik yun. Lisod na kayo na kay gigamit na malas tumong pamulitika. O, ang ato katropa Greggy nga mag-greeting susata.
1: Ah, okay. Kaya may pagpaminaw. Ay, sa murag natin, nag-chat na ko dire. Ato na ipangalan nga... Oy tago sa pangalan nga listat pia dinog.
0: Okay, kana kana. Umari siya?
1: Ha? Ambot de wari ba ni siya? Murag nag message una ko. Ako na nga basahan ni be.
0: Sige daw, sige daw. Lili a daw.
1: Lili una to ni iyang message ni. Be. Atong tan-aon asa man eh. Kumbati mga gwapo, pastor atol ni luto sa kong pakbit. Ah, napalayan na luto ni pakbit lagi.
0: Mi as pakbit, no?
1: Ah, oy, goya.
0: Wa ta agda ha?
1: Pastor atol ni Tony Paul og Gons Gwapings Greggy. Kumpati ko no. Wag ya po pasabot ani naguna ni siyang naguna ni siyang message kay nagluto og pakbit para din mo i-mention nga ari na dire.
0: Gisugo sa asawa.
1: Ito ka rin, giunhan naan ba?
0: In other words, katropa ko Greggy, ato ni Paul, katropa Greggy, di ko kana, kay gisogo ko sa akong asawa.
1: Giunhan ang tanaan.
0: Bata kay Bawag, wala na nagluto, pakbit, nang labagin na.
1: Ay, may pagpaminaw ni katropa Will Byron Lianto. May gabi,
0: Sir Will.
1: Ninyo, ato ni Paul, katropa Greggy, shout out sa mga Lianto family, especially ni Wiwi and Virgil Lianto sa may Kapatagan, Perelos Karkar.
0: Kapatagan.
1: May pagpaminaw niya si Winpal. Good evening mga sir. Watching Winpal. Is my Kalugtan, Katuluhan, Dalagit, Cebu.
0: Kana.
1: Ha? Shout out sa ako misis, Erlin, og mga kids nag nako sir. Wiwin, Ate Jillian, og Jan C. Salamat kayo. Yan yan po si Camilotis Teresita. Good PM sir. Shout out ko sa ako asawa. Nagluto og sudan para panihapon. Si Tese, og akong anak. Si Iker o si Inday Riana from Garuhan, Talisay, City, Cebu. Ano yung pagkawan? Di as, listat pa rin. Wala mo, misis, ni comment po rin.
0: Gane.
1: Ha? Di mapigilan ang pag-alis at pagdating ng panahon. Masama man o mabuti, ang nadanas sila'y babalik at uulit.
0: Ayun, ano yung Tagalog eh.
1: Noon sa mga... di mo ko lang explaining. Ang nadanas sila'y babalik at uulit. Tsaka yayaon. Ngunit, ang dalawang mama ito'y hindi kayang pigilan.
0: Tara!
1: Tangkang ang kinila ay kukuhan.
0: Pastilan.
1: Exciting. Dos din pulis.
0: Kanang yung napita, katropa Greggy, di kita mong balibad, ha? Di tasama ato ang council sa dipinsa. Nga sud gawas katropa Greggy, ingon siyang balibad ko. Ingon balibad ko sa kong balibad. Ingon siyang I deny that I deny. Ang isigutan ko niya taon-taon.
1: Ayan po, Sir Roberto Tabulong, may gabi katropa Atty. Paul Gino Lopez o katropang Greggy. Maria Josep, mga sus Maria Josep ko, no, mga dokumentong dili magtakdo ang pizza sa pag-fill up o pag-file na ay testigos ng murag dili erjon director kay Gabadi. O sabi Gabadi, si Kuwani, pasapotan eh. Ang katong testigo sa Kuwan, sa impeachment ni Vice President.
0: Katong NBI?
1: Sa
0: RD?
1: Barb.
0: RD?
1: Dito sa farm.
0: Katropa Greggy.
1: Paano siya mo itong witness po toon?
0: Kay sila may una nagpahigayon o investigation on that speech.
1: Ang farm? Okay.
0: Ila man itong ikandak, natandak mo sila investigation.
1: Anyway, isigot naman taan eh. Ansoy Kumidoy, Des Karangkaan, Cornelia Bohol, may gabi katropa, matod pa niya. Ano itong paminaw ng yan, Kwan? Ang pamahayag, katropa ko si Ben, ingna ko katropa ko si Ben. O ready na itong... pamahayag sa direktor sa BARM, gumikan kay iyang gibutyag katupator ni Paul nga ang gibasihan ko no sa ganing imutang ta grave threat nga matod pagi bungat ni Vice President Sara Duterte. Mo nang gitawag ko noong kwan ato'y termino na rin
0: dangerous ako. Tendency
1: kana muna nga term
0: ako, ang ako sa katropa Greggy bang anong muabot man ka ng mga doktrina in town dangerous tendency clear and present danger mga doktrina man na sa USA Supreme Court katropa Greggy nga atong gikopya kay kini man kung ato ang usahay kining atong jurisprudence o gingon man legislation mga kinopia man god.
1: Kinopia. Murag kana mga ato mga magbalaw diha, makapail kun hayo mga balaw di solusyon, murag lamin ang ispamatay, gikopya sa ubang nasod.
0: Kinopia. Tanawan ko nang ato ang NIRC. National Internal Revenue Code. Imong tanaw na kanang ato ang insurance. Katropa Greggy kinopia. Wa man kita hinuon sad kung ikaw magunaan na nagpangupya.
1: Ayaw! Usama mo na, mag-spila pa, nangupya man daan.
0: Baol, lagi.
1: Hindi na mahipong.
0: Muna yung kong
1: kontor. Ngayon, nagtrabaho to, mangupya gapon.
0: Oo.
1: Hindi na mahipong. Kay, mo muna ang kalakaran na to, Dre. Mo muna ang ingon nga, wapuna gi-release balaw ng pagpangupya.
0: Pero katong atong panahon, Katropa Greggy, correct me kung nasayop ko sa imuhang habig, sad. Pero sa akong habig, wa ko nangupya.
1: Ha?
0: Wa ko nangupya.
1: Sa
0: akong panahon, wa ko nangupya. Akong gibuhat, ninghangyo ko.
1: Ninggo
0: nga day, akong classmate ba? Mahimo bag imuha sa kung suwatan sa imuhang. Imuhang answer sa atong assignment.
1: Kana, kopya
0: din na.
1: Dili na
0: kopya
1: gitino.
0: Dili na
1: mo nga kopya.
0: Suwatan na gugga. Di ba katropang listat?
1: Dili na mo nga kopya.
0: Oh, so ambot lang ko ninyo, sige mong pamiyaba sa una. Basta kining atong magbabalaod mago na ana nung pangupya. Sige lang pangupya. Nya.
1: Pagawan, lami na guys pamalami na guys pamati. Lagi nga makapailo mo ni mo na nya pagawan gikopya di ay.
0: Di mo ka kinhanglan ka tro pag Greggy nga mo refer ka sa First Amendment of the US Constitution citing dangerous tendency para nakurang ba? Kay ingon ka gipangutan na siya ni Senator Risa unsa may limitation in the freedom of expression.
1: Okay.
0: Katungatong gisigutan gud ri nga kung imuhan nang yatakan ang katungod sa uban. Pwede na baka musulti, simply as that. Pero yeah, dangerous tendency o ang clear and present danger doctrine mo ilang gibasihan. Kinahanglan nag-elaboration ni noon katropa Greggy.
1: Oo, pagkaman, magkuhan sa ta. Magibutang ta, kuti na po ka iba. Kanang mga technical term, diha, mga katropa. May ato ko rin paminan, ang kinipamahayag sa director sa BARM, mga katropa. Sa NBI, NBI BARM.
2: Huling tanong na lang po, Attorney Lotok, bilang abogado po, as a general rule, kailan po masasabing lampas sa free speech
1: Lampas
2: ang
1: pananalita
2: at nagiging grave threats o inciting to sedition na?
1: Mm-hmm.
3: We consider the two tests. Number one,
1: pero nagdungo po mutubag.
0: Nalimot sa CSA answer.
1: Di pre nimo ba? To the point, direct to the eye.
0: Nalimot lagi siya.
3: Ano bang tendency rule? If I may, Your Honor, just to refer my...
0: Upiasa siya.
4: Can we turn on the mic? Witness may do so, yes.
1: Lupe, siya Robin Padilla. Pwede na, mag-google na lang kayo. Next week, Padilla, wag ko pa, nag-google.
3: The clear and present danger rule and the dangerous tendency rule. But among the two, ang nakita ho namin yung
1: dangerous tendency rule.
3: Meaning if the speech would have a tendency
1: tanawa yan now. Murag dili kay siya convincing sa iyang kaugalingon galing.
3: Create illegal acts, then that should be restricted.
0: Di lagi siya kung pag may tendency. Wa siya conviction.
1: Mo lagi. Muna na siya. Aksakto. Pag itong itabag na ko. Ako na. Telebias na naman eh.
2: Huli po, attorney, masasabing bang may parang spectrum pwedeng nagsisimula sa free speech pero pag lumalapit na dun sa dangerous tendency rule, ay maari na talagang tumawid sa magiging grave threats o inciting to sedition. Yun.
3: Yes, Your Honor. Pwede ho yun.
2: Alright. Maraming salamat po, Attorney Lotok. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
4: Thank you, noted. And entered into the record.
0: Kaya ba, Katropa Greggy, ila ba yun ang gilalisan kining mautana ka ba sa mga witnesses? I-avoid yun ang mga leading questions.
1: Leading.
0: Kaya ba ang leading questions?
1: Kanang-kanang murag, tudlo, in a way nga, ang imong tubag, dalon dito nga makasulti kag malapas ulta sa iba kanang ang ganyan nga ibutyag.
0: Ganahan tika i-kuantika, i-direct examination tika katropa. At cross-examine na tika.
1: Sige, unya.
0: Kaya di man pwede ang leading question sa direct examination.
1: I-leading ko ni mo. Ipagi ko na mong leading.
0: I-leading question tika. Ganahan ka.
1: Osama ni mo ha.
0: Okay ba ni mo nga i-leading question tika?
1: Huwag ko'y problema. May kumagos ang kumulikay.
0: Di ka kalikay, oy.
1: Ganahan.
0: Di ba katropa Greggy, at itong ning aging buwan, ning file ka og leave sa imuhang pagtrabaho isip empleyado sa XFM?
1: Okay, unya.
0: Tubag ako, yes or no?
1: Yes.
0: Oh. Ay, kasaka. Nasairan pod, nganing adto kag usa ka lugar.
1: Unya.
0: Dito dapit sa may Mindanao sa panahon nganing leave ka.
1: Unya.
0: Kay imuhang gi himamat ang usa ka higala.
1: Unya, unya.
0: Sakto dili.
1: Sakto.
0: Oh. Yo, leading ka. Leading kay wa man ti ka pabungat ta.
1: Og kwan. Yes or no rin tubag yon.
0: Lahi man to maingon ka nga unsa may imong gibuhat atong panahon nganing file ka og leave.
1: Sa ato pa ako sa akong habig dapat mo-explain pa ko. Nga
0: mo-explain ka. Nga,
1: sakto pero inigoy pero ay wala pero oh. Pero kay mo na ako pangutan na.
0: Mo na yung leading question.
1: Ah, sorry, yeah. Na.
0: Atong tigpamina ano kay bao nang sunod.
1: Pero mo ba na? Mo ba na? Di ba mo makasagaran sa puti?
0: Nung ingon na yun, nga mo po'y rason nga na-absent ka lapas sa imong gifailan og leave gumikan kay imo pang gihimamat ang imo ang gibisita nga higala.
1: Or na yung mga sirkumstansya nga.
0: Oo. Na yung sirkumstansya. Kapungan.
1: Oo.
0: So kung ikaw pa inisulti ato, pwede ka nga imuhang ikan sa imo ang naratibo. Ang kiniingihan pangutaan ng katropa, Greg, may pagka-leading man, pero wag yung ka-answer ang director.
1: Oh! Gumit ka kay siya po mismo, hindi man po na-andam.
0: Tanawa yung pautanan, ingon siya nga. Unsa may... unsa may mga conditions nga ang free speech di na siya masood sa free speech mahimo na siyang grave threat or inciting sedition so ang tubag nimo if the elements of grave threats o kining inciting to sedition naa na sa imong pamahayag
1: okay
0: if your speech constitutes grave threats wala ra ka pagtubag
1: niya siya kay daghan ra kay pasakalye.
0: Kaya palitan, kung maingon ko katropang Greggy nga, I can express, I can tell what I want. Mm-hmm. Gusto ko mo pamahayag sa unsa kong murag si perfecto yasay nang naglingkod yas. Tubangan?
1: Kanin-kanin kwan?
0: The only perfect person?
1: Murag gati ang tiyaw?
0: Si yasay to.
1: Hindi ko ka sure.
0: Magpatay naman si Urus perfecto yasay, no?
1: Ayaw!
0: Ha?
1: Usa na... Tarawa yung pagkuha, no? Oh, nalibog po mga nag-packlist yung notes.
0: Mingon ra ka nga the free speech is removed from being free if it constitutes a crime as it is violative of the freedom of others.
1: Nasipiat silang imbitar. Nga nung kanilang imbitar? Dapat ikaw mo ilang imbitar ito.
0: Oo, nakalisod din.
1: Nasipiat silang imbitar. Nga nung ilang nang imbitar? Nga murag, wah, aman ay kabaw. Mabitaw nang nai-comment ka ganyan sa tuwang Facebook Live nga. Wah, nagkadimao ang tubag. Nagkakuan? Pero in fairness po, sabig sa dipinsa, katupator ni Paul, ato po i-playero katupang po si Juben, ilang gininay na yung kuan ha? Nga doon ay kanyang ibutang ta kani mga pasangil.
0: Ilang gidinay nga...
1: Kani mga pasangil, nga doon ay pagpakulga. Ang katong naitabo nga press conference. Mora mo ganyan gi tukig maayon ni sukat pa pagsugo din yung maong kuan? Maong impeachment. Ikaw pa tulong adlaw. Gabahin na itong video nga matod palagay nag-hulga, nagbahad si Vice President Sara Duterte. Pero ilang gidinay. Asam sa katulang mo, Juben? Nilakaw pa? Itong paminan. Ang habis dipinsa, kalabot ini.
5: I have a question for the defense.
1: Mm-hmm.
5: Sa lahat ng mga sagot ninyo, Attorney Binluan, parang hindi ko nakita na tinanggi ng inyong kliyente o ng depensa na may nakausap ang Vice Presidente na tao para gawin yung mga bagay na ito.
1: Oo, kabayan
5: na sa kwan. Tama ba? Wala ito sa mga sagot ninyo?
6: We deny that, Your Honor.
0: We deny.
6: You deny? That is not accurate, Your Honor, and we will present evidence or counter-evidence.
5: Okay, so let me clarify. Sa lahat ng sagot ninyo so far, hindi pa nyo tinatanggi ito, pero presenting evidence, you will deny that there was a person contracted by the Vice President.
6: Your Honor, to clarify, I don't understand, Your Honor, what we were asked, but...
5: In your answer. You have an answer. There is an impeachment.
6: We denied it, Your Honor. We denied it in our answer, which we filed before the Senate Impeachment Court.
5: You denied it in your answer?
6: Correct, Your Honor.
5: If I remember correctly, ang nabanggit doon ay freedom of expression. Was there an exact statement there na hindi totoo na meron ngang kinontrata ang vice-presidente, o kinausap ang vice-presidente para gawin ito?
6: We maintain our position that we denied it, Your Honor.
5: Okay.
6: It is there in our answer.
5: Mr. President, I don't want to take up time, but I do want to check the official records and look for this, because I don't remember seeing that in any of your answers, Mr.
6: Your Honor, all allegations were denied.
5: It's a general denial. A blanket denial.
6: There were, that was the general denial, and there were also specific denials.
5: Okay, we'll take a look, Mr. Presiding Officer. Hanapin natin to with, and if I may come back to this once we take a look at the records, Mr. Presiding Officer.
1: Ang pasabot niya sa kwan, sa ilahang pagkwan, di ba? Pag-hearing siguro?
0: Maayo si Bam, no? Nagtuon si Bam.
1: Oo, nagtuon. Si Bam. Mag-iagi po niya sa kwan. Ilan na ba ng mga ibutang proceeding ba? Mag-iagi technical. Nangutanan niya siya, gindi na ibagi niya sa ilahang hearing. Wala agad po noon, tinood ko kadungog, karupo kadungog, ng gininay. Pero sa miagi, wala kasi silang mahisigot.
0: Ang mga tao nga naminaw, naglibog ganun, unsa iyang gidinay. Gidinay niya ang pasangil or ang insinuation sa...
1: Nga doon na asasin.
0: Senator Judge nga iyahang gidinay or wanya gidinay. Gidinay niya nga wanya gidinay or iyag yung gidinay. Sama yun.
1: Mau bitaw na... nalibog pero... Tinuod mo po ang pangutan ng gidinay, Senator Bob Aquino. Although, iyang gidinay karon, which is tinuod po nga sa ilang habig... Wow, gid sila, wag assassin ko no. Gi-confirmar po na ni Kwan nga wa pa bun labakit eh asa tong assassin nga giingon nga gi-contact o gi-hire ni Vice President Sara Duterte.
0: Wa man lagi assassin?
1: Ha? Di pero mo may pahambog sa picas mo nga ako no.
0: Na tanawan ang next nga video.
1: Tanawan ang video katong Boss Juben.
0: Boss Juben.
1: Di ba mo ta ingon sa prosecution pag last katong maging we base nga ingon nga sa si mana mo ipakita atong assassin. Ya karon di angko busla nga wa may assassin.
0: Ba si John Wick na inyong tawag na.
1: Si Kuan eh, kining maximum, kining, si pangalan eh, si, katong Black Widow ba?
0: Black Widow. Or di ba ka, si Punisher.
1: Kana, katong usap video, katong usap video. Ayaw na, katong usap. Why lain, ha? Katong usap again.
0: Katong ang baterbuna na.
1: Kaya, katong baterbuna to. Katong usap nga, kining video ni Muntok. Nato niya. So, nga nun, di ba nang hambog ba sila ni katumiaging kuwan katupator ni Paul at tumiaging Webes? Kung matin pang hambog. Nga, karong Lunes, among ipresentar, among laing witness nga naami na kontak o naami pagprobar nga naami anay assassin nga gikontak, gihire si Vice President Sara Duterte para mo ibutang ta kining mo pahigayon ni atong maong nga kuwan. Maong nga kining ibutang ta pag may mga natag assassination siguro, assassination plot. Eh, mumay gipalaton nila, pero karawa man ipakita. Wama.
0: Naglihay-lihay, katropang Greggy ang taga NBI.
1: Natagbo mo silang pagkita.
0: Ask on it. Kung naba sila gipahigayon or ilaha bang gikontak ang ilahang giingon, kung aduna man, ang assassin nga gikontak mga katropa ni Inday Sara, di man po sila maglihay-lihay, man po sila tubag.
1: Kana,
0: tanawag ko ni pangutana ni Senator Judge Bam Aquino. Di man po siya maka-answer in direct katropa Greggy na response. May labot sa pangutana. So mahimutan yun nga, wagi klaro po nga naigi-establish or naigi-contact nga assassin na-establish mo po o wala.
1: Mogane.
0: Wala na-establish mga katropa. So mura rataan ni og hugon-hugon lang sa gihapon. Lisod po ning hugon-hugon. Ay, banlitan og muna na imong ipasangil. Discharges of impeachment.
5: Yes, maraming salamat Mr. Presiding Officer. Attorney Lotok, yes, meron pa po bang ibang grupo sa NBI ang nag-imbestiga doon po sa mga utterances ni Vice President Sara Duterte noong November 23 to 24?
7: During our time, insofar as the cybercrime division is concerned, yung cybercrime division, Your Honor, and the team that was yung binuo ni former judge, director judge.
5: So kayo lang po?
7: At that time, sir, hindi ko na po alam ngayon kung sino yung mga team na, kasi nalipat na po ako sa ibang region, sir.
5: Okay. Yung tanong ko po kasi ay nakatukoy dun sa taong nakausap o sinasabing na kontrata ni Vice President Sara Duterte para patayin yung presidente, first lady at former speaker. So tinuloy niyo po ba yung investigasyon para mahanap ang taong ito?
7: Well, aside from the fact, Your Honor, na nag-issue kami ng subpoena sa Vice President para makakuha ng information. We need a confirmed information. Nung inisyo na ng subpoena ng mga media personalities, bawat isa sa kanila na nag-appeal, tinanong rin po namin. Nandudun ka ba nung sinabi ito ng Vice Presidente?
5: Hindi ko po tinatanong kung sinabi ba ito o hindi. Dahil may witness rin po tayo nung nakaraang linggo na nagsabing nasabi nga ito at napanood
1: naman.
5: Ang tanong ko, tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito?
7: Wala. Nagtanong kami, Your Honor. We tried to elicit information both from those people who have personal knowledge during the online press conference. Unfortunately, wala kami ma-establish na validated information. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami.
1: Pero nga, nakikipalot ko nila. Kung kasi may sablisar
7: din. Nangyari,
1: may apparent ni commission
7: of the crime dahil nandiyan yung video eh.
5: So ang ibig niyo pong sabihin, bilang NBI, hindi niyo nahanap yung taong ito, pero literal niyo itong, sabi niyo, literal, itong pag-assess niyo dun sa statement dahil ito mismo yung nasabi ng Vice President.
7: Well, Your Honor, if the second highest official of the land sinabi yan, it's hindi ho biro yan. Medyo mabigat ho yan at yung pagkasabi pa niya na may kasamang galit at mga pagmumura. So, we took it very serious, Your Honor.
5: Alright, I have a question for the defense. Sa lahat ng
8: Pero Senator Judge Aquino is recognized. You have 2 minutes, sir.
5: Yes, maraming salamat.
0: Balik
5: sir,
0: na katropang
1: Morgi. Last week pa sila lang si Ingon nga naa sila'y kontak atong assassin ko. Noon niya, wala mo lagi.
0: Wala mo gani sila ka-identify kung sa Tagalog pa hindi natutukoy.
1: Mo gani. So, matay, nalibog. Pero si Kwan ha, marag partial yun si Kwan, si Babakino Mangutana.
0: Objective.
1: Wala yung Kwan ba? Dili yung
0: impartial.
1: Dili ko speakers. Ako pa Mangutana po. Puro lang pabor sa speakers.
0: Impartial,
1: May Mangutana. At least uban nga kanang white car pa ta may pampakahilom lang itinong
0: open na mo po dinong asan og akay may istorya
1: may pakahilom kay makita to kang Senador Babakino orang objective gyud iya pagpangutana nga dili ta magbase sa akay og pabor gyud siya speakers kang sa admin sa dili siya magutana ng inana ang iya pangutana leading gyud nga tinuod ba gyud ana ba di ba
0: tinuod na
1: karon nakita ato nga kwan pero mo lagi na wa man master blizzard so ngano pa mang ipugos po ang prosecution ng Ingon nga na'y assassin nga wala man yun sila na nakita na yun sa baka basis pamahayag ni Vice President Sara Duterte.
0: Sige, nagtubag ka trupa, Greggy. We made investigation.
1: Dili preparado ng mga kwan. Dili preparado ang kining di lang ang kining si kaning si kwan kining director ang dipinsa po murdi po preparado
0: sa mga kwan. Di isad.
1: Wala silang mag-expect ngayon na ka dugdo na ba kay Senator Judge nga mo pangutana nila
0: pero dapat katropa Greggy impeachment ni dako kining proceeding sui generis kining proceeding
1: kaya pagkaman di ka mo ato kayo gawa'y andam
0: di na pwede madaot ang ato ang itsura na pero katong ganina katropa Greggy nga abogado naglisod sa tubag sa pangutana ni Senator Judge Risa Hontiveros usaram gud yang aum dili balanse
1: sana ah. Kisa may na indog aum dai.
0: Usa ang imong aum pero naman sa tunga. Kunya ang imong din police.
1: Ay, may rason ta.
0: Ay nako.
1: Bita may pagpaminaw di katropa kisa man iuban re. Joel Sakilon.
0: Oy!
1: Mo na sayo. Bungan sa devolution katropa aton ni
0: po. Yes, tanawa.
1: Katropa ko sa Greggy.
0: Oh, naminaw kanina na.
1: Gihurot og hatag sa mga LGO ang preventive o curative pagpalpak sa duha wa nakamuritsing na.
0: Sakto. Ang preventive katropa Greggy, kanara unta to mga immunization, public health mo Greggy delegated to. Mm-hmm. Pero kanang curative hospital awa na, kalitsilitsi na ron kay...
1: Sino?
0: Silbi, siguro nagpamulitik ka.
1: Okay, which is, toapod nga ibutang ta, mayuriyag na ning pagpadagan sa itong paggobyerno. Naglambigit niyo politika ka ito pa ito ni Paul.
0: Ano ba, di na si, maramag si, namatay na lagi ito si Perfect Kaya sa the only person...
1: Ganiharan ba ito nang kita niya?
0: Because the only person I know...
1: Usa may role niya diha?
0: The only person I know, katrong pang-regging nga perfect. Si Perfecto Yasay
2: Perfecto
1: muna ay yung pakiglalisa na kay Perfecto
0: Perfecto niya Yasay baliha mga tropa Yasay lagi
1: ang Perfecto yun sila muna yung Perfecto kay bisausag bali Perfecto yun
0: Perfecto Yasay
1: si Naira Duaster witness naman ng NBI kay tungkol balita matod pa yan amo na niron James Francisco shout out Pastor Paul naglanog na sa inyong team
0: oy James
1: dangayan sa Almeria
0: amo ana dito
1: sa Alite?
0: Oo.
1: Almeria o samre?
0: The land of my birth, Katropang Reggie.
1: Asan biliran eh?
0: Oh, biliran. Almeria biliran. Almeria ni si Katropang James Francisco. Ada kuana siya. Heart trap dito sa biliran karon Katropang Reggie.
1: Sana all.
0: SPO 1000.
2: Sana all.
1: Onya dia po si Anita Sumayang. Good evening yung duha. Onya pagawa.
0: Ya, may gabi ya.
1: James Francisco, murag ka mong duha, Pastor Paul o Katropang Reggie ang gihuwat. Arasinet hiring para human.
0: Ayay,
1: ito na. Hindi namin, aray namin dito eh. Kay Kuan.
0: Sibi alam tayo dito eh.
1: Dili. Sige, katulad pa ni Paul. Kay at least dili magkanga. Sama na yung mga abogado rin nga nadiha sa tubangan. Nga nagkanga-kanga.
0: Kung di magkuka, sigurado si imong giyagi, ano rin mo agiadan katulad pag Greggy, may salaang magkuka.
1: Muna, Pinon. Muna dapat di ka pwede mo anha diha nga maglikod-likod lang o mapapugi.
0: Ayaw, hamag ito sa kalibunan. Huwag ka muli kasing kana.
1: O niya, pagkaman si Makram James, may gabi at katropa from Bontores, Pasak, San Nicolas. O niya,
0: Makram James.
1: Hey, lumapas, ang NBI chief mo ay mubulgar ko sa assassin. Gihire ni Vice President Sara. Kung witness na siya sa impeachment. Ah, okay, wala man. Si Matibag, kuwan mo ito yung pag-witness ron. Basing nangita pa sa assassin.
0: Nangita pa. Anyways, mga katropa, ato ning palayunon sa itong pagbalik.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Star Time. Alas 8:03 na mga katropa. Ito ang time check hatod ka na ito sa mong kape na mga katropa. Nga healthy na.
0: Dara, dara.
1: Makagwapo o gwapa pa mga katropa. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Ano na'y glutathione o collagen mga katropa. Nga gawas nga makapaputi o makapanil sa itong panit. Makalimpyo po yun sa ito ang atay mga katropa.
0: Alang lami apag yun.
1: Ah, malami pa yun kayo. So muna yung itawag o nangapin na ka. Musamot makagwapo o kagwapa katropa.
9: FM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
11: Sandown Plus Coffee Mix.
12: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Inassure gin ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
11: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mango Steen, malunggay, ug soya, Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mike, usaka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahin ug panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
11: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visioness Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visioness Plus.
14: Mahalagang paalala, ang Visioness Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
15: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
16: Usa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
15: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
16: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
15: Kanus aman, kanus aman.
16: Oh, katong hubog sa kay ka.
15: Ay,

0: maligrim din ang gay bar man, no? Kainig sayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kisa bang bayot ang nga tumakusuke mong syagit?
0: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ay,

0: food supplement po men.
1: Ako isa ka-confident agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santan Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santan Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
8: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 8:07 na sa gabion, mga katropa. Ito ka time check, katropa, Greggy.
9: Ana, hatod ka na to sa...
8: Ana!
9: Kaya itong kabag magabi. Ha? Di mawala o di kumplito itong gabi ko nung galing di tamo tupad ni ni. Di tamo tupad ni. Di mo kumplito, kung di tamo tupad o mutanday sa itong tupad. Mm. Pero kinahanglan, makatumarta ni ning mong turbo dietary food supplement for men, mga katropa.
8: Mm.
9: Gamigan kay mo ni maghatag na itong igong kusog.
8: Mm.
9: Igong kabaskog, mga katropa, aron makalahutay ta sa ato aring pagtanday-tanday, mga katropa.
8: Mm.
9: At ang kumbate, ibabaw sa kama, mga katropa. Kining mong sangka pa ni katropa, Tore Paul, maka o klabuas ka, natural ni. Di ni ingon nga mapugusta diha og pabarog.
8: Mm.
9: Mapugusta diha og gining pa snappy ba?
8: Mm.
9: Dili ni mo nga kuan ang mo adring turbo market tropa. Mm. Natural lagi hapon ni.
8: Di maglaban imong ulo.
9: Di maglaban imong ulo, di magpalpitit.
8: Di magsakit imong tangkugo.
9: Gabi dili magsakit imong kuan kining usito nga batang man ning
8: gabi.
9: Dili magsakit wala na. Dili magpalpanakyuran. Dili magpalpitit imong kuan kay di maka mapugos ani god. Adi ka mapugos din mong turbo, mga katropa.
8: Mm.
9: Sigurado gyud nga ang imuhang partner, imong misis, mga katropa, makatagamtang gyud sa tumang himaya, mga katropa.
8: Sigurado nga ikaw ay malakas, maligaya, at kapakipakinabang without side effects, katropa, Greggy. Turbo! Dietary food supplement for men. Alright, katropa ka, Greggy, back to the ballgame. By the way, ang ato adyaing Yes to Health Clinic, ha?
9: Oh, nga naman.
8: Abri na, katropa, Greggy. I-announce itong mga egzoonan.
9: Alas, ubos. Bisita mo sa ubos.
8: Mm.
9: Pero di, sayang, di mo kita ang katropa, Tor Nipol. Kaya gabi, sirado naman dito. Di, sila kita ni mo.
8: Nga ba, abri ba, ya? Pag-abot na ko kanina.
9: Ang tabang alas
8: ito. Abri man kanina.
9: Okay.
8: Pag-abot na ko.
9: Sirado na. Nagyan po yung chance, ha? Ganahan mo kita ang katropa, Tor Nipol. Aray mo, magpalit mo mga alas 5.
8: Okay, masakpan man tanga kining atong itsura ra ba, mga itsura na to diri AI ra bata.
9: AI dag, AI na.
10: Sana.
8: Anyways, mga tropa na ang atong tanang produkto sa Yes to Health.
9: Mm.
8: So, remember that we are always Yes to Health.
9: Kana ya.
8: Ngani ato ang bukasiya.
9: Bisita mo diri mga tropa.
8: Santon vitamin C. Ganahan ka, katropa, Greggy, nga ma-boosted ang imuhang immune system.
9: Mm.
8: Ganahan ka nga bisag sa pamaol, sakit-sakit imong lawas, natay Santon Herbal Oil.
9: Naatanan.
8: Naputay Santon, katropa, Greggy, pagwapa. Mm. Kinatong katong imong sibya nga Santon Gold. Na coffee mix na.
9: Nga nangapay na ka mo, gapa pag mugwapo.
8: Oo, glutathione o collagen. Mm. Luta kayo, eh. Napay, dahit, daghan. Ha? Natay Santona herbal soap.
9: Natan. Kompleto sa Ricardo's.
8: So ay nyo mga katropa niya napuntay free libreng consultation from 9 to 5
9: Madomingo.
8: PM.
9: Madomingo.
8: Madomingo. Yeah, that's correct. So kana mga katropa suwayan nyo suroy diri sa ato ang nahimutangan diri sa Zia Plaza building. Ubos ang ato ang Yes to Health.
9: Kanya ato ang King Dragon STL Suerte si Salt. Ala shit nga draw mga katropa. Julio 13 to 2000 by the size. 427 427 mga katropa. So sa mga nakaigo muna igingon nga pamarato muna mga katropa.
8: Anyway, good evening day ni Lord.

0: sa Talamban sa gilabay nga ulo sa tao dito sa Talisay.
1: Dili sumpay dai. Dili tao siguro dai. Ang tao ni dai ni dili sumpay.
0: Bastila no, grabihan na ani oy, nagkabuwag-buwag naman eh. Atong sayrad ang dugang detalye unsay kinatibuk-an sa report sa kapulisan kat tropang Eric Amaro. Live report.
2: Maiga gabi katropang Attorney Paul, katropang Greg, mga katropa Gitino no sa tingkumaba sa Cebu City Police Office CCPO nga si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolf Uriol na way kalabutan no ang nakita sa Batihil sa may barangay Talamban sa Suko nito ning Hulyo 4, 2026 nakaplagan katropang Attorney Ray, katropang kinipog Greggy at dinausab sa nakaplagan nga ulo sa gitwa aga babae, dinausab sa syudad sa kinipong Talisay na ito miagi usab ka kining adlaw diin humanusab ka matod pa ni Police Lieutenant Uriol nga katong tiil sa tao nga gilabay usab sa sapa sa may Talamban dool sa kining mall di ha. Pinutol na ito nga tiil katropang attorney Paul katropang Greggy Magilan sa usab ka diabetic na patient o walang matarong
1: diabetic na ito di ay
2: ilang kuning ilubong
1: sakto gito ako ang
2: aga uban katropang attorney Paul ipanglabay ra sa mga sapa no?
1: Sakto gito ako duda di ay sakto to ko duda pag buto aning balita katropang Eric ningo ko agi diabetes ra na tinuod gid ay diabetes
2: ra day katropang Greggy mga kaigalan ko do niya balik ini isod man gutog karton niya na pagikunay nga si presidente sumoto nga
0: di siguro oy ako
2: di na ko lagi dito
0: kada sumpa ko ani katropang
1: na di uso sa katropang
0: siha na kay dako kay ni nga violation sa health protocol katropang Eric gawas lang og siya rin nagputol-putol siyang tiil.
1: Ay,
0: okay, kung nga doktor mo so, putol.
1: Ako putlon na eh. Okay na po na kung ilabay ito.
0: Hindi, pwede no eh. Okay, infectious man na.
1: Okay.
0: Naman ay health protocol in the disposal of this tissue.
2: That's right.
0: Wala na, gitanaw ang gulos ka pulisan, katropang Eric.
2: Sa karton manggod, na ang pangan dito sa kining pasyente, katropang Andre Paul niya, agi mura ba gitun over to ngadto sa
1: ang kuan ani gilabay sa hospital pero ang in charge po sa pagdispose ani da po gilabay diha
2: oh kabanay ini pero wala gyud gilabay man noon sa sapa no wa man noon gi kung ka doon sa balay di ba ka kanang gyud sa tula pagdispose ka so ang uban gilabay lang sa sapa so mo ko nga aga kini pag ato nga CCP committee no nga dili sila connected no gani kung hindi man to pag greg ito pag ato police si pao putong pagtuos nga nitisens nga basig kana bang konektado ba kay putol-putol mga nga parts lawas pro gitino sa CCP o nga katong katagatag nga paglabay sa lawas sa ining babae o katong kini pong dress may talamba dito
1: dili pan, dili konektado dili sumpay
2: no o, dito sumpay sila katong pag Greggy katong pag Attorney Paul no so pinumdum na lang sa Cebu City Police Office sa mga tagtungod usab sa mga kining pasyente no nga na kay sakit medical ipaubos sa medical procedure sa maning amputation pagputol sa kasagaran puton tigil man no so di patakag labay gyud kay para di makamugna og kalisag sa publiko. So far katropang Greggy katropang attorney Paul man ito kasikasikan sa Cebu City Police Office CCPO mga katropa ning ni bundak nga uwan no medyo basa slippery when wet nga ato sa mga kadalangan ug akiri baga basa ang ato sa mga karsada ha nya ug ang hagrusangin para di mo dia subawan mga kigila no pang or di magka gigusla mo magka kape mo og makabusog at the same time makataas pa sa atong immune system taas pa og anti cancer properties sa San Paul Pass Papemex Alex sa Dikos ng Pilipino para sa Pilipinas sa tropa Eric Amaro XFM News.
3: XFM Report.
0: Okay, salamat ka tropang Eric Amaro sa iyong report.
1: Samta sa pikas bahin, di ay magtiayo ang senior citizen. Gay pang dunggab, sunod sa ilang tindahan. Naangol eh, dito sa Dakbayas Bugo, mga katropa. Basti lang, at mo siren, sa may rason na eh. Gisunod gilis na ang kuan, tindahan. O niya usap ni Urasa sa kuan, Adlaw, gabi e ba eh. May ato ni siren, pinagi sa report ni katropang June 14.
3: XFM Police Report. Police Report.
4: Yes, nangangol gining magdiayon nga senior citizen human sila gipanunggap gamit ang konsilyo ni Inigo sa kawa may ilhig lalaki sud so, silang dinahan dito ni Sporo ka pangalwan barangay na Ilon na Bugo City Cebu alas 7 ni gabi ni Anto Julio 12, 2026 kining mga biktima mo sila alias Ronron sa 66 anyos o kining iyang asawa si alias Divina sa 65 anyos pulos yung mga mulupyo sa mga lugar sa inisyal na investigasyon sa kapulisan niya samtang nag-uwan yung panahon na may abot sa kining usap ka lalaki o mailhing lalaki.

0: ke betul silan tindahan tungut sekalo oi ya ni bitar kini si ron-ron kini bana nga lalaki nga musud sa tindahan aron makapasilong apan wa kini musugot kining suspek ug nagpabilin la dito sa gawas tindahan paglabay sa pipila ka minuto kalit labaton pa misud kining suspek ug ipagginunggab kini si Divina kini nga asawa bisway ug pugong kining bana nga si ron-ron idungdag siya usab ang giatubang kining suspek ug gidunggab sa pagkadagkay kayon o man sa pagpalataki misibat dayon ni kining suspek sakay sa motorsiklo ni nadunay giingon nga laing wa mihiling lalaki nga naghuwat sa suspek ay kining mga magdiayo nakangkon ning daghang sumad da dinungkaban sila galawas ug daling gidang ato sa Cebu Provincial Hospital sa Dakben sa Bugo alang sa udag pagtambalapan sa wa magdugay gibalhin sila karon sa usa ka ospital dinhi sa Dakbayan sa Sugbo arang alang sa duga pagtambal para yon pang imbisigaran sa kapulisan karon dog follow operation aron mailhan ug badakpan kini ka mga suspek mga katropa yung kalimot magtamarog sa Santon vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nikayusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June
1: Dang salamat katropa nga June 14 sa imong report. Samtang suspek sa pagpamusil dito sa munisipyo sa Dalagit. Nadakpa na. Atong i-check ang dugang detalye. Katropa nga Benji Talisik. Live report. Usa sa mamuno sa pagpusil patay sa usa ka sakop sa Barangay Peacekeeping Action Team Combipat dito sa Lasudong Dalan sa Barangay Tapon sa lungsod sa Dalagayta sa buntag nitong adlong Sabado pitsa 11 ning buwan sa Hulyo nadagpa na ato sa gilusad nga hot pursuit operation sa Dalagit Police Station nga o mga paratiba sa Provincial Intelligence Unit kung PIU sa Cebu Provincial Police Office kung CBPO. Sa pagpanguon ni Police Major Vincent Jusubrado, Hepe sa Dalagit Police Station, naputasan ang suspect nga giilang nga si Dennis Earl Mamas Sumanting alias Dindin, hinggo ng edad, lumad nga taga-barangay Lurega sa Miguel ning atong Dagmayan human sa nahitabong pagpamusil patay kang Roel Karen Dikdikan, Sekretaryo News. Taga-barangay Kawayan sakop sa nasgutang lugar ang Dalagit Police Station milusad dayon og hot pursuit operation kuyog ang mga operatiba sa PIU og CBPO sa alas 7 ang takna kagabi adlong Domingo Hulyo 12, 2026 nabusasan kining suspect si Susubrado uban sa iyang mga sakop nihimo sa pagpanubay sa mga posibleng nipusil patay sa biktima sa gihimong pagpalaom sa investigasyon sa Dalagit PNP pag ila sa usab sa nihimo sa krimen na ilan usab ang kining mga suspek subay sa mga nakuha ang mga kasayuran sa Dalagit Police Station nga kining suspek sa Barangay Lorega sa Miguel nagpuyo apan sa nitabong pagpamusil kang digdigan giingong ang kining mga suspek ana iya presensya dito sa lungsod sa Dalagit samtang dugang kasayuran nga nakuha sa kapulisan sa lungsod sa Dalagit giingong ang kining mga suspek dunay dagkong kalagot kang digdigan dugang kimatupa kini ang gituhan ang biktima mo'y tigsumbong sa mga iligal ang kalihukan sa ilang dapita maong ang ilang mga sakop sa ilang negosyo na nadagpan. Ang suspect dihang kikumasing habig taphok ini mutubaga nga trusab sa mga polis ang PNP Dalagayta nag-anam na o nag-hike na sa kasong murder nga ipasaka nga trusab sa dinagpan nga suspect sa piskalya. Update report nga nahipos sa Dalagit Police Station. Katropa, sa gabi ang magkalimot sa pag-aplas kanunay sa Santon Herbal Oil. Magkatawag ini, matag-adong matanan. Hindi mo sa Yes to Health Incorporated, mapalit sa Parmasyag Botika sa inyong lugar. Alang sa Rikyos ang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News.
2: XFM Report.
1: So, salamat katropang Benji Talisik.
3: Samtang sa Pigas Bahin, West Philippine Sea Victory Day, gisa ulog sa Cebu City. Os Minya, gisa way si Archibald nga playing safe.
1: Ayay.
3: Tungo sa pagtambong sa mayor. Ano man eh? Nakuyawan siya. Si may nawag na to.
1: Naipatutsada dahil si Vice Mayor.
3: Ano po, panawag na ko dre. Sa mga lakawan dre. Ha? Ano rin sa iron, break sa report. Di katropa ang Crystal Joy Filler ka.
2: XFM Report.
4: Sa unang higayon, opisyal nga gisaulog sa Cebu City Government ang West Philippine Sea Victory Day karong adlawa Hulyo 13 sa Plaza Sugbo, human na aprobahan sa Cebu City Council ang usa ka resolusyon nga nagdeklarar sa matag Hulyo 12 isip tinuig nga adlaw sa paghandom sa maong kadaugan. Tungod kay kagahapong adlawa, gihandom ang ikanapo nga anibersaryo sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Ang guest honor og speaker sa maong kalihukan mao si Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro. Wala sa maong kalihukan si Mayor Nestor Archival ug ang nitambong lang mao si Vice Mayor Tomas Usmenya, mga konsehal sa syudad, mga empleyado sa City Hall, mga uniform personnel o mga representante gikan sa nagkadaiyang national agencies. Ato sa usa ka interview, gidayeg ni Teodoro ang gibuhat sa konseho nga pagpasar sa maong resolusyon.
5: Napaka nakataba ng puso that Cebu stood up, no, in the face of a direct I'd say provocation by foreign officials here, and they stood their ground. And that is admirable. No, nakakapuri-puri yun.
4: Samtang tungod sa wapagtambong ni Archival sa maong kalihukan, gisaway siya ni Osmeña isip playing safe.
6: And I personally am offended when we have Chinese harassing our fishermen. And I cannot take the stand that anyway they're not from Cebu. That's wrong. I'm very proud of the city council. Unfortunately, our mayor is playing it safe. Doesn't like to be here. He doesn't like to be identified. I'm not that kind. No, I take a stand. We have to protect our own. And we have to be very careful, that opportunities are being exploited, to take advantage of our tolerance. So I'm not tolerating anything.
4: Ang maong isyo nag-ugat sa dihang nihatag og pamahayag si Archival nga iya unang i-review ang diplomatic protest sa Chinese consulate kabahin sa resolusyon sa konseho nga pagdeklarar sa Hulyo 12 isip West Philippine Sea Day sa di pa siya mohatag og tubag tungod kay gitingwa niyang magpabilin ang maayong relasyon sa tanan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunflower Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkay-usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Salamat katropang Crystal Joy Felerca sa report. Pamahayag katropa Greggy.
3: Yan may pagpamina po ni DJ Leonard Cross sa DJ. May gabi, katropang Felipe, Atty. Paul. Shout out to the watching sa may Dumanhog Cebu. Og ni Cash Reyna, o ni Crush Reyna Chinita. Salamat mga sir. Sana all. May na-crush. O niya pagkaman, diapod si, sabi ni, Jennifer Colintaba Balde. Di na lang, John, asa na day ka?
0: Dili ko na nag-exchange sila og communication pinagi sa atong platform katropa.
3: Ah, okay, di na lang John. Asa na dai ka? Okay, so dili ni comment no. Okay.
0: Si katropang architect Russell Lowell Ala katropang Greggy nakig-uban po nato karon. Di basta-basta atong tulumanon. Oh, na SPO 1000 Mark Francisco.
3: Niya pagkahuman na pay mag-chat reg. Dili lang ipaagi ilang communication.
0: Malipay tagmayo ana.
3: Have your dinner ko. Attorney Paul and Sir Greggy after the program before going home. Enjoy and be safe. Giga ni Ma'am Lorna Margarita.
0: Salamat kay Mami sa imong pagka-motherly. Alam sa imuhang mga pinalanggang dos dimpolis. Anyways, mga katropa, ang pamahayag ni katropang Vice Mayor.
3: Muntay mag-duslit sa ilahan ko, ana? Diri na ba magsugod ang pagkaaslom sa ilang relasyon?
0: Pagkaaslom. Yan, manugab na tag-aslom sa dani. Kaya ang mga tao, mga katropa, nipili ba ya in town sa dani? Because ganahan nga mag-play safe. Kaya at least nga cohesive, katropa Greggy.
3: Nipili po, gumikan sa Vice Mayor. Kaya kuyog mo sila, niya karoon, nag-away mo sila lagi.
0: Lagi nakabahog tila. Ngayon politika, yun ka sa liga. You are representing to the people as united pag-abot sa panahon. Kamu na ipilion with that representation mapikas man hinoon. Okay, lisod mong good kayo kita mga tao, ganahan magunta og pagkahiusa. Unity kay kini politika og di magkahiusa. Mo pud lagi pugwa na puy check and balance katro pag Greggy no mapikas pud ta. Pero kung adunay mga programa man gonya dili mapatunay gumikan kay maglalis, magunay unay nya dai masacrifice noon ang serbisyo sa mga tao, mo na labing lisod.
3: Mo na.
0: Yang karon ay patutsada mga katropa atong Vice Mayor nga nagplay safe. Nabisi ra man gus mayor. Nabisi si mayor.
3: Nabisi.
0: Oh, nabisi wa kay gayon.
3: Nabisi kay sa busy.
0: Nabisi kay sa busy.
3: Kay busy pas busy.
0: Okay, daghan kayong giatima atong syudad hastang ato ang isigutanan sa issues basura wa paintaw na sulbad na. So mo na ang nabisi intaw na tong mayor. Anyways, mga katropa. Daghang salamat sa inyong makanunayon, mapadayunon og malahutayon nga pagpakiguban ni atong tulumanong headshot. Brought to you by
7: XFM Cebu 88. Always good tang in-tune kanunay sa atong pangaliya ato ang pagsalig sa atong labang magkagagahan. Kayo muna ilabing importante. Nakabsa na tas oras mga katropa. Dagan salamat sa ato ang makigsuonan. Nakiguban ka na ito karon. Atong partner sa Master Control nagpagawas, nagpalanog sa atong tingog des gawas. Kung pagngan taning tawhana, wa agyud ta. Imbis nga kitay mo atiman niya, kita mahinoy timplahag ka pe. Pagka bulahan dyan ato ani katropa.
3: Nanay gina siya ka-inspired.
7: Inspired ka nun
3: eh. O sa ano mga kuan mga adlawag pizza, kugihan ka na siya.
7: Ah, sa agyo nun. Nindot kayo ron. Smiling kaya itong mga kaigsunan. Ito nga station manager, katropang Janley Viking. Alang sa mga nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. As always mga katropa, kami inyong maubos ng lagad sa hanginan. Wala si katropang Atty. Paul Gino Lopez. Manamilit gyapon sa pag-ingon, kalimti gayon ayaw. Ayaw gayog kalimot. Nga itong kaluwasan, itong bugtong paglaob, di alamang sa bugtong pangalan ni Ginoong Jesucristo. Kaya wala na'y laing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katauhan alang sa atong kaluwasan. Headshot!
3: Og ako si katropang Greggy Magdadaro. Manamilit sa paingon, pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, dalaygon ang Diyos, mga katropa. Headshot!
7: Good evening, everyone! God bless us all! Katropa mo! Exciting!

0: inyong nadugog ang Headshot hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, sa Axel Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung kopi dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Aisel Complicado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Sis the Pain.
9: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nako. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Hello, mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
8: XFM.
12: XFM.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.29 na itong oras na tunagin ninyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, madalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus. Kamagatang kung kaluya ni ini mga katupa, kaya ang Premium Death-Free Instant Energy, makapaligon kini sa itong immune system yung nagsilbing ng mga sundao sa itong lawas, anong madalipdan, kini batok sa mga intruders, ng mga bakterya, ng mga virus. Kamoy maghatag og kaluya, ingon man sakit sa itong lawas, mga katropa. Premium Death-Free Instant Energy, makapalig-on kini sa gabok ni mong bukog, mga katropa. O makahatag kanimo og lasting nga enerhiya sa lawas, mga kahigsuonan. Premium Death-Free Instant Energy, nyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Nga naman mo tayo sa ubus kabahin ng atong sibiyanan, diri sa may Z Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya sa gihapon, matag Domingo, nagapadayon ang libreng konsultasyon, libreng check-up sa ato ang Yes to Health Clinic, mga igala kabahin sa serbisyo publiko sa Yes to Health Clinic, mga igsuan, o sa XFM Cebu, mga katropa. Alas 9 kada sa buntag, ito alas 5 sa hapon, matag Domingo, mga igsoon. Diya itong Yes to Health Clinic. Yan na po niya itong store. Yan yung mapalit ang Premium Death-Free Instant Energy o ang uban pa, gabagay Yes to Health product, mga

0: ang mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapagang patay sa barangay.
2: Kapagundog ang patay sa LD reporters.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
4: Exciting!
5: Good morning!

0: Sabon, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa dugtong tulumanonang Exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Gabi niyo ang anchor man katrupa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Magigubara ka ninyo, hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Ining adlaw, mga katrupa nga Martes. It's a 14 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
1: Good morning!
0: Now, tanaka mo sa kapiskay sa malawas sa inyong pagparikaisikay. Samtang na ni KCK Kaburiya at ihatod niya kaninyo ang mga paghitabo dili sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasod kagahapon o karun. Dili sa ato mga kaigsunan, Traffic Management Group mga katrupa. Ingusgan daw kuno nilalang kampanya batog niini mga bura-bura. Ay nako, dura ba'y hingusog nga un-an-o? Inyo paunta ni gilugwayan, inyo paunta ni nga giya. Kumbaga sustiniran. Uma na unta ni, nahipos na unta ni mga motorsiklo por bida. Sabaa, dias kadalanan. Lingog-ngog kayo sa itong dunggan, mga kaigsunan. Problema ko po rin itong daga Traffic Management Group, mga igala. Kay mura og sagbot nga kugon, ha, mga kaigsunan, huwag mo duslitan, siga dayon, mawagtan. Malagiriya sa Pilipino, mga igala, ninyas kugon. Kaila sinugdanan, dili mo lahutay mga kaigsunan. Karon hingus gana po kuno nila. Kampanya batok sa mga bura-bura, mga igal. Napurbidak sa kita sa tundunggan, mga kaigsunan. Makairita, mga katropa. Ano na to mga igala, baka sustainer ba ni ilang kampanya? Kahugot daw kuno mga kaigsunan. Eh sa pagkatinoo, daghan pagyutaw mga motorsiklo niya. Kumura-mura mga katropa, perting mga sabaa. Sakit kay simong dunggan. Sabi na yun mga igsoon, ubudagan kaadlawan. Sabaga ni kay kaadlawan. Samot nagkaadlawon ang mga tiguang intawon mapugyat pagmata di nakabalik kung gyang di nakabalik kung katulog mga igala. Ingos ganda ko no TMC ang kampanya batog din yung mga illegal muffler yung mga bura-bura mga katropa mga motorsiklo anaw na to bulahutay pero ilang hingoso. Masig pila kaadlaw, mukalit ang kapawang. Magyutahan ni mga katropa. Inyas kugon yun ta mga igala.
1: Jerry Auxilio. Good morning.
0: 36 minutos na mga katropa ang nakalabay sa alas 4. Padayon ka mo nagapamatining atong tulumanon. Exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Dili sa ato sa itong balay lungsod mga kaigsunan. Di si Mayor Tomas Usminya. Inganlan si Mayor Nestor Archival nga playing safe mga higala. Itulagway sa BC Mayor si Nestor Archival atong mayor nga playing safe daw kuno mga igsuan. Tanang gumikan kay wa mo pakita mga higala. Sa ika na pulo katuig nga paggunita. Mga anibersaryo sa itong kadauga. Itong kadauga, naras papil mga kaigsunan. Arbitral ruling mga katropang wa ilha sa China. Nag-igo rin yung taon ta. Itong kadauga, naras papil mga kaigsunan. Kay China, di ba po? Di ba pa to? Di mo pa to? Pagkahilwas ano eh. Di mo patungo mga igsoon sa kininiaga ruling sa arbitration. Mga katropa gadiin, kitang Pilipinas ang nagbadaugon. Pero mo, lagi na daog ta mga katropa. Pero mo, ito bertas papil. Ikaw China, inyo anang papil sa kadaugan. Amuan ni mga islang, amuan ang nakuptan. Hindi na kong dimalas mga kaigsunan. Balik-balik ka na to, busy Mayor Tomas Usminia. Yung lagway si Mayor Nestor Archival nga playing safe mga igala. Ewa magpakita kagahapon mga igsoon sa kalihukan gipasiugdahan agi mga igala o paghinomdo sa atong kadaugan batok sa China arbitration mga igala. DSBC Mayor Tomas Usminia pamatia mga katropa.
2: Cebu is part of the Philippines. We are not going to alienate. And I personally am offended when we have Chinese harassing our fishermen. And I cannot take the stand that anyway they're not from Cebu. That's wrong. I'm very proud of the city council. Unfortunately, our mayor is playing it safe. That's what I'd like to be here. Doesn't like to be identified. I'm not that kind. No, I take a stand. We have to protect our own. And we have to be very careful that opportunities are being exploited to take advantage of our tolerance. So I'm not tolerating anything. My office ignores the consulate here in Cebu. They invite me, I never say yes. I'm always not available because I want to make that statement very clear.
3: Exciting!
1: Good morning!
0: Inyong nabati mga igala si BC Mayor Tomas Usminia. Nagulagway kang Mayor Nestor Archival nga playing safe mga igala. Tugan mga kaigsunan kasi nga ga imbitasyon nga gipadala ngadto kaniya sa konsulada sa China. Wa yun ya kini adtoa kay kanunay siyang busy mga katropa. Ang tinuod ang hinungdan gusto niya ipaabot ang iyang mensahe mga kaigsunan. Wa sa kauyos gihimos Chinese government mga igsunan. 40 minutos ang nagkalabay sa las 4. Manayon gyapon kamo nagapamatining nga atong tulmanon. Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Very auxilio po, mga katrupo! Sa duga pa mga balita, mga kaigsunan, kalihukan gyapon sa dumbalay lungsod kagahapon adlawa. Katuwag National Security. National Defense Secretary mga kaigsunan Gibo Chudoro apil sa may tambong sa kalihukan kagapon gipasiugdahan sa grupo nila BC Mayor Tomas Usminia mga kaigsunan. Maitugod sa ikanapulo katuig na itong anibersaryo sa atong kadaugan nga kutublas papi. Arbitration kaso itong ipasaka batok sa China mga igala. Si Gubo Chudoro National Defense Secretary atong pamation mga igsoon.
4: Sa akin ano resonating from the center of the Philippines, it gives magandang mensahe kasi yung awareness na hindi lang West Philippine Sea. Of course, awareness ng importansya na hindi natin ipaglaban ang West Philippine Sea. Baka may mawala pa eh. No? Kasi baka ang susunod na iyakin nila yung archipelagic doctrine. So napaka-importante na maliit na bagay pa lang na kuni-question na ang mga implikasyon ng UNCLOS. Tayuan na natin at hindi pwede hindi tayo tumayo dito. That is why napaka nakataba ng puso that she was stood up, no, in the face of a direct I'd say provocation by foreign officials here, and they stood their ground. That is admirable. No, nakakapuri-puri.
3: Exciting!
1: Good morning!
0: Inyo na pati o inyo na kitan sa mga naglanta sa itong live streaming karon sa itong Facebook o YouTube page mga kaigsunan. Si National Defense Secretary Gibo Chudoro, mga katrupa. 43 minutos na nagkalabay sa alas 4. Samtang sa dugang pangbalita, mga kaigsunan, ang kayo, agyong ipasaylo, hasta simbahan, gisunog, nilamoy, mga kaigsunan. Pero sa kasimbahan, dinis, magikay, mandawi, mga igala, nasunog. Wagi po angod din kayo. May pasayloon, mga katropa. Hindi mo simbahan, kauno niya. Diyan nga itong resibo sa balita, mga higala. Simbahan is magikay, nasunog, mga kaigsunan. 44 minutos na mga katropang nagkalabay sa alas 4. Dito sa kauluhan sa ikaduhang simana sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Testigo gipresentar sa prosecution gikan gihapon sa National Bureau of Investigation, mga igsoon. This time ang gipresentar, mga igala, ang Regional Director sa NBI, mga katropa. Kumaan gipresentar sa prosecution ang unang lang testigo na si Giancarlo Calula Kalilong, mga igsoon. Nga duha ka semana ang iyang training, mga igala. But in fairness sa prosecution ni Kalilong, ha, wasa gipresentar isip expert witness. Ito naman ko'y mga nag-ingon, mga igalas, Kalilong expert witness daw ko, no? Giklaro ni mga igala sa ni Kalilong, mga igala, nga he was not presented as expert witness. Gipresentar sa prosecution isip competent witness, mga igsoan. Wala isa po gipresentar isip ordinary witness, mga igala. Gumikan kay presenter sa ordinary witness katropang rap-rap. Diskwalipikado ang iyang testimonya kay nga no, hearsay, mga igala. Kay diligyon siya mo'y nag-record, mga kaigsunan, sa statement ni Vice Presidente Sara Duterte, mga katropa, na yung gingon. May nakausap na siyang tao na sinabihan niya, mga katrupa, na kung siya ay patayin, patayin din niya si Bongbong Marcos, si Lisa at si Martin Romualdez. Karon, mga igala, or kagahapon gadlaw, nag-presentar sa prosecution, taga-NBI gihapon. Parang ilang primerong witness, mga katrupa, si Giancarlo Kalilong, NBI Senior Investigator. Kagahapon niya gipresentar ang NBI Director. Kagkarong adlawa, mga igala, ay nang ipresentar mao, mga kaigsunan, ang pinakataas nga official sa National Bureau of Investigation nga si Melvin Matibag, mga katrupa. Natunagan kay kwarta ba tip ni nangaon, mga kaigsunan, 121 mil ang ilang bill. Nangatag ang tip nga 20 mil. Mana Melvin Matibag, mga kaigsunan. Atong pamation, mga igsoon, na nagumikan sa cross-examination o sa mga pangutana sa mga senator judges, mga igala. Doon na sila ay nakit-an nga mga discrepancies sa mga pizza. Pero inyon sa NBI Regional Director may higal lang. Mga typographical error lang kuno kini mga katropa. Atong pamation si Senator Judge Alan Peter Cayetano, mga igsuon.
5: The record, Senator Judge Alan Cayetano is recognized. You have 2 minutes, sir.
6: Mr. President, I'll susundan ko na yung kay Senator Wynn, Senate President.
5: Yes po, Your Honor.
6: Yeah. Good afternoon, Mr. Witness. So, dediretsuhin ko na, no? So, what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether my threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the President, or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So I asked Agent John Mark Kalilum, hindi daw niya kinausap ang PS, sabi ko PSG, pero PSC na sila ngayon, ba? Presidential Security Command. So did you speak to the Presidential Security Command about the threat on the President?
7: Your Honor, in terms of correspondence between the Presidential Security Command at yung NBI, ang makakasagot mo niyan yung Director. Kasi hindi ko alam kung may usapan mo sila. Meron ho kasi kaming tinatawag na need to know basis. Ang focus lang ho namin. Yes. As
6: the problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parati, di hindi mo inimbestigahan ng gusto.
7: Hindi ho.
6: Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? May you answer first. Did you talk to the CIDG?
7: No, Your Honor.
6: No. But nag-imbestiga din sila, di ba?
7: I think so, Your Honor, kasi may statement sila.
6: So yun din yung tanong nga ng Senate President eh. Kung inimbestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi.
7: Yung usapan po na yan, it's a matter of intelligence. Hindi ko alam kung may usapan sila o kung wala silang usapan with the Director and with the Intelligence Service, Your Honor.
6: Yeah, I'll take that answer, but I think at least alam nyo yung nasa isip namin and what we want clarified. Secondly, sir, all of you, yung apat, you signed the February 10, February 2025 NBI Affidavit of Investigation. Tama po ba, di ba?
7: Yes, Your Honor, our affidavit.
6: Tapos,
7: of investigation.
6: Tapos, kasama dito yung verification nyo, basically saying that based on the records, tama tong lahat, no?
7: Verification ng ano po, Your Honor?
6: Sa dulo, nag-sign kayo ng verification.
7: Verification of non-forum shopping, Your Honor?
6: Yes. And that, aside from non-forum shopping, give me some latitude because to explain the question. We read and understood its contents and the allegations therein are true based on authentic records.
7: Yes, Your Honor.
6: Yeah. So may mali ba dito factually? Wala. Na-review mo naman to, no?
7: May konting typo dyan na
6: hindi typo, factual.
7: So far as I'm concerned,
6: sino po ba nag-prepare?
7: Team po, ang team po namin with the...
6: Tapos pinapirma sa inyo?
7: Hindi ho, kami ho nagtulong-tulong, mag-draft ng affidavit of investigation, kung ano yung legal basis namin, and then we agree, and we concluded na ito yun.
6: Then someone typed it up, then you sign. I ask this because nung tinanong ko kay Agent Mark John Kalion, sabi niya, dito nakalagay conditional pero tingin niya absolute. You answered the same thing, it's absolute, pero dito nakalagay conditional.
7: The utterances itself, Your Honor, is what we called event-based condition, ang classification namin.
6: Okay.
7: Yun yung utterances, Your Honor.
6: I'll take that answer. I think mas factual yun. But sa... Paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice?
7: No, Your Honor, Department of Education.
6: Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic and she would imagine her strangling him and cutting off her head.
7: That's typo, Your Honor.
6: That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things.
7: Ang alam namin, sorry po.
6: Yes, sir.
7: Yeah, Department of Education ang alam namin.
6: So, kasi I just filed my counter affidavit sa ombudsman about yung obstruction of justice. Ilang beses ko kailangan basahin kasi nga pag may mali, pinirmahan nyo na sinasabi nyo, no? But anyway, going back to the condition, you mentioned the case of SPO2 Hamata.
7: Yes, sir.
6: But isn't it true that the lis mota of that case was really res judicata and double jeopardy? Meaning, hindi tinake up ng Supreme Court whether or not a condition.
7: Yes, sir.
6: Diba?
7: Opo.
6: Oh, so, that wasn't on point. Kasi I was going to ask, is there a difference if the condition is legal or illegal? Diba? So, ano ba, pag sinabi ko sa yung pag natanggal akong Senate President, patatanggal din kita. Okay. Unang-una, legal naman akong tanggalin na Senate President. We always vote. There's nothing there. But if illegal, o pag pinapatay mo ko, papapatayin din kita. Is there a difference if the condition of why I will act or why I'm threatening you is an illegal act?
7: Well, under the law, Your Honor, it says there that even the condition is unlawful. So, regardless of the nature of the condition.
6: Yes, yes.
7: Sir.
6: No, I want to get lang into your mind when you sign this because nga, medyo novel yung case to for me. Even as a lawyer, I have to do more research and see anong ibig sabihin nito, grave threats dito. Because you keep mentioning, we keep mentioning here that this is the second highest official in the land and therefore pag trinete niya ang pangulo. But who was the vice president claiming na pwedeng magpapatay sa kanya?
7: Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena.
6: Sa reading nyo ng statement niya, sino tinutukoy ng pangulo na mukhang mag-ooperate sa kanya ng Operation Romano? Sinong pinagbibintangan niya?
7: Well, una, kung ang pag-uusapan Romanov, Your Honor, ang alam namin na unang nagbigkas ng Romanov ay si Mayor Baste yata noong January 2024.
6: That's irrelevant. Ang question ko, in the mind of the Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? You said you investigated eh. So mahaba na testimony niyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation niyo, sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya?
7: Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information.
6: No, hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House? So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo.
7: I cannot answer to that, Your Honor.
5: Senator Judge Allen, kindly wind up.
6: But you have to be able to answer that because you are the one who investigated. And that is crucial. Why? Because part of your self-defense, so for example, if I know na sa Senator Judge, pag hindi ako bumoto one way or the other, papapatayin ako ng whatever, Chief PNP or papapatay ako ng whoever. So pag sinabi kong, pag ako pinatay, si ganito nagpapatay sa akin. And then, ang difference, I don't usually give a threat na patayin mo rin. So could it be that actually that was the defense of the Vice President para hindi siya patayin?
7: I don't know the state of the mind of the Vice President.
6: But you've testified all throughout this afternoon that you went into her state of mind.
7: Based on the series of events, Your Honor.
6: Yes, and based on her statement. And her statement and the series of events is nag-away sila ng administrasyon. And the series of events is that sinasabi niya, pag ako'y pinatay, eto tatlo ang papatayin niyo. Okay, last question. Kay Attorney Lopez, sabi, tinanong din to ng Senate President, ni Senator Tulfo. At di ko na itatanong pero napapiyawan ni Senator Irwin din to yung tungkol kay, yung sinabi ni Senator, si Attorney Lopez, sabi mo, even before kasi nangyari yon, nakausap na ni Vice President yung papatay.
7: That's the literal meaning of the statement.
6: Yes, that's the literal meaning, but did you believe her?
7: Well, she's the Vice President, sir.
6: So she also said freedom of expression, so you also believe her?
7: not based on the evidence that what we gathered.
6: No, okay. So I'll stop there, but I'll read to you. Sinabi niyo kasi sedition. Pero tignan niyo po yung page 25 ng sarili niyong affidavit, ha. Si Princess Maui, ang sinabi niya, ano po ba ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. So actually, I would consider ang nag-uudyok si Princess Maui. Of course, we can discuss people power, but pero tignan niyo po ang sagot niya after yung sa pagpatay. Ang laban ay wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression nyo ng disgust, ang pagkamuhi, ang hopelessness, kasi it reflects kung ano nararamdaman ng maraming milyon-milyon. Alam ko yan, ma'am. Kahit saan ako pumunta, ang sasabihin, binoto namin dahil sinabi mo, iboto namin. So if I look at that statement, parang baliktad. Parang sinasabi niyang huwag kayong mag-people power.
7: Actually, kung babasahin po natin yung buo, may sinabi siya doon na natutuwa siya sa ginagawa nila.
6: Ginagawa nila na active nagra-rally. Pero sa people power, ito yung exact. But I won't argue with you. I'm just trying to get into your frame of mind.
7: Yes, sure.
6: When do you believe her and when do you not believe her? And what did you actually investigate?
7: We based everything on the evidence that we've gathered.
6: Thank you, presiding officer. Thank you, Mr. Witness.
3: Exciting! Good morning!
0: Inyo nabati, mga kaigsunan, mga pagutanan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ugad to sa Regional Director sa National Bureau of Investigation. O di pasabot, mga igala, kung imong sumadahon katrupag rap-rap ang imong nasabta, pili-pili lang, mga kaigsunan. Pahaom nga to sa ilang interest, mga katrupag. Wow! 9 minutos nang nakalabay sa last 4. Ngayon kamo nagapamati ding atog tulumanon. Exciting Pilipinas! Jerry Auxilio po, mga katrupa! Ay, mapaputukapi ko nung kaugwarta, mga higala. Dili po hindi, ha? Illegal na, ha? Putukapihan ang kwarta. Kinsa mo po'y budawa tugi mo nang ipalit ang putukapi ng kwarta, mga katrupa. Mga tiyon, mga pamahayag, hindi mong balita, mga kaigsunan.
8: A29 prohibits unauthorized copying or production of facsimile copies of our bank notes. No? So, by regulation, that carries life imprisonment from 5 to 10 years. So, I would encourage our public not to refrain from doing that.
9: Sir, gusto nga, yung may namumonitor na po.
8: Wala pa naman. Wala. Sa amin naman kasi,
0: nagkaroho ninyo, taga Central Bank niya. Ayaw pagpaputukapi yung kwarta ka trupang rap-rap kay life sentence yan. Priso ka niya na mga igala. Kanya ka na naangkuhan, pupariha lang yung kwarta. Piki nga mga kwarta, samot na. Mga igala, sa mo tao piking kwarta. 1 minuto na kalabay sa las 5. Dito sa gawa sa nasod, mga kaigsunan. Exit, mga igala. Sa usa ka bar, gibistigahan dito, mga katrupa sa Thailand. Uman kini nasunog. Ngayon daghang wa makagawas. 27 gabog patay, 71 gabog samdan, nagapaso mga kaigsunan, wala pa'y 45 nawagtang. Tanawang resibo ni nga itong balita dito sa Thailand, mga kaigsunan. Kada kong sunog,
10: Obama!
0: Kung sali ka part dito sa Thailand, mga katropa, din da dunay 20 city ka mga tao, ang mga Thai, mga katropa, ang namatay. Dawa sa 20 city ka mga Thai nga namatay. Dura pa'y 71 kabo katropang rap-rap nga mga nangaangol, mga nangapaso. Udo na po'y 45 pa kabo. Ang ipangita mga katropa. Una di yun ang kumpiyansa sunog. Hasta gani mga igalari sa tuwa, simbahan, sunog. Wag di pa sa iluas kayong simbahay. Ang pagyukaon mga kaigsunan. Anong ingon ani kadagan ang patay? Ingon man nga paso ug do na pay nga wagtang. Hoy gitan aw karon sila primero ministro dito mi bisita sa dapit mga katropa. Ang exit ni ini mong bar mga igala. Nga exit man tuod pero gibutangan mga kaigsunan ug kining arang nga di ka makaagi. Kun magkinaon sa mga kaigsunan. Ay nako, pagka-disgrasya nini mga igal. 4 minutos ang nakalabay sa las 5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na munoy. Bangon na si Bokay, morning na

0: おはようございます。サラマパーゲーシェリーシェリーオーシーオーシーオーシーサラマパーゲーレゲトリコビバカルソンヤルノルポサイソンダサマイバランガイリンギゴンバイグッドボーディポッゲトセルホビンティノボイナデラヤサマイガビコドバイグンマンガトFernando Anco Permito Inaw na to di abaga igala sa lalawigan sa Buhol sa mga Bulanon. Good morning ninyo diha, may pagpamati din nga tugtulumanon. Kumusta, kumusta, kumustamos na kayo dyan? Ato pagkumustaon sa mga naglantaw na to sa to YouTube channel mga kaigsunan. Ah, sa mga pagita mo dito. Tay si Tinta Kamog naglantaw sa to YouTube channel mga katropa. Good morning ato ni Ma'am Lubiswena. Lantaw na to sa may English Birama mga kaigsunan. Guwapo kay kas imong tupi katropa Jero Ibuyag in town, Martis Robaro. Si Ma'am Lubiswena mga igala, salamat sa compliment ma. Kaniyanto pa ni Ma'am. Pintaway gala, I love my own, my native land. Good morning po, ganto ni Arvin Habas. Lantaw na ito na suwang dako madrawi sa rin. Good morning, ganto ni Rudy Salas. Good morning, Sir Jerry. Shout out sa taga Manolo Fortes Bukidnon, Yusaris family, Nabong family, og Salas family. Ikan diri sa Tisa, always watching sa XFM Cebu. Salamat Sir Rudy. Dapat lang Sir Jerry, pasti lang sa baa kayo diri sa Tisa na idagang mga gahi kayo og ulo. Mahimo pa Sir Jerry, partilyo ho na ang mga ulo aron muhumo. Rudy Salas mga katropa. Dobla ko sa inahan. Isapan yung anak si Rudy. Ingon sa ikaw bata ka gahi yung ang ulo pariha kasi imong amahan. Tungo mga amahan katropang rap-rap. Ingon sa amahan o niya o dili pa kong gahig ulo mataw ka ng bata. Anyway, good morning ito Phil John Padilla. Good morning po, ganto ni Sir Boy Nadella. Ingon man, ganto ni Eduardo Sanchez. Diyan sa may barangay Guadalupe. Ni Sir Michael Mike Sigi, Canada, das California, sa Amerika. May unto ni mo, Sir Mike. Ay, good morning po, ganto ni Robert Tagan. Diyan sa may Carlos P. Garcia, Buhol. Good morning, katropang Sir Jerry. Kag Arvin Habas sa Subang Dako, Mandawi City. Ay, good morning po, ganto ni Sir Arturo Reyes. Nasa may sausawan, San Ruki, Talisay City. Ni Noy Binoy. Good morning, Noy Binoy. Ayaw kayo pagkabuhat, sir. Kay ang fire di Hadjud Agi sa fire exit. Pastilan, ambut lang. Ano'y nakadaot, mga igala. Sa dunay sunog katropang rap-rap. Tumaanay sila o dato paingon sa fire exit mga katropa. Diingon rin ito sa kata, uy, ayaw mo diya, ayaw mo diya. Ayaw mo diya agis fire exit. Saka naman sir, fire exit man eh. Saka na yun mo diya mga paso mo, anam doon mo aging kayo. Fire exit mo na diya. My good morning po, get to my unified. Morning, Sir Jer. Watching live diri sa Paho Seaside na Pulapo City. Kaya may good morning po rin ni Sir Mariano Vasquez. Kaya sa may magikay Mandawi City. May paglantaw din yun diyan, higa tugtulumanon. May pagpaminaw o may paglantaw ninyo mga iksuot. Good morning po rin gato ni Lorna Margarita. Lorna Margarita na sambagdus mo na nakapangapin na ni, nakashare na ni, nakalike.
1: Tony Arteaga Santisas, ni Jose Gerlito Ma, yung man ni Angel Rino, at Mantalungon Sagbayan Buhol. Ay, good morning po rin ni Ma'am Iralin Cabuena, ni Larry Gungo Babuduso. Always watching sa Saksak Consolacion. Shout out ko sa tanang naminaw ni mo karon nga taga Saksak at Lupa Jerry. Ikang Larry Gungo Buduso, mga igala. Ay, good morning po gato ni Labto Chris Paquera. Good morning, gato mga idol Jerry. Boring kayo ang impeachment hearing. Sa Senado, walay klaro ang witness sa prosecution. Puro magic statement. Ambot lang! Barangay Inayawan, Bibi Fred Batestel Pusa. I let yun, Sir Jerry, og makamata, dili na kabalik kong katulog. Okay lang, og naay bana, bubalik kong katulog.
2: Mamamlor na ha, ikaw ha, ikaw ha.
1: 11 minutos na kalabay sa alas 5. Tatay Mercado, katrupang rap-rap. Ato sa i-check mga kengson at umirkano. Kaya ipangitang buitang sip mga katrupa. Mga mamords diring manindahay sa ato ang mga merkado mga igal. Mga kengsonan. Ato i-check mga katrupa ang atong market man. Padulong pa dahil siya dito. Okay, good morning, ito ni Ansoy Kumidoy. Morag Mayor Nestor Archival o Vice Mayor Tomas Usminia are in bad terms. What? Lorna Margarita, may gala. Maunay tirada ni Mayor Nestor Serger, okay kayo ng playing safe. What? Larry Gungo Buduso. Good morning, katropa, kunsjer. Watching from Sitio Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Inyo Boy Tagsip. Good morning po, gato ni Flor Delica. Iguman gato ni Fernando Maki. Good morning, Sir Jer. Watching live, there is Clippers Drive, Barangay Cute. Uy, basta taga cute, mga cute. Good morning, ito ni Ma'am Rohelmina Ana Incorporado. Oya, may good morning po. Ito ni Sir Andres Acaso Jr. Dastalamban. Sir, nabulabong nasad sila. Dili maayong pagkabuhat ang script. Ato pa mga igalang Fernando Maki. Good morning, Sir Jer. Usi kayo ang gastos impeachment. Ang first witness, photocopies considered original. Ang second witness, typo error na pod. Pariho, gidirect examine ni Attorney Ligutan, walay klaro. Ang ilahag, mga tinubagan. Cross-examine na sa defense, unya matarantar o gubjikan. Si Ligutan, wala na ilahang prosecutor pa counsel, kana dili-dali ma-prostrate. Ato sa i-check mga igala si katropa Gairik Panuno Tamaro kay may gani kay magutana kung ganun nagtuwad di sa kutar katropa Gairik. Nabalik na mga kaigsura nagtuwad ni ganiha. Check ato ang mga presyo sa itong merkado mga katropa si katropa Gairik Panuno Tamaro na nasong linya. Live report.
3: Good morning, Katapang Jerry. Good morning, Subang Katapang. So, kinigay sa Exit Farm, Cebu, 82.3. Slippery wind, wet. Yapon nga kamutagod, Katapang Jerry, mga kikilag. Kaya ito mga kandala na ro, no? Basag yan po. So, Katapang Padong Mangumpla, Katapang Jerry. At may magluhan nga, kuhan gani. Kung hindi nga madagin, Katapang Jerry, tanala, dango, kiting dan, i-turn na lang, kinigay ng mga sakinan, Katapang Jerry, mga kikilag. Okay, dilipadog, masikwati, no?
1: Kung ano kuya, po rin ang tropang Eric, usakyanan mo yung i-turn.
3: Pangin ang tropang Eric, no? Part of precautionary measure, defensive driving, akong di yun, mada, di yun pugsun, kadilikadong magdugo, katropang Eric, mga kagalan po.
1: Kaya na may sikwati po.
3: Bitaw ka tapang sir arita sa atong kuanon. Ini bag merkado pod no nya. Oy, karong gabon taga ni ilog na ning kahayag ka tapang sir makan no. Hayag na. Nya to nakitaan nga mo lagi ni kuan pod ron. Kada bag usual ron kita pag sir kay init kayo buntag ngadto sa hapon igigabing kalpog uwan no. Subo na nga dapat kapi palang healthy choice na mga kaigalan pampaligo na sa resistensya. Santo Pasco PMX niya. Rita Drek, ito bang sir, wa lang kita mag kuhan po, no? Palayo, katupang sir, na at this iwan public market. Mga tanah ta. Mustahan na to, katupang sir, mga kaigilan. Kuhan lang. Kuhan, may arisa ta, isla, katupang sir, kay pati ang panahon, unya, mustahan na to, no? Ang kuhan, katupang sir, presyo sa kinipong isda. Rita Drek, may isdaan, katupang sir, kay gamay rin po ang display. Kailangan na ito. Mahal bang isda rin? Ito bang sir, mga kaigsunan po, no? Sir, morning. Sabok-sabok na ako kanali pa. Paron, nihit rin supply, isda? Nihit kayo, no? Tagos bating panahon? Okay. Oh, nata sa Pedro Carisa Junior Store. Katupagad, sir, mga kaigalaan. Ha? Ang kwanon, sir, pasayin, pila man?
4: 320, sir.
3: 320. Masa ni sir, ubod or indong? Ano sa mani?
4: Ubod, indong.
3: Ubod, indong. Pila man kwan ni? Kilo?
4: 280.
3: 280, katapagad, sir, mga kaigalan. Kani mga dagpong isda ni mo, sa mani?
4: Pangkol.
3: Pangkol?
4: Oo. Oh. Kani? Imelda.
3: Masa nga ni sir?
4: Imelda.
3: Imelda? Iwan yun. Imelda Marcos din eh.
4: Muro nagtaw.
3: Muro nagtaw. Imel ko yun sa nga, katapagad, sir, no? Imelda, pangtaw, yun. So, kwan ni siya. Kung na first lady kat pangsir ni presidential matter Imelda.
5: Di tama iko mukaon ano nga tao man eh.
6: Hello kat pangsir ba?
3: Tao pa nga no. O sa sir bayo.
5: Labi ni.
3: Larangon kanang ka.
6: Ang larang inununan.
3: Larang inununan kat pangsir Imelda. Nangitag Imelda diha nga isda na diri ni Iwan Public Market no ni Sir Pedro Carisa Junior Store. Kisadangan mo sir.
4: Johnny.
3: Sir Johnny, salamat sir Johnny. Balintan ko, katapagad, sir, mga kailan, magsamusamong sa
5: katapagad. Sabi ko ba, huwag ang iyang pangalan, Pedro?
3: Depende man. Ang nga, restall owner, pero lain po ang usay maninda, katapagad, sir, mga kailan po. Tari, magpangutan na ito. Ma'am, samusamong ko kalali, ma'am eh. Kanang pila, sir, tuloy. Pila mang tuloy ron? Ni mahal, ni barato, morga po. Barato ra, ang tuloy katapang sir. Barato magiging tuloy katapang sir.
5: Tagalog na nga isda?
3: Mag-Tagalog siya kay ang wa may kuha na to. Wa may tayo Bisaya word na tuloy katapang sir. Ang Tagalog, no? Right? Tuloy katapang sir. Mag-Tagalog niya siya. Sa isinta ang kilo katapang sir. Wa naman ba mo?

0: Taga Negros na eh.
1: Posible, kay kaning kwan man eh. Posible ang kaning daghan siya or asa siya kasi gano'n makita. Posible dito ni sa Silay, katong pang Jerko. Silay man, pangay. So, salamat, mama. Kasi nga ito, ano mo, ma'am? Kasi nga ni mo?
2: Maricel.
1: Ma'am Maricel, no? Sa Yorosha Bacalso. Store, katong pang Jerko, mga kakilang. Yari ko, Dre, budboro ni ma'am?
2: Oh,
1: sir. Pilamang kilo rin, budboro?
2: 380.
1: Mahal rin, budboro?
2: Oo.
1: Gamay, kung saan, nihitsan supply, no? Tungon sa batin panahon. Budboro niya, kaling usan ito ba niya? Tamaro. Ang budboron 380. Ang tamaron pila? 360. Mahal-mahal yung isda nung katapag kaya dyan mga kigal kay bati ang panahon. No? Bragbawd ang dagat. Bawd kayo katapag dyan. So, wak kayo mo ka ng alaot ba na to. Taon ng mga kwanpon. Kay Surer po itong mga mananagat. Salamat pa, ma. Sa Nazarena Cabanis. Pero kasi ganun, ma'am. Estrella. Ma'am, Estrella. Thank you. Maraming buntag. So, mga ko katapag kaya dyan, aga siguro kwalan to kana bag tipik lang to katubang diyan mga kiglan pag kay mahal ng isda kamay ang supply katubang diyan so kabantay ka tamarong ka nang tawag ani katubang Jerry budboron mahal siya mas mahal pa siya sa kinipong karning manok o karning baboy so katong mga kinsun na to nga kwal po nagmahal ng isda pwede man sa musip katubang Jerry sa kining karning kwal po manok no ang tanda ta kadali katubang Jerry eh? Pila ang kinipog ka manok ay mag 220 to kwan man to 200 man to pag wala na lang tatri pilang manok pwede mga tata mga pila tong manok kilo kaya kaning whole per kilo ala 210 salamat mama 200 gis ang kilos manok salamat ma'am Lucia so katubang sir kuha na lang, kung malan sila sa isda, yun kay nihit pang isda ron, katubang gel, although healthy, mag isda po, no? Kuha na lang, manok na lang, katubang gel, 200 ang kilo compare sa 380 sa isda, katubang gel, mga kegalan. So, mara, katubang gel, itong latest, no? Precious, mga nagunang palito, there is my Ineon Public Markets. So, mga katropa, ha? Basta, kuha na gani, ha? Healthy coffee na gani yung ipangita, mga kegalan, kape, nga gani ba? Yes, so, incorporated, may imna, Santong Plus, sa cup mix. Nangapin mo, nanambal pagmos yung balatian mga kiglan malayo gidmos mga sakit-sakit. Alang sa Likusan Pilipino para sa Pilipinas o Katropas Merkato mga Eric Amaro, XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
3: Good morning!
5: Salamat Katropas Eric Perano Tamaro sa mga report. Bye, good morning. Shout out ko Katropas Jerry gato ni Birds Lubas sa Basak Parno. Ika ni Rully Blue Rivera. Mayog good morning ato ni Ma'am Arlene Placibi. Ya sa may kanduman Bandrawi Seri ni Danny Almendra. Kaman ng Ripaco Obis. Ya sa may kinig asa ni inyo hari. Sige be live buwan sa ko Ramji Obis sa Magdugo Toledo Seri. Shout out sa Obis family na Steve Padilla Public Market. Ay, good morning ni Lilin Timpungko, Leo Lin Timpungko. Kaya punta ka tropa Jerry Sersus Maria Josep, Tistigos nga Murag Dili, Regional Director. Kaya gibadihan matod nila, basihan siguro. Mga dokumento dili magatakdo ang pizza tugod kay gipadukto. Pwede si Roberto Tabulog, ikapipis lang ni
6: Bob.
5: Tago may gal position ni BP Sara, nahimo siya director sa... Nahimo siya may gal ang secretaries DOG. Standby sa itong pagpanayon sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Tumalang ni pipila kay importante nga mga mensahe. Standby!
3: XFM Sandown Plus Gold mas pinalakas mas pinadibay
7: Xtelbay 33 anyos taga Marco din kina akong tutun lang ming namagay kutun sale wala pa nagigihalos kaayuhan ba alas maglisod na ganit kung kamarong tambal magtoning damag ko sa Sandown Plus Gold maayog din akong pamati na karun Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kayo niya. Makakao na pupuntarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Bibian, conscious dito ka.

0: ko kung asaan ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa, nindyo tudyaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo ang pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na dyan yung kapulaw ug tuon. Unya, sige pa dyan kung atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Di kuyawan ko, maong ako na yung gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Oh, ganong mo naman nagdali Santo na imong naong ni Hadi Jibots?
4: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
3: Nga naman?
4: Gabi, ganahan to kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
3: Oy, kasayo na bay.
4: O saan man?
3: Ay, inigog ni mo, bay, ang imuha sa umbre by Botanginag Demolition Team.
4: Ay,
1: Vision Max, daghan ang natabangan.
5: Pero ni good gamuta-muta ako mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi ako Sir Ice gito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta-muta ako mata. Mao to, dito mara na kong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cota Bato.
1: Vision Max, slay ang kaipitibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika. Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang maski pakusog. O maski paibiktibo. Tungod sa VCO. O Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ni MCT. O medium chain triglycerides. Na nakita sa pagtuon sa mga eksperto. Nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3. Nga adunay VCO. O Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Ang kalipay.
8: Kung ganito ni mo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ng turbo ah.
8: O pre no, asa man nato ni mapalit ng turbo?
9: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa toang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
1: Food supplement from eh. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herba Soap.
11: Si Aida Cordero. Taga butike. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Narawa katlo ako na gamit kang Santon Plus Herba Soap. Pura ang akin. Itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herba Soap.
12: Manamigin.
10: Santon Plus Herba Soap.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas

0: Yes to Health Clinic. Dingilan sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is near. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun, celebrate, win!
2: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Pero sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
3: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.29 na itong oras sa Toneguinho sa Premium Death Ray Cofemex, mga katropa. Premium Death Ray Cofemex, ang kaping atambal, kaping lamian, kaping mga katropa ng antioxidant. Kaping makareduce sa imong inflammation o maka-increase sa imong mental clarity, maka-regulate pag yun sa imong blood sugar. Unya, 3-in-1 pa yun kini, mga katropa. Uga, kaping makapalig-on sa gabok ni mong bukog. Premium Death Ray Cofemex, mga katropa.
4: Jerry, Jerry, Auxilio.
5: Exciting!
6: Good morning!
3: Ay, good morning, gatong Iko Talisig, mga gato ni Ma'am Norvi Morelio, de sa may Kida. Sa may Barangay Cute, gato ni Buboy Gukong. Shout out ko diri sa Toledo City, kay sayo kayo ni Mata. Akong apo nga si Juice. Sumayog, good morning ninyo diha. May paglantaw ni gato ag tulumano, nag-exciting Pilipinas. Good morning nga ito ni Emote Icons diha sa may Usami City ni Mantis sa Spray Room ni Ray Duran, ni Guman, ni Jobrim o ni Rafael Damuli. Good morning po nga ito ni John Dibs Manon Apad Devino ni Tulits Ibali Clavido o Guman nga ito Crisulogo Ogbamin. Good morning ni Rafael Damuli, ni Eugenio Boy Tagsip o Guman nga ito ni Evelyn Gagadjani o ni Ma'am Liti Sindu Plaza, mga katropa.
4: Exciting Pilipinas Balita.
3: Exciting Pilipinas Balita, mga katropa. Mga balita na hipo sa itong mga kaubanan, gikan sa itong mga silingan nga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Talise, dakbayan sa Lapu-Lapu, sa itong Tungkaran, dakbayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital, sa itong city hall, huling sa mga regional nga buhatan sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, ingon man sa mga component cities, sa lalawigan sa Sugbo o silingan nato nga mga lalawigan. Pagkapalita, gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Kining tanan inyong masairan, inyong madunggar, inyong makitaan din hilamang sa
4: Exciting Pilipinas Balita.
3: Uraho na ito mga katropa, pagpamati ang detalye ni ini mong balita. May makakulurom ng mga sakyanan na sakpan sa LTO 7 sa Metro Cebu. Italia sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
4: Live report.
5: Yes, sa lima kakoloro mga sakyanan ang nadakpa na sa La Transportation Office kon LTO Region 7 ato sa Enforcement Operations sa Metro Cebu na itong Hulyo 10. Lakit sa nasakpa ng usaka passenger van na tulok ka SUV o usaka commercial bus. Nakaplagan usap sa inspeksyon ang chassis number sa commercial bus. Wala mo tugma sa record sa iyang certificate of registration. Hinugdang ipaubos kini sa dugang investigasyon. Matod ni LTO 7 Regional Director Attorney Wendell Dinglasan na ipadayon sa ahensyang hugot kampanya batok sa ilegal ng operasyon sa transportasyon. Araw pa nalipda ng mga pasahero, mapaligon ang road safety o upaday ng patas ka kompetisyon sa mga litimong PUV operators. Gitasig usaba sa LTO ang tarang operator na musulong sa franchise of registration requirement tungod kila paday ng mga operasyon na batok sa mga mulapas sa balaod. Mga katropa, alang sa mabahimsog sa palawas, inumusan Thona Plus Gold, alang sa nagkahiusan Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Alimata, XFM News.
4: XFM Report.
6: Exciting.
3: Good morning. Salamat ka drupang Almimata sa mong report. Kaya ito sa tugtag na 33 minutos o 35 segundos ng nagkalamay sa lasingko.
4: XFM Police Report. Police Report.
3: Dahil naghupot o kalibre 38 ginakop sa mga pulis kasakop sa sawang pulis sa sawang Kaliro Police Station. Detalye sa report sa Aeronato Ginipinagi sa pagpamati ni Katropang Eric Panono Tamaro.
4: Live report.
7: Katropang Jerry, mga kaigalan priso no, sa kinipoga tungkol sa paghahupot o gamarton pa illegal nga armas di buwego kining usaka hingkod nga lalaki human nga na dakpan usab sa mga responde sa kumsasawang Karol Plus Station na ito gamilabay kagabi Katropang Jerry din usab sa kinipong barangay Suba Syudad sa Sugbo ang kining maong kinipoga suspitsado na kuhaan siya usaka unit sa 38 revolver nga dunay duha ka buhing balak katop ka seri mga kaigalan pakyas ni presentar sa mga pertinent documents no sa maning license to own and possess ug ingon man permit to carry outside residence dunay giposasa ni og gipaslak sa selda sa sawang Kaliro Police Station o presinto sa Cebu City Police Office CCPO kaso nga kalapasan sa Republic Act no 10591 kining comprehensive kining new firearms and ammunition regulation at katapagad seri ang gikatakda ipasaka batok aniga maong lalaki nga armado gisuta pagkaroon sa tuga kapulisan kung sa gayon tumong ugtuyo sa mong laki sa pag bada sa area nga nagahupot og kinipong armas di puwego. So facts naman sa remoto kasikasikigan sa Cebu City Police Office CCPO mga katropa para permitting update lang si kondisyon mga kaigalaan ni ay kape nga kinipong gamone inyong ipangita mga kila answered prayer kumbaga no kape nga makapalambo sa itong heart health, makapalambo sa itong immune system, makapalambo sa itong cognitive function memoria, kananga kapiha mga kaila mo na itong Santo Plasco sa Girma, siya Swat Incorporated. Alang sa Dikiusang Pilipino para Pilipinas, inyong katropa, Eric Amaro, XFM News.
4: XFM Report.
6: Exciting!
3: Good morning! Salamat katropang Eric Panono, Tamaro, Sibongar Report. Nagato sa tugtag na 35 minutos o 55 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5. Traffic Management Coordination Drug Committee hingusgan ang kampanya batok sa mga motorista na naggamit og illegal nga modified mufflers sa syudad sa Sugbo. Hindi baga bura-bura. Detalye sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerca.
4: Live report.
3: Crystal.
8: Hingusgan pa sa Cebu City Traffic Management Coordination Committee o TMC ang kampanya batok sa mga motorsiklo nga adunay illegal nga giusab nga mufflers human misaka ang gidaghanon sa mga reklamo sa publiko tungod sa kasaba nga nasinati sa nagkadayang dapit sa syudad sa Sugbo. Pinaagi sa TMC Resolution Number 007-011-2025, gimando sa komite ang Cebu City Transportation Office Traffic Enforcement and Operations Division nga hingusgan ang operasyon batok sa mga motorsiklo nga nagamit og exhaust system nga mula pa sa gitugot nga lebel sa kasaba. Gipangayo usab sa TMC ang mas hugot nga koordinasyon sa Land Transportation Office 7, lakip ang pagbansay sa mga CCTO enforcers nga gideputize na sa LTO aron masiguro ang husto nga pagpatuman sa mga balaod ug regulasyon. Batod sa TMC, nagkadaghan ang mga reklamo nga nadawat sa Office of the Mayor batok sa mga motorsiklo nga adunay gitawag nga bora-bora mufflers nga padayon nga nakasamok sa mga komunidad. ubos sa kasamtangang ordinansa sa syudad, gidili ang pagpadagan sa mga sakyanan nga nagpagawas og sobra o di normal nga kasaba. Silutan usab ang mga makalapas niini, lakip ang mga motorsiklo nga ang tingog mula pa sa 84 decibels. Gimando usab sa komite ang CCTO-TEOD nga kanunay magpatuman og operasyon o magsumite og siniman ang accomplishment report ngadto sa TMC, isip kabahin sa pagpaningkamot sa pagkunod sa noise pollution o pagpaayo sa kalidad sa kinabuhi sa mga residente sa syudad sa Cebu. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
4: XFM Report.
6: Exciting!
3: Good morning! Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report. Nagatong sa itong takta, 38 minutos o 29 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
4: XFM Police Report. Police Report.
3: Naliog na sangit sa internet wire sa Kambinoko. Italia sa report, sero na ito pinag-iisap pagpamati ni katropang Benjitalis.
4: Live Report. Live Report.
7: Hindi ka sila magkakabayan kini katropang Rafael, personal lang nga nireklamo sa agi-ugri may baho kini Osaka, ANC na sa barangay Talon, sa barangay Kabiloko, tabo ka na barangay niya itong sila sa Subo, humangkin na masangit ang iliog sa wires internet na nga nagbitay nila sa may boundary sa agi mo ang barangay o sa agsungot o ganyang boundary sa barangay Kabiloko o kini agsungot. Dito po ni, pasado alas 10, ang tag na sa tabalawin ang gabi, akin yung sumber sa post ni Camilo Conte Captain Rinaldo Lauron na sa iyang Facebook ka. Mato nila Lauron, kagay mo ang hita po, di nagkausa lang, upan magkaragan ka ni, tungkol kito na yung mga resensya nga pagay may labot na sa kanyang pagkasangit na ang na-ego mo na kanyang napagan na mismo sa kanyang nagbitay ng wire. Doon ay akin ipanawagan si Lauron Conte sa mga kanyang pabayos sa internet sa Sugbo. Mato ba niya? Nauta lang kanyang hinsugan o again, ang ilang tarugon sa pagpataon o ilang mga war o luwag na pito pa. Hindi sa may bugay na barangay niya itong gadagbihan. Tugasob din eh, nga iyang panawagan sa ito ang kamayo sa may subo. Ngayon tala, mahataga-aksyon, iwan man ang ganyan mataga-patagan. Aron, di na masubli pa ang ganyan pagkasangit sa war sa kanyang mga moagi, mga motor, di mismo sa ilang bugay na barangay na siran. Ang ganyan mong biktima katumun siya, magiging na masaya ang ngaliog na pwedeng lagraha sa kanyang war. So tinet humay kini masangit ta netong milipay gibi. Mo ka lang atong update report sa pagkira barangay as dinhi ang atong nagpasubok para sa ba sa pagsangit sa kining wire sa usa ka residente dito sa barangay Kapinokota sa Dagbayan sa Subo. Magro ba gili bigya pus magapas gud na sa tour na balaw mga tabag gili rabi lang ng mga agiri pamaos sa lawasan. Sa tour ba balik nimo sa yes to ko pwede mapalit sa pagsubotika sa iyo lugar. Kau balik ke tempat jari ke Bandung, alas rakyat ke Filipina, para sebuah pilihan ke Tuapa. Benji Talisi, XFM News.
4: XFM Report.
6: Exciting!
3: Good morning! Salamat ka tropang Benji Talisi sa mga report. Yang ito sa itong tag na 41 minutos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
4: XFM Police Report. Police Report.
3: Naging pasangin lang nangawat o electrical wire sa usa ka kumpanya sa Naga, gidakop. Italia sa report, sero na ito ginipinagi sa pagpamati ni katropang June 14.
4: Live Report. Live Report.
9: Yes, katropang Jerry, ipadakop sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga, giningusap ka 51 anyos nga lalaki, o man siya ipasangin lani nga nangawat o ka-electrical wire sud sa usa ka pribadang compound. Dito na yung may mutang sa barangay Colon, poblasyon na City of Naga, mga alas 11:55 ni sa Udto kagahapon ni ka-adlawag, ikanining kumpanya nga thermal company. Giila gining suspect si Democrito Ariglo Rico, 51 anyos, nagpuyo ni sa Purok Bayabas plus Termas Bate ay mga reklamante maog kining management ng maog TPVI compound dito sa Barangay Colon at Dakbayan sa Naga kining ating supply ni kuryente sa investigasyon sa kapulisan nga matod pag ikuha rin ng suspect ay kapin 30 metros kining 3.5 millimeter electrical wire gikan sa suding maong compound gaway pagdugo sa mga tagiya o man makuha kini mga wire gitago kini sa suspitsado matod doon pa siya gasling bag. Ingon man, kiniyang water tumbler aron di kadayon ma matikdanapan. At tulong sa routine inspection na gimo sa arresting officer sa mga kompanya na matikdan eh. Doon na ibahin sa wire na migimaw ni gawa sa iyang gasling bag din nga suspitsado doon din eh. Gisusi pagayo, suod siya nga bag o na-recover. Kining nga gikatahog, gikawat, gabang ka electrical wire human sa pagka-recover. Nining wire, gi-turnovering suspect. Ganto sa kapulisan sa nakbayan sa Naga. O gano'n, gitanggong na. O ganisidido yun ang mong kumpanya nga sakaan yung kasong theft o kining pagpangawat, kining nga dinakpan. Mga katropa, yung kalimut pong tabarog, Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, FM News.
4: XFM Report.
6: Exciting!
10: Good morning!
3: Salamat katropa, June 14, mga report. Nagato sa tugtak na 43 minutos na o 19 minutos asa segundos ang nagkalabay sa alas 5.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Standby sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Makauba na ito weather forecaster sa Pag-asa Mactan. Weather forecaster katrupa mo, Manny Jaragbay. Sir Manny, good morning.
11: Mr. Jerry, good morning po. At also yung mukhang mga sarunding kami na ako. Mukhang ito ang latest weather update para sa rong adlaw. Ang itong gibantayan ng bagyo na nagawa sa park na kasulod na niya niya alas 12:30 sa kadlaw o gipangalan ko ni Jose. O as of 4 a.m. ang sentro sa tropical storm na si Jose yan si Potanque na nasa 1,085 km east of Eastern Visayas. Yung si tropical storm Jose nagdala sa hangin mabot o 65 km per hour. Doon siyang sentro gustiness mabot ang 80 km per hour. Iyang movement pa northwest sa Kusgun nga 25 km per hour. And sa makaroon wala siya direct effect sa asang party sa Tungasod. O kining si Tropical Storm Jose, para siyang forecast ako intensity, posible nga mo exit na po din siya sa park karong gabi o ugma sa kadlawon. And mahimo na siyang usaka tropical depression. And sa sunod na 48 hours, mahimo na siyang usaka low pressure area. So, karoon na siya direct effect sa asang party sa Nasad, sa laing bahay ng North, ang Southwest Monsoon o kining habagat ang may nakapekto sa may western section dito sa may northern Luzon. Kung para din sa Metro Cebu, lakit na sa Tibog Pisayas, pero ang alawa, makas natin ita o generally, for the condition, maayaw itong tempo sa panahon, pero nangyapoy siyansa sa mga isolated ng mga ulan ng mga thunderstorms, gumitin ang mga localized ng mga thunderstorms. Sa ang hinay, ito sa kasalangan ng hangin na nagagikan sa Bagatan Silangan, ito na sa Bagatan, ang Salabi, din sa Tibok Visayas, din ang balod sa tuwang karagatan, hinay ito sa kasalangan ang mga pagbalo. Din sa Subo, atong high tide, karong alas 10, size sa buntag, at tuwang low tide, plus size 5 karong hapon. Temperatura, karong adlaw din sa Subo, range gigan sa 26, ito na sa 33 degrees Celsius. Sunrise na ito, ginang 5 to 8 inches. Sunset ka mga size this sa hapon. Huwag mo lang ka na itong latest. Kinisima lang siya nagbayan. May buntag.
4: XFM Report.
6: Exciting!
10: Good morning!
3: Pag-igala, mayong buntag. Arita sa mga balita, mga kaigsunan. Oy, Traffic Management Coordinating Council or Council, mga kaigsunan or Coordination. Ila daw ko nung hingusgan ang ilang kampanya batog din ni mga bura-bura. Kini mga muffler, mga kaigsunan sa mga tambutso. Ha? Mga tambutso sa mga motorsiklo perting sa baas. No? Magsila na po hingusgan eh. Ang kadaot sa ning atog TMC mga kaigsunan kay buraog switch on and off.
12: What?
3: Gihingos ka naman ninyo ang ano inyo mag-iundang. Nag-apoy dagang nagdagang mga motorsiklo, mga katropas, kadalanan, nga pertig yung sabaa, mga igala. Ang nagdala ni mo mga motorsiklo, mga kaigsunan, ang butong di ba gani sila mga bungol?
4: Jerry Auxilio.
3: Sama niyo kayo, mga kaigsunan? Agos tindahan, mga igala, bukalit lang kagkapugwat. Ay, soma. Labi na yun siguro ang mga senior citizen, mga katrupa. O niya, umakadlaw mo na, sige, hagreklamo. Oh. So, hingos dyan daw kuno nilang kampanya. Ganong inyo man nag-iundang, nga inyo naman tayo nag-isugdan. Kini sa atong kampanya sa mga bura-bura, no? Wag yun po'y klaro, mga kaigsunan. Gana-gana lang. Anyway, sa laing bahin si Vice Mayor Tomas Usminia, sa kalihukan kagahapon agi og paghandom sa ikanapulo katuig mga igalang kanauga nato sa atong kasong ipasaka batok sa China dito sa arbitration mga igala. Mihulagway kang Mayor Nestor Archival nga playing safe. Playing safe na kuno si Mayor Nestor Archival. O di paghulagway ni Vice Mayor Tomas Usminia nga to siyang alay. Onya, dito sa kauluhan sa nagapadayon ng impeachment trial batog ni Vice Presidente Sara Duterte, gipresentar dito mga igsoon ang laing testigo sa prosecution gikan gihapon sa NBI. Susunod-sunod ang mga testimonya nga ato makit ato madunggan o ato makitan kung magtanaw mo sa impeachment proceedings mga kaigsunan, mga taga-NBI mga katropa. Una, si John Mark Kalilong, mga katropa gato senior investigators NBI, nga matunpas dipinsa o sa ato sa pagsabot mga igala yung testimonya hearsay. Kagahapon gadlawa gipresentar nga testigo ang Regional Director sa National Bureau of Investigation mga kaigsunan nga ayang testimonya nakapukos gatos mga typographical error.
4: Jerry Auxilio.
3: Typo na kuno mga igala ni pirma sa dito mga katropa. Just imagine iyang affidavit yung ipirmahan sa report na himong Justice Secretary's Vice Presidente Sara Duterte.
4: Jerry
3: typographical error na kuno ka na mga igala. Sa pagka typographical error na mahisgot kang typographical error ka tropa, ka na lang ganyang masayop lang spelling. Pero kung lahi na gani mga kaigsunan, deep end o niya DOJ, di naman typographical error. Pirma ka niya. Sa presentation kagahapon sa testigo sa prosecution mga igala ni Regional Directors NBI lang ipresentar mga kaigsunan og imong paminaon ang tunada siya mga tubag mga igala o sa mga pangutan ng Alan Peter Cayetano Senator Judge mga kaigsunan, no? Pili-pili lang siya mga igala. Nakapokus sa typographical error. Karong adlaway ay presentar ang pinakataas na official sa NBI si Melvin Matibag mga kaigsunan. Abot og dibli baka matibagbag niyang testimonya karon.
4: Jerry Auxilio.
3: Na primero mga igala kato si John Mark Kalilong. Og imog yung tanahon mga igsoon, og imog yung paladman ba? Makaingon ta ang iyang testimonya hearsay mga igala. In fairness katong Kalilong, wa po di siya gipresentar sa prosecution mga igala nga expert witness ha. Dagan magong sigingon nga expert witness, unsahon na kuno pag expert witness aning Kalilong nga duha ra ka semana ang training. Di man na mahita mo ma-expert witness ka kung duha ra ka semana ang training nimo. Si John Mark Kalilong mga igsoon gipresenta ri siya isip dili gani ordinary witness may igala kundi competent witness mga katropa. Kay ordinary witness ipresentar ka niya ang iyang testimonya mga kaigsoon di mo qualify. Mahimo ni siyang hearsay mga igala. Pero ba siya dito sa pagkasulti ni Sara Duterte mga kaigsoon? Mora gipangutana siya o duna ba sa mga sakop sa media nakatambong sa press conference ni Vice Presidente Sara Duterte na execute og affidavit kay kanto sila mismo mo'y dapat ipresenta sa prosecution mga kaigsunan o dilis Kalilong kay Igor sa nangupya. Sa pamahayag ni Sara Duterte, mga igala, kayo ba siya nito?
10: Jerry, Jerry Exilio.
3: Ito sumadahon, mga kaigsunan, ugari kas unang testigo sa prosecution, mga katropa, Hersey, nangupya ra siya. Ugari kas ikadong testigo, ang regional directors in BI, mga kaigsunan, ang iyong testimonya, typographical error, mga katropa.
10: Jerry, Jerry Exilio.
3: Ambut lang! At ang ibusunod karundayon kasikas, kauban ni Atty. Ray Malikay Gialon. Kauban ako ni sa Master Control si Katrupang Rafael Raprabaring. Kauban sa nato ni Butaga sila sa Katrupang Almi Mata, Katrupang Crystal Joy Felarca, Katrupang John Cator, Katrupang Benji Talese, kung si Katrupang Eric Panono Tamaro. Weather forecaster sa Pag-asa Mactan, Manager Nagbay. Atong God News Director Katrupang Philip Sirujano, atong Station Manager si Katrupang John Limin Chavez Baiki. Alang sa nakayusap Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong Katrupang Katrupang mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr. Manabilit sa maingon. Balik kong bapuhon sa samagtag ng istasyon, alas 4:30 at alas 6 sa buntag sa Exciting Pilipinas. Ayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 5.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kahigawg ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
1: Salus Popule! Est Suprema Lex! Ang kaayuhan sa katawhan maoy balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mga katropa, kumustag may buntag? Welcome sa atong tulumanon.
2: Kasikas kauban si Attorney Ray Gialon.
1: Ning adlaw karon nga Martes, pitsa 14 buwan sa Hulyo, tuig 2026. Kabustang panikaisikay diha sa iyo ning kabuntagon karon. Ikaduhang adlaw sa simana. Kumbate da! Mga naminaw karon sa ato nga programa. Suod sa ilang mga sakyanan. Naghatod sa ilang mga anak. Kalaamping mo diha. Mga bata nga naahat og paminaw. Kay naminaw ilang papang gadrive. Ayo intawon mo sa school mga bibis. Ay mo ga kumpiyansa, kinahanglan, security conscious. Tanaw ninyo no, na ay mga suspicious looking. Doon ay mga kadudahag lihok niya sa inyong palibot na sa mga public o private school. Ala, i-report na nga doon sa inyong principal. Huwag doon sa inyong mga maistrag, maistro. O niya katusang mga maistrog, maistra. Ang ayansan nga maigmat na. Hindi mga panahon na ganun, tanawan ng mga estudyante ninyo na huwag may mga ginahunang binuang mga katropa, gidaladalang bag na kanudahan, isuksok, gitakin sa hawak ng mga armas. Kinahanglan nga magbantay takirong nga mga panahon na mga katropa. Kaya dili imposible ang ato lang pag-ampo nga malikay tas kadaot. Kaya nahitabo na yun dool kayo sa ato mga katropa dito sa San Jose, Tacloban. Nalipay tam, ilabay taghapong adlaw address may Zapatera Elementary School. Ito ay naka full battle gear nga mga stock ops kapulisan. Gabantay gawas gate mga katropa. Mas may isang masuroy-suroy dito sa suod. Kaya preemptive measure kini mga katropa na ay naguna-unang dautan diyan sa suod. Makakita sa mga pulis magduha-duha na. Kung di magani mapadayon mga katropa aga dautan o yawan ong binuhatan. Kung baga anak, kung gibinlan yun itaon nga kinahanglan nga extra nga pagbantay, extra nga pagtanaw, di na angay kakumpiyansaan baga katropa. Mauna, ito nga mga ginikanan karong nga drive sa ilang mga anak. Ano nga doon skulahan, kay giusa naman lang ni mga katropa tungos kamahal usab sa kinig presyo sa krudo, gasolina, motor pooling na lang ta mga katropa. Maayosan kay bonding moments sa atong mga anak. Kala, pahimangnuin ang inyong mga anak niya. Ang inyong mga pag-umangkon, kinsay kuyog ninyo diha sa inyong asakyanan, mga katropa, nga inyong ihatod sa eskwilaan, nga di yun magkumpiyansa inyong mga panahon na karoon. Ang mga drivers na to, taxi, dipasero ang jeep, bus, kala, kung bati lang mga katropa, parehat ang minathan, alas 3, alas 4, kadlaon, mata na bagi katropa rin sa pagpangandam sa ato nga inadlaw-adlaw nga obligasyon mga katropa o trabahoon ang atong responsibilidad, ang atong panikaisikay, paningkamot, panginabuhian mga katropa. Kung bati lang bahala ginagmay, basta kanunay. Hinahinay mga katropa katong mga gigutom na, siguro aga magkapamahaw mo ay karong mga orasa mga katropa, guwapo mo yung mga pasahero niya. Mas maayo maka lakbit mo dito kay Lizon kay namoy pasahero. Kunya na makuyapan na hinon mo sa kaguto mga katropa. Mas maayo nga ba lock and load tadi sa ato nga pamahaw. Ang uban pugong-pugong lang pangapi mga katropa. Diha sa inyong pagpanikay-sikay. Naghana kayo ka mga sidewalk vendors ag nag-abri karon sa ilang mga radyo mga katropa. Pawalas kalaay samtang paabot og mga mamalitay ng ilang mga baligya dyan sa sirat. Pati lang, padayon lang, importante mga bata, monitor nga nag-eskwela. Kaya kining talang palingkamot ito mga katropa para manis mga bata. Kaya nga ito siguro ang itong mga bata, saktog yam-yam, saktog leksyon, saktog pahimang no, saktog monitoring mga katropa. Kaya lisod kayo, sa atong panahon, mahadlok patag, binlantang mamagpapa nga mabawaan nga niti kang di ka musuus klase, bantay kay gagabi-gabi. Karon di nakakumpiyansaan mga katropa, di na mahadlok mga bata, hulga-hulga. Nga himo gabunalan dahil gagabi eh kayo. Ano man tayo bunal-bunal karon tungod sa influence sa social media mga katropa. Mauna nga monitor yun. Every now and then bisitaan nila lang mga maestro maestra at tuan dito skwilahan ni Sudbas klase mga katropa. Sayang lang ito gapan yung kamot makawang mga katropa. Kung di na ito mamonitor ito mga anak gamoy ato gagiaguan gipatudag singot mga katropa sa ato nga inadlaw-adlaw nga panginabuhyan. O diha nga nangabrisin yung mga karindir niya, ginagma yung tindahan, sari-sari store, cafeteria, dihas may pantalan area. Ganti tagdaghan, naglanog-lanog sa tadihan na pita, mga katropa. Dihas may South Bus Terminals, may Enbacalzo. Naghang naminaw na turon, salamat kaayo kaninyong tanan. Sa mga ka-birthday, karong adlawa, happy happy birthday ha. May you have many more birthdays to come akong pag-ampo. Ang dugang pa, nga grasya. Gamaabot niya ninyo. Ilabi na maayong panglawas. Mo'y pinaka-importante kita nga mga mamumuo mga katropa, wamta na nga ando'y huwag dinaghan. Daghang sakyanan, daghang balay, daghang cellphone, daghang sanina. Awa na taan na mga katropa. Ang atong ipangandoy, maayong panglawas lang. Mayroon makasugakod ta sa atong inadlaw-adlong paningkamot mga katropa. Kay lawas may atong puhunan, lisod na baka-absenta. Sabot na baka-absenta, glugay kay gipanghilantan mga katropa. Ayaw lang yun in town itugon. Kaya lisod na ang ato nga panginabuhian nagdepende ra gyud diha sa ato nga kapiskay sa panglawas mga katropa. Ay samtang piskay patong lawas manarbaho man gyud ta para sa pamilya. Mao na nga ato nang iampo atong atimanon atong lawas dito magkumpiyansa, di kayo hago, di kayo stress, saktugtog mga katropa, saktug kaon. Alis ang palabi eh, basi gahumba sa mukha na adlaw niya. Di ta magkumpiyansa kaya delikado sa high blood ya. Kadakaon sa ninyo, atun mo gahumba mga katropa, gabaka mo di ha. Karning baka, linatan mga katropa, kadakaon o sa kalitrong kok. Basta masakang atong sugar, anak. Diskwido, tas diabetes mga katropa. Kalma-kalma lang ta, ang atong pagkaon, kay kadakaon di ha, tanana, nakakaon na ta. Perte na natong kaon mga katropa. Nalimtan lang natong uban, kay watakaong lami, pero sige lang yapon, kay busog man. Importante busog, di ta magutman. Importante ang atong panglawas atong atimanon mga katropa. Uban nato karon no si Brad Grant Pestanio. Sakit kayo ni ang kasing-kasing mga katropa kaya mitaliwan in town iyang minahal nga inahan mga katropa kadag pinakasakit sa tanan. Ang pagkawa sa atong inahan kuwa naman ko Brad. O na nga ni bati gyud ko nimo. Ang kapahulayang dayo na lang atong iampo ngadto sa imong inahan o palig-on sa ba ni mo diha o sa imong tibuok ka pamilya. Sakit yung gaya na brother. Brother Grant, mga katropa mo niyang manager sa Fina Restaurant diha sa New Star Hotel. So, pag-ampo sab sa mga igsuon o mga tigpaminaw na to, mga suod na to, mga higala, mga katropa nga nawad-an in town, mga minahal sa kinabuhi. Karog adlawa o itong milabay nga mga adlaw. Nga atong pag-ampo alang kanila mga katropa paligon. O niya kapahulang dayon sa ilang mga minhals kinabuhi nga mitaliwan mga katropa. Dustin Dean Dalak. Akong first degree cousin mga katropa. Anak ni Auntie Tsona na ko nga manghod sa akong anhing mama. Nanukad ni sa Allen, Texas mga katropa. ilang Dilan. Chona ang kuldudong hala. Mayon tag baka apit mo din sa inyong pag-bakasyon. Ampings kanunay, Michael Cabaluna. Musta di abrad, LV Aranas Herrera. Sa iyo kayo nga itong mga suki, ha? Nga mga tigpaminaw, tigtanaw na ito, bagay katropa. Mga YouTube viewers, salamat kayo. Kanin yung tanan, di asasab sa itong mga ga-view sa official FB page sa 88.3 XFM Cebu. Ang mga runners na ito sa GRT. Ang atong idol si Sir Ronnie Karen Tude. Sa iyo kayo buntag mga katropa nga mag-training na. Ang damnis marathon. Pag-uhay lang gidagan mga katropang Sing Life Cebu International Marathon. Of course, champion sa age category mga katropa. Mag-uhay mga una, Sir Karen, Ronnie Karen Tude. Kabudihag mga naminaw kaya ga-exercise. Dalaygon kayo ng inyong binuhatan. Muna'y usas mga maayong pag-atiman sa lawas. JR Atome, good morning. Naminaw na ito ron mga katropas Manuel Luzano usab DS DSWD side by side ni Director Tonyson Lee. Ayog pagpaminaw sa itong Worshipful Masters Talisay Subo Masonic Lodge number 422 Attorney Carlos Caloy P. Cavada the second. Kanindot kayo mga katropa itong weekend. Nagpahigayon ta sa ato nga mini Olympics o family day atong lodge mga katropas Grand Lodge of the Philippines Talisay Subo. Unya magkabulahan kayo, mabulukon kayo, lipay kayo mga bata, mga katropa, hasta mga sister, mga asawa, mga katropa, mga paris dito nga nag-uban sa among kahugpungan. Nindot kayo sa inyong grupo sa every now and then, mas maayo mga katropa nga mag-ilanay ang inyong tibuok pamilya. Kaya maunay extended family ninyo. At the same time, support system kana mga katropas, mga hagits, mga panahon. Ang atong malabyang mga pagsuway, mga katropa, naa sila di aron maminaw na to, aron makatambag na to. Labi na katong mga nakaagi na yung tao na sugamak, hiling mga suliran nga atong naagian, mga katropa. Of course, pinaka-importante sa tanan ang pag-ampo nga dito sa labawang makagagahog. Way kumus pag-ampo, mga katropa. Wasay imposibles ginoo. O nang ihangad na to ni tanan, o niya adtutas mga tao nga tinuuray, ha, nga nagpakabana na to, mo nang maghugpong ta. Ingana ka importante mga katropa ang ato nga pakigkumbatis kinabuhi nga kining tanan atong support mechanism maa mo na nga hatagig higayon ang inyong mga kailang masuod ang mga amigo amiga ang inyong mga higala diha nga magkalig-on ang inyong relasyon mga katropa aron sa ma-diverted mo sa kining trabaho lang sa kanuna. Isod kayo, kita ga drive tag taxi, jeep, bus diha, unya, maon lang yun ato ga, una-unaon mga katropa. Sabado o Domingo, unsa mga ni day off ninyo diha, mas may magugpong sa mo. Unas, pamilya, kamusa diha, dahil uban sa lain ng pamilya mga katropa sa inyong mga kaubang drivers, mga higala ninyo, mas maayo. Kaya nun mabalikan ang inyong mga kasinatiang di makalimtan mga katropa. Sabi na katong mga classmates high school, classmates elementary, nindot kayo ito. Ang balikan ang mga memories mga katropa. Maurang gina, ang kining atong kinabuhi, away, pakikumbate man, sinadlaw-adlaw nga mga pagsuway, mga katropa. Muna nga, importante sab nga, energized, refreshed na permis sa

salamat sa paghapit ni nga itong programa si Dr. Mary Teresa Molieno Aquino, ang inapalanggaan manghod ni Dr. Edgar Molieno, mga ketropa, mga iaguyuan eh sa ako nga asawa, mga ketropa. Mamang permi mana mamang Edinas Takurong City Sultan Kudarat. Good morning si Nanan sab naasad sa kining Pangasinan. Baba ni Tito Alex, maayong pagpaminaw ninyo diha. LV, thank you kayo. Ricky Sayod, good morning. Si Bangbang Kaumiran de Escalamba, nag-andam na mga katropas Roxanne. Maoy, nindot kayo nga i-kumbate diha. Kaya daghang plano para sa kabataan, mga katropa. Roxanne Kaumiran, ang anak sab ni akong utol Alan Kaumiran, mga katropa. Ano ni mga aktibo kayo? Diyas, Barangay Kalamba nga naglihok sab, mga katropa, alang sa kayuhan sa kadaghanan Diyas Kalamba. Pili alang sa bulsa. Amping mo sa kanunay diha tanan. Sakto yun na brother, monitor. Lagi. Mark Anthony Angguay III. Ang atog kuya usab, maayong pagpaminaw, Attorney Jed Lazaga sa Public Attorney's Office. Baba ni RD Jerry Kalinawan. Good morning ninyo diha, mga public attorneys. Atog KB. Ang mga fiscal sab diha, mga court personnel, mga judges, mga katropa nga mihapit dining atog programa, paingon sila sa korte alas 8 pa man, mga katropa, pero sayo kay ni sila mangadto dito sa Island Hotel atog kasamtangan nga Hall of Justice dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Thank you kayo kaninyong tanan, mga katropa. Charles Enrique Aliguay, good morning diha sir. Ernesto Villamor, Attorney Randall T. Aning murag model, mga katropa. Labihan ka ituraan. Parang sana magkuyog ang ambungan o niya abilidaran. Ahit lantip, mga katropa. Ano si Attorney Randall Idol? Huwag ito magkuyog niya ni Mayor Attorney Matahom. Kamilaga ni paring Brian mo naabot ito. Paring Musi. Danhan niya tadi, Idol. Kapi-kapi niya taon dahil sa inyong yung baluarte ni Mayor. Ning suod niya mga higala, mga katropa, nagbase na dito sa kauluhang Metro Manila. Amping mong tanan diha. Labi na, di anigi tanaw karon nga na ay low pressure area. At yung paghinaot, mga katropa, nga di ni mupur magbagyo. Kay in town, sunod-sunod naman ni ang ato nga mga bagyo, mga katalagman, mga katropa dinhi sa atong nasod itong pag-ampoy town. Kaya dagang kayong nakalas dito sa Mindanao atol sa grabing katalagman, mga katropa. Shout out lang ko sa akong mga kauban nagtanaw sa Sitio Upper Calvary, yes, Barangay Apas sa Cebu City. Diha sa Apas, salamat kayo ninyo. Ayog buntag niya. Padayon lang sa panikay-sikay. Pati tapirmi, mga katropa. Josephine Pakulaba, good morning. Attorney Ray, always listening from Tangki, Talisay. Shout out sa mga e-bike drivers, labi na silang Pablo. Nga pirming maminaw o bunal kayo. Ang iyang sounds. Salamat kay Paba. Pablo, mga katropa. Ernesto Atuel, Richard Lopez, Madeline Nazareth, yes, New Town, Arizona Street, sa Pardo, mga katropa. Kung kasilinganan diha, mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Francisco Talisik, muchas gracias. Katropa, Attorney Ray, watching from Magdugo, Talisay, at Magdugo, Toledo City, sa Magdugo National High School. Salamat kay Sir Franz. Good morning kaninyong tanan. Shout out ni Bangbang de Escalamba. Yes, Madam Elvio, kay laking Bangbang. Ang buutang inahan sa musunod nga SK Chairman de Barangay Kalamba. Mga ketropa, Jennifer Tagulo Fontillas. Ni Rey, good morning, maayong buntag. Naminaw kitog kami.

0: Tanan din eh. Nagauban. Salamat kayo, Sammy Narvaha. Nag-monitor Miss Radyo dari sa Mactan. Ay buntag, attorney, salamat kayo kanyang tanan, sir. No? Ato ning pag-greet ni Pating Daghana, mga katropa. Thank you kayo sa inyong pag-suporta usab nining atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si attorney Ray Gallon.
0: Karong buntaga, mga katropa, ato ga hisgutan sa gihapon ang mga nag-unang mga balita. Ang mga nagbagang isyo, nagpungasi ng mga hisgutanan. May labot ang lungsod o ang kinatibuk ang nasod ng Pilipino. Padayon ang impeachment trial, mga katropa. O diya, dito, gipagawas ang laing testigo gikan sa National Bureau of Investigation. O diya, naunsa pagkausaa, mga katropa, nasakpan man ang mga pitsang wa magkanimao. Sumapa dito, mga katropas testigo, typographical error. Sumapas ni Pinsa, mga katropa, typographical error. Bisag ang mga senador ng mga wish, naglibog sila, di man na typographical error. Perti man ang pagka-erora. Kung typographical error na kaligtaan lang, mga katropa, na sipyat lang, kanang ginagmay ng mga sayop. Pero mag-ingon tag-pizza, makaduda, mga katropa, kay managlahi ang pizza sa gipresentar ng mga dokumento sa investigation form, sa affidavit, sa guban pa dito, mga katropa. Ato nang hisgutan din sa atong tulumanon. Lumikan kay samtang gapadayon ang impeachment complaint, sumapa, misaka ang approval rating, mga katropa, ni Bongbong Marcos. Tanawa ko ni Rap kung sa'yo nisaka ni Rap. Nisaka ba nga? Nisaka sa negative niya. Tanawa, mga katropa, ang net satisfaction rating ni Bongbong Marcos, gadahong tingali siya nga kininga iyang paggukod sa iyang vice presidente, maoy makagwapo niya. Di narabagin mada, mga katropa. Ha? Gikans negative 15 adtong Marso. Karon arang-arang, negative 7 na lang. Pero mao gyapo negative, mga katropa. Karon pag presidente nga perting negatiba. Wag yung tamugawas ining pagka-negative, rap. Huwag yung bisag uno na lang diharap, 1% na lang. Maukin yung mga katropa ang resulta sa wa pagsulbad sa mga problemang perting pagkadagana sa atong nasod, mga katropa, samtang giuna ang pamulitika.
1: Kasikas!
0: Di na lalim, nga mag-negative ka, mga katropa, nga net satisfaction rating. Unsa man di gamit niya sa imong palami, di aga ngisi-ngisi, mga katropa. Sa imong pagsuroy-suroy niya, tibok nasod, unya, wa lang di ay gihapon, batias mga tao, nga nakalingkawa sila sa ilang kalisod. Kay mauman ay trabaho sa gobyerno, mga katropa. Unas tanan, ang imong pagpaangay niya solusyon sa mga problema. Mag-isgotag problema sa gawas. Unya na ang sasugod mga problema sa gawas. Basura. Grabing basura. Kay dihas basura, mga katropa, maingon ka, adi man na makapasinsos tao. Pero mauna ay makapasakit sa tao. O niya, kung naa kay tiniguman diha, wa na kay hisgutang asinso, mga katropa, kay kanang tibuok ni mong tiniguman, mao ka na ibayad ngadto sa ospital.
1: Kasikas!
0: Health and sanitation, kanang basura nga isyo. Dili lang hugaw, mga katropa, o aesthetic. Health and sanitation. Mauna itong nasaksihan din sa Sugbo, tanawa. Kay tungod wa na tay basurahan, tuwa na gilabay sa SRP, mga katropa. Imbis atong atimanon din sa Sugbo ang SRP, kay naaadiha ang mga locators. Mao kanay pinakamahal nga luna sa Sudan, mga katropa. Naaadiha ang dagko nga magbayad o buwis. Naaadiha ang atong show window. Tanawagod, kung natay mga bisita, mga katropa, asa man na ito dadon? Huwag na ito dadon sa Santo Niño, Aron Musimba. Huwag na ito dadon dito sa Magellan's Cross, kaya mo'y kining tourist destination o baka sa Plaza Independencia, mga katropa, atong dadon dito sa New Star, atong dadon dito sa SMC side, kaya dako kayo nga mall, atong dadon dito sa Il Curso, mga katropa, kay guwapo kayo dito mgaon at tubangas dagat. Pero karon naa pa ba, mga katropa, na gamay. Pero kantong uban nga nakasimhot na, natagam, mga katropa, nagsuka pa mga ane. Kantong midagan, may duha ka, duha ka Sabado ng nilabay. At itong San Jose Run, mga katropa, ito ay nanuka. Gumikan kay dito nilabay sa Luyosville Invest nga property, mga katropa, sa bagsakan, gawas nga perting alibaunga. Perting pagkabahua, mga katropa, kay tua gilabay dito ang basura. Sumapa transfer station, pero pila naman nakabuan. Kining nang hitabo din sa syudad, sa Sugbo, mga katropa, mausin din nang hitabo sa uban pang lugar sa Pilipinas. Basura lang na, wapan ay labot sa suod sa pamilya, mga katropa. Ang problema na ito sa baha, SRP lang yapon. Malabay lang yung bato, mga katropa, diha sa kinikilid sa PhilInvest ng property. Padung at coastal area, mga katropa, sa dagat. Dahan rin kinigibuwagan ang coastal road na, mga katropa. Pero gamay lang uwan, magbaha, tagahawak dihang napita, mga katropa. O niya, kining nahitabo, SRP na ganin niya. Pinaka-recent development kini mga katropa, o ang ngayong tutukan, kay mauunta ni ang atong ikapanghambog sa mga bisita, mga katropa, o dinisan na to, ng mga lokal. Pero tanawa. So kung magbaha lang ganin niya sa SRP, kay bao nakakunsin nahitabo ni Duskulon sa Manalili, sa Sansangko, mga katropa. Kahibaw nakaunsay ng hitabo sa uban pang lugar dinhi sa syudad. Imagina na, kung nahitabo na dinhi sa Sugbo, nahitabo na sa tibuok Pilipinas, mga katropa. Nasulbad na sa DPWH. Ha? Nasulbad na sa mga local government units. Wala, mga katropa. Pila naman ang mga mayor na. Gabalik-balik naman, mga katropa. Ha? Gabalik-balik na. Tag 30, 35, katuig na ng problema sa una. Pero wa, gihapon, masulbad. Transport system, mao gihapon, mga katropa, pila ka bilyones ang usik-usikan ining BRT project. Ni pull out na lang, mga katropa, alang dugang pundo kay di na bada ang kalangay sa pagpatuman sa BRT project. Wa gyud. Ha? Kapila ta mo kisik-kising nga kanang BRT. Mahal kayo niya gipasinawan ramang daan ana. Kunuhay gipalig-unan og pundasyon, mga katropa, kay mga bus, mga gi, pero maulang yapon, tanawa. Dinhi sa syudad, train unta to. Ha? Ang angayan, mga katropa, mahin na lang, makasinati ang ato kay suunang Subuanon. Kung unsa dito'y nasinati, baka ha, matarong-tarong na to. Ang train system, dinhi sa Sugbo, kumpara dito sa Manila, kay dugay naman kay nila dito. Pero wag yun, gipugos yun ang BRT. Ambot ka nung ipugos nila, mga katropa, mas dako tingiliginan siya, bulsa. Nagkamuriching. Tanawa, gian man na ito na kanadlo. Og mao ka na'y mirror, mao ka na'y salamin, mga katropa, sa unsay panghitabo sa tibuok nasod. Naabago tayo efficient, mas public transport system, mga katropa, sa ubang parte, sa nasod. Diha mas Manila nga nagkayamukat man sa na ang ilang MRT o LRT diha. So kung kani imong kadaadlaw nga makonfront, mga katropa, masugamakan nga mga problema nga dugay na kayo gikan pa sa imong lulo ngadto sa imong papa hangtod naabot na lang nimo unya napapa na sangka. Maulang gihapong problema, ha, mga katropa. Kinsa may malipay. Unya di anis Bongbong Marcos ni pasalig aning tanan, mga katropa. Nipasalig, ha, nga masulbad kining mga problema, ha. Krimen. Ingon sila, grabe kayong krimen atong panahon nga digong. Kung naamang itong krimina, mga katropa, nga nung naaman tayo peace of mind, manggawas atong tagsatagsa ka mga panimay. Kay kaybaw ta, nga ang krimen, mga katropa, kung naamang gani, tuadid to sa mga kriminal kasagaran. Karon, kinsay na biktima? Ang mga inosente nga mga sibilyan, mga katropa, o ang nagpista ang mga kriminal. Tinuod man? Ha? Mag-iahay yun yung tabunay ng mga kriminal, mga katropa. Ha? Kay di ay kriminal sa gobyerno. Pasagdan lang sabi nila ang mga kriminal sa gawas sa gobyerno. Aron magkaguliyang. Sa pagkaguliyang, mga katropa, ay daghang kapasangin lang. Sa una, nga administrasyon, lakaw ka deskulon. Pagrilo, pagkao, mga katropa, pagkwintas, ha? Pangalahas diya, wag yoy, maglabdinin mo. Gano man, hurot na magkatumba. Unang tuig pa lang sa mga adik-adik, nga mga kawatan, nga mga tulisan, nga mga manlabdihay. Karon, mga katropa, suwayi diya, kanang imong nindot na kaurap, ibalandra na skulon, layo ray Gaisano Capital diya. Kung muagi ka, Aris Leon Kilat, impas na na. Ingon ana kasi pat nibalik na sab mga katropa. Nisaka na sab ang krimen. Bisag pasabton tas mga pulis, mupagawa sila datos nga niubos ang krimen. Nga katawanan kayo, nga atong nasinitian tanan nga sa ato lang komunidad nisaka ang krimen mga katropa. Nganong nga ingana mang niubos kung datos aga atong basihan. Kay tumod inig blatter, lahi mo'y mabutang sa blatter mga katropa. Kung naay kawat diha, ang ibutang Los and Paul. Kung naay patay diha, ang ibutang dead person alarm. Asa ka na? So wagi matalang krimen mga katropa kung mauna. Ingon ana ang rason kung ngano si Bongbong Marcos ni saka gamay. Gikas negative 15, padong sa negative 7 nga net satisfaction rate. Sa gawas na sa itong panimay. Arita suod sa itong panimay. Pila kabuok ang naasin inyong pamilya diha. Nakagraduate na o niya nakatrabaho. Kadaghan mga katropa ang dunay degree. Dunay katakos nga manarbaho apan why opportunidad sa panarbaho. Unsay pasalig ni Bongbong Marcos sa paglingkod mga katropa, bahaan niya og trabaho ang mga Pilipino. Purbida bong duha ka tuig lang nabilin ang gibahaan niya po ni mo, ang uwan niya po gikan sa langit padong dres yuta, perteng bahaan gito. Pagaliog ang baha Mr. President. Nga naman kay kahibaw ta. Kung na ay magkatrabaho, suod pa ni May, labi na magkatrabaho tanan. Muasinso ang tibuok pa ni May. Muasinso ang tibuok pamilya, mga katropa. Iha pa niya, pila pa kabuok sa atong mga bata nga naas komunidad. Ang wa maka-eskwela, mga katropa, og kolehiyo. Katong kursunada, ang nakagraduate. Hantons libre, mga katropa. Elementary libre, high school libre. Ang college. Naa na may bayad ning uban karon mga katropa. Labi na ang kursong kwaon, di mao mo'y gi-offer nga voucher diha sa Department of Education baka sa kiniga Commission on Higher Education. CHED naman na. Di naman na depend mga katropa. Basta college. O sa CHED. Unsay suportas gobyerno. Na ato'y mga scholarship pero top power kayo mga katropa. Ang resulta, manggawa sa eskwelahan kay ang mga ginikanan dili paigo ang ilang pagpaligya na sa siras, ang ilang pagdrive na sa mga taksig, mga jeep, mga katropa. Ang resulta, di makahuman ang bata. Hain man, ang zero illiteracy o ta mga katropa. Nga makakaton ang mga bata o niya makahuman og eskwela bisag vocational o technical education naman lang. Base ba na o propaganda lang mga katropa? Pareha iniga gi-set up din sa pantalan. Walang gutom ko no mga katropa. Tag 300. Ang 300, nga 600, pag-aari niya 600 mga katropa. Ang mga idalit na pagkaon. Biko na, tanaw ninyo diha, sustainable na mga katropa. Ang magbalik-balik kao diha, ang kanaramang tagapantalan. Lipay na sila, sumapa nila, tornerain, nindot kay, kay di namin magbaon, gikas balay, at to namin mga honest kilid. Anang walang gutom. Maoigi panghambog nila. Maoigi balandra nila mga katropa. Nga maokin eh. Ang ilang programa, aron makakaon ang tanan. Pagkatapaw kayo mga katropa. Kay pila raman ng 300 sa atong ginaghanon. Unya, kumuingong kag 300 sa mga tao nga naa nagpuyo na napres pantalan, kuwang ragani ng ginaghanon na sa pagkaon, mga katropa. Nagkakaon ba rin ang taga-Pardo? Ha? Nga opposite man kayo? Pwede mang layo akong biyahiyon, mga katropa? Nagkakaon ba rin ang mga taga-Talamban? Wala. Ang gabalik-balik niya. Og aron, kunuhay, successful. Aron mulutaw nga dunay datos mga katropa sa mga tao nga nangabot niya. Ha? Ala, pasod lang sila kipasod sa mga dugol diha mga katropa. Kaya tinuray lang dini ang mga dole outs kini nga mga programa nga maoy gisandigas gobyerno pagpanghatag ining tag 3,000, tag 5,000 pesos mga katropa, mga hurot, duha tulo ka adlaw. Ang gipangita sa mga tao dili kining pagkaon nga pakanon kaniya kausa sa usa ka adlaw mga katropa, bahalag magbalik-balik kaniya kausa sa usa ka semana kay di na sustainable. Ha? Hatagi og trabaho ang tao. Aron mo sustener siya diha sa iyang kaugalingon og sa iyang tibuok pamilya. Naaman as panultihon mga katropa. Ha? Pakan-a ang tao, makakaon siya sa kaadlaw. Apan tudlo eh ang tao, mga katropa, makakaon siya og sa tibuok yung kinabuhi. Ha? Teach, give man fish, hatagig isda ang tao, makakaon siya sa kaadlaw. At apan tudlo eh sa pagpangisda ang tao, makakaon siya sa iyang tibuok kinabuhi. O saon pagpangisda, maunay angay mga katropa itudlo sa gobyerno. O ang maong pagpangisda mga katropa, butangi dihag employment opportunities. Maunay pangisda. Kay unsa man, kahibaw tun ka mga katropa, usaw pangisda, apan wa kay kaisdaan. Ha? Wa kay kalabayan ang imong pukot niya aron mangisda ka mga katropa. Ha? Ang kalabayas pukot, ang pangisda, maunay mga employment opportunities unta nga maoy ipaangay sa gobyerno mga katropa. Maunay hilabihan kuwang kayo. Maunay atong suod mga katropa. Jason Pipito, tuwa dito ga safety officer sa Gulf of Mexico sa New Orleans sa Amerika mga katropa. Kaysa iyang abilidad, wa dire ang oportunidad mga katropa bisag unta ganahan kay ni siya uban ni Rose dire magpuyo sa dakbayan sa Sugbo sa ilang kaminyuon mga katropa. Mao ni ang istorya sa matag Sugboanon sa matag Pilipinhon mga katropa nga manimpad na lang ngadto sa laing lugar aron manginabuhi aron makapabarog sa pamilya mga katropa. Cesar Chesterago, good morning, the Court of Appeals. Ito mga kauban na Maring Verna. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw karong mga oras. Agaw, kumusta diha? Mayog pagpaminaw Catalan Albores Alcaria Yakski Terso Sevilla Dano. Good morning diha. Yasit Yalon Noble Brother Oliver Solihon. Kauban na ito, mga katropa. Mayog pagpaminaw Richard Lopez diha sa Busay. Nagpaka-paka tanito mga katropa. Salamat kayo sa atong mga listeners. Itong dapita sa Busay, maayong pagpaminaw kaninyong tanong. Salamat Marvin Morales. Pabor sa oligarkiya kining gobyerno ha. Maulagin ay kapait niya kay imbes ang paboran at kaigsoon ng mga labing ng inahanglan ay labi na pagpaangay trabaho. Kanto naman hinuong mga dato nga nagpadayon sa pagpaburot sa ilang bulsa mga katropa. Virgil Cabilon ha. May gabuntag na shout out sa akong asawa pinakagwapa ni Asparil. Asawang Virgil mga katropa. Eugenio Boy Tagsip. Good morning katropa Attorney Ray watching from Sitio Kamansi. Kinasang-an Pardo sa Busitig. Salamat kayo kaninyong tanan niya Kap Monit, Kap Jeffrey Navarro, Kap Susan Enriquez. Paayog pagpaminaw kaninyong tanan Fernando Maki. Saray, way hinungdang hearing. Puro bulabog ang mga witness mayong undangon. Paras di pa mudako ang gasto. Tinuod yun na kung ingunaanin naman lang. Lutaw kayong pagpamutbot mga katropa. Nagkabaiwas ng mga dokumento. Nagkagidlay ng mga pirma. Sinumbagay ng mga pizza. Paing undangon tigali niya. Randy Artiaga Santisas. Good morning. Salamat sa pagpaminaw, sir. Good morning, katropang Attorney Ray Arlene Placive. Great ko nilaga Violita Lonzaga, Maricel Placive, Maria Elisa Nars Villasan Trazona, Ellen Inao, Tatoy Ellen. Huwag siya tanang nagpaminaw ining live karon sa XFM Cebu, Ikas Kanduman, Mandaue City. Salamat kay kaninyong tanan, Rosavilla Villamor. Thank you kayo. Good morning. Huwag padayon ta nining atong programa.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
0: Sa atong pagbalik, mga katropa, hisgutan ta ning Operation Romanov. Ang giingon mga katropa plano sa pagpatay ngadto sa Vice Presidente mga katropa nga maoy gisukaran nga mihulga kuno mga katropa nga pat yun gusto nun o mikuhag mupatayay si Vice Presidente mga katropa aron sa ingon nga iniga mamatay siya automatic sang gukdon ang presidente, ang first lady o ang speaker mga katropa nga si Martin Romualde. Sa mga lagi kahadlukan kung wag yun sila magplano mga katropa kung yun ay daghang pangutana sa uban. Ito nang hisgutan sa itong pagbalik samtag di apay paghisgot mga katropa labot inig bago na itong Department of Health Secretary kay for health reasons mga katropa mi-resign ang sekretaring gireklamo nga magsigig biyahis gawas. Nga mubiyahis gawas mga katropa di lang mulupad og ekonomi business class gyud. Nga doktor man sad kauban niya ba aga nang reklamo mga katropa wa nang gitingali siya makagwanta sa grabing reklamo ilabi na dunay grabe sang ebidensya. Para sunrason na lang si Teodoro Herbosa mga katropa nga mo-resign lang siya. Mihambog pa nga wa gyud ko na siya kabaw kung dawaton bang resignation niya ni Bongbong Marcos. Dawaton nga gibalita palang gani nga mo-resign di anay gitudlong bagong health secretary si Marcos mga katropa. Samtang di ay laing gitudlo nga chief executive officer ining Al Amana Bank nga ang kanhi budget secretary Amina Pangandaman mga katropa ginipinsahan ang pagtudlo nini sa Malacanang. Ato niga isgutan sa ato ga pagbalik og dugang pa nga mga panghitabo din sa ato mga katropa ato ga lakbitan sa atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gilon.
0: Atong takna alasays, 40 size na.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. XFM.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bay, unsa na nung oras, bay?
6: Ako gibaw, bay. Nagbagasyon lang ako din, eh.
5: Ay, ay, ay!
6: Ay,
7: exciting!
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoge and VCO.
2: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
9: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Saka call center agent. Vermicogin na migraine sa trabaho. Kahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
10: Gilbert po. Security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:50.
3: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
2: Balik din ni sa atong tulumanon mga katropa. Di ay hitabo, kining disgrasya ba sa motor. Nagsunod-sunod na yun mga katropa. Gahapon, tuwating ibalita nga patay yun dito sa Trans Central Highway. Mga katropa, kay pag likupas motor, na lapas siya sa iyang lane mga katropa, unya ang pick-up ni Subay Ras Lane, naigong yun sa skilid. Pag-igong skilid, perti mga kusuga mga katropa, intimano yun yung taon. Mauna itong pahimang no, sa mga gamotor karon ay mo og kumpiyansa. Ha? Pagbantay gud mo diha mga katropa nga kanang ang inyong kilid, ha? Wag tuo ang itubangan ang nasluyo ay lang sa mo patakag ditso brake kay kamura bay bumper at tubangan bumper sa musluyo pataka mo brake mga katropa. Kasi brake na mahino. Pataka mo brake, ha? Paitas ni si Undoy ni message yun sa diri. Mao na mga katropa na nagslimuang ni nunta, prehan ni nito ng BBM ani. Dabis. Pero tanawa niya video mga katropa, di kita magkumpiyansa ka na ganing muliot-liot sa mga stapa. O niya, muliot-liot ta. Mao man niya itong mabantayan nga, may tag muagi, di askilid na to. Ngiluhan mga nita, muagi ang motor mga katropa. Di, ngiluhan kay mag-garas itong sakyanan. Garas naman na daan. Ngiluhan ta para nila mga katropa. Kay maalihan o niya sila. O niya, ama, ligiran niya sila sa mga dagko nga truck. Ah, nahitabo yun. Ha? Nahitabo yun mga katropa ining video. Ha? Tanawa ning video. Kamu nga naasa YouTube diya karon o naasa kining live streaming. Tanawa ning nahitabo mga katropa. Dili ni sa ato ha. Oh. Nag-stop mga katropa. Unya, ang mga motor naglihok. Karon ang kining truck ha? Naas mga ikatulo, ikaupat. Kinsa may mabaw-an mga katropa nga dunay motor nga ni agi di sa tubangan nga nag-stop man tanan unya kining truck perti mang pagkataas ta ba ang truck gani ang gauna niya van ra sus di totoa man sa atubangan mga katropa ang motor nga naay angkas naigo gyud mayo gani nga wa maligiri mga katropa ang uban di sa kining reclamation area ra patay gyud maligiran gyud mga katropa kadtulang ganing nahitabo tung miaging semana dito sa viaduct mga katropa sa kining SRP nga na-videohan sa dashcam naguna ang motor doon na mga motor diri sa rightmost lane o niya southbound to sila gustong mo overtake karon ni wave magamay ang usa ka motor mga katropa wa siya makaandam gikan sa rightmost lane nilupad siya dito sa pikas lane. Nilupad siya sa opposing lane, mga katropa. Kinsa'y magdahom. Wa na'y last clear chance ang kantong gadagan dito sa opposing lane. Intimanog yung mo'y nabangin sa ligid. Perting pagkapisata, mga katropa. Ay saka, nagikan sa rightmost lane. Niya niagi siya sa outermost lane sa southbound. Kining, duha man nakakuan. Duha man nakalane diha southbound. Duha saan kalane sa northbound. So dito siya sa pinakakilid, mga katropa. Nga lane. O niya, ni swing tong usa ka motor nilupad siya niagi siya sa iyang lane ang outermost lane akining inner lane mga katropa nga southbound dayon nalabay siya ngadto sa opposing traffic mga katropa gisaw siya dito sa kyanan sa opposing traffic perting pagalata so muna pagbantay gyud in town mo to pahimangno in town ha sa mga drive karon og motor ay gyud mo kumpiyansa ay mo pakusog nga kanang delikado kayo mga katropa ang inyong speed, ang inyong gikusgon nga di na ninyo makontrol ang motor. Kung nang inigliko, mugawas na mo sa inyong lane mga katropa. Ay, good mo kumpiyansa. O niya, kaning sikit-sikit, nag-stop toon, pero sige, glihok ang mga motor sa ubos. O niya, kining truck, nagko man kayo. Tag-as man kayo mga katropa. Di na makita ang driver. Ang makita ang driver, ang atubangan lang, nga kining naadiha sa kantong pag-stop, so kamo kung magliko-liko mo pasod ining tagsa-tagsa ka mga sakyanan. Labi na truck, di yun mo makitaan sa driver. Huwag maunin ang hitabo ka nun kining itong ipakita sa video mga ketropa. Shout out niya sa Dumaguete. Nagbiyahe ang Office of the Regional Court Manager karon mga katropa si Judge Michelle Gacutno. Good morning kaninyong tanan diha mga personnel. Mabtikon kayo nga mga engineers, mga staff sa admin diha sa Office of the Regional Court Manager. Ang unay mismo gabiyahe dito sa Dumaguete City mga katropa aron pagsusi sa kahimtang sa mga korte dito sa Negros mga katropa. Ang ato nga Regional Court Manager Judge Michelle Gacutno inabagan sa Deputy Regional Court Manager Limito Caraballe Jr. Utan is Limito mga katropa kaya maayo man mo disiplina si Judge Hazel Caraballe sa RTC Toledo ang iyang hamiling kapikat. Kadang bana nga buutan mga katropa reflective na sa klase ng asawa. Hindi lang ko manghambog nga buutan ko. Ang akong asawa mga katropa ahilabihang kabuutan na. O niya saktosat o paminsar ba nga di basta-basta ni mong mabutbutan. Sumak pa sa kasi asawa mabida babe ay yung kong ilan-ilara kay akong kaatubang kadaadlaw kriminal. Fiscal ba ya? Kriminal yung kaatubang kadaadlaw. O niya kung ako magdugang-dugang pag os kriminal mga katropa, isos kasayon's probable cause. Muna nga, buutan. Dili buutan nga, wala na tayo mahimo mga katropa, kundi magpakabutan. Buutan, yun. Kaya, gipadako mang buutan mga katropa. Muna ikaw rap, pamili yung buutan. Kaya karon di pa kay kabutan. Good morning niya, Kevin Roa, Ryan Rose Gamalio, Dax Domides Dacqua, Raymond Gayatin, Jerome Antipas Nabuhisan, Ayan Gufer Villacorta Flynn Dolino, Architect LL Tamutamo. Salamat kayo kanyang tanan sa pagpaminaw. Ito mga classmates, Don Bosco, Batch 97, mga katropa, Ardua Nontini, Rolando Nazareno, Gikanig Bakasyon, Kinakusgans, BJMP, Pasig, mga katropa. Kita niya tanya do, naatay mission nga himuon niya do. O ba ni Maring Celia and Aizel o ni PJ ay ang tibok pamilya mga katropa gidaan niya dito sa kining Sikihor aron makarelax din taon sila Manila mga Bisaya ni sila kaysa kwan hinunangan na hinundayan mga katropa diha sa Southern Leyte Segundo Distrito ila ni Congressman Cocoyap unya mga katropa tuwan na sila nagbase dito sa kauluhan ay naas Commission on Audit Central Office si kining si Kumare o niya si Pare nako naasa BJMP Pass mauning tuwa na sila dito mga bata dito sa nag-eskwela mga katropa o nagpadayon sa College of Law mayog buntag ninyo diha. Salamat kayo. Gikan sa Sikihor, labang sila Dumaguete mga katropa. Si Maring Celia. Si Paring Yung Beretta. Rolando Nazareno. Joseph Adrake. Good morning. Kaninyong tanan diyan. Zemri Maharlikan Craftsman. Brother sir, mayong pagpaminaw. Nanukan si Ilihan Tabugon Cebu. Si Jason Pepito mga ketropa. Nawa lakbitan tagamay kining impeachment kaya nagkaguliyang man dito. May butyag ang defense team mga ketropa ni Vice Presidente nga magpresentar silang testigo aron mapamatud-an ang paglungsad mga ketropa sa ingong Operation Romanov. Mauni ni gawas karon kining Romanov mga ketropa mauni ang kining ilang ngan nga gibansagan mga katropa nga ang plano pagpatay ngadto kang Vice Presidente. Nahitabo ni nga pangutana mga katropa gumikan kay di amaning NBI nga abogado mga katropa nga karon regional director na sa BARM. Bangsamoro Regional Administrative Region. Bangsamoro Administrative Region mga katropa. Nga sa pagsusi pa karon Sugod 2024, sa iyang pagsuod, mga katropa, isip agent sa NBI, perting paspasas promosyon, mga katropa. Well, di man taka question anarap, basin abilidaran yung kayo. Ingon anak kangilgig. Pero karon nga mitistigo, mga katropa, sulbong ang promosyon. Usay maayo sa day narap nga gusto tag promosyon, alam pa, ako gid ako. Ako, wag to, ako og ako. Pero mao lagi ang problema kung wa ka makaandam, unya susiho na, kuti-kutiho na ang resulta, kamuriching. Karon gipadayag ni Defense Council, mga katropa, Attorney Mark Venluan, ang maong lakang human pangutan-a ni Senador Rafi Tulfo, kung mutawag pa sila mga testigo, may kalabutan sa maong aligasyon. Kaya nahimutang manggod nga ni Hulga, ang Vice Presidente, base sa video, mga katropa, tungod sa pangagpas Vice Presidente, nga di anay Operation Romanov, nga siya mo'y patyon. Kaya tungod ang doma, kung may motibo, mga katropa, patyon siya, may kontak ko na siya og assassin. Nga aron inigpatay niya, patyasan ang presidente, ang iyang first lady, og ang ilang pinalanggang speaker, Martin Romualdez. Nga maoy gisantos, mga katropa, ining lead prosecution panel, nga wa nagkadimao si Jerbel Luistro. Ay, may Jerbel Luistro aron, mahir man to si Jerbel Luistro ga magbasa, mga katropa. Pero ga litigation na expertise dool man to sa zero. Mabitang di na nyo makikita. Kaya, wa naman, abilidaray naman eh. Mao ni Ron. So, gipagutan na dito, mga katropa, nga naagyo'y assassin. Naagyo na engage. Kamu may ga-investigar. Suma pa sa testigo nga, wa may kabaho, sir. Wa may labot naman, sir. Sa pangutan na kung appeal ba ang ilang testigo, si vlogger Princess Maui, nga unang mihisgot sa Operation Romanov atol sa online press conference uban kang Vice Presidente itong Nobyembre 2024, mga katropa, miingon si Venluan nga magdepende kini sa dagan sa trial. Tanawon man na, kay total, mga katropa, ang depensa gahuwat man na kung unsay ipresentar nga testigo. Ang katawanan gani kay may palag si Luistro nga sa ilang mga testigo gihimong common witness, mga katropa. Sa ilang mga dokumento, gihimo nga common na exhibit ang ilang mga dokumento. Sumapa ni Luistro, kapikat ko, no? Pero ang mga abogadong nakasabot, mga katropa, makaingong ni Luistro, ignorante man tingin ng abogado. Natural man na, mga katropa, silay ni Pasangil, tautanaw na to. Ang ilang ebidensyang gipresentar o ipresentar. So kung himuon ang testigo ng imo testigo, diha pasabot, diha huyan kayo ng inyong kaso. Kung ang inyong kaugalingong dokumento mo ay mugisan ninyo diha sa inyong kaugalingong mantika, pasabot, wa na'y daganan ng inyong mga ebidensya diha nga ipresentar o way pulos ng mga kasuwa. Mao ka na'y klaro, mga katropa, kung magisgota o bista sa kaso. Mao na nga nindot kayo, naghinangat ni nga kining impeachment trial atong nahibaw-an hinahinay, mga katropa. Nga kining tanan, pamulitika lang.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Galon.
2: Atong takna alas 7:04 na.
3: Portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: Sa atong pagbalik, mga katropa, atong hanay sa mga balita.
3: Kasikas Express Balita.
2: Ang mga nagunang balita karon sa ato sa kauluhan sa ubang bahin sa nasod og sa gawas sa nasod. Rohelmina Ana Incorporado. Watching live si Clippers Drive, Barangay Kiyota, sa Busiti. God bless, salamat kayo kaninyong tanan diha. Atong kasilinganan sa Kiyota. Diaz Greenbelt, Ubga, Talavera, San Carlos Heights sa Kumbate niya. Naminaw na itong number one councilor sa Kiyot, mga katropa. Inalangga kayo. Herbert Conde. Good morning kanyang tanan. O gantong akong gisundan, mga katropa. Si Konsihal Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas. Mayog pagpaminaw kaninyong tanan. Paul Sab, good morning. Noel Katandihan, mayong pagpaminaw ninyo diha sa Jason Lacerna. Salamat kayo sa inyong paghapit ng atong tulumanon. Stand by sa mga balita. Musunod, humaning pipila ka mga mahinungdanon.
3: XFM
0: Ako si Don sa Kamaestra.
4: Maka-ulcer ko.
0: Nag-research ko ang sa'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix. Murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglaban sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglaban sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ay, unsa man ito?
8: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot na katas kalibo. Dari ko uton ko na imong brani, ha?
7: Ito ang kagilog.
8: Tiag yun niya. Tag sa kalibo.
7: dong, kagilog ka na dong ay. Dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nas ubos dong, naichiki niya.
3: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Lam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 mg capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil. Tulok ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan, batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
3: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas.
4: ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus, herbal soap.
10: Yun ang iskilon na, Senyor Rosette, sa burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha, try Santon Plus, herbal soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Santon Plus, herbal soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus, herbal soap.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
2: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:12.
3: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita.
2: Headline. Og karon sanay sa mga balita adlaw nga Martes, pitsa 14 buwan sa Hulyo, tuig 2026. Dinhi sa ato lalaki na nigbas kay wa hatagig mangga didto sa Dakbayan sa Naga.
3: Kasikas Express Balita.
2: Sa kauluhan, Vice Presidente Sara Duterte nakadawat og hulga nga patyon og ang iyang pamilya. Ang tawag, Operation Romanov.
3: Kasikas Express Balita.
2: Sa gawas sa nasod, 27 patay sa sunog sa Imnanan sa Bangkok, Thailand.
3: Kasikas Express Balita.
2: Sa business news, presyos diesel may usbaw dulaan na 5 matag litro og 2 matag litro sa kerosene, samtang piso matag litro sa gasolina.
3: Kasikas Express Balita.
2: Sa health news, sobrang paggamit og gadget sa mga bata, posibleng hinungdan sa obesity og hypertension.
3: Kasikas Express Balita.
2: Sa XFM trending, karaang lungsod sa Pantabangan, Nueva Ecija, subling mitunga.
3: Kasikas Express Balita.
2: Sa sports news, Pinay tennis player Alex Iala misaka na ngadto sa world number 28 sa Women's Tennis Association.
3: Kasikas Express Balita.
2: Sa showbiz news, Grab driver nga nakakuhag cellphone ni Epic Quizon, naghuwat og 3 ka oras aron lang mauli ang cellphone.
3: Kasikas Express Balita.
2: Balitang espesyal, airport sa Japan, gidisinyuhag Pokemon.
3: Kasikas Express Balita.
14: Headline.
3: Balitang dukan, balita sa dukan.
2: Og karon sa detalye sa atong mga balita. Gidakop sa kapulisan ang usa ka 33 anyos nga lalaki human niya giatake gamit ang bulo. Ang usa ka 19 anyos nga lalaki tungod kay wa kini hatagig mangga. Nahitabong insidente sa sitio Ugan, Barangay Lutak. Dakbayan sa Naga. Ang biktima, giilang alias John, residente sa mong lugar. Samtang ang sospek, giilang alias Matias, residente sa sityo Sindulan, barangay Tinaan sa naasuing Dakbayan. Sumas investigasyon sa kapulisan. Alas 12 sa kadlaon, ngayong mangga ang sospek, gikas punuan nga naas lugar. Apan gibalibaran kinis biktima, kay iyaman kuno kineng iyaan ang maunga mangga. Nasuko ang sospek o kalit kagitigbas ang tuong bitis. Ngantos biktima gamit ang bulo. Apan wa kini maigo human mapugngan sa biktima ang pag-atake gamit ang mangga nga iyang gida. Misulay kikyas ang biktima apan gigukod sa sospek o gitigbas mag-usab. Misuway na sab uga panagang ang biktima apan naigo na inon ang iyang walang bitis. Nakadagan pang biktima huwag na ngayong tabang sa iyang mga pariente samtang nakalingkawas ang sospek. Ipahigayon na yun sa kapulisan ng hot pursuit operation huwag na dakpan ang sospek sa Purok Talong 3, barangay South Poblacion, Dakbayan, Naga. At wangon sa sospek ang kasong attempted homicide.
3: Kasikas Express Balita. Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Samtang sa laing balita, nasamdan ang magtiayong senior citizens uman sila dunggaba sa wapamailing sospek suod silang mismong tindahan sa Purok Pangalwan, barangay Nylon, Dakbayan sa Bugo. Ang mga biktima, gila nga silang alias Roberto sa 66 anyos o iyang asawang si alias Virginia sa 65 anyos. Parehong mulupyos maong lugar. Base sa investigasyon sa Bugo City Police Station, ana asuod sa ilang tindahan ang magtiayon dihang niabot ang sospek ug mipasilong sa gawas tungod sa ulan. Giimbitar pa kunos magtiayon ang sospek nga musud ug magpasilong suod sa tindahan apan iyang gibalibaran. Human sa pipila ka minuto, kalit kami suod ang sospek ug gidunggab sa Virginia. Makadagang higayon. Pagkakita ang Robertos nihtabo, iyang gitukmo ng sospek aron mapahunong ang pagpangatake. Apan siya usab, gitigba sa sospek. Human sa krimen, may kagiw ang sospek sa kais motorsiklo na gimaniho sa iyang kauban na naghuwats gawas. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan o magdakpan ang sospek.
3: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
2: Sa balita sa kauluhan, mibutyag ang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte na magpresentar sila o mga testigo aron mamatud-an ang paglungtad sa gingong Operation Romanov o pagpatay ngadto kang Vice President Sara ug sa iyang pamilya. Gipadayag ni Defense Counsel Attorney Mark Venluan ang maong lakang human pangutan-aon ni Senador Judge Rafi Tulfo kung mutawag ba silang mga testigo may kalabutan sa maong aligasyon. Sa pangutana kung apil ba sa ilang testigo si Vlogger Princess Maui nga unang mihisgot sa Operation Romanov atol sa online press conference uman kang Vice Presidente Sara nitong Nobyembre 2, 2024. May ingon sa Binluan nga magdepende kini sa dagan sa bista. Gisulti usab ni Tulfo nga una niyang nadunggan ang Operation Romanov gikan kang Davao City Mayor Baste Duterte atol sa usaka forum dito sa Davao nitong Enero 28, 2024. Apan miingon si Binluan nga wa siya kay balo kung may kalabutan ba ang maong impormasyon sa operasyon nga gihisgutan sa Nobyembre.

0: Samtang sa laing bahin, gikonpirmar sa Malacañang ang resign si Health Secretary Teodoro Herbosa sa iyang pwesto tungod sa kahimtang panglawas. Matod ni Herbosa sa iyang sulat, nakapamanandong siya human sa iyang surgery o kinahanglan usab niyang atimanon ang iyang kaugalingon. Ang iyang pagbiya may abot human na makadawat og pagsaway gikan sa pipila ka mga health groups o reklamo sa buhatan sa ombudsman may kalabutan sa pipila ka mga isyu. Lakip na ang PhilHealth Fund Transfer, Unliquidated Cash Advances o Procurement o Mobile Primary Care Facilities. Ipahiba usap sa Malacañang ang pagkatudlo kag Dr. Jose Bricks Puhalte Jr. isip bagong kalihim sa Department of Health. Si Puhalte, mo'y Medical Center Chief sa Philippine Orthopedic Center sa Quezon City. Sukad tuig 2014, o kanhi Presidente's Philippine Orthopedic Association. Din aduna siya'y kapintulo kanikadang kasinatian sa public health care human musuod sa Department of Health netong tuig 1991.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Girekomenda sa NBI nga dos DOJ ang pagpasakag katso batok sa mipahawa nga Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin og 11 pa ka mga individual human sa imbestigasyon sa pagkalumos mga student athletes nga silang Retne Baterbonia og Divine Adili dito sa Dipakulaw Aurora niadtong Hunyo 8. Girekomenda sa NBI ang kasong reckless imprudence resulting in homicide batok ang Baldwin. Unom ka mga assistant coaches, duha ka strength og conditioning coaches og usa ka physical therapist. Samtang simple negligence resulting in 2 counts of homicide ang girekomenda batok sa athletic director sa Ateneo og tulo ka tag-iya og managing o manager sa resort. Diin nahitabo ang insidente. Sa imbestigasyon, gi-interview si NBI ang kapin 20 nga kanhi nga mga Ateneo players o current roster sa Ateneo Eagles men's basketball team, coaching staff, PT, mga trabahante sa universidad o mga tag-iag empleyado sa resort aron matino ang responsibilidad kung kinsa magani ang anaan ini mahitabo o bahin sa insidente.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa balita sa gawas sa nasod, namatay ang 27 ka mga tao samtang 22 pa ang anas kritikal nga kahimtang human sa sunog sa usa ka sikat nga bar dito sa Bangkok, Thailand. Sumas mga nakasaksi, paspas nga napunog aso ang sud sa Wrong Beer Nalat Frau Pub sa Chatachuka District. Human mo silaob ang kalayo, hinungdan nga nangitag kagawsan ang mga tao padong sa likod nga bahin duol sa kasilyas. Apan giingong walay fire escape dito. Kapin 63 ang mga nasamdag na ospital samtang 22 ang ana sa kritikal nga kondisyon. Matod pa sa mga opisyal, nagsugod ang kalayo at ubangan nga bahin sa intablado sa pub ug dali kining mikatag. Gipadayag ni Bangkok Governor Chad Charch Sitipun adunay mga permit ang pub ug adunay fire exits apan paspas ang pagkailap sa kayo ug aso nga posibleng nakapalisod sa pagawas sa mga customer. Nagpadayong imbestigasyon aron masuta ang hinungdan sa sunog ug mailhan ang tanang biktima.
1: Kasikas Express Balita. Sa international. Balita sa international.
0: Sa laing balitang international, nakaangkon og record-breaking heat ang Amerika tungod sa grabing kainit sa temperatura gikan sa Northern Plains hangtod sa Rocky Mountains. Sa Salt Lake City, Utah og Billings, Montana, misaka ngadto sa 109 degree Fahrenheit o 43 degrees Celsius ang temperatura na nahimong pinakataas na talas mong sudan sud sa kapin 150 katuig na pag-record sa panahon. Nalabuan ini ang miaging record nga 107 degree Fahrenheit sa Salt Lake City o 108 degree Fahrenheit sa Billings, Montana. Ang grabing kainit nakapalisod usab sa pagpakigbatok sa dagkong sunog sa kalasangan sa Colorado

0: yuta gilauman nga magpadayong taas ng temperatura hangtod karong adlaw. Matod sa mga eksperto, mas nagkadaghang o mas nakusog ang heat wave sa tibuok kalibutan tungod sa climate change nga nalambigit sa pagsunog sa coal, oil o gas. Ang Western Europe usab na kasinatis pinakainit nga Hunyo nga natala din kapin 103 o 1,300 ka mga tao ang namatay tungod sa heat wave. Sumapa sa World Health Organization.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:25 na.
1: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
2: XFM.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marino, kari sa kong atlibo. Marino ko na sakit. Marino ko ni inagpuo Santone Plus na wala siya. Naman na akong pangini. Pili na masakit akong puso. Kasalamat ako na naayo sa Santone Plus.
5: Nabili-bili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Marinig ko sa radio na yung nga yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Oy, layong gamugot mo na imong dagway.
7: Ah, sakit kaya kuntian lula.
6: Ano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
8: Porman, porman, porman. Naabot na ko, porman.
9: Karon pa ka naabot? Late na ka?
8: Ay, porman, dili. Uy, ganihar kiko naabot, porman. Sa'yo kiko naabot, porman. Uy, sa'yo kiko naabot. Dito ko sa 10th floor, natangga ko.
9: Pagkabot-bot ni mo, natangga ka nga daw ka oras sa mga late. Ah, sa kutuo.
8: Ayaw!
10: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko pagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kahit alira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes.
16: Abli na
15: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
1: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Ko Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I have feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Ko Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Ko Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
10: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is near. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 7:31.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita.
11: XFM Business News.
0: Sa kasikas sa Patigayon, Precious Diesel miusbaw dulaan 5 matag litro. Sa kerosene 2 matag litro, samtang gasolina piso matag litro. Si Katrobang Crystal Joy Filerca sa report.
16: Misa ka na usab ang presyo sa mga produktong petrolyo epektibo karong orasa Hulyo 14. Gianunsyo sa Shell Pilipinas nga misaka og piso kada litro ang gasolina, 4.60 pesos kada litro ang diesel og 2.30 pesos kada litro ang kerosene. Matod sa Department of Energy nga ang pagsaka sa presyo sa lana sa kalibutan sunod sa tensyon tali sa US, Israel ug Iran nga moy usa sa mga hinungdan sa pagsaka sa inflation sa Pilipinas sukad ni atong buwan sa Marso. Bisan pa og nakasinati na og normal sa pagbiyahe sa mga oil tankers sa Strait of Hormuz, giingon sa mga analista nga mahimo pang mulabay ang pipila ka bulan una mobalik sa naandang level ang presyo sa gasolina ug uban pang produktong petrolyo. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
11: XFM Health News.
0: Sa kasikas sa panglawas, sobrang paggamit o gadgets mga bata, posibleng hinungdan sa obesity o hypertension. So ginlantan ini ni katropang Ana May Perez.
17: Sa Department of Science and Technology o DOST nga ang sobra nga oras sa paggamit og gadget sa mga teenager pakapataas sa risgo sa obesity o hypertension. Base sa National Nutrition Survey sa Pilipinas ni adtong 2023, mga 7% sa mga adolescents o teenager ang adunay hypertension. Gidasig sa DOST ang mga ginikanan nga maghimo og mga aktibong estilo sa kinabuhi para sa ilang mga anak pinaagi sa pagdasig kanila sa pagdula og sports o paglakaw-lakaw uban ang pamilya. Girekomenda usab nga likayan sa mga bata ang paggamit og gadgets usa ka oras sa dili pa matulog aron mas maayo ang kalidad sa ilang tulog. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Sunthone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
11: XFM Trending Karon.
1: Trending Karon.
0: Karaang lungsod sa Pantabangan, Nueva Ecija, Subling mitunga. Si Katropang Philip Sirojano sa Sugilano Nene.
18: Subling mitunga ang karaang lungsod sa Pantabangan sa Nueva Ecija human mukunod pag-ayo ang level sa tubig sa Pantabangan Dam niadtong Domingo, Hulyo 12. Tungod niini, nakita ang karaang simbahan na mentoryo og munisipyo sa lungsod nga tinoyo nga gilunod niadtong dekada 70 aron matukod ang usa sa kinadakang reservoir sa Southeast Asia. Kasagaran makita ang maong mga infrastruktura panahon sa ting-init. Ilibinagong adunay El Nino. Apan karong higayuna, mitong hakini taliwala sa ting-uwan o sa kakahimtang nga gikabalakaan sa mga eksperto tungod sa epekto niini sa supply sa tubig. Ang Pantabangan Dama oy naghatag og tubig para sa umahan sa Central Luzon. Nagpatungag kuryente o nagsilbing protection batok sa baha. Libuan ka mga residente ang mibiya sa karaang lungsod kapin 50 katuig na ang milabay aron matuman ang maong proyekto. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakinan na kinsa na problema na sa ilang lawas ng kalipay. Karong magkatropa, di na ka na nga ikabalaka. Kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for men, mapalit ang kinisi ang mga suking butika. Diyo Saba sa ground floor, sa C Plaza Building, Dia po Salem Street, apad sa Barangay Hall, sa Barangay Zapatera, na himutang atong ES2 Health Store. Alang sa nag-iusing Pilipino para sa Pilipinas, kininyo certified turbo user, katrapang Philip Sarohano, XFM News.
19: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
0: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropang dakoy-koy.
20: Niadtong Hulyo 14, 1960, na nahimong bahin sa kasaysayan sa aviation ng Northwest Orient Airlines Flight 111 human ginapugos ang emergency landing sa Lagador sa Pulido Islands sa Quezon. Tungod sa sunog sa usa ka makina, ang aeroplano nga Douglas DC-7C adunay na 58 katao sakay, 51 ka mga pasahero ug 7 ka tripulante. Samtang padung na sa Manila gikan sa Okinawa, kalit nga nagkaproblema ang usa ka mga makina niini og misunod kasunog sa pako sa eroplano. Tungod sa critical nga kahimtang, nakahukom ang kapitan nga ipalandeng ang eroplano sa dagat. Bisan sa kangit-ngit ug ulan, malampos yung nahimo sa mga tripulante ang emergency ditching og dito nila napagawas ang mga pasahero. 57 sa 58 kasakay ang naluwas, samtang usa ka babae ang namatay human maigo sa propeller ang nahimutangan nga nahimulag gikan sa makina. Gaila ang maong insidente isip usa sa labing malampos yung emergency water landings kasi sayan sa aviation. Tungod sa kahanas sa flight crew, mayong pagpangandam o paspas ng rescue operation sa US Coast Guard o US Navy. Sa atong mga katropa, paligo na ang inyong lawas. Tumarigid mo kadadlaw o santon vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C para dilitadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
19: Kasikas Express Balita. Palitan sports.
0: Sa kasika sa paugnat sa kusog, Pinay tennis player Alex Iyala misaka na sa World Number 28 sa Women's Tennis Association. Ang atong sports update dalit ka na to sa Windsor. Ay kalimot karon ng July 18 ang Windsor Color Run. Alas 3 kadlaon dito sa City de Marie. 6K, 12K og 16K. Motorsiklo, iPhone, Neo laptops, tablets, wireless headsets, smartwatches, speakers og free buds ang ipanghatag ng mga papremyo. Ubang adlawa, naghapon ang registration sa Abiliana Sports Complex. Bisitaha ang windsor.ph o baka i-message ang Windsor sa Facebook. Windsor Color Run 2026. Sa detalye sa sports, atong i-check si katropang Gyro Biking.
21: Si Alex Iyala ngadto sa career high nga World Number 28 sa Women's Tennis Association kon WTA rankings human sa iyang impresibong kampanya sa 2026 Wimbledon Championships. Misaka siya og 4th ka pwesto human makaabot sa 4th round sa Wimbledon ang iyang labing maayong performance sa usa ka Grand Slam sa wala pa na pili kang Jasmine Paolini. Nahimo usab siyang unang Pilipino nga nakaabot sa round of 16 sa Grand Slam Singles Tournament. Sa iyang kampanya, napildi niya sila si Iga Swiatek, Renata Zarazoa ug Maya Joy. Human mibalik sa Pilipinas ni adtong Domingo, mupahuway sa makadiyot sa Ayala sa dili pa mapadayon sa iyang hardcourt campaign alang sa US Open, lakip ang pag-apil sa Mubadala DC Open sa Estados Unidos ug National Bank Open sa Canada. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug pinatibuk ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Group. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinahin yung katropang Gyro by King, XFM News.
19: Kasikas Express Balita.
0: Atong i-check ang kahimtang sa gawas.
19: Sikas Traffic Situationer Report.
4: Isang araw nagmamaneho sa...
0: Unsay sitwasyon karon sa kinitibuk ang Metro Cebu area. Traffic ba rin mga orasa, mga katropa? Atong susihon, si katropang Eric Amaro on board sa patro.
19: Live report.
0: Katropang Eric, good morning.
5: Good morning, ito mga katropa nga sukin ang kasayang sa Grand Cebu 8.3. Nagbadas-badhas na ron, no? Ning init kakabuntagon ka ito mga dire. Diris gawas ka bahin. At ang check galing daw ng dagat sa traffic sa mga diris nagbayan sa Subo, no? In dagat ang sentro sa trabaho komersyo ka ito mga dire. Baka kay gala main tour of fairs. O gaingon man, kinipog mga krusyal, no? Ka mga akining adalan sa ato sa mga nakbayan Subo. May ato sa mga kinipog gi-observaran ka ito mga dire. Baka kay gala niya. Na tara dire kato mga dire ya. Mga kaigsunan sa bay El Pacaso Avenue habig sa bay kinipog Pardo area pinuwi na poblasyon ng Pardo. Ati pakita dire ag kinipog dagan sa trapiko kato mga dire mga kahigalaan mo. Sa ato mga ubadhas no kay ang SRP sa patagikan ng stalisay kato mga dire para man light traffic no usab sa Matagalasay naman ni siya ay kinipong counterflow lane no why magkasunod sa kanan kay ang kinipong SRP tunnel southbound close for northbound lanes katropag ato ni Matagalasay sa susunod-sunod-sunod-sunod-sunod dirita sa El Pacaso ito mo agi Bulacau to kinipong Bulacau Cebu City side or even no? Agi ka sa Talisay nga dinis may tabunok din naka alikod to sa SRP mo straight yun ahilam na ruta din eh mali ang gagan sa sitwasyon karon no live dinis may pardo katropag Attorney Ray Magilan. Gigat sa Blanco, makita na ito, northbound lane, para ning light to moderate ang dagat sa trapiko. Inay lang ang dagat sa kasakyanan kay pick up points mga dire. Ito mga dire, ang kinipong na sa outermost lane, sa karang mangitip, mamig up sa kasakyanan. No? Kini ato mga public utility vehicles mo na ang innermost lane, mga sa karang intended private vehicles nga kinipong mo agi. Ito mga dire, mga kikilan. Southbound lane, sa usap ka nakita, kinipong light to moderate ga para dagat sa traffic ko karong oras sa pagbudiri traffic katro pagka tre magkakigilaan kay ang tumata rush hour no ang tayo sa mga sakyanan sunod-sunod gina katro pagka tre mga kahigalaan no nya arit address may kwantod facing north dapat ta katro pagka ato ni Ray kanina facing south man dato karon sa tumakita mas kwantod no getting occupied ang atong two lanes going south kumpara sa going north katro pagka tre mga kaigsunan pod no nya sa ato na obserbahan am doon sa quadri intersection pod ring dapit ka tubangan dire mo nang ang taas na kutay sa kanan gikan sa kini may Basan Pardo going to or kini pong dire may Kinsanan going to Poblacion Pardo area so magtaas taas no kay namasad po yung mga quadri kanan mga mamiyahi going south Cebu tubangan dire mga kaigalaan pod pa publiko pa pribado nga sakyanan pod no inot sa ato sa mga observation, pagdadalas na lang na if we still okay na kayo ito pa rin, light traffic going to SR, Convert, inibag atog SRP, no? Northbound lane, tayo nga sa dito sa minor information area, Mabolo area, ito mga attorney Ray, mga kagilaan, Jay Luna, this may Pope John Paul Avenue, so light traffic lang, ito pa rin, mga kaigsunan po. This may, kwan lang nga, kanabag Salinas Drive, no? Sa inaaraw mga oras sa katubangan ito, eh, kay Light to Moderate Pundagan sa trapiko, Talamban, Banilad Road, no? Di apod, Light to Moderate Pundagan sa buntag sa iyo, katubangan ito, eh, mga kaigalaan po, may na lang kay delay in on bumper to bumper situation, flowing lang po na aga
3: kini pagdagan sa traffic call do dagan jud ang akin mga sakyanan nga mubadhas pud yag dapita pod gatrupa gatrupa mga kaigsuna no left turn gapon og kinibag kanta going to Talamban area no nayon nag-assist po natong mga CCTO personnel sa atong pag-check pod gatrupa gatrupa sa atong base control operation sa Cebu City Police Cebu City Transportation Office so kada kag BE pod no hangtod karong mga oras niya ang ilang walkway road closure ron katong mga tunay nalang mga pipila ka mga areas ganina alas 6 yes natin disabled vehicle kinipog Cebu South Coastal Road northbound lane plus sa katawahan dapit no inon na kung ano ni na assist na rin sa ato usap na traffic personnel katong mga tunay mga kegel niya magyaraman po aga kining usaka lane na niya counter flow lane alas 6 nga tunusap sa alas putso gipatuman katong mga tunay alas 4 kaya napuntak alas 4 iskwinta in specific no bangga ni there is my bumpy house ipodromo e-taxi versus motorcycle kato mga tornery mga kaigalan niya alas 4 na to yung kwan kagina po there is my Bible Baptist no kining kini po patrol car versus e-bike na kito physical injury kato mga tornery mga kaigsunan alauna 40 na po yung road class in air crash in Bacalso kinasangan motorcyclo poros kato mga tornery mga kailan niya the rest kay gabi na nahitabo or kagapon pasapon so manay kato mga tornery mga kaigalaan latest na to sa dagan sa trapiko monitoring po sa itong CCTV o nga buntag sa'yo. Giya sa Gapon, sa itong mga katropa mo biyahig mataga adlaw ga dako katropa ga katropa para usap sa ilag panginabian o di baga magatod sa ilag mga estudyante pa doon sa eskwelahan. So sa mga katropa, defensive driving mga kila niya para di mo magduka, di mo ma-bother niya kay gusla mo mga kila. Pangapin mo pagkabusog, minita niyo diyan, mubaskog pa inyong kalawasan mga kila. Kape, nga saan itong plus couple next. Alang sa Ligusan, Pilipino, para sa Pilipinas. Yung katropa Eric Amaro, XFM News.
7: Live report.
0: Salamat katropa Eric Amaro sa imong report. Naghatod sa tukura sa alas 7:47 na.
7: Check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
22: Showbiz News!
0: Sa kasika sa Showbiz Grab Driver, nakakuhag cellphone ni Epic Quizon. Ang kompletong detalye, si katropang DJ Reyna Chanita.
23: Exciting Showbiz Chika sa Adlong Martes, mga katropa. Good morning, Kabisayan. Good morning, Cebuanon. Good morning, mga katropa. Gidayig ni aktor Epi Quezon ang Grab driver nga si Jun Diaz human kini gibalik ang iyang cellphone nga nabilin sulod sa sakyanan. Matud ni Epi, wala niya girayong o dayong namatikde nga nabilin ang iyang cellphone human siya manaog. Imbis mo padayon sa biyahe na pabilin sa Jun sa lugar diin niya gipakanaog ang aktor. Naglaom nga mamatikda ni ini nga nawala ang cellphone bisan wala sila paagi sa pagkontakay. Makalabay ang hapit 3 ka oras namatikda ni Epi nga nawagtang ang iyang cellphone ug sa tabang sa iyang anak nga si Misha o ang partner nga si Mapet na kuha usab niya kini. Matod ni Epi, labaw sa pagbalik sa cellphone ang nakahatag kanya og dakong impresyon na mao ang pagkamarinanon o pagpakamaampingon o positibong pamatasan sa driver bisan pa sa kahasol ni ini sa maong insidente. Mao ka na katropa, ang ato ang positive show with Chika sa Adlong Martes. Always remember, being kind is free. And you choose to be kind, mao nang choose yourself also today ka and choose ang turmeritary supplement for mental health. 100% natural, safe, and effective kini para kanunay satisfied si Mrs. Mag-Turbo. Dahil sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa, DJ Reyna Chinita. Para sa Showbiz, balita sa XFM News.
7: Kasikas Express Balita.
24: Mga balitang makapahimuot. Makagaan sa buot. Balitang pinasahi. Katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
0: Airport sa Japan, girisin niyo ang Pokemon. Aron magadanig artista. Si Katropang Raybox sa istorya. Nene.
20: Di ba higayon ni atong Martes giningos sa Ceremonias Japan aron opisyal nga pangalan sa Noto Airport isip Noto sa Toyama Pokemon with You Airport. Ang kinimong proyekto kabahin sa mga paningkamot aron mabuhi pag-usapang ekonomiya sa Noto Peninsula nga grabing napiktuhan sa linog ni atong Enero 1, 2024 og sa kusog nga uwan sa uhing bahin sa mong tuig. Gitambungan sa mga bata ang ribbon cutting ceremony diin mitong hausap ang sikat nga karakter nga Pikachu aron magikuha og litrato sa mga bisita. Sulod sa mong airport, gibutangan kini og dagkong dekorasyon og hulagway sa mga Pokemon nga nagpakita sa katahom sa kinayahan sa Noto. Anaausab ang eksklusibong mga souvenir alang sa mga bisita. Lakipusab sa mga proyekto sa maong lugar, kini pagbutang og Pokemon na themed manhole covers og mga foot bath nga adunay dekorasyong Pokemon. Ang bagong angga sa airport gamiton hangtod Setyembre 30, 2029 isip kabahin sa kampanya sa pagdaniog daghang turista og pagpalig-on sa pagbangon sa maong rehiyon. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon yung kapirmi ibabaw sa kama pagturbo mga ikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si misis magabi. Turbo! Safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pagturbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
6: Kasikas Express Balita.
8: Sa kaluwasan.
0: Hinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
9: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Mateo 7 versikulo 11 nag-ingon. Busa, kung kamo bisan sa inyong pagkadautan, mahibalo man ganing muhatag og mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak. Unsa pa kaha ang inyong amahan nga anaa sa langit nga muhatag og mga maayong butang ngadto sa iyang mga anak nga nangayo kaniya. Higala ang atong pagsalig sa Diyos. Nagsumikad sa atong kaalam mahitungod kaniya, sumala sa iyang pulong. Kini gumikan kay dili kita makahimo sa pagsalig sa mga butang nga wala kita nasayon. Ang mensahe sa kasulatan ng atong gikutlo karon nagdugang na usab sa atong kaalam kung unsa ang Diyos sa atong mga kinabuhi. Giawhag kita sa pagpamalandong nga kung unsa ang atong pagmahal o pag-amuma sa atong mga kaugalingong anak. Mas labaw ang pag-amuma o pagmahal sa Diyos nga atong langit nung amahan dinhi kanato nga iyang mga anak kay siya himpit matarong ug mas mahigugmaon kun itandi kanato. Sayri nga kunway ginikanan sa saktong panghunahuna nga maghandom nga makaangkon ug sakit o balatian ang iyang anak. Ang langit nung amahan nga mas mahigugmaon labaw nga dili gayud gusto nga kita makaangkon ug balatian o magantos sa kawadon. Igsuon tuuhi nga ang balatian ug kawadon dili gayud gikan sa Dios. Ngani si Kristo mianhi aron kita maluwas sa atong mga sala ingon man sa bisan unsang balatian o kawadon. Tuuhi nga si Jesus didto sa krus mao'y nahimong bayad aron kita malukat gikan sa tunglo tungod sa atong mga sala. Dawata karon si Jesus sa imong kasing-kasing, isip imong manuluwas o imong masinati ang hingpit nga kaluwasan sa Diyos alang kanimo.
6: Kasikas Express Balita.
0: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtakop ning atong tulumanon.
6: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Musunod ka nun dayon ang bullseye. Sushi Wamilda. Good morning, katropang Attorney Ray. Watching, ikasitso, Sampaguita. Inayawan, labi na sa Mamita Linda Wamilda. Ganag sa ulog sa iyong birthday. Ikasay sinta. Happy, happy birthday, madam. May you have many more birthdays to come. Abong pag-ampo, kapiskay sa panglawas. Huwag padayong kalipay. Danny Almendra. morning guys sa itong number one counselor si Neowan. Konsihal Lito Komendador. Huwag agabana yung Komendador. Madam Evelyn, ang iyong igsoon. Si Mark Anthony Apura Brad. Mayog pagpaminaw kanyang tanan niya. Danny Almendra o ni Coney. Ikan sa Aurelio. Salamat kay Vev G. Registrado. Listening from Poblacion. Long live, brother. Arlene Placibe. Bonnie Gakayan Gumapak. Ikan sa Upper Suran Association. Kinasang Anpardo. Michael Magalios. Good morning, Attorney Ray and my wife, Marcia. Salamat kay kanyang tanan, sir. Ang mga YouTube viewers. Thank you kayo. Bill Abarquez. Shout out nga doon ni Cheryl sa Kauswagan. Good morning, Ricky Mignosa. Musta diha, sir? Amping mo sa kanunay diha. Mark Anthony Deloso, idol. O si Madam Konsihal Petchi Abejo diha sa Barangay Pasil. Gagipangamahanan ni Idol Amo de Gracia. Ang Pasil Non Fitness Group, mao'y pinaka-fit sa tanan. Gantag idol diha. Labi na si Idol Peach. Ang maabtikon kag maalagarong konsihal diha sa Barangay Pasil. Yang Dota. Basta mo diha, mayog pagpaminaw. Salamat kayo sa inyong paghapits kanunay kada buntag. Tining atog programa Dominador Rosal Sehes Mundo. Ito ning suki, mga katropa. Pamitik. Idol tani, sir. No? Mayog buntag diha. Tingawan ako naman sa Alex Komendador. Good morning. Mayog buntag kaninyong tanan. Sanga na lang usab kinatibuk ang pwersa sa 88.3 XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager, Janley Biking. Atong news director, Philip Serrano. Atong mga kaubang news reporters o news writers. Atong partner, Dress Master Control, Rap Rap Baring. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong katropa. Katropang Regialon. Inubos galagad sa kahanginan. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting!

0: Good.
1: Yung nadugog ang Kasikas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: Yes, Tohel!
1: Ikaw ba dunay gihambing na balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nawala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous ug matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Hindi na mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutong na health sa lawas, Santon Plus Coffee Mix recommend the best. Sa kada higo niyo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangusti, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape, wala. That's why dili lang yung paborito na ako has ng akong pinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Gold. Tumani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gold. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang nai-hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae,